0: Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
8: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
8: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
8: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Podcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Bangon, bayang mahal.
16: Bangon,
15: bangon, bayang mahal.
16: Pag-uusapan,
15: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
16: Tatalakayin,
15: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
16: At sasagutin,
15: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
16: 738 AM.
17: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 8:06 na po ng umaga. Ako po, pansamantalang uupo muna on behalf of Alian Corpus, who is attending to something very important today. No? But of course, the program today is as important as it should be. No? Ako po si Leslie Bocobo, pansamantalang uupo sa programang Bangon Bayang Mahal ngayong umaga 8 to 9 in the morning. Kumusta po kayo? Meron tayong mahalagang pag-uusapan at we will be having a discussion on a claim of another country towards one of our territories, no, one of our islands, no. Kamakailan lamang ay naging maugong sa social media ang kontrobersyal na pahayag ng ilang, let's say, mga academics, no, yung mga nag-aaral, no, sa mga universidad ng mga Chinese sa Jinan University, ang kanilang claim, ito'y nakakabahala, this is very alarming, ang Batanes daw ay isang pagmamay-ari ng kanilang bansa, ng bansang China, no. They were basing it on the natural geographic extension ng Taiwan. So they're claiming Batanes through Taiwan at pagmamay-ari raw nila ito. Gaano ba kaseryoso ang usaping ito sa ating pambansang seguridad? As you know, China has been bullying our Filipino fishermen and our own boats, no, by either by water cannon or by yung laser, no? At saka talagang they are overfishing our water. So pag-uusapan natin ito because meron talagang itong direct relation sa ating pambansang seguridad. At ano ang tunay na motibo sa likod ng biglaang pag-target sa lupain ng mga Ivatan sa Batanes? Meron tayong special na makausap ngayon. Makakasama natin ngayong umaga ay isang Batikan. He is a maritime expert upang talakayan ang issue na ito. Walang iba kung hindi ang ating kaibigan, si Jay Batong Bakal. He is a lawyer who is also one of the direct... He is a faculty member of the University of the Philippines, the UP College of Law, and has a master's in marine management and a doctorate in the science of law, both from Dalhousie University in Canada. At present, he is a full professor at the University of Philippines College of Law and serves as director of the Institutes of Maritime Affairs and Law of the Sea of the UP Law Center. Malapit po sa akin yung UP Law Center kasi that was named after my grandfather, si Jorge Bocobo, who was formerly Dean of the College of Law of the UP and former UP President. Pero siyempre, hindi pa napapanganak si Attorney Jay Batong Bakal dyan. He's joining us via Zoom this morning. Attorney Jay, magandang umaga sa iyo.
11: Po,
17: It's okay, Jay. How are you? Your mobile right now?
11: Yes, opo.
17: Oh, can you hear me loud and clear, attorney?
11: Yes, I can hear you.
17: Gusto ko lang makuha yung iyong expert opinion kasi recently nagkaroon nga ng claim ang ilang Chinese scholars that Batanes belongs to China through Taiwan. Of course, nag-react ang NHCP, pero I want to know what exactly is your comment on this, Attorney Jay.
11: Ang comment ko po dyan ay talagang ridiculous. Talpuhan po yan.
17: Oo nga. Well, what is the underlying agenda? Well, we all know, no, that China is an expansionist economy. It's an expansionist country. It needs new geographical places that they can claim on their own. But it seems that ito na lang ang naging kaugalian nila kung ano yung ituro nila sa amin yan. Di ba, attorney?
11: Apo. Tama po yun. Ang pinaka pinanggagalingan po niyan, no? Eh yung pangangailangan nila na makontrol ang South China Sea.
17: Aha.
11: At yung hangarin nga nila na makukuha Taiwan.
17: Yes.
11: By force.
17: Yes.
11: No? Yung po kasing Batanes ay pahalaga nung kanyang position, no? Doon sa tinatawag nating Luzon Strait.
17: Yes.
11: So kung mayroon pong nagtutulong kunwari sa mga taga Taiwan, kung may mag-evacuate, kung may lalaban, yung pong daan patungo doon mula sa south, dyan po magdadaan sa may Batanes.
17: Ayun.
11: Kaya po, kung sakaling kukunin nila ang Taiwan by force, sigurado kukunin din nila ang Batanes.
17: Ah, so this is actually in preparation already for a bigger purpose, no? This is when they go in Taiwan, they will be needing the area of Batanes, no? Tama ba, attorney?
11: Opo, opo. Kaya yung ganyan po sa pen, parang gagamitin nilang justification yan, no? Yung pagdadahilan nila yan, pag kinuha nila yung Batanes.
17: So,
11: yung mga investment nila sa banks.
17: So, ito po ay may direct kinalaman sa usapin sa West Philippine Sea. Ang tanong natin ngayon, attorney, what should the country do as a move? Ano pa dapat gawin natin? You're a maritime expert. What is the next move for the country?
11: Well, siyempre po, dahil yan ay kumbaga usapin at haka-haka, na alam natin na gagamitin nila in the future, di siyempre, ngayon pa lang, dapat din, tinutulitsan natin yung mga ganyang haka-haka, no? Lalabanan natin sa diskurso yung ganyan, no, para ipakita sa mundo na wala talagang mararating yung ganyang mga imbento, no?
17: Opo.
11: Kung sakaling in the future gagawin na nila, alam ng buong mundo kung sinong magsasabi ng totoo, no? At isa pa, dahil gagawin natin yon, di siyempre, kung kailangan nating depensahan ang ating sarili kung aabot sa ganung punto, tutulungan nila tayo, tutulungan tayo ng mga ibang bansa, lalo na ating mga kaalyado. No? Dahil sigurado ito na sa atin, no, magiging act of aggression talaga yung gagawin ng China na yon.
17: Opo.
11: So, makakakain ng tulong sa iba para depensahan yung kung anong atin talaga.
17: Opo. So, ang tinutukoy nyo, Attorney Jay, instead of claiming this, well, it's ours, no, but instead of doing this on our own, we should also ask help from the ASEAN region, no? So, multilaterally, ipaglalaban natin itong geographical location na ito. Tama ba, attorney?
11: Opo, opo. Dahil alam naman po ng lahat, lalo na dito sa buong region na to, na ang Batanes ay talagang parte ng Pilipinas. No? Dahil taon na yan. So, hindi dapat nila payagan na gawin ito ng China, na babaguhin ang kwento, baguhin ang kasaysayan para lang sa sarili niyang purposes, no? Dahil kung gaya nilang gawin yun sa atin, kaya din gawin ng China yun sa ibang bansa.
17: Pero Attorney Jay, as far as I remember, well, on my own, no, this is nothing new already from China because they're patrolling the different areas in the region. Kung ano ang gusto nilang i-claim, eh, kunyari magtatayo muna sila ng parang observatory or a parang parang yung they will study the marine life, the ecology, biglang magtatayo na ng structures. Ganun ang ginawa nila dati, di ba, attorney?
11: Opo, opo, ganun nga po ang ginawa nila, pa-doing test, no? Kaya nga nakikita natin yung ganitong taktika, parang ito yung equivalent sa kaisipan, no? Inuunti-unti ka, mag-introduce ng mga kwento, gagawing mga ipapalabas na mukhang ganito, tapos pag nagtuda ka na, di lalo pa silang didiin, no?
17: Opo.
11: So yung kung ano ginagawa nila sa dagat, ginagawa din nila sa kaisipan ng mga tao, ng kaisipan ng publiko.
17: Opo. Now, of course, Taiwan will be on our side, no, to also say have they already, nagkaroon na ba sila ng official statement on this, Attorney Jay?
11: Wala pa naman po akong nakita dahil this na statement nila tungkol nga dito sa South China Arbitration Award.
17: Opo, opo, no? Opo.
11: Na mga issue ay ma-resolve peacefully, which is tama naman, ganun din naman na pag-usapan yan. Kaya hirap dito sa China. Sasabihin sa'yo, pag-uusapan natin, pero habang nag-uusap kayo, kinukuha na nila, no? At pinipira na nila yung kung ano yung pinag-uusapan.
17: At saka, Attorney Jay, meron ng stigma ang China na hindi naman sila sumusunod sa batas ng ibang bansa, no? It all boils down to yung might as a huge nation, as a superpower, yun ang talagang they're asserting their, yung pagkalaki nilang isang bansa, and of course their army, their soldiers, their military might, yun ang pinapakita nila eh.
11: Sorry
17: po,
11: wala po kayo.
17: Attorney, ang sinasabi ko, dinadaan nila sa laki ng kanilang bansa, no? Yung laki ng kanilang military, yung might nila, no? Kasi napakaliit nating bansa, but we adhere to the, kumbaga, the law of the sea, no? The maritime law, the UNCLOS, yung ating karapatan bilang isang sovereign na nation, attorney. Attorney? Nawawala si Attorney Jay. Attorney Jay? Ayun, teka. Babalikan natin siya, no? Kasi mobile siya. Siyempre mahirap ang connection, no? Nagbabago. Anyway, we'll be back, no? Magbe-break muna tayo. Mag-break tayo, then we'll be back.
15: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
18: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
14: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
18: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
14: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
15: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: At tayo nagbabalik sa programang Bangon Bayang Mahal with my guest, si Attorney Jay Batong Bakal. Attorney Jay, can you hear me loud and clear?
11: Opo, opo.
17: Opo.
11: Ito na po, medyo kirang signal eh.
17: Okay lang po. Ito po, Attorney Jay, meron pong response ang ating bansa. No? Ang sabi, the Department of Foreign Affairs stated that the Philippine sovereignty over Batanes is on quotation marks, settled and not up for debate, dismissing assertions as flights of fancy. Furthermore, the NHCP, or the National Historical Commission of the Philippines, noted that historical archives and international treaties prove that Batanes has always been an integral part of the Philippines. Attorney Jay?
11: Opo, tama po yun. Tama po yun. And actually, nung tinignan natin yung sinasabi nilang mga argumento, no? At yung, kumbaga, yung available information and evidence, eh actually, kabaligtaran ang iking conclusion kung titingin mong seryoso, no? Kung ano yung mga sinasabi nilang basihan, no?
17: Opo.
11: Ang lumalapas, kung yun ang magiging basihan mo para sabihin kung sino may-ari ng Batanes, eh actually ang lalabas doon, Pilipinas ang may-ari ng Taiwan. O paligtad, o talagang kalokohan lang yung mga pinagsasabi niya.
17: Oo. Nako, I'm sure ito'y magbibigay na naman ng debate on social media. Alam nyo, the spokesperson of the Chinese embassy is very, very active, no? First, binanatan si Rear Admiral Jay Tariela, and then now, the no less than our defense secretary, no? So, I'm sure magkakaroon na naman ng online debate between, marami naman kasing kaibigan ng ang Chinese embassy dito sa ating bansa, pero marami rin galit sa kanila because they do not walk their talk, Attorney Jay, eh. Attorney? Nawawala na naman si Attorney.
11: Hello?
17: Yeah, Attorney. Anyway, I will ask for your last words already. I know you're mobile, no? So may ano po ang inyong your advice, because I'm sure the Department of National Defense will be coming out with an official statement based on this. So, ano po dapat ang first step natin na para makuha itong kalokohan ng ginagawa na naman ng China?
11: Well, syempre po, unang step natin.
17: Nawawala.
11: Nakabiligtaran talaga ang magiging conclusion kung paniniwalaan natin sila, no?
17: Opo.
11: So, dapat po, no, depensahan siyempre natin kung atin.
17: Opo.
11: Pangalawa po, the opportunity na makita natin sa social media ay talagang siguro dapat mahikayat din natin ang ating mga taong bayan na kontrahen yung
17: Opo.
11: Mga pinakakalat nila. No?
17: Opo.
11: Sa ngayon, suportahan din po natin ang pamahalaan sa kanyang pagdepensa nga dito sa ating mga karapatan, hindi lang sa ating lupain, no, kundi sa ating din karagatan. No?
17: Opo.
11: Alalahanin natin na hindi tayo dapat natuto na tayo. Hindi tayo kumayal sa mga ganyang inuunti-unti nila tag, parang ina-undermine at ang pinagdududa pa nila tayo sa sarili nating lupain.
17: Tama po. Attorney Jay, maraming salamat sa iyo. And I hope to have you in this program in person soon. Salamat po. Thank you very much, Attorney. That was Attorney Jay Batong Bakal, no, of the UP College of Law, a maritime expert and a strong voice in our sovereignty, no? Kasi nga, ito, nag-claim na naman ang China na sila raw ang ang mamay-ari ng Batanes through Taiwan. Ang sabi ni Attorney Jay, merong not so hidden agenda yan, because when they finally enter Taiwan, they will need our location there. So again, it's a preparation to build a base or to be a port for their sea craft, no? So nakakabahala ito, but again, we will have to do this multilaterally, because in our region, ASEAN region, marami rin ang galit sa bansang China. So maraming salamat sa iyo, Attorney Jay Batong Bakol ng UP College of Law and UP Law Center. So magpunta naman tayo kay may live report tayo galing kay Mary Ann Bastasa. Ito naman tungkol sa ating isang senador, no? Si Senator Marcoleta at mga kapwa akusado. Dumating na ngayon sa Sandigan Bayan. Mary Ann?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, ngayon courtroom ng Sandigan Bayan 3rd Division ng si Senador Rodante Marcoleta at kanyang mga kapwa akusado na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyante ang sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. 8:30 ang gagawing pagdinig mamaya para ito talakayin yung lagay ng kalusugan ng senador at para na rin doon sa nakatakdang arraignment at plea trial noon namang tatlong kapwa niya akusado kasong plunder. Unang dumating dito ay yung mga kapwa akusado na sina dating Congressman Mike Defensor, mga negosyanteng si Espiritu at Viray na mga kapwa nakasuot ng dilaw na PDL uniform at gwardyado ng mga tauhan ng BJMP. Naka-wheelchair pa rin naman na dumating dito sa Sandigan Bayan si Senador Marcoleta. Siya rin ay naka-bulletproof at naka-bulletproof vest at naka-jacket na dumating dito at siya rin ay bantay sarado ng mga tauhan naman ng PNP CIDG. Nakita na rin natin yung ilan sa mga tauhan ng PNP na nauna nang humarap sa pagdinig dito gaya na lang ng PNP Health Service at mamaya ay naasahan na haharap din dito ang pinuno ng UPPGH kung saan nga isinagawa kahapon yung independent medical examination dito sa senador. So yan yung haabangan natin kung ano ang lagay ng kalusugan ng senador at kung siya ba ay dapat pang manatili dyan nga ang naka-confine sa PNP General Hospital. So yan muna ang kaganapan dito sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, Mary Ann Bustasa. Ang oras po ngayon ay 8:29 na ng umaga. I'm sitting in for Alian Corpus, no? Meron lang siyang importanteng inaasikaso ngayong araw. Pero bukas, balik na siya sa normal programming. After this program, I will be having my own program. Anyway, magpunta naman tayo kay Melanie Valdos Reyes, no? Ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Lalong tumibay matapos ang Day 5 ng paglilitis ayon kay House Impeachment Manager. Manager ba yun? Or spokesman? Manager Ace Barbers. Melanie?
15: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
20: Mula si impeachment manager at spokesperson Robert Ace Barbers na mas lalo pang tumibay ang mga ebidensya at testimonya ng House Prosecution sa pagtatapos ng ika-limang araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, walang naganap na pagtatanggi sa panig ng depensa hinggil sa kumalat na video kung saan narinig o napanood ang pagbanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez, isang video na napanood ng buong sambayan ng Pilipino. Binigyan diin ni Barbers na bigo ang depensa na pasubalian ang testimonya ng dalawang opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ito ay sina NBI Agent Mark Kalilong at Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ang mga testimonya umano ito ang nagpapatunay na seryoso at may bigat ang binitiwang banta ng pangalawang pangulo. Sa halip na harapin ang mismong akusasyon, kapansin-pansin anya na nakatutok lamang ang depensa sa mga teknikalidad. Narito ang pahayag ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers.
21: Yung sustansya ng testimonya na binigay ni Attorney Jeremy Lotok sa impeachment court. That's why I can honestly say that on this fifth day no ng ating trial, matibay pa rin at lalong tumibay ang ebidensya na inilatag ng ating prosecution panel.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
17: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Magpunta naman tayo kay Lawrence Tanhoco. Peruvian Navy at Philippine Coast Guard nagtulungan na para mapalakas ang kakayahan sa mga rescue mission. Lawrence?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Matagumpay na isinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG at Peruvian Navy ang multinational humanitarian assistance and disaster relief exercise bilang bahagi ng sea phase ng Rim of the Pacific Exercise 2026 o mas kilala sa RIMPAC 2026. Isinagawa ang aktibidad nitong July 12 upang palakasin ang koordinasyon at kakayahan ng mga kalahok sa pagtugon sa mga sakuna at maritime emergencies, kabilang sa mga pagsasanay ang simulated medical evacuation gamit ang helicopter ng Peruvian Navy kung saan isang tauhan ng PCG ang gumanap na casualty. Nagsagawa rin ng sail past exercise upang hasain naman ang sabayang pagmamaniobra, komunikasyon at pagtutulungan ng mga unit sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko. Magpunta naman tayo sa Las Piñas, no? Las Piñas City Local Government Unit bumuo na ng isang ordinansya na magsusulong sa Safe Schools at Child Protection Ordinance para sa pagkakaroon ng mas ligtas at proteksyon sa bawat mag-aaral sa lungsod. Nagre-report si AJ Ignacio. AJ?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, kasama ng Leslie, magandang umaga, no? Bumuo na nga ng isang ordinansa para sa pagsusulong sa Safe Schools at Child Protection Ordinance ang Las Piñas City LGU para nga magkaroon ka, Leslie, ng mas ligtas at proteksyon sa bawat mag-aral sa lungsod. Pinangunahan nga, no, ni Education Committee Chairperson Councilor Aleli Aguilar ang pag-i-introduce ng Las Piñas City Safe School and Child Protection Ordinance of 2026 na magkakaroon nga ng measure at redesign sa pagpapalakas ng student safety, mental health at anti-bullying efforts at kabilang na rin ang violence protection sa lahat ng educational institutions sa lungsod. Dagdag pa ni Councilor Aleli Aguilar na patuloy nga ang kanyang pagsusulong na magkaroon ng assessment at pagkakaroon din ng psychosocial support services sa bawat mag-aaral at kabilang din ang pagkakaroon ng interventions para sa restorative justice at magkikreate ng Las Piñas City School Safety and Student Wellness Council ang lungsod na kinabibilangan ng pulis at mga programa ng DepEd at barangay kabilang din ang mga law enforcement agencies at health professionals at community stakeholders. Nagpasalamat naman si Councilor Aguilar sa pagsuporta ng buong konseyo ng Las Piñas sa kanyang panukalang ordinansa. Kalesti, mula pa rin dito sa Las Piñas City. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, AJ Ignacio. Dumako naman tayo sa provincial report na may kinalaman sa susunod nating interview. So, mas mabilis na pagkumpleto sa Balog-Balog Multipurpose Dam Project sa Tarlac, itinulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga magsasaka. Nagre-report si Ricky Kasipit.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na itinutulak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis na pagkumpleto sa Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 o ang BBMP2 sa San Jose, Tarlac upang mapalawak ang supply ng irigasyon sa mga sakahan sa Central Luzon. Ayon kay National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eddie G. Guillen, binibigyang prioridad ng Pangulo ang proyekto dahil sa inaasahang malaking pakinabang nito sa sektor ng agrikultura at sa libu-libong mga magsasaka. Nitong 14 ng Hulyo, pinulong ni Guillen ang mga Pangulo at Chairman ng ilang Irrigators Association sa Tarlac sa view deck ng BBMP2 sa San Jose. Tinalaki sa pulong ang kahalagahan ng napapanahong pagkumpleto ng proyekto at direktang pinakinggan ang mga pangangailangan at pananaw ng mga magsasakang kabilang sa mga inaasahang benepisyaryo nito. Kapag ganap ng operational, inaasahang makakapagbigay ang BBMP ng buong taong supply ng tubig sa 34,410 na hektaryang lupang agrikultural at mapakikinabangan ng 21,776 na magsasaka at kanilang mga pamilya. Makakatulong din ang proyekto sa pagpapataas ang produksyon at pagpapatatag ng sektor ng agrikultura sa harap ng pabago-bagong panahon. Batay sa datos, hanggang Hunyo 2026, nasa 45.79% na ang kabuang physical accomplishment ng BBMP2. Ayon kay Analisa Mendoza, Pangulo ng Buena Vista Pura Tarlac FIA Incorporated, kasalukuyang umaasa lamang sa tubig ulan at sobrang patubig, wala sa katabing lalawigan ang kanilang mga miyembro. Aniya, matitiyak ang mas maaasang supply ng tubig sa kanilang mga pananim kapag nakumpleto na ang proyekto. Dagdag ni Mendoza, mula sa kasalukuyang isa hanggang dalawang beses na pagtatanim kada taon, maaari nang umabot sa ikatlong cropping season ang mga magsasaka dahil sa masapat na patubig. Inaasang magbubukas ito ng dagdag na oportunidad sa kita at makakapagpataas ang produksyon ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
17: Maraming salamat sa iyo, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Bago natin puntahan ang pangalawa nating guest ngayong umaga sa programang Bangon, Bayang Mahal, magbe-break muna tayo.
3: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
9: Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
23: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
3: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: At tayo'y nagbabalik sa programang Bangon, Bayang Mahal. I'm sitting in today on behalf of Alian Corpus, who's doing something very important, but tomorrow he will be back in this program. Joining us now, pag-uusapan natin yung pagkumpleto ng Balog-Balog Multipurpose Dam sa Tarlac. Joining us now is none other than the Administrator of the National Irrigation Administration or NIA. Walang iba kung si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Magandang umaga sa iyo, Engineer Eddie. Engineer Eddie, good morning sa iyo. Hello.
26: Hello, good morning po.
17: Ayun. Good morning sa akin. Good morning sa iyo, Engineer. Kumusta kayo?
26: Ay, mabuti naman po. Ay, siyempre, laging busy po tayo para sa ating mga magsasaka.
17: Opo. May mga konting tanong lang kami sa inyo, Engineer Eddie. Kasi, kumusta po ang bisita nyo kahapon sa Balog-Balog Multipurpose Dam? How did that go?
26: Abay, natutuwa po tayo. Pati yung mga nakasama natin, ano po, na nagsisita doon. At nakikita po namin na maganda po ang takbo ng trabaho doon. At nung pinignan natin yung schedule nila, pati pala sa gabi, nagkatrabaho po yung contractor doon, yung Santa Clara International Construction Firm. Ano?
17: Opo.
26: At ang target daw nila na matapos ito ay, at, you know, ang original na pagkatapos sana ng project ay sa 2029 pa. Pero opo, sisikapin daw po nila na tapusin ito ng paabutin ito ng 2028.
17: Opo. Engineer, para dun sa how important is a structure like a dam for the country, especially ang ating bansa is we're always visited by heavy rainfall, no, and drought. So how important is this dam for us, Engineer Gillian?
26: May napakahalaga po ng ganitong klaseng dam. Ang tawag po natin po dyan, sir, ay multi-purpose dam.
17: Opo.
26: Multi-purpose project ang tawag po dyan. Multi-purpose in the sense na pwede mo siyang gamitin for irrigation. Yan yung number one yung purpose. Ano?
17: Opo.
26: Pero kapag malaking dam po, katulad ng Balog-Balog, 34,000 hectares po ang ma-irrigate doon.
17: Ano? Wow, opo.
26: So isipin ninyo yung productivity na mangyayari, yung tulong sa ating mga farmers kasi ilang magsasaka ang magbibigyan niya ng trabaho,
17: opo,
26: ng pagkakitaan, ano po, ilang pamilya. At bukod po doon, meron pang potential po tayo. Malaki rin po yung hydropower na mapoproduce niya.
17: Eh. Opo.
26: Mga 40, mahigit 40 megawatts din.
17: Opo.
26: Yung kanya mapoproduce, ano po. And of course, yung aquaculture, yung bulk water,
17: opo,
26: tourism, ano po.
17: Opo.
26: So, at higit sa lahat, meron pa siyang flood control component dahil kapag malakas ang ulan, instead na bubulusok at magkukosho ng baha yung tubig, ay maipon muna natin sa ating dam.
17: Ayun.
26: At magamit po sa mga kapakipakinabang po ng mga bagay.
17: Opo. So in short, Engineer, besides irrigating our farmlands, it will also produce energy for the country and it will also help in the coming floods. Pag tag-ulan, so it will also contain, no, the waters. Minsan kasi kung rumaragasa ang tubig ulan, eh talagang it is very destructive. But the dam itself will help. It will help in saving lives actually and property. Tama ba, Engineer?
26: Tama po. Mga dams po ay tinatawag natin na climate change adaptation projects, ano po, kasi mamitigate niya yung pagbaha, makukontrol niya. May kasabihan tayo, sir, anything that you cannot control, you cannot manage, sabi nila. Kaya kapag meron kang dam kasi, meron kang certain degree of control sa tubig.
17: Tama po.
26: Kasi pag alam mo nang paparating yung ulan, yung baha, malayo pa, nakakapag-release ka na ng tubig para hindi sumasabay sa kalakasan ng ulan, no?
17: Opo.
26: And then pag umuulan, naisara mo na yung gate para makontain mo yung mga bumababang tubig. So napakalaking bagay po ito.
17: So sa madaling salita, Engineer, hindi nyo pwedeng sabihin damn if you do, damn if you don't, kasi ito po will help really the population around and everything that is in the area. Tama po ba, Engineer?
26: Tama po. At saka ito po yung pinakamagandang project kasi naka-triple bottom line concept po siya. Ano ho, may impact po siya sa environmental protection natin. You know? Itong
17: opo,
26: pagbaha, itong, you know. At may impact po siya sa social, may social impact din siya sa tao.
17: Opo.
26: Kapagbigay po siya ng social benefits at higit sa lahat, may economic benefit.
17: Opo.
26: Unlike po sa ordinary na flood control, environment and social lang. Ito, may economic benefit. May bawi po ang gastos ng gobyerno dito sa proyekto na ito.
17: Ayun.
26: Mababawi po natin many times po.
17: Ayun.
26: Yung gastos po dito.
17: Opo. Engineer, nabanggit nyo, it is about around 32,000 hectares. More or less, ilang magsasaka po ito at saka sa farmlands nila? More or less.
26: Alam niyo po, ang ratio ng farmland natin sa Luzon, sa Norte, nasa around 1 hectare eh,
17: opo,
26: ratio per farmer eh. Opo.
17: Opo.
26: So ganyan, malalaki lang naman po ang land holding sa Mabanilan, Mindanao. Pero dito po sa atin sa Luzon, ang average po is 1 hectare per farmer. So around 30,000 farmers din po ang matutulungan po nitong project na ito.
17: Opo. Ano po ang target date nito, Engineer, pantatapos?
26: Actually, 2029 po target date natin dito.
17: Opo.
26: At nakikita naman po natin ang dalawa ng contractor doon at nagdo-double time po sila kahit sa gabi nagkatrabaho. So palagay po natin mapapabilis po yung turnover ng project.
17: Opo. Ito po, last question, Engineer. I know you're busy. Paano daw po ito tataasan ang antas ng ani or cropping intensity ng mga sakahan sa Tarlac?
26: Yata, Tama po yan. Ang sukatan kasi po dyan is yung cropping intensity, yung yield, yung productivity. Well, cropping intensity po, unat sa lahat, dahil may naipon ka ng tubig sa taas. Ngayon po kasi, dahod ulan lang, ano? Yung cropping intensity nila ngayon, mabuti na kung makaisa sila. Dahil kapag tulad ngayon, El Nino, kulang ang ulan, hindi sila makatanim, no?
2: Opo.
26: So dati-dati, makakaisa lang. Pero ngayon, dahil kung magkakaroon po siya ng dam, makakatatlong tanim pa po sila dyan, ano? Eh, kung mag-high value crops pa sila, mga gulay, mahigit pa sa tatlo yan, no? But yun yung sa cropping intensity. Ito naman po sa yield, tataas din po ang yield ng ating mga farmers dahil sustainable na po yung pagkukuha na nila ng irrigation.
2: Wow.
26: Hindi po may stress yung pananim po nila, kaya tataas po ang yield. At ang maganda po dyan, makakapagtanim na po sila ng hindi ng season dahil
2: opo,
26: may naipon na tubig. Kapag ka-dry season po, mataas halos duble ang yield.
2: Opo.
26: Ng palay natin. So tataas ang yield. And of course, higit sa lahat yung productivity at kita nila. Dahil po, you know, tataas ang yield, tataas ang cropping intensity. So tataas din ang kita ng ating mga magsasaka. Ang resulta po niyan, bababa po ang poverty incidence doon sa area.
2: Good na good news po talaga yan, engineer. Anyway, kasi nga, yung bukod sa irrigation, ito yung makakatulong din sa pag-generate ng hydropower, no? Anyway, Engineer Eddie, your last message, kasi marami nakikinig ng mga magsasaka sa atin sa kamay-ari ng mga taniman, no? So, what is your message for them this morning?
26: Oh, nakita ko po, alam nyo, lagi natin nakakasama ang Pangulo at lagi po sila ang bukang bibig ng ating presidente, kaya nakita niyo naman po ang priority ng ating Pangulo is yung food security.
2: Opo.
26: Dahil sa kagustuhan po niya na magbigay ng sustainable na trabaho at pagkakitaan yung ating mga magsasaka, priority po niya ang ating mga farmers. Kaya number one po yan, yung food security sa kanyang 8-point socio-economic agenda. No po?
2: Opo.
26: Kaya sa ating mga magsasaka, kayo po ang panganay sa prioridad ng ating Pangulo, ang pakiusap po natin, tawag namin sa ngayon dyan, magbayanihan lang tayo. Bayanihan, magtulungan po tayo, magsipag din po tayo sa production ng ating pagkain. At hindi lamang po niya ang inatasan ng ating Pangulo na tumulong sa inyo. Marami po kaming agency, nandiyan ang DA
2: opo,
26: at iba-iba pang agency para tulungan ang magsasaka. Kaya tulungan lamang po tayo.
2: Opo. Marami pong salamat sa inyo, Engineer Eduardo Eddie Gillian.
26: Diyos.
2: Marami salamat
26: Diyos
2: po.
26: Po.
2: Diyos ti Agnina. Thank you very much, and we'll see you soon. Ayan po, who joined us for a few words, no? Si Engineer Eduardo Eddie Gillian, the administrator of the National Irrigation Administration, or NIA. Kasi nga, meron na yung balog-balog multipurpose dam sa Tarlac. Nako, ito yung probinsya ko ito, so malapit din sa aking puso ito. Kasi nga, no less than the president is well aware of the needs of food security for the country. In fact, sabi niya, I remember, sabi niya, hindi na po farm to market ito, farm to table na ito. Pero syempre, in between the farm to market and the farm to table are our farmers that are close to the heart of the president, because isinusulong niya talaga ang food security para sa ating bansa at para sa taong bayan. So, ayun, we had the engineer Eduardo Gillian, the administrator of the National Irrigation Administration. Sabi natin kanina, dun, tungkol dun sa balog-balog dam, hindi po dam if you do, dam if you don't. Yan ha, kasi talagang sinadya yan. The projection is 2029 for its completion. By that time, napakaganda na nating bansa, because the Marcos administration is doing everything it can. In fact, even after the term of the president, the next administration will reap the fruits of the labor today. Yan po ang vision ng ating Pangulo. So nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo for this vision. Malapit sa kanyang puso ang ating magsasaka, kasi nga importante ay ang food security. As a matter of fact, we are originally, and we still are,
17: an agricultural country because of our farmlands. Napakarami po ng farmlands na very vast, no? But of course, the Philippines must also be in tune with the globalization of countries around the world. So, yun. Nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo for his program, Food Security for Our Farmers and for Our Fisher Folk. So, ayun. Kanina, we had Attorney Jay Batong Bakal of the UP College of Law and the UP Law Center. Kasi nga, recently, nagkaroon ng claim or sa Tagalog, angkin, inaangkin ng Bayang China ang probinsya ng Batanes. Akalain nyo, Batanes? Pero sabi nila, true Taiwan. Ang sabi ni Attorney Jay, meron kasing not so hidden agenda ang China because if and when they finally enter Taiwan, they will need Batanes. Alam na natin kung anong gagawin nila. They will construct military structure and they will use it as a refueling area or a place to house their equipment. Anyway, ako'y magtatapos na sa programang ito. Again, I'm sitting in for Alian Corpus sa programang Bangon Bayang Mahal. Papasalamat tayo ngayon sa technical team si Rolly Bumatayo, si Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, ang production, si Tess Ramirez, si Christopher Tirambulo, at syempre, ngayon nag-iisa, si Glory Bagon. Antabayanan ang sunod na balita, no, for the news break kay Ms. Zef Bosongan at ang aking programa, Leslie Bocobo Live at 9 o'clock to 10 o'clock. Maraming salamat po and I'll see you in a few minutes.
6: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, 8:54.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Vice President Sara Duterte may kakayahan na isakatuparan ang banta sa buhay ng Pangulo. Ayon po ito sa National Bureau of Investigation. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: May kakayahan si Vice President Sara Duterte na isakatuparan ang kanyang banta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa dahil na rin sa impluensya at background ng kanyang pamilya. Ito ang binigyan diin ni National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok nang tanungin siya ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagkapatuloy ng ikalimang araw ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Lotok, hindi dapat baliwaliin ang binitiwang banta ng Vice Presidente. Ipinaliwanag ng opisyal na bukod sa pagiging ikalawang pinakamataas na pinuno ng Pilipinas, mabigat din ang impluensya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap ngayon sa kaso sa International Criminal Court o ICC dahil sa mga extrajudicial killings. Narito ang pahayag ni NBI Regional Director Jeremy Lotok.
12: Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: panig ng depensa masaya sa naging resulta ng cross-examination sa impeachment trial kahapon. Narito ang ulat ni Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kontento ang defense team sa naging takbo ng cross-examination sa testigong si NBI agent Jeremy Lotto kahapon. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, para sa kanila, naabot nila ang mga target sa cross-examination kaya't kontento at satisfied sila rito. Ngayon pa nga ni Poa, very happy sila sa ginawang pag-usisa ng defense team sa ikalawang witness ng prosecution. Narito naman ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
13: As far as the cross-examination went, we are very happy with the way we performed in terms of cross-examination. Now, as to kung na-establish ba o hindi, then we leave it up to the impeachment.

0: legal option para mapanagot ang supplier ng bigas na nagsupply sa Bagong Bayan Makikinabang Program sa Mandaluyong, pinag-aaralan ayon kay Cabinet Secretary Binher Abalos. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sinisilip na ngayon ang posibleng legal na hakbanging ipataw laban sa supplier ng bigas na nagsupply para sa Bagong Bayan Makikinabang Program sa Mandaluyong. Kasunod ito nang nadiskubreng kulang ang 2 kilo ang dapat sana 10 kilong bigas para sa mga beneficiaryo ng nasabing programa ng pamahalaan. Ayon kay CABSEC Benor Abalos, tapos na ang investigasyon na nauwi na din sa pagkaka-blacklist ng hindi pinangalan ng supplier. Ganun pa man, sinabi ni Abalos na base sa kanyang nakuhang impormasyon sa Mandaluyong government, pinag-aaralan pa din ang opsyong gumawa ng legal na hakbang laban sa supplier. Sa ngayon ay sa Mandaluyong pa lamang anya sila nakakita ng ganitong pangyayari base sa lumabas sa ginawang pagsisiyasat. Pakinggan natin si Cabinet Secretary Benor Abalos.
3: Blacklisted na itong supplier na to and other legal options pinag-aaralan na sa Mandaluyong para hindi na
2: mawala. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ibang balita, mga mananampalataya, pinag-iingat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa sinasabing aparisyon ng Birheng Maria sa South Korea. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naglabas ng pastoral guidance ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP kaugnay ng umano'y pagpapakita ng Birheng Maria at mga Himalang Eukaristo na iniugnay kay Julia Kim sa Naju, South Korea. Ayon kay CBCP President Lipa Archbishop Most Reverend Gilbert Garcera, hindi kinikilala bilang supernatural ng Archdiocese of Gwangju at Dicastery for the Doctrine of the Faith ang mga naturang pangyayari. Hinimok din ng CBCP ang mga mananampalataya na maging maingat sa mga hindi aprobadong pribadong revelasyon at iwasan ang mga gawaing nagdudulot ng pagkakahati o yung sensationalism sa mga simbahan. Pinayuhan din ang mga pilgrimage organizers, parokya, travel agencies at mga debotong Pilipino na huwag mag-organisa, mag-promote o lumahok sa mga paglalakbay patungong Naju at sa halip ay bumisita sa mga kinikilalang Marian Shrine. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Values formation para sa mga magulang sa Quezon City isinusulong. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Para mas mapaigting ang kaligtasan ng mga kabataan sa eskwelahan, inihahanda na ng Quezon City Government ang paglulunsad ng isang values formation program para sa mga magulang. Ayon kay Quezon City Council Majority Leader Ali Medalia, layo ng programa na mabigyan ng gabay ang mga magulang para mas maging aktibong katuwang sa paghubog sa kanilang mga anak. Anya, mahalagang hindi lamang ang paaralan ang may pananagutan sa paghubog ng mga kabataan, kundi maging ang pamilya at buong komunidad. Nabuo naman ang programa matapos ang seri ng konsultasyon sa mga magulang at popondohan ito sa pamagitan ng Special Education Fund. Kaugnay nito, naisalang na rin sa konseho ang School Safety and Child Protection Ordinance sa Quezon City na layong palakasin naman ang proteksyon ng mga mag-aaral at inaasahang maipapasa ngayong taon. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno

0: kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Leslie Bocopo.
12: Leslie Bocopo.
11: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
12: Leslie Bocopo.
11: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:06 na po ng umaga. Ang petsa po ay July 15, 2026. It is a Wednesday morning. It is a beautiful morning. Siyempre makulimlim pero ganyan po ang panahon, nagbabago. Pero tuloy ang ating kayod sa buhay, no? We are a resilient race, and sa mga pagsusubok sa buhay na dumadating sa atin, we will emerge victorious. Kumusta po kayong lahat? Ako'y bumabati muli sa ating kasamaan sa CEZA, sa MPR, at yung mga kasin ko, mga senior citizens. Kani-kanina, we sat in for Alian Corpus, yung programa niyang Bangon Bayang Mahal, and we had two guests. Walang iba kung hindi ang faculty member, si Professor J. Batong Bakal, tungkol po dun sa claim ng bayan ng China na ang probinsyang Batanes ay kanila daw. Pero sinabi naman nila, because of Taiwan, idinamay pa ang Taiwan. Kaso we kinuha natin yung mga legal comment ni Professor J. Batong Bakal, who is an expert in maritime law, no? So maganda naman ang sinabi ni Attorney J. So we must claim our sovereignty, if not as a sovereign nation, with the help of our ASEAN region, our ASEAN neighbors. So multilateral ito. And then we also had on the second part of the program of Bangon Bayang Mahal, walang iba kundi ang administrator ng NIA or the National Irrigation Administration, si Engineer Eduardo Eddie Grillian, kasi na-inaugurate na yung Balog-Balog Dam, no, sa Tarlac, no, at the completion year will be in 2029. Ang sinabi kasi natin kanina, ito ay laman ng vision ng ating Pangulo on food security. This will benefit some 32,000 hectares of farmlands in the area, no? And it will also serve as a power generator for hydropower. Also, a controlled containment of rainwater that will come. As you know, ang ating bansa, dalawa lang ang ating panahon. Yung rainy season at dry season. Sa pagbabago ngayon ng climate change, ika nga ni Emil Carrion, matindi na po ang panahon ngayon. It's either too hot or too cold. Pag too hot, extreme po, drought. Pag too cold or too rainy, extreme naman ang flood water. So the Balog-Balog Dam will help in the management of the coming rains. And it will benefit the country and the Filipino people, especially our farmers. Kasi nga, ang no less than the president said, hindi na po farm to market ito. Ito ay farm to table na. Diretso na ang pagkain sa hapagkainan ng Filipino family. So today, gusto kong magpasalamat kasi before waiting for this program to begin, nagpunta ako dun sa auditorium at merong there'll be a press conference sa komisyon ng wikang Filipino. Nabigyan ako ng napakaraming libro at iisa-isayin ko, no? Yung isa, yung Aklat ng Bayan, Lagda, Alituntunin ng Dangal ng Taong Bisaya. The author is Hope Sabanpan Yu. Ito po yung libro na. Tapos, second book, Mahiwagang Bulong sa Sinapupunan ng Himpapawid. Ang author naman ay si Raul Funilas. Ito po ang libro niya. And then, isang libro by Ramon Muzones, Margo sa Tubig, Ang Kasaysayan ni Salagunting. Ito po, kita niyo, ang dami kong babasahin, no? And the fourth book by Hope Sabanpan Yu, again, no? Mas Masaya sa Entablado, Ang Siste sa Piling Dula ni Payus Piyux Kabahar. Naku, mukhang bigat. Mabigat na basahin ito. And last but not least, pinakamalaking libro, Volume 1, Lagda ni Arthur Casanova, tagasalin at editor, Dulang Salin, Mga Dula sa Wikang Cebuano patungo sa Wikang Filipino. Naku, masaya ako. Marami na naman akong libro para sa ating koleksyon. So, I'm a book lover, but I don't know if the books love me, but just the same, marami tayong matutunan sa pagbabasa ng libro. Ito po, under the Kapihang Wika, Semestreng Ulat sa something, hindi ko mabasa eh, malabo, no? Anyway, ito ang yung KWF, no? Komisyon ng Wikang Filipino. So, ayun, magandang umaga sa inyo. We will be having kayo boy nanalo ang Espanya laban sa Frances kaninang umaga, no? Nag-umpisa ang laro nila alas 3 ng umaga and the score was 2-0, no? So, masaya ngayon sa Espanya extension kasi nanalo ang Madre Espanya. Today, we will be having, again, Professor Edmund Tayaw, who will be joining us via phone patch. Kasi it was day, today is day 5 of, no, day, yeah, day 5 yesterday of the Senate Impeachment Court. At syempre, ang nakasalang pa rin ay ang Regional Director ng National Bureau of Investigation, walang iba kundi si Attorney Jeremy Lotok. Talagang sinusubukan siyang gibain ng depensa. Pero alam nyo mga, sa mga nakikinig at nanonood sa programang ito, pag ang isang tao ay nagsasabi ng katotohanan at hindi naman kasinungalingan, hindi mo talaga magigibayan kahit lito-lituhin mo, palipalitan mo ang naratibo. Kumbaga, he is consistent in his narrative. He is consistent in his message. He is consistent in what he will be saying. On the other hand, pag ang isang tao ay paiba-iba ang sinasabi, katulad nung yung 18 marino na dapat collective sila magsasabi ng kanilang salaysay, hindi pwede isa-isa. Ni-reject po nila Attorney Levy Baligo dyan. Kasi pag inisa-isa mo yan, mabubuking at mabubuking ang kanilang salaysay. So, dapat collectively para one voice lang. Alam na natin yung style na yan. That is the oldest trick in the book. So, we will be joined by Professor Edmund Tayaw shortly. Kasi nga, yung nangyari sa impeachment trial kahapon, as expected, the very glaring ang bias ng ating mga senador, no? Hindi ko na po babanggitin sino sa kanila. Kayo na po humusga. Kasi according to one research firm, no, ang sabi nila, nasa 74% to 80% ng adult Pinoys, they fully support the Senate impeachment trials. Mataas pong numero yan, ha? 74 to 80% thumbs up sila sa Senate impeachment trial, viewing it as a critical mechanism for accountability where the vice president, no less than the vice president who is under an impeachment trial, must formally respond to corruption and security allegations to clear her name. If you remember, naglabas ang pangalawang pangulo ng isang video na hindi lang nagmumura doon sa ating pangulo, sa ating unang ginang at sa ating ex-speaker of the house. Siya po'y nagbanta sa buhay ng tatlong individual na ito. Siyempre, ang kanilang defense doon sa kabila ay sinasabi, this is a conditional threat. It will only happen if and when she is killed. Pero ako po'y pinanood ko ulit yung video niya. Nung una, ang sabi niya ay pag ako'y pinatay. And then on the second part, ang bigkas ng kanyang salita is from pinatay to namatay. So malaking bagay po yun kung inyong mamarapatin ang tunay na meaning ng dalawang salita yon, pinatay versus namatay. Ang sabi po ng pangalawang pangulo, ang sabi niya, pag ako'y pinatay, patayin niyo si BBM, and I quote her, si First Lady Lisa Marcos at si Martin Romualdez. And then later on, sabi naman niya, pag ako'y namatay. So ang tanong ng taong bayan, kung siya ba'y tumatawid sa daan at siya'y nasagasaan ng pison at siya'y namatay, magiging in operation ang kanyang kontrata doon sa isang hitman. Nakakabahala po. And then, Attorney Jeremy Lotok also said this is a cause for national security kasi po meron pong mga individual at mga grupo na pagsasamantalahan ito. Kasi po, pagtunay na may mangyari sa pangalawang pangulo, God forbid, we don't want anything bad to happen to her, no? Because it is also of a national security concern. Pero pag may mangyari sa kanya at hindi naman, wala namang kinalaman ang binibintang niya na ang ating pangulo at ang unang ginang at ang dating Speaker of the House, kung ibang grupo po ang gumawa nung hindi karapat-dapat na nagawain, ibibintang sa pangulo, hahabulin ng hitman ng pangulo, ang unang ginang at ang dating Speaker of the House, wag naman po sana mangyari. Anyway, joining us this morning is no less than Professor Edmund Taya. We will get his reaction on the impeachment yesterday. Good morning sa iyo, Professor Ed.
12: Good morning, Manong. Magandang umaga din po sa mga taga-pakinig.
13: Opo. Pasensya na, biglaan ito, pero I would have loved having you here in person. Pero let's do this again soon, Professor Ed.
12: Yes, Manong Leslie, you just let me know
13: Opo.
12: Para I can prepare. Oh.
13: Opo. Kahapon po, well, first, kanina I was sitting in for an earlier program. Meron po kasi, and I know you're this is right in your alley, meron po kasi isang... alarming claim ang China that Batanes belongs to them through Taiwan. Anong masasabi mo dyan, Professor Edmund?
12: I'm sure you've seen many of my postings and reactions,
13: yes.
12: No? But first off, Manong Leslie.
13: Yes.
12: You know, ang tawag dito, let me cite a particular case in point. This is not new, no?
13: Yes.
12: Let me invite our listeners to search the book of Gavin Menzies.
13: Yes.
12: No? Gavin and Menzies. No?
13: Yes.
12: The title of the book is 14... I think it's a kind of a series, no? Three-volume work, if I'm not mistaken.
13: Yes.
12: You know, that book, Gavin Menzies is a retired Royal Naval officer.
13: Yes,
12: no?
13: Yes.
12: And claims to be a scholar, a maritime scholar. And
13: yes.
12: So, you know, I was quite excited because... Okay. Alam mo naman, no? Medyo mahilig din tayong magbasa. Sabihin na lang natin ganun. I don't want to be saying a scholar or something, but at the very least, I'm an academic, and so it's quite natural for me to get a hold of the book the soonest that I found out that there is such a book. And so I did read it.
13: Yes.
12: And you will be surprised, no? That the claim of the book is that China has already developed a map way before the Venetians did complete a world map.
13: Wow.
12: all respected historians all around the world, no?
13: Oh, oh.
12: Know that the Venetians were one of the, if not the one, that managed to complete a was this an accurate map of the world, no?
13: Uh-oh.
12: Because yung mga mapa na ginamit nila Vasco da Gama, nila tawag dito ni Magellan, hindi
13: yes.
12: pa yan yung accurate na mapa eh. Kaya nga mga kababayan, yung pong Amerika, kaya tinawag na Amerika yan, no? Kasi mali yung hinahanap ni Christopher Columbus.
13: Oo.
12: No?
13: Oo.
12: Ang hinahanap ni Christopher Columbus, Spice Islands, eh doon siya napunta sa Amerika. Kaya pinangalan ng Amerika 'yan kasi ang nabigyan ng official credit, no? Columbus is still recognized as the one that discovered the American
13: continent. Si Amerigo Vespucci 'yan.
12: Oo. Pero si Amerigo Vespucci ang officially recognized as the one that has correctly identified America. Kaya America ang naging pangalan niyan.
13: Correct. No.
12: So madalit sabi, for China to claim that kaya 1421 sabi nila, yun daw si Admiral Zheng He ang unang-una daw na nakapag circumnavigate na daw sa buong mundo, si Admiral Zheng He noong 1421.
13: Wow.
12: Can you imagine? So and of course I was quite amazed, not to be honest, at first, no. Well, the book of course is remarkable, and so offhand when you read the book, hindi naman madaling magsulat ng libro, no. So one has this tendency to believe and really be amazed of the feat of a scholar, no.
13: Yes.
12: But eventually it was reviewed, no, by other scholars, and found out to be talagang to say the least extraordinary and therefore unbelievable.
13: Yes.
12: No? So sa madalit sabi, hindi bago itong galaw ng China na ito. In fact, my most recent post, because pati sa Yemen nangingialam na ang China ngayon, eh, no. At ang sinasabi nila dapat daw ay ayusin yung problema sa Yemen. Eh, you can just imagine, eh, anong kinalaman ng China dyan sa Yemen? Ano? So sa madalit sabi, China clearly is flexing its muscles, no? So para doon, at ako yung talagang ako ang nahihiya doon sa mga Pilipino, Manong Leslie, na nagtatanggol pa sa China, no? Ito talagang hindi ko alam, mo kilala mo naman ako na hindi ko pinapansin yung mga vlogger, pero itong ngongong vlogger na ito, talagang mabuy-buisit ka, eh.
13: Totoo,
12: no?
13: Totoo.
12: Itatanggi pa niya na bayaran sila ng China, nagpunta nga sila sa China, all expense paid, no? No less by the Chinese government itself.
13: Tama.
12: So ibig bang sabihin ko, incidents lang na pagbalik mo ng Pilipinas, eh, lahat ng linyada mo naratibo ng bansang China.
13: Nako.
12: May pahalik-halik ka pa sa lupa ng China.
13: Ay, nako. Nakita ko yun.
12: Pag niya sa China. Oo.
13: Nangilabot ako doon sa...
12: Niya sa China.
13: Oo. Nakakainis talaga yun.
12: Kaya itong claim ng China sa Batanes, no, but the only thing that I could think of is it's as if China is saying, if we take over China, because they really feel that the China, that Taiwan is,
13: yes,
12: part of China.
13: Yes.
12: No, and again, we have our own scholars, sa Manong Les, no, alam mo naman na Diyos ko naman, ang mga scholar ng Pilipino, talagang mga scholar talaga yan, ano?
13: Yes.
12: At naipakita natin in no small measure that Formosa, in fact, which is now Taiwan,
13: yes,
12: has been considered by earlier cartographers, maritime experts, are separate from China, but nonetheless, because eventually, historically, Taiwan became controlled by China, and so perhaps the international community recognized China's claim to Taiwan. But nonetheless, we cannot deny the fact that Taiwan, as it is right now, is existing, no, as a separate political entity to mainland China. Now, having said that, because China is claiming Taiwan, clearly this latest assertion, no, albeit absurd, no, asinine assertion that Batanes is part of Taiwan and therefore part of China.
13: Yes.
12: It's as if China is saying, pag kinampihan mo Pilipinas ang Taiwan, eh pagka na-occupy na namin ng Taiwan, eh isusunod na namin yung Batanes.
13: Tama.
12: So ganyan na, puro pananakot ang ginagawa nila, eh. Alam po ninyo, mga kababayan, sa totoo lang, kung totoong malakas militarily ang China, eh hindi naman niya ipapangalandakan na napakagaganda, napakagagaling, at napaka-advanced ng kanilang military technology. Wala akong natatanda ang malakas na bansa, no? Kahit US pa, kahit ang bansang Russia nung araw, no?
13: Tama.
12: In fact, itinatago nila lahat ng mga bagong armamento nila. Hindi nila pinapangalanda. Eh, baliktad na baliktad itong mga inchik eh. Talagang ipinagyayabang nila, ba, mayroon kaming ganito, magaling kami sa ganito. Pero tanungin mo, kahit yung pinakapuno nilang general, kasi ito si tinanggal niya yung kaisa-isa, yung pinakapinunong general,
13: oo,
12: na kaisa-isang merong experience sa aktual na gera. Siya lang yung may experience doon. But all the other officers never had any experience fighting in a war, no? So you can just imagine that these people, no, do not even have any idea what a war exactly is.
13: Yes.
12: No? So kaya puro warmonger eh. Hindi nila naintindihan na kapag kagera, kahit pa sabihin mong panalo ka, eh meron at meron ka pa ding losses. And usually in a war, it's a Pyrrhic victory.
13: Yes.
12: Ano? Eh, pero ewan ko, mga kauri ni Robin Padilla yan eh, no? So hindi na ako magtataka, Manong Les.
13: Kaya pala Attorney Ed, yung kung kumilos sila pag nandun sila nakasakay sa Chinese Coast Guard, ganun na lang sila magbully. Parang ewan ko bakit tapos meron pa nagsasabi tayo ang nagwa water cannon sa kanila. Hindi ko nababanggitin ang pangalan, hindi naman importante. Ay nako.
12: Professor lang ako, Manong Les, wag mong tatawagin na kung attorney, baka magalit yung mga attorney diyan.
13: Hindi. So nako eh pag sinakop ng China ang Batanes at dahil sa Taiwan, tatawagin nila kung may Taiwan ang tatawag sa Batanes, eh Taito. Taiwan, Taito.
12: Ganun na nga mangyayari dyan. Pero, alam mo, talagang, this is not just wishful thinking, Manong Les, no? Because yeah, China is also aware, and I have to add, no, I'm sure, alam mo, natatakot yung mga yan eh. No, akala mo kung makaasta, katatapang nila. Pero kung talagang matapang sila, they're not even going to resort to gray zone tactics.
13: Yes.
12: No, kasi under international law, the use of kinetic force is the only indication that there is in fact a war, no? So they're using everything and doing everything, kasama na yung water cannoning na yan, kasama na yung panggugulo nila sa atin. In more than 50% ang of the fake news, no, has its origins not in the Philippines, Manong Les, no.
13: Yes.
12: Kung hindi sa China nang gagaling, talagang ginugulo nila tayo at tayo naman eh nagpapagulo.
13: Uh-oh.
12: Ano, so talagang pinaghahati-hati nila tayo, talagang pinag-aaway-away nila tayo kasi ayaw nilang pumunta doon sa punto na talagang kinetic force na yung gagamitin nila. Because the soonest time that even just a single fire happens,
13: yes,
12: no,
13: yes,
12: it will trigger the international law and it will trigger our Mutual Defense Treaty.
13: The MDT, yes.
12: Not only with the US, ha? Take note, naupo din tayo ng kahit ilang buwan lang diyan, no, mahigit isang taon din tayo sa maritime
13: yes,
12: affairs, no,
13: yes.
12: And you know, it is only during this administration that we managed to promote and establish joint maritime law enforcement with our neighbors, meaning
13: yes.
12: Before all the other claimant countries have been doing their own defense and doing their own maritime patrols.
13: Yes.
12: This time, ang Pilipinas, we're now working closely with similar claimant countries like Vietnam, Malaysia, Indonesia. No, that never happened before.
13: Oo.
12: No, not to mention, Manong Les, no, and this should be something that is noted, no, significantly by our fellow Filipinos.
13: Yes.
12: Yung pong bansang Britanya, bansang France, bansang Germany, yun na lang buong European Union.
13: Yes.
12: Wala hong kinalaman yan sa rehiyon natin. Kahit itong magkagulo, hindi man sila maapektuhan doon. Siguro apektado sila ng trade, but directly, no, they will not be affected. But take note, Manong Les, no, at lalong-lalo no, nung ako ang head ng binisita pa ako ng ambassador ng Britain.
13: Okay.
12: So, you can just imagine how other countries, including those in the other side of the Atlantic,
13: yes,
12: no, finds the issue very significant, very important. And to their mind, it is important to uphold the rule of law.
13: Yes.
12: And hence they have established defense partnerships.
13: Yes.
12: With our country. Kaya alam mo itong RIMPAC, no? Itong maritime exercises in the Pacific, dati-dati mga tatlo, apat na bansa lang nagpa-participate diyan, manong less.
13: Yes.
12: Ngayon kung hindi ako nagkakamali, 14 ata o 15 bansa ang naan diyan.
13: Wow.
12: No, at nagpa-participate because the whole world now is showing China that it cannot just throw its weight around.
13: Yes. Maganda na banggit mo, Professor Edmundo, kasi I'm with the Cagayan Economic Zone Authority or CEZA. That is in the province of Cagayan. And then Batanes is part of Cagayan, no? Dandun sa taas eh.
12: Aha.
13: Ito
12: yes,
13: ba
12: yes.
13: Nabanggit mo MDT? Ito ba yung action ng yung claim ng China ngayon has something to do because we have two EDCA sites right now there, the Lalo Airport and the Camilo Osillas, uh-huh. yung naval, no? Yung ba uh-huh. alam ng China, nandun yung mga, yung Amerikano. So, ito'y parang nagpapakita rin sila ng gilas, no? Teka muna, we're also in the region, no? So, if we invade Taiwan, and of course, the US will react, so yun na yun.
12: Yes, exactly.
13: May connection talaga.
12: Nagre-react sila eh.
13: Oh.
12: May connection talaga yan. Kasi it's good that you mentioned that, yes. Manong Les, no? Because, again, sa mga kababayan natin, alam po ninyo, talagang magkakabit yung issue ng issue ng mga Duterte at ng bansang China.
13: No?
12: Hindi naman bata ng China ito si BP Inday, Manong Les, sa totoo lang. Oh, no?
13: Oh.
12: Siguro talagang hindi lang importante sa kanya yung arbitral ruling, kaya niwala tayong nadinig sa kanya. Sa arbitral ruling, nag-celebrate tayo ng anibersaryo, parang wala lang sa kanya. No?
13: Parang so, dead man lang.
12: Kasi wala namang pinag-iba sa tatay niya. Diba sinabi ng tatay niya na papel lang yung arbitral ruling na yan.
13: Yes.
12: No? Now, I mentioned that, Manong Les, not just to emphasize that when you support Duterte, you support China.
13: No?
12: Because China supports Duterte. I can very well say that, no, because it's quite obvious, Manong Les, eh. You don't it doesn't require you rocket science to determine, no, the connection between the two.
13: Correct.
12: And again, if I may emphasize, the cyber war activities of China directed towards the Philippines all but benefit Duterte. No, because the cyber war activities promote division, no, among the Filipinos. So talagang ginugulo nila tayo eh.
13: Yes.
12: Ano, in fact part of their activities is to promote EDSA revolution because essentially they want President Marcos to be out of the presidency and therefore for Inday Sara to take over.
13: Yeah.
12: Now I mentioned that because it is the Duterte supporters are the ones saying that the EDCA sites will all the more, no, bring war to us.
13: Oh,
12: no,
13: ma.
12: Hindi ho.
13: Lama.
12: At ang EDCA sites ang EDCA sites po ay hindi US bases.
13: Hindi, tama. I'm glad you said that. I'm glad you said that.
12: Oh, because the EDCA sites are actually camps of no less than the armed forces of the Philippines.
13: Tama. Napakagaling sinabi mo.
12: Kaya tinawag pong EDCA sites yan kasi
13: enhanced.
12: Meron po tayong natanggap na assistance sa kanila. Hindi po ito assistance na sila ang nagpagawa. Hindi po. Yung pong technology nila ay pinahiram nila sa atin para pag nagkaroon po ng gulo, madali pong magkaroon ng interoperability.
13: Tama.
12: Sa madalit sabi, regardless of which ally country, no, fights with us in our defense, helps us in our defense, they will not find it difficult to operate in our area because our camps have been retrofitted to work with their own systems. Yun po ang purpose ng EDCA sites. Hindi po yan US bases, malayo po. Yung mga DDS ang nagsasabi na nako EDCA site the USB, hindi ho totoo yan.
13: Pinapabomba.
12: You are going to
13: pinapabomba na nga bombahin na raw eh. Yun ang sabi
12: ayun
13: nila.
12: Na nga actually on the contrary, Manong Les. Ito na lang nakita sa PBDEC sa Iligan, no?
13: Yes.
12: Oh, sabi nila ito daw ay ang tawag dito, pabrika ng bakal, no? Nahuli na hindi pala ito basta pabrika lang ng bakal at meron mang pinoproduce na bakal bakal-bakalan lang, no? Kumbaga mahihinang klase ng bakal, no? At nakakasira pa sa ekonomiya natin kasi dahil sa mababang uri ng produkto it impacts on the local economy. You can just imagine, talagang sinisira nila tayo internally.
13: Yeah.
12: But worst, Manong Les, it was found out that particular place operated and owned by China, no, is producing uranium.
13: Wow.
12: Yes, that has been over the news, no?
13: Yes.
12: Pero hindi yan kumalat, siguro na-control din. So as to prevent panic, no, in the area. But yes. that was reported, no, in the news.
13: Yeah. Anyway, Professor Edmund, wala na tayong oras. Bitin na naman, but I'd love to have you again soon. Ha? But please come here in person again para mas mahaba ang ating talakayan. Oh. And marami tayong pag-uusapan. We were supposed to talk about the impeachment, but this is very important, the claim of China over Batanes. Nakakabahala ito.
12: Yes.
13: But we will definitely.
12: Yeah,
13: we will talk about that again in a few days from now. Maybe this week, Professor Edmund, I'd love to have you here in person. Maraming salamat sa iyo, yeah. Professor Edmund Taya.
12: Salamat po.
13: Salamat. I'll see you. And magbe-break muna tayo. Babalik tayo sa reports.
14: Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
18: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
19: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
18: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
19: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
18: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
14: Leslie Bocobo.
10: Leslie Bocobo.
14: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
13: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ay 9:44 na ng umaga. Ayun po, nakakuha tayo ng isang portion kay Quincy Kahilig, no? Napakagaling na reporter yan. No? So, I always follow him. Anyway, meron tayong live report from J-Mark Dagala. Philippine Air Force lalahok na sa exercise Pitch Black sa Australia. J-Mark?
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: Report.
20: Nakakatakdang ang sumabak sa pagsasanay ang Philippine Air Force kasama ang Australian Air Force at iba pang kaalyadong bansa sa Exercise Pitch Black 2026 na pinakamalaking binial multinational air combat exercise ng Royal Australian Air Force na isasagawa sa Northern Australia mula Hulyo 17 hanggang Agosto 7. Bago ang deployment ng Philippine contingent, pinangunahan ni Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cortura ang send-off ceremony at talk to troops noong July 6 sa Florida Blanca, Pampanga. Dito, binigyan din ni Cortura ang kahalagahan ng profesionalismo, disiplina at kandaan sa misyon habang kinakatawan ng Air Force ang isa sa pinakamalaking air combat exercise sa rehiyon ng Indo-Pacifico. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, mahigit 200 tauhan ng Air Force ang makikisa sa naturang pagsasanay kasama ang dalawang elements ng FA-50 fighter aircraft at isang C-130. Hindi naman isinapubliko ng Air Force ang eksaktong senaryo ng pagsasanay, ngunit sinabi ni Basco na kabilang dito ang counter-air operations bilang bahagi na rin ng multinational air combat exercise. Lalawakan ang Pitch Black 2026 ng Air Forces mula sa 20 partner nations upang palakasin ang interoperability, operational readiness at defense cooperation. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: Report.
13: Maraming salamat sa iyo, J-Mark Degala. Magpunta naman tayo kay Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Lucena. Mahigit 38,000 individual sa Calabar Zone na irehistro na sa ilalim ng Birth Registration Assistance Program ng Philippine Statistics Authority. Mara?
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: Report.
21: Umabot na sa 38,029 na individual sa Calabar Zone ang nairehistro sa ilalim ng Birth Registration Assistance Project o BRAP ng PSA at nabigyan na ng kanilang birth certificate. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Registration Officer 4 Marife Bautista na batay sa kanilang datos hanggang Hunyo 30, 2026, mayroon ding 157,173 pang aplikasyon na ipinoproseso sa ilalim ng programa. Ang BRAP ay proyekto ng PSA katuwang ang mga local civil registry office na naglalayong matulungan ang mga Pilipino na hindi pa naiparirehistro ang kanilang kapanganakan, partikular ang mga kabilang sa marginalized sectors tulad ng indigenous peoples, Muslim Filipinos at mga may hirap na pamilya. Nabuo ang programa bilang tugon sa mataas na bilang ng mga delayed birth registration sa bansa. Saklaw ng programa ang mga bata, kabataan at mga matatanda na wala pang birth registration, lalo na ang mga naninirahan sa malalayong lugar at iba pang sektor na nahihirapang makapagparehistro. Libre ang beripikasyon kung may nauna ng birth record sa PSA at ang mga matagumpay na nairehistro ay tumatanggap ng isang libreng kopya ng kanilang PSA-issued birth certificate. Mas pinasimple rin ang requirements para sa delayed registration sa ilalim ng proyekto kumpara sa regular na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Maraming salamat, Mara Gresula ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Magpunta naman tayo kay Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas, Sogod, Canigao Island. Handa nang muling tumanggap ng mga turista matapos ang 15 araw na pansamantalang pagsasara. Jevic?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ngayong Miyerkules, Hulyo 15, ang huling araw ng pansamantalang pagsasara ng Canigao Island sa bahay ng Matalom, lalawigan ng Leyte ayon sa inilabas na abiso ng LGU Matalom. Bilang paghahanda ng muling pagbubukas ng isla, nagsagawa ngayong araw ang LGU Matalom ng general cleanup upang matiyak ang kalinisan at kahandaan ng Canigao Island sa muling pagtanggap ng mga turista simula bukas, July 16. Katuwang ng LGU Matalom sa isinagawang general cleanup ang mga National Line Agency, kasama na ang DILG, PNP, BFP, Philippine Coast Guard, COMELEC at kasama rin ang mga barangay official at iba pang stakeholders. Ang 15 araw na pagsasara na nagsimula noong July 1 ay ipinatupad alinsunod sa Municipal Ordinance No. 4-2023 Section 2 bilang bahagi ng regular na restoration at maintenance ng isla. Labing itong mapanatili ang likas na kagandahan at kapaligiran at matiyak ang napapanatiling pangasiwa ng mga likas na yaman ng Canigao Island. Sa panahon ng pagsasara, pansamantalang ipinagbawal ang pagpasok ng publiko sa isla na nakaapekto sa mga lokal at dayuhang turista, mga negosyante at mga mangingisdang karaniwang bumibisita rito. Ayon sa lokal na pamalaan, bahagi ang mga hakbang na ito ng patuloy nitong pagsisikap na pangalagaan ang kalikasan at mapanatili ang kagandahan ng Canigao Island, isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa lalawigan ng Leyte. Nagpasalamat naman ang lokal na pamalaan ng Matalom sa pangunguna ni Mayor Elvira Paholio sa pangunawa at pakikiisa ng publiko sa isinagawang pansamantalang pagsasara na mahalagang hakbang upang mapreserba ang likas na yaman at kagandahan ng isla para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Maraming salamat, Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod. Magpunta naman tayo kay Tokayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug, ATI Ilocos Region. Pinatatag na ang kaalaman sa organic agriculture. Leslie?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nasagawa ang Agricultural Training Institute Real Training Center 1 ng Organic Agriculture Level Up Training for 5Ks o kababaihan at kabataan para sa kalusugan, kalikasan at kabuhayan upang mapalakas ang advokasya sa organikong pagsasaka na ginanap sa Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Ang pagsasana ay dinalukan ng 20 agricultural extension workers mula sa iba't ibang lokal na pamalan sa Region 1. Layon nitong hasahin ang kalaman ng mga kalahok sa mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa pagpapatupad ng National Organic Agriculture Program. Hinimok ang mga EEWs na bumuo at magpatupad ng mga konkretong plano at polisiya na magsusulong ng organikong agrikultura sa kanilang nasasakop ang komunidad. Binigyan diin sa programa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalusugan ng lupa, epektibong pagkontrol ng pese gamit ang biological at kulturang pamamaraan at ang pagpapatibay sa apat na prinsipyo ng organikong agrikultura, health, ecology, fairness at care. Bahagi rin ng training ang practical na workshop kung saan nagsagawa ang mga kalahok ng visibility of communal organic garden production plan. Sinuri rito ang mga technical na aspekto gaya ng planting density at inaasahang ani katuwang ang pagbalangkas ng gross production plan at pagsusuri ng income projection at gross cash flow upang matiyak ang financial viability ng mga communal na hardin. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Maraming salamat, Tokayang Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan. Magpunta naman tayo kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag, Ilocos Norte, Representative Barba. Humingi na ng tulong kay DOST Secretary Solidum ng pagtatayo ng isang pasilidad na makakatulong sa weaving industry sa Pinili, Ilocos Norte. Rani?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Pinaringgan ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba ni Secretary Renato Solidum Jr. ng DOST na kahit pa wishful thinking ay umaasang magkakaroon ang bayan ng Pinili Ilocos Norte ng kahalintulad ng Regional Yarn Production and Innovation Center na itinayo sa bayan ng Vintar. Ito ay dahil dito nakatira si Lola Magdalena Gamayo, tinaguri ang National Living Treasure ng Lalawigan. Aniya, may plano si MMSU President Dr. Virgilio Julius Manzano Jr. kaya't wala naman siyang dapat na ikabahala dahil malapit ang kalooban ng DOST sa mga taga Ilocos Norte. Dagdag pa ni Representative Barba na matutumbasan sa mga nagawa sa buhay at trabaho ni Lola Magdalena, ngunit pwedeng magkaroon ng isang pasilidad na susuporta sa weaving masters at sa progreso ng mga susunod na henerasyon sa larangan ng paghahabi. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Maraming salamat, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag, Ilocos Norte. Tayo ay magpapaalam na, ang oras po ay 9:54 na ng umaga. Ang tabayanan, ang programa ni Ka Kiko Flores, no? Si Francis Kiko Flores, ang BNB, ang broadcaster ng bayan. Ang programang Radyo Publiko Serbisyo. Papasalamat na ako sa technical team natin, si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Ann Milos, at ang executive producers, si Christopher Tirambulo at si Tess Ramirez. So Christopher, yung PSA mo, yung birth certificate mo. So maraming salamat at makikita-kita muli tayo bukas. God bless everyone. Salamat.
3: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Philippine Standard Time, 9:55.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahayag ng buong pagtitiwala sa karanasan at integridad ni bagong Health Secretary Jose Puhalte Jr. para mas gawing accessible ang healthcare sa mga Pilipino. May ulat si Alvin Baltazar mula Malacanang.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magagamit ni bagong DOH Secretary Jose Puhalte Jr. ang kanyang malawak na karanasan sa pamumuno sa Health Department. Ayon sa Pangulo, naniniwala siyang bitbit ni Puhalte ang mahigit 3 dekadang karanasan nito sa pampublikong pangangalagang pangkalusugan para sa kanyang gagawing pamumuno sa kagawaran. Malaking responsibilidad, sabi ng Pangulong, naghihintay kay Puhalte bilang Secretary of Health at naroon na niya ang kanyang kumpiyansa para maihatid nito ang kanilang parehong mitiin para sa mga Pilipino. Ito ay ang maipagkaloob ang mga serbisyong medikal sa mas maraming mamamayan sa buong bansa at maging mas abot kamay ng bawat Pilipino ang dekalidad ng serbisyong pangkalusugan. Si Puhalte ay formal lang nanumpa kahapon bilang bagong kalihim ng kagawaran ng kalusugan kay Pangulo Marcos kapalit ng nagbitiw na si Ted Herbosa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Vice President Sara Duterte posible pa ring dumalo sa impeachment trial kahit pa hindi nahaharap si Attorney Zuleika Lopez bilang testigo ng prosekusyon. Yan ang balitang hatid ni Louisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi pa rin inaalis ng panig ng depensa ang posibilidad na humarap at magpakita sa paglilitis si Vice President Sara Duterte kahit pa hindi na ipinresenta ng prosekusyon bilang witness si OVP

0: kailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, House Leader, suportado ang rollout ng GovNet. Digital transformation, susi sa mas mabilis at transparent na pamahalaan ng Marcos Jr. Administration. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Binigyan din ni House Speaker Faustino Bongbongi III ang kahalagahan ng pagpapabilis sa digital transformation ng bansa. Ayon sa kanya, ang mga inisyatibang ito tulad ng GovNet ang magbibigay daan sa pamahalaan upang makapaghatid ng mas mabilis, mas transparent at mas madaling maaabot na serbisyo publiko sa mga Pilipino. Ang mensahe ni Speaker D ay ipinarating ng kanyang kinatawan na si Isabela Board Member Manuel Faustino King D sa ginanap na paglulunsad ng GovNet sa Ilagan Isabela na pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology. Sa kanyang mensahe, inilarawan ni D ang GovNet bilang daan tungo sa mas mahusay na pamamahala na sumasalamin sa mga pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. na imodernisa ang pisikal at digital na infrastruktura ng bansa. Anya, malinaw ang hangarin ng Pangulo, hindi lamang ang pagtatayo ng mga kalsada at tulay, bagkus maging ang mga digital infrastructure upang makapaghatid ng serbisyo na kapapakinabangan ng mas maginhawang buhay para sa bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Persons of interest sa kaso ng pagpatay sa American Marine Biology sa Negros Oriental, tukoy na ng Philippine National Police. Ang detalye sa live report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Tinuturing ang person of interest ng Philippine National Police ang isang babae taliwas sa naunang pahayag nito. Itinuturing ang person of interest sa pagkamatay ng American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter at gayon din sa kanyang live-in partner noong kamakalawa ng gabi. Ayon kay Police Colonel Timar Alam ng Police Regional Office Negros Island Region sa Kampo Krame, sinabi nito na tinitingnan nilang person of interest ang live-in partner ng American Marine Biologist na si Dr. Carpenter. Hindi naman tinukoy ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko ang kung sino nga itong person of interest na to, pero sinabi ng NIR na isa sa mga tinitingnan nilang person of interest itong live-in partner ng Amerikano. Sinabi pa ni Hiko na nakabonet ang lahat ng tatlong suspect na persang pumasok sa bahay ng American National. Sa ngayon ay inimbisigan na ng Special Investigation Task Group ang lahat ng anggulo sa pamamaril. Kasama na rito ang anggulong robbery at kung may kinalaman ba sa personal na trabaho ng biktima na marine biologist ang motibo sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, PIDEA at Bureau of Customs Region 1 pinagtibay ang koordinasyon kontra illegal na droga sa mga pantalan. Mildred Kokya sa kanyang balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpulong ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 at Bureau of Customs Regional Office 1 upang higit pang palakasin ang koordinasyon laban sa pagpasok at paggalaw ng illegal na droga sa mga pantalan ng bansa. Isinagawa ang courtesy visit ni PIDEA Region 1 Regional Director Julius Paderes kay BOC District Collector Clarence Anthony Gamad sa tanggapan ng BOC Regional Office 1. Tinalakay sa pulong ang mas mahigpit na koordinasyon sa vessel boarding operations kabilang ang pagsunod sa itinakdang boarding procedures at wastong dokumentasyon ng lahat ng operasyon upang matiyak ang epesyensya, pananagutan at pagsunod sa umiiral na protocols. Napag-usapan din ang pagsasama ng mga tauhan ng BOC sa nalalapit na Regional Intelligence Workshop upang mapalakas ang intelligence sharing, operational coordination at pagpapalitan ng pinakamahuhusay na pamamaraan sa hanay ng law enforcement agencies. Sa pagtatapos ng pulong, muling pinagtibay ng PIDEA at BOC ang kanilang pangako na palakasin ang interagency collaboration bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news!
6: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas.

0: Nasa TV na! Oo, Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 7 minutes after 10 o'clock.
10: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Hello! Hello at hello pa. Gandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, ang inyong kabisyo sa serbisyo publiko, public service. Mga kababayan, bago po magsimula ang mga palatuntunan ito, meron naman munang nagmamadaling balita mula sa Radyo Pilipinas dahil si Senador Marco Leta ililipat na sa Quezon City Jail male dormitory. At narito mga kababayan, ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Yes, Kakiko, mula nga sa PNP General Hospital ay iniutos na ngayon ang Sandigan Bayan 3rd Division na mailipat na sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas si Senador Rodante Marco Leta. Ito matapos yung naging pagdinig ngayong umaga kung saan dininig yung rekomendasyon ng UPPGH na walang medical condition ng senador na nangangailangan pang manatili itong naka-confine sa ospital. Sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, ililipat sa kustodiya ng BJMP ang senador at sa mga oras na ito ay lumabas na nga sa courtroom itong si senador at maging yung mga kapwa niya akusado. At hinihintay na lang natin kung ngayong araw na rin ba i-commit o ililipat itong si Senador Marco Leta dyan nga sa QC Jail sa Payatas. Kanina, doon sa naging pagdinig ni Kakiko ay sinabi nga ni PGH Director Dr. Gerardo Legaspi na limang senior consultants ang sumuri sa lagay ng kalusugan ng senador at batay sa kanilang findings, normal ang vital signs nito at walang anumang senyales ng cardiac at pulmonary symptoms. Wala na rin nakita obstruction sa baga sa senador at walang senyales ng pneumonia. Kontrolado rin umano yung kanyang sakit na hypertension at kakayanin kahit na outpatient. At dahil dyan, unanimous daw yung naging rekomendasyon na walang medical condition itong senador at hindi na ito kailangan pang ma-confine sa ospital. At sa mga oras na ito, Kakiko, tayo ay nakaantabay pa rin dito sa Sandigan Bayan na para nga alamin kung ngayon na rin ba maililipat ng kustodiya ang senador. Yan muna ang pinakauling kaganapan dito sa Sandigan Bayan. Meron Bastasa na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Thank you, Marian Bastasa. Inyo napakinggan ang Flash Report or breaking news na yan mula sa Radyo Pilipinas 738 and 104.3 FM. Mga kababayan, tuloy-tuloy na ang ating balita ngayong araw nito. Unahin natin ang mga headlines bago ang aking panayam sa mga naaninyayahang mga resource person o kaya subject matter expert. Ngayong araw nito, ay naku, Miyerkules na po. July 15, 2026, Wednesday, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahayag ng buong pagtitiwala sa karanasan at integridad ni bagong Department of Health Secretary Jose Pujalte Jr. para mas gawing accessible ang healthcare sa mga Pilipino. Vice President Sara Duterte may kakayahan na isakatuparan ng banta sa buhay ng Pangulo ayon sa National Bureau of Investigation. Legal option para mapanagot ang supplier ng bigas ang nag-supply sa Bagong Bayan Makikinabang Program sa Mandaluyong pinag-aaralan ayon kay Cabinet Secretary Benhar Abalos. Samantala, value formation or values formation para sa mga magulang sa Quezon City isinusulong. At mga kababayan, mahigit na 254,000 magsasakat manging isda sa Ilocos Region nakatanggap na ng tulong pinansya sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks. Yan po ang mga headlines at ang detalye ng mga balita ngayong araw nito dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Serbisyo. 11 minutes after 10 o'clock. 11 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Mga kababayan, makinig po tayo. Kinignood muna kayo sapagkat aking makakausap ang masipag na governor ng Isabela, ang lalawigan ng Isabela sa pamamagitan ni Governor Rodolfo Rodito T. Albano III. Ang pag-uusapan namin, yun na papaulat nga na masyadong malaki na ang epekto ng tagtuyot o taga doon sa lalawigan ng Isabela. Oh, dahil mayroon na po, katulad ng aking nabanggit kahapon, alam niyo po ba na mayroong mga magsasaka na nagtatanim sa oras ng hating gabi hanggang madiling araw upang makaiwas lamang sa matinding init factor o yung pong araw diyan po sa lalawigan ng Isabela. Alright, mga kababayan, are we ready? Si Governor Alright, habang the inaayos po ang link namin papunta doon sa kinaroonan ni Governor Albano III o ng lalawigan ng Isabela. Po, mga kababayan, yun nga ang ating pag-uusapan sapagkat may epekto po ang production, lalong-lalo na ang mga pananim na o ang mga tinatanim na palay. Eh alam niyo naman po ang lalawigan ng Isabela, ang isa sa mga nangungunang lalawigan, if not the first, ang produksyon ng the bigas at ang mais ay nandyan po matatagpuan sa lalawigan ng Isabela, especially ito kasama sa Region 2, oo, ikalawang rehiyon ng ating bansa. Oo, yan po ang aking sa pamamagitan nito, malalaman natin ang ating panayam na yan kay Governor Rodolfo Albano III ng Province of Isabela. Isa rin na rin naalaman ko dyan yung sineset up ngayon na na-set up na po, nasimulan kahapon, ay yung tungkol sa pagpapalawak ng digital transformation dyan sa lalawigan ng Isabela. At pinangunahan yan ni House Speaker Boje D. Oho, na, of course, ay malaking tulong, inaasahan na yan ay makakatulong sa digital connectivity sa lalawigan ng Isabela. Opo, at saka hindi lang doon, kundi sa buong bansa dahil dito sa digital transformation o kaya digitization ng ating bansa. Yan po ang mahalagan. Hindi lamang po may kaugnayan sa pagpapalagamnap ng food security, kundi pati na yung paggamit nitong digital factor o yung connection, digital connectivity sa ating bansa. But dahil yan po, nagdidepende, dahil malaking tulong nga, na malaman din natin, katulad yun po, kung ang mga magsasakay gustong malaman nila ang presyo ng kasalukuyang presyo sa merkado, papaano nila ibebenta yung kanilang mga farm produce. Dahil alam na nila yung farm gate price. Yung farm gate price, kanila namang mapag-compare doon sa ibang rehiyon, sa ibang lugar. Ano po? Kaya yung sa pamagitan ng modern the technology, paggamit din ng digital platform, ay, yan ang ano, yan ang mahalaga. Oho, dahil hindi na ho, napakalawak na po ngayon eh, ng latitude na tinatawag yun sa pag-implementa nitong kailangan na magawa, maggamit ng hindi lamang ordinaryong tao, kundi pangkalahatan na. Oho, dahil yan po ay ngayon ipinatutupad na sa ating bansa, pero pinalalawak po yung infrastructure. Kailangan ang malawak na tinatawag na connectivity at yung kasabay niyan magmumula din sa production. Oho, kung ang pinag-uusapan ay food security. Malaking bagay po yun dahil nga ayon nga kay House Speaker Boje D, ito ay kanilang isang programa na malalaman nila, maipaalam sa kanilang lalawigan. Hindi lamang dyan sa lalawigan ng Isabela, kundi sa buong Pilipinas. Oo, napakahalaga po nun. Ikinakasalang po, inaayos lang po mga kababayan, yung aming connectivity dyan, ibig sabihin, yung pakipag-usap ko, ay kasi nga po, technology na magagamit via Zoom. Oo, itong platform na ito, makikita mo na, yung kausap mo, nakikita mo ang kausap mo, hindi lamang doon sa iba pang mga platform dito, katulad ditong paggamit namin na ito. So, inaayos lang po ng konti. Are we ready? We're ready now. Yan? Okay. Hindi pa daw. So, in the meantime, narito muna ang...
3: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na this! Tataroli, batang-bata buma tayo. Miyerkules ngayon, ha? Alam mo ba? Alam ba ninyo na hindi dahil mainit ang panahon ay matatawag na agad itong tagtuyot o drought sa Ingles? Formal lamang na idinedeklara ang tagtuyot kapag ang isang lalawigan ay nakararanas ng higit sa tatlong magkakasunod na buwan ng seryosong bawas ulan. Yung kaunting patak lamang ng ulan, hindi yun na nababawasan na yung dating nangyayari taon-taon sa isang lugar. Aba, eh, sa mga panahong ito, dapat nagtatag-ulan na, lalong-lalo na sa norte. Pero pagkagad nun, kung ito ay dalawang buwan pa lamang, ang opisyal na tawag dyan ay dry spell. Aho. O kaya banayad na tinatawag na tagtuyot. Opo, hindi pa serious na tagtuyot o drought yan, kundi banayad lamang na nanunuyo o natutuyuan ang mga lupain. O yan, mga kababayan, ha? Inyo pong napakinggan iyang impormasyon na yon na nakalap na sa liksik ni na Glory Fe at ni Aiza Agorilla sa DOST, Department of Science and Technology.
3: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Oh, yes! Kuya Kicks, alam na this! Alright, tuloy na po natin at nakahanda na po ang aking mga kausap via Zoom, si masipag na Governor Rodolfo Rodito T. Albano III ng Lalawigan ng Isabela. At makakasama din niya si Vice Governor, oh yes, one frame, one link, si Vice Governor Francis D. Aking tukayo. Magandang umaga po. Naimbag, Governor and Vice Governor. Kumusta po kayo?
4: Hello there. Good morning sa inyo lahat, sa lahat na tapakinin nyo ngayong araw ito.
0: Salamat po, Governor and Vice Governor. Tukayo, been a long time na tayo magkakausap. Nasa ka GMA 7 pa ako nung tayo huling magkakausap, Governor Rodito. Nako, opo, kumusta nga ba ang mga taga Isabela? Totoo nga ba yung mga balita na ang mga magsasaka dyan ay nagtatanim ng kanyang pananim mga hating gabi hanggang madaling araw na, Governor Albano at Vice Governor?
4: Yun, hindi ko alam. Wala akong personal knowledge doon kung madaling araw o gabi sila nagtatanim, Kiko, ano?
0: Okay.
4: Kasi hindi ko naman sila nakakasama magtanim.
0: Anyway, nasama sa report na kamakailan lamang, but just the same, yung pong epekto ngayon ng El Nino diyan sa Isabela. Ano po ang inyong mai-update sa ating mga taga-subaybay ngayon dito sa Metro Manila?
4: Yung epekto dito sa amin ngayon, malaki. Mm-hmm. Ang epekto ng El Nino ngayon, mga 217,000 hectares.
0: Ano po?
4: Ang apektado sa lalawigan ni Isabela. Tama ba, Mike?
5: Tama po. Amounting to 2.6 billion worth ang palay ang maapekto kung sakali po.
0: Nako. I'm sure yung binabanggit natin, the Vice Governor, diyan nang gagaling ang malaking suporta ng palay papunta sa ibang bahagi ng Pilipinas, especially ang Metro Manila, and likewise ang mais din, ano? Yan ba sa palay lamang ba magtatanim na ba rin ba ng mais diyan, the Governor or Vice Governor?
4: Yes, kasama yung mais at yung mga high value crop. Apektado lahat kasi tagtuyot eh.
0: Mm-hmm.
4: Yung magat dami, nagsubside yung tubig, so hindi support ng irrigated na farming, yung mga farm na nabibigyan ng bagat dam, hindi na. Tapos ang matindi pa, walang ulan. So apektado yung mga agricultural crop, lalo-lalo na yung mais na umaasa sa ulan. Kasama rin namin dito, nagkaroon kami ng emergency meeting ngayon, mga board members, saka mga
5: mayors,
4: saka mga municipal agricultural officers.
0: Ano po ang napag-usapan ninyo diyan sa emergency meeting ng Governor and Vice Governor?
4: Mag-uumpisa pa lang yung emergency meeting namin.
0: I see.
4: Ngayon lang kami umaga nagpatawag, kasi last week pumunta yung national ng DA dito, tapos yung regional pumunta rin, pati yung DSWD, pati yung NIA, para i-report nga itong nangyayari sa lalawigan ng Isabela. Yung datos, binigay nila sa amin, dulot ng datos nila, yung mga, alam mo naman sa national, sila yung may hawak ng mga malalaking datos eh.
0: Opo.
4: Sa mga equipment eh. So sila nakakaalam kung ano yung maapektuhan, tapos binababalidate na lang namin. Kaya vice na sa mga ating mga MAO. At ngayon, nagre-ready na kami ayon sa datos na nakuha namin.
0: I see. ba isi-share nyo, Bob, the Gov or Vice Governor, ano ang plano ninyo initially na maihahain sa mga national agencies na upang intervention, both from the provincial government and likewise hihingin yung tulong sa national government?
5: Bali, Kiko, kaya nga po kasalukuyan po, nagpatawag po ang ating mahal na Governor Rodito Albano ng emergency meeting sa lahat ng alkalde at sa lahat ng municipal agriculturists,
0: opo,
5: pati po sa ating mga national agencies ngayon na nandito, para nga po talakayan po ano ang pinakamagandang gawin po natin para nalunas sa itong napakalaking problema ng dinadanas ng lalawigan ng Isabela dahil sa matinding pagtuyot or drought out dahil nga po sa El Nino or yung tinatawag nilang Super El Nino na sinasabi po nila.
0: Opo. Meron po pa po, Bam, the need ng mga additional, you're saying gusto nyong malaman ngayon para ma-assess na lahat. Ano, ilan pong, parang sa kapakanan ng mga tagapakinig sa ngayon ay, at mga taga-subaybay, ilang porsyento nga ulit ang epekto na ng El Nino dyan sa lalawigan ng Isabela in terms of mga municipalities?
5: As of today po, 31,000 hectares na po ang apektado ng drought po, yung pagtuyot po dito sa ating lalawigan na palay. Ang mga corn farmers din po natin, ganun din po. Pero ang potential po na pwedeng ma-damage po sa ating lalawigan is about 217,000 hectares of our agricultural crops. Iba-iba na po yun, sali-sali na po yun. At ang halaga po nito kung sakali ay 2.6 billion worth po. Ang sinasuggest nga po ng Department of Agriculture ay magkaroon tayo ng mga solar-powered water pumps, pero kailangan siyempre talakayin pa yun. Depende rin sa availability ng funds po ng ating Department of Agriculture. Kasi yun po talaga ang kailangan ngayon, patubig po.
0: Taon-taon naman, Vice Gov, ay meron kayong inihahanda, palagay ko, mga quick response fund na pwedeng i-charge nyo sa calamity fund. Iyan po ba na ano nyo, Governor, nakikita nyo na pwedeng pagkunan ng suporta para sa mga magsasaka at mga kababayan nyo dyan sa lalawigan ng Isabela?
6: Actually, hindi kaya ng probinsya ng Isabela kung ano yung budget namin. Ano?
0: Okay.
6: Ibigyan yung mga farmers na apektado dito. Yung unang intervention na nangyari last about 3-4 months ago, ang DSWD ang bigay ng buff na pera. Opo. Nag-release ang DSWD through President Marcos at Green. Kasi din, ni si Win, si Rex Gachillan, si Agarek Gachillan, nag-aroon ng ayuda rito ng worth 317 billion na pesos. Ano? At nabigyan yung, kung ilang farmers na nabigyan, kung 10,000 sila, nagbigay sila lahat ng natamaan ng natamaan ng droughts. Kasi hanggang ngayon, nasa state of calamity pa rin kami. Na-declare nung provincial sa Gobyerno ng Panlalawigan nila Vice Gov na 1 year itong state of calamity na pinapatupad namin dito sa lalawigan ng Isabela.
0: Alright. Vice Governor, kumusta po ang situation sa livestock naman? Kasi ang binabanggit natin kanina, rice at saka ang corn. How about livestock? Anong epekto sa inyong assessment, initial assessment ngayon?
5: Ang kasalukuyan naman po, ang talagang reports pa lang namin initially is yung sa mga crops pa lang po namin. Yung sa livestock naman po, meron na pong mga affected pero hindi pa po ganun kalaki dahil nagsosurvive naman po yung ibang livestock natin dahil may sarili naman po silang mga patubig sa kanilang mga farms po or yung para po sa kanilang livestock. Mm-hmm. Pero yung sa isda naman po, nung nakaraang linggo, 2-3 weeks ago po, nagkaroon po tayo ng fish kill. Napakadaming naapektuhan. Kaya nga po ang ating mahal Governor Rodito Albano, agad po niya po pinaimbestigahan po ito at nakapagbigay po agad ang suporta ang Department of Agriculture din po at saka ang BPAR to our Governor Rodito Albano.
0: I see. Mabagangit na po ang...
6: Opo, Governor. May dagdag lang doon sa amin ng Vice, ano?
0: Opo.
6: Actually, sinong dalawa mag-ama, Speaker, pumunta rin sa Ramon at tinignan yung ano. Si Speaker ngayon, kasalukuyang umiikot sa San Guillermo at sa San Isidro, no?
0: Alright.
6: Para tingnan yung mga dami sa tao doon ni Isabela.
0: Mm-mm-mm.
6: Kasi actually, straight on speaker yung nandun sa south. Eh.
0: Ay, ganun po ba? Okay.
6: Kaya ngayon, tinitingnan niya yung mga damage. At pumunta nga siya dito, inintay lang namin ngayon para at least
4: may assess, may parating sa national.
0: Oo.
4: Kung ano pa yung mga kikilanganin namin dito.
0: Salamat naman.
4: Sa live talk naman, Kiko, ang nangyayari dito, natutuyuan na raw ng mga poso, mga dry wells.
0: Nako, nako.
4: Kung natutuyuan na yung magat dam, yung water level, ano, yung water level din ng mga poso, bumabagsak na rin. Yung Cagayan River nga, pwede mo nang sa
0: lakaran.
4: Doon sa, okay, sa ratio ko, nakikita ko, pwede ka nang maglakad.
0: Nako.
4: Papuntang ano eh, papunta sa kabila. Nalalakaran mo na eh. Ganun yung tama na tagtuyot dito sa lalawigan ng Isabela. Magpo-provide kami ng pictures kung sakasakali.
0: Sige po.
4: Pero mahirap naman mag-cry wolf ba o mag-panic ang mga tao. Yung pinakaayo namin mangyari. At alam mo naman kami dito, di ba? Humihingi kami ng dosal para at least, nag-iimbita na nga kami ng mga bagyo rito kung sinong gustong bagyo pumunta.
0: Ay ang problema. Oo, Governor, ano nga, nagpapakitang ano lang, mabuti naman, hindi malakas, pero may pagpaano lang, hindi naglalandfall. Oo.
4: Sumilip lang yung bagyo.
0: Sumilip
4: eh.
0: Lang. Lalo itong bagyong Jose. Oo.
4: Sa Metro Manila, ang daming ano, hindi naman kailangan ng tubig doon sa Metro Manila na sana sa mga Angat Dam or sa yung dam doon sa itaas ng Bulacan. Sana doon na lang dinala, hindi na sa Metro Manila, babakain lang yun.
0: Opo.
4: Sa amin, welcome sa amin na to.
0: Opo.
4: Todo ang bagyo ngayon. Hindi katulad ng mga ibang bagyo ngayon, noon na nakaraan, na hindi namin inibita, basta nagpuntahan na lang dito. Ngayon, nag-iibita na kami talaga ng bagyo para dalawin kami at magdulot ng ulan.
0: Okay. Governor Rodito Albano III and Vice Governor Francis Lee, sa ibang aspeto po, yung nalaman ko si Speaker Bojie D ay meron nang isinet up na magandang digital under the digital platform and digital connectivity diyan sa Isabela. Kumusta na ngayon? I'm sure ito yung ginagamit ninyo ngayon no sa pakikipag-usap dito sa akin ngayon sa pamagitan ng live broadcast na ito coming all the way from the diyan po sa lalawigan ng Isabela. Vice Governor D, please.
5: Yung DICT po kahapon.
0: Opo.
5: Opo, yung DICT po nagpunta po dito po kahapon para nga makipagtulungan po dito sa atin sa lalawigan and also all the LGUs here para ma-digitalize na nga po tayo dito sa ating lalawigan at sa other municipalities.
0: Hoy, mabuti naman at mas lalong lalakas pa yung connectivity na 'yan. Ang magiging palagay ko problema na lang 'yan sa bilis ngayon siguro ng internet connection, baka puro mga ibang ida-download na lang ano, hindi yung ibang pantulong sa iba pang gagawin. Anyway, palagay ko imamaris ng maganda 'yan ng provincial government. Governor Rodito,
4: yes,
0: please.
4: Yes. Kaya nga, Kiko, no? Alam mo, napakaganda nitong radio publiko servisyo mo. Ngayon ko na ito sa Channel 4. Ito ba yung kay Lino?
0: Nasa radio po kayo. Nasa 738 and 104.3 FM dito po sa Radyo Pilipinas and being aired sa PTV4. Thank you at namomonitor nyo dyan ng malakas. Salamat po at we can, at least every now and then, mamomonitor po namin at makakatanggap kami ng balita sa inyo, Governor.
4: Hindi, dapat ito yung mga sa Facebook at saka sa mga na nakikita mga balita para
0: ma-widen
4: natin yung awareness ng tao.
0: Opo.
4: Hindi yung puro, nahirap, puro impeachment na lang, nakakasawa na yun.
0: Oo. Nakalabas din po tayo na napapanood din sa social media platform via Facebook at ang YouTube channel ng Radyo Pilipinas. Governor, Vice Governor, bibigyan ko yung pagkakataon habang alam ko pamalapit na si Speaker D. Ayaw ko na kayong abalahin at yung mga ibang mayors na nandyan na makakausap nyo. Bigyan ko po kayo ng pagkakataon, kausapin nyo ang inyong mga kababayan at ang mga taga-riyan sa nandito ngayon sa Metro Manila na taga Isabela. Go ahead, Vice Governor.
4: Okay. Vice Governor na magbibigyan ng mensahe.
0: Opo.
4: Sa atin.
0: Ano? sige.
4: Paigutin ko itong video para makita mo na yung mga mayor.
0: Yes, please. Maganda po yan. Vice Governor.
5: Baliki ko ang message lang po natin po sa ating lalawigan ng Isabela. Sabi nga po ng ating mahal na Governor Rodito Albano po ay wag tayong kabahan or wag tayo ma-expectin natin for the worst. Kaya nandito naman po tayo para makipag-ugnayan at makiisa kung anong pwede natin gawin para po sa ating mga magsasaka po dito sa ating lalawigan po ng sarili.
0: Alright. Nice. Thank you. Mga nakikita nga, talagang ano, high-tech na, na ipapakita. Hindi lang kayo, kundi mga nandyan na ng mga inyong mga kasamahan, mga nasasangguniang Gapang Lalawigan, and likewise, mga mayors na dumating. Oh, Governor, your turn, please.
4: Yeah, oo. Salamat. Ano, sa pag-anong, paanyaya dito sa pagpalabas nyo sa ating mga ano, para at least maraming makikiramay sa amin, maraming magdadasal. Para naman sa kapakanan ng aming mga kababayan, kapakanan din ng buong bansa. Kasi alam mo, 45% nitong rice na manggagaling sa Isabela, 45% nito, kinukuha ng Metro Manila. Ngayon kung mawawalan tayo ng supply ng ganitong karami sa Metro Manila, alam mo na magiging epekto, magkakaroon ng epekto ng taggutom. Siyempre, kahit na ayaw natin mag-import, pabibilitan na naman tayo mag-import sa detriment ng ating mga farmers. Pero wala na tayong magagawa sa ganito. Nature na yung ating kalaban. So, ang paan dito, baka mamaya tumaas yung presyo ng bigas sa Metro Manila, which is ayaw naman natin mangyari. No? So, sana sa ating mga kababayan, nag-a-appeal kami dito sa Isabela na pagdasal nyo, na sana mag-ulan na mag-ulan para at least may masalba pa kami mga at saka mga palay at saka yung mga pananim dito sa lalawigan ng Isabela, hindi lang dito, sa buong Region 2.
0: Well said, Governor. Salamat po, and Vice Governor. Jose Aguina, magagandang araw po sa inyo dyan lahat. Ingat din po kayo.
4: Thank you. All right.
0: Governor Rodolfo Rodito T. Albano III, kasama niya po, ay Prem at nandyan live all the way from the province of Isabela, Vice Governor Francis D. Ang aking katukayo. At ang lahat ng mga sangguniang panglalawigan members at ang mga mayors umatin sa emergency meeting dahil nga po lumalala ang epekto. Hindi naman sila nananakot, but yung pong epekto niyan ay mahigit na 40% ng panggagalingan noong bigas o palay dyan po sa lalawigan ng Isabela. Of course, iba pang mga bayan at lalawigan dyan sa Northern Luzon. At tabayan po ang mga karagdagang mga balita dito pa rin sa Radyo Publico Serbisyo. 10:35 in the morning. Tata Rolly, your turn.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publico Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung bilaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Konting tiis na lang, darling. Pwede niya mga yan.
9: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
10: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
9: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
10: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
9: Nanay naman, eh.
11: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
12: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko, serbisyo.
15: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Alas 10:39 na ang oras, mga ginagawang relo ang radyo. Itama po ninyo, always, dahil ito po ay Philippine Standard Time. Samantala, yung mga nag-aabang ng uulan ba sa Metro Manila ngayong araw na ito, maulap sa Quezon City, lalong-lalo sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas at ibang bahagi ng Luzon, alamin natin. Mula kay Grace Castañeda, isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Magandang umaga po, Miss Grace, hello there.
1: Radyo Pilipinas.
0: Hello, Miss Grace. Magandang umaga po. Grace Castañeda, hello there. Hello, hello. Yeah. Magandang umaga. 1, 2, 3. All right, isa pa, isang pindot pa. Grace, hello, hello, hello. Nawala siya sa link doon sa DOST. Stand by, stand by, stand by. Kasi yung pinag-uusapan namin kanina, narinig nyo naman po, palagay ko, yung mga nakasubaybay ngayon dito sa Radyo Publiko Servisyo Program, 104.3 FM at ang 738. Yung pong dyan sa, ano, sa Isabela, nako, ang kailangan nilang panalangin ay umulan sana. Oo, doon at nang makatanggap ng tubig o mula sa ulan, ang mga magsasakang magtatanim o ng palay at mais. Oho, yun, yun. Kasi ito namang, siyempre naman, merong ang ibang na nananalangin, umulan sana, pero minsan ang bagyo dumarating. Pero ang bagyo na dumating ay ano lang, sumilip lang. Pero alamin nga natin mamaya, isang specialist, weather specialist na katulad ni Grace Castañeda, kung ano nga ba, ano bang dala nitong umiksit na eh, di ba, Tata Rolly? Sa Philippine Area of Responsibility, kung hindi ako nagkakamali sa akin na monitor kanina, pero itatama ang tamang balita mula kay Grace Castañeda nitong bagyong si Josie. Opo, dahil natapos na yung Inday, pumasok ang Josie, at siyempre, may nakikita pa sila kahapon, Nakausap mo na rin ang mga tagawa DOS ni Pag-asa, sinasabi nila meron pa silang nakikitang sumusunod-sunod na tinitingnan nila pa posibleng maging ito ay isang bagyo. O, kaya lang malayo pa. Yung Josie naman, hindi masyadong naka-apekto sa Northern Luzon o bahagi, pero doon sa pinakatuktok, yung doon po sa may bahagi na ng Batanes, ay ang ngayong nakaka-apekto naman dito sa Northern Luzon o Central Luzon at bahagi ng ating bansa ay yung habagat. Ay, pay, alamin nga natin yan. Ano nangyari? Kino-connect nyo pa si Miss Grace Castañeda na isang weather specialist ng DOST Pag-asa. Alright, samantala, pwede nyo akong bigyan ng report muna. In the meantime, narito muna.
3: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Oh yes, ating Kuya Kicks, alam na dis! Ay pagbago naman muna yan, ay ate muna i-shout out ang mga talagang tagapakinig natin. Yung pong ating mga tagapakinig na katulad, nakasubaybay, kinignood dito eh. Oho, sa kanilang mobile platform at kanilang mga gadget. Lawrence Atanasio, ayos, araw-araw, walang puknat. At saka dyan sa tanggapan ni Brigadier General Neil Gotuman ng PNP, Philippine National Police Communication and Electronic Service. Aba, kasama si Raquel Espiritu na nanunood at nakikinig din. Ito na. Na mali namin binabalik sa inyo at aking na makakausap, mapapakinggan natin si Grace Castañeda, isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Grace?
15: Radyo Pilipinas.
0: Magandang umaga po, Grace.
16: Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngayon po, wala na tayong minimonitor na bagyo or LTA sa loob at labas ng ating area of responsibility. Ang habagat umiiral pa rin for the western section ng Northern Luzon, ngunit mahina po ito. So expect natin dismantle sa Manila at sa nalabing bahagi na ating bansa, bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Less na po yung mga pagulan na ating mararanasan kumpara ng mga nakarang araw, but possible pa rin yung isolated o yung mga biglaang pagulan, lalo na po sa hapon at gabi dala ng localized thunderstorm. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, maganda umaga.
0: Grace! Nawala na, ibig nyo sa nare-report nyo, wala na tayong bagyo, naka-exit na si Josie, ano? You know?
16: Kahapon po nag-downgrade na si Josie into a low pressure area and
0: opo.
16: Ito is nag-dissipate na din po yung LTA na ito.
0: Yun na lang ang minomonitor nyo. Nananalangin kasi doon dyan po sa Isabela ng pag-ulan. Ano bang nakikita nyo yung scenario sa mga susunod? Ibig sabihin, forecast sa susunod ng mga 24 oras habang nagkakaroon ng emergency meeting ang provincial government kasama ang mga national government agencies dyan sa lalawigan ng Isabela dahil sa epekto ng El Nino.
16: Sa ngayon po,
0: likely pa din
16: yung mga pag-ulan natin for that area. So, mababa pa rin yung chance ng mga pagulan natin, though possible pa rin po yung isolated o yung mga biglaan, pero panandalian lamang.
0: Oh, so hindi talaga kahit na possibility na humaba pamba pag tag-ulan o ibig sabihin ay mag-uulan dyan sa lugar na yan, ang sinasabi mo mga possible na short or kaya yung mga thunderstorms lamang. Ano?
16: Yes, so ngayon po yung mga thunderstorm na yung mga ina-expect po natin dahil wala na po din tayong minomonitor na mga weather disturbance or anuman pong a weather system pa na maaari po magdulot ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan.
0: Okay, maraming salamat Grace sa report at update nito. Thank you.
16: Maraming salamat din po.
0: Grace Castañeda mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Ay siya. Yung kailangan talaga ng panalangin, Tata Rolly. Kasi kung panandalian lamang na mga pagbugsong ulan lamang yon, panandalian ulan dyan sa Northern Luzon, nako, ay bay siya. Talagang nangangailangan ng maraming dasa o panalangin at intervention ang ating pamahalaan. Opo, oho, lalo na dyan sa lalawigan ng Isabela. Habang nakausap natin ang mga official dyan, na mangangailangan ng tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Uy, alas 10:46 na. Samantala, mga kababayan, narito muna ang mga reports. kay Melanie Valdez Reyes, House Trial Spokesperson Reni Co. Bumwelta sa pagiging ghoster at gaslighter umano ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang report, narito ang detalye. Melanie Valdez Reyes. Melanie,
17: ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
18: The House Trial Spokesperson Rene Co sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa aksyon nito na pagdudahan ang napanood ng sambayanan na pagbabanta sa buhay ng pinakamataas na pinuno ng bansa. Tinawag ni Co si VP Sara na ghoster at gaslighter dahil bigo itong harapin ng sarili nitong paglilitis at nais pang pagtakpan ng pagbabanta na napanood ng halos lahat ng Pilipino. Nauna rin niyang napansin na wala siyang napagtanggi na sa paratang na kumuha siya na napapatay sa buhay ng Pangulo, kanyang asawa si Liza Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa niya na dapat pinag-uusapan na lamang ngayon ang pagiging karapat dapat ni Duterte na manatili sa kanyang posisyon. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Rene Co.
19: To us, to VP Sara, no, we ask, did we watch the same impeachment trial? Pakiramdam natin, hindi lang tayo ghosted, pero gaslit din. Dahil all of us, the whole nation, watched the video. We all watched the evidence. Nakita natin, binitawan ni VP Sara yung mga salita na yon. At simple lang po yung pinag-uusapan natin. Yung mga salita na yon, threats sila, and is it enough to continue her hold on to power, yung hawak niya ng posisyon ng kapangyarihan given may ganun po siyang binitawang salita.
18: Samantala, ayon naman kay Prosecutor Leila Dilima, malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi ni VP Sara sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Anya ngayong naglabasa na ang mga testimonya at ebidensya sa impeachment trial para bang nagka-amnesia na ang Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: Alas 10:49 na. Nako, tuloy-tuloy lang mga balita na inyong mapapakinggan. Si Nympha Asuncion naman ang ating isusunod. At shout-out muna sa mga nakikinig dyan po sa Grace Park, Caloocan. Si Aling Neneng na nagtitinda daw, sabi niya, ng banana queue. At meron siyang isusunod na luluto. Ngayon ay sinasalang din niya, ginagawa niya yung masarap, malamig na pampakasama ng banana queue. Alam mo daw ba yun, Tata Rolly? Yung the sago at gulaman. Ayos ba? Pero ingat-ingat sa mga media, media bites. Ingat lang. Siyempre, good luck, Aling Neneng, sa mula dyan sa Grace Park, Caloocan. Thank you sa shout out, sabi niya. Ito na ang balita mula kay Nympha Asuncion. Senate Impeachment Court muling nagpaalala tungkol sa sub-judicial rule kasunod ng nilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nympha Asuncion, sa iyong report please.
17: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
20: Muling pinaalala ng Senate Impeachment Court ang pagpapatupad ng sub-judice rule kasunod ng inilabas sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kahapon kung saan sinabi niyang walang sapat na ebidensya na sumusuporta sa reklamong impeachment laban sa kanya. Ipinaliwanag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na malinaw na nakasaad sa Rule 18 ng Impeachment Court kung sino-sino ang mga taong kinakailangang sumunod sa sub-judice rule. Ayon kay Tonggol, ang Senate Impeachment Court mismo ang magpapasya kung ang mga pahayag ng Vice Presidente ay maituturing na paglabag sa naturang patakaran. Nagdag pa niya, karaniwang na itataas ang ganitong usapin sa pamamagitan ng isang mosyon na inihahain ng alinmang partido sa kaso. Sinabi rin ni Tonggol na sa polisiya ng Senate Impeachment Court, hindi basta-basta magpapasya ng kusa o ng moto proprio kung may paglabag o agad na magpapataw ng parusa sa mga pinaniniwalaang lumabag sa mga patakaran. Binanggit din niya na sa ilalim ng Rules of Court, maaaring maharap sa contempt ang sinumang mapatunayang lumabag sa sub-judice rule. Aminado naman ang Impeachment Court Spokesperson na magiging highly contested issue ang posibleng pagpapakontempt sa Vice Presidente dahil maaari ring igiit ang executive privilege. Pero sa huli, ang mga Senator Judges Anya ang magpapasya dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Tonggol.
21: Rule 18 is very clear on who are the persons required
2: to respect the sub judice rule. So the determination of whether or not there was a violation of that rule will be done by the Senate Impeachment Court themselves. Usually, if it was done by any party to the case or any counsel to the case, usually it's one of the parties that will raise such motion for the implementation of Rule 18. Sila po ang magmomosyon. Based on the rules, they can be cited in contempt based on the rules.
20: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alas 52, tuloy-tuloy tayo. May mga sasakyan ba kayo? Tata Rolly, yung mga kaibigan natin, may sasakyang electric vehicle. Ha? Alam nyo ba, may magandang balita si AJ Ignacio mula sa Department of Energy dahil mahigit ng 1,700 mga charging station. Alamin nga natin ang detalye nan. Ay, AJ! Anak, magandang umaga sa iyo. Detalye mo nga ang report.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Ako, Boss Nino, magandang umaga dahil nga iniulat nga ng Department of Energy na umabot na sa mahigit 1,774 naitalang EV charging points sa iba't ibang panig ng bansa. Kung saan, Boss Ninong, ang tinaguriang mga, ang terminology kasi na ginagamit ng Department of Energy ay charging infrastructure.
0: Charging
22: ang alternative current na charging points ay nasa 827 stations na, habang ang direct current charging points naman ay nasa 419 stations na rin sa buong bansa, at nasa 528 naman, Boss Ninong, ang battery swapping points sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon nga sa Department of Energy, Boss Ninong, ang charging fees naman, ito kung sa oil price, ha, no, ito naman yung mga charging fee na tinatawag.
0: Mahalaga yan, mahalaga. Okay.
22: Oo. Ang alternative current electric vehicles charging fee ay nasa 24 pesos and 20 centavos ang per kilowatt, habang ang direct current electric vehicle charging fee ay nasa 30 pesos and 48 centavos, habang ang battery swapping o yung battery, yung pagsiswap ng battery ng mga EV ay nasa 53.46 per kilowatt hour, Boss Ninong. Wow. So, ayon nga sa DOE, ito ay patuloy nilang ginagawa ng mga iba pang pamamaraan upang mas maparami pa at mas mapalawak pa yung mga EV charging stations. Dahil alam mo naman, Boss Ninong, Kiko, ay talagang dumadami na yung mga electric vehicle. At ito, inaasahan natin
0: AJ, ay bay, ang nagiging problemang naiisip naman ng mga motorista, hindi kaya mas lalong matumindi ang volume ng sasakyan sa mga kalsada. Dahil, alam mo, una, sa Metro Manila, nako, ay exempted sa coding-coding, yung vehicular reduction, coding-coding ng MMDA. Eh paano sa ibang lugar din naman, lalong-lalo na, kung kayong lahat, na imagine mo ba, pupunta ng north, pupunta ng south, pagdating mo doon sa pinakadulo, abay sa dami ng sasakyan, nakaw, traffic naman. So, pag-usapan at i-calculate ito, pag-aralang mabuti, kung ilan ang magiging distribution na makita dito sa paggamit ng electric vehicle at saka kumpara sa mga fuel-fired o petroleum-fueled vehicle. Di ba, AJ?
22: Tama ka dyan, Boss Ninong Kiko ko, dahil ito'y mandato rin kasi, no, ng BIDA Implementing Rules and Regulations, or yung IRR. Oo. Kaya naman, ito nga, Boss Ninong, patuloy nga na nagsasagawa rin ng pag-uusap ang Department of Energy. Katuwang ang ilang mga vehicle o land transportation offices o yung ating mga ahensya na nakakasakop sa mga pampublikong sasakyan at maging sa mga pribadong sasakyan upang maayos ito, dahil tama ka nga dyan, Boss Ninong Kiko ko, na dumadami na ang electric vehicles at nakakadagdag nga ito sa volume ng mga sasakyan
0: sa kalsada. Oy, anak, thank you. At naka-standby naman si J. Mark Dagala. Meron siyang report tungkol kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr.
22: All right, Boss Nino, wala pa rin dito no, sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you!
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Eto na, si J. Mark Dagala, Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ayaw munang pag-usapan ng 2028 elections. Nauurot ba? J. Mark, pakigadit tali mo nga, meron kang dalawang minuto pala, sorry, bago magtapos ang program. Go!
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kuya Kiko, pankulot si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na sagutin ang tanong kung may palak ba siyang tumakbo sa 2028 national elections. Ito ang sagot ng karihim sa gitna na rin ng pagiging aktibo nito sa mga aktibidad na may kinalaman sa national security. Particular na itong ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Sa isang panayam kay Chodoro, sinabi nito na hindi malusog kung iisipin niya muna na maaga ang politika. Kailangan kasi siya ng Pangulo para sa mga trabaho sa Armed Forces of the Philippines at mga kaalyadong bansa. Pero hindi niya tahasang isinasantabi ang posibilidad at sa halip, iginiit na ang politika ay kusang umuusmong at hindi pinipilit. Ang katagang ginamit nito, kung uukol ay bubukol.

0: mangyari sa politika, mangyayari yan. Nating possibility. Pumukul. Pero the best way, probably, is to concentrate on your health.
1: Yan ang tinig nga ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ni Magsigala, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Thank you, J. Mark Dagala. Sayang, maganda pa namin pag-usapan sana yan, yung punta tungkol sa pagtakbo sa 2028 elections. Of course, ni Secretary Gilberto Teodoro. Nako, kaya lang, bantulot pa rin siya. O, sige, reserve muna natin mga karagdagang informasyon na yan. Kasi thank you na. Salamat po, mga kababayan. Kanina po, nakausap ko si Governor Rodito Albano III ng La Isabela at si Vice Governor Francis D. Tungkol diyan sa yun nga kanilang sinresolve ngayon na problema tungkol sa tagtuyot diyan sa lalawigan ng Isabela at posibleng maapektuhan produksyon ng bigas o ng palay pati na ang mais na binebenta sa buong Pilipinas nang gagaling po diyan. Oho. Samantala, thank you na Rolly Batambata, Engineer Rolly Batambata, bumatayo. Arlel Villamor, Omarira Ferial, Mary Ann Milios, at Aiza Gorilla and Glory Bagon. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, yes nga, yun, may nagtitext, God is good, God is great, all the time.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: pagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 4:00 PM makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may courtesy call ngayong araw kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3-day working visit. Mas malawak na kalakalan at pamumuhunan, ganun din ang regional development ng Pilipinas at Singapore inaasahang isusulong ng Pangulo.
1: Headlines.
5: Pangulong Marcos Jr. hinikayat ang mas maraming pamumuhunan sa sektor ng renewable energy. Serbisyo ng M-Terra Solar, palalawakin pa ang serbisyo upang pakinabangan ng mas maraming Pilipino.
1: Headlines.
4: Embahada ng Pilipinas, tiniyak na walang Pilipinong nadamay sa airstrike ng Iran sa Kuwait.
1: Headlines.
5: Magnitude 6.3 na lindol, yumanig sa Sarangani at Davao Occidental.
1: Headlines.
4: DSWD nakapagkaloob na ng higit 66 na milyong pisong halaga ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Inday.
1: Headlines.
5: Mga natulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, umabot na sa higit 1.5 milyong sambahayan ayon sa DSWD.
1: Headlines.
4: Paratang ng depensa na wala umanong ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, sinagot ng prosekusyon.
1: Headlines.
5: Pag-develop sa National Academy of Sports, sinututukan ngayon ang pamahalaan ayon sa Department of Education.
1: Headlines.
4: At mga insidente at banta ng karahasan ng ilang kabataan sa social media, pinaiimbestigahan na ng Anti-Cybercrime Group.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, July 15, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa atin po mga balita, nakatakdang mag-courtesy call ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng kanyang 3-day working visit sa nasabing bansa mula kahapon hanggang bukas. Ang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ngayong araw magaganap ang courtesy call ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3 araw na working visit nito sa nasabing bansa. Sa pagkikita ng dalawang leader ay inaasahang mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. Bukod sa kanilang pagkikita ng punong ministro ng Singapore ay dalawang mahalagang pagpupulong din ang kasama sa schedule ng Pangulo para sa araw na ito. Ito ay ang dalawang magkasunod na business meetings kung saan ay inaasahang makakaharap ng Pangulong mga business leaders sa Singapore. Ang nakatakdang pagpupulong ay magaganap sa gitna ng pagsisikap ng chief executive na makahikayat ito ng mga mamumuhunan sa bansa, lalo at tumaas ang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country na inaasahang magdudulot ng kumpiyansa sa mga investors sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Positibo ang isang ekonomista na makakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga pamumuhunan sa new economy mula sa Singapore. Nasa Singapore ang Pangulo para sa working visit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni economist Dr. Michael Batu na kabilang sa advantage ng Pilipinas na posibleng makahikayat ang Singaporean investors ay ang nakuha nitong upper middle income status at maayos na economic policy.
7: Si
0: natin Pangulong Marcos Jr., hopefully, eh maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi, Reza, ngayon, ano, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Dyan na sila ngayon, new economy na ika nga. So, itong pagbisita ni Pangulong Marcos, sa palagay ko, no, eh makikinabang tayo in terms of maka-attract tayo ng mga investment related to these specific areas.
5: Si economist Dr. Michael Batu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Magsisilbing caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino habang nasa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa pagbisita ng Pangulo mamayang hapon sa The Istana para mag-courtesy call kay Prime Minister Lawrence Wong, may dalawa pang mahalagang aktibidad ang Pangulo ngayong araw sa kanyang working visit sa nasabing bansa. Kabilang na dito ang pagdalo ng Pangulo sa dalawang business meetings kasama ang pribadong roundtable discussion sa Philippine Embassy na dadaluhan ng ilang business leaders. Magugunitang kinilala ang Pilipinas kamakailan bilang isang upper middle income country. Samantala, kasama ni Pangulong Marcos Jr. Sa Singapore, si First Lady Liza Araneta Marcos na magbibigay din ng mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maraming pamumuhunan sa renewable energy. Anya, patuloy na nakikipagtulungan ang kanyang administrasyon sa mga katuwang nito para mapabilis ang pag-unlad ng renewable energy facilities. Bago bumiyahe patungong Singapore, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Nueva Ecija. Sa sandaling matapos ang unang bahagi nito, ay inaasahang magiging pinakamalaking integrated solar photovoltaic at battery energy storage system sa buong mundo.
7: And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. That is why this administration continues to encourage investments in renewables.
5: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Palalawakin pa ng M-Terra Solar ang ipinaabot na serbisyo nito para mas maraming Pilipino ang makinabang sa renewable energy mula sa araw. Ayon kay M-Terra Solar President and CEO Dennis Jordan, oras na makumpleto na ang proyekto ay magpapasok ito ng 3,500 megawatts peak solar power na may backup na 4,500 megawatt-hour battery energy storage system na lalong magpapatatag ng grid stability ng bansa. Kaakibat din ito ang mas maraming oportunidad, trabaho at economic gains para sa bansa dahil sa clean energy na dala nito. Dagdag pa ni Jordan na ilang community-based project na rin ang sinimula nila na posibleng maipaabot hindi lang sa Nueva Ecija kundi maging sa iba pang parte ng Pilipinas.
8: This provides more affordable renewable energy for the Philippine market. From a local perspective, ho, tumutulong tayo. Marami ho tayong mga scholars na inisponsor. And likewise, we put in mga streetlights ho, for the benefit of the people of the area we're operating it here in Nueva Ecija.
4: Yan po ang pahayag ni M-Terra Solar President and CEO Dennis Jordan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Isang napakalaking hakbang para sa pagkamit ng Pilipinas sa mas malaking bahagdan ng renewable energy ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Project Phase 1 na siyang itinuturing na world's largest operational integrated solar and battery facility sa iisang lugar na ngayon ay nasa Gapan, Nueva Ecija. Ay ka Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, all hands on deck ang pamahalaan upang suportahan ang pagpapatayo ng M-Terra Solar Project dahil sa laki ng maiaambag nito sa renewable energy initiatives ng bansa. Isa rin itong testamento ng husay, galing at pagpupunyagi ng mga Pilipino, isang matibay na patunay na kaya ring makipagsabayan ngayon ang Pilipinas pagdating sa usapin ng renewable energy at literal na naitala na ngayon sa renewable energy map ang pangalan ng Pilipinas. Inaasahang magiging operational na sa Agosto ang Phase 1 ng project habang ang Phase 2 ay inaasahang makukumpleto sa taong 2027.
9: The biggest in the world, not just in the Philippines, it's the biggest in the world na may solar at may battery. And it has put the country in the world map as being the biggest and one of the fastest and most efficient project that's ever been done. Kaya nakakatuwa kasi dito siya sa Pilipinas. It proves one point eh. We are for clean and green energy, but also na kayang-kaya ng Pilipino yung world-class na trabaho.
5: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Kumpiyansa ang Meralco Power Gen Corporation na lalo pang tatatag ang ugnayan ng pribadong sektor at ng pamahalaan pagdating sa mga renewable energy projects sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP program. Ayon kay Meralco Power Gen Corporation Chairman Manuel Pangilinan, hindi magiging posible ang matagumpay na inaugurasyon ng MTERRA Solar Project Phase 1 kung wala ang suporta ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pangilinan, hindi lang seguridad at pansalag sa mga posibleng power shocks ang maitutulong ng MTERRA, kundi isa rin ito sa magiging key factors upang makamit na ng Pilipinas ang inaasam nitong energy independence at pagpapatatag pa ng energy security. Kakambalit na nga rin ito ang inaasahang mas mababang singil sa kuryente oras na maisama na ito sa power mix sa buong bansa.
10: Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. Even its size, the tendency would be to lower the price of power. In many ways, maraming aspekto ng project na ito na it's public-private partnership, no? I think nagsimula ito sa support and encouragement by the president of this project. We couldn't have done it without his endorsement, no? Of course, the government agencies.
4: Ang pahayag ni Meralco Power Gen Corporation Chairman Manuel Pangilinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, walang Pilipinong nasaktan o nasawi kasunod ng airstrikes ng Iran sa Kuwait. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III, na malayo ang mga Pilipino sa border crossing at offshore platform na target ng mga pag-atake. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na nakabantay sila sa sitwasyon ng mga Pilipino at nananatiling handa sakaling lumala ang sitwasyon.
11: Kababayan natin dito, medyo familiar na po tayo sa mga safety procedures na kailangan sundan pag meron pong mga strikes ng missile tsaka ng drone.
5: Si Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Pinangangambahan ng isang ekonomista na tumagal pa ang tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni economist Dr. Michael Bato na hindi kasi nagpapatinag ang Iran laban sa Estados Unidos na patuloy sa pag-atake. Layunin din kasi anya ng Amerika na tuluyang pahinain ang Iran sa pagpoproduce ng nuclear weapon.
0: Silence ng Iran, ito ay nagpapakita sa atin na magtatagal pa lalo itong gulo na ito. So we should prepare, the Philippines in particular, we should prepare for a long, prolonged, and a protracted conflict at yung implications nito sa ating ekonomiya, kagaya nakita natin ngayon, di ba? Akala natin pababa na ng pababa ang presyo, di ba? Tapos ngayon, biglang nagsabi na naman na sarado. Sabi naman ng US, eh bukas. All of this adds to the uncertainty dyan sa oil industry.
4: Si economist Dr. Michael Bato.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Nagkasundo ang Bureau of Customs o BOC at counterpart nito sa Israel upang mapabilis ang paggalaw ng kalakalan at mapalakas ang seguridad ng supply chain. Sa pinirmahang joint action plan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at Israel Customs Directorate Director General Kaffer Hen, ito ay unang hakbang sa pagtatatag ng Authorized Economic Operator o AEO Mutual Recognition Arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, ang pagtulungan ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyanteng Pilipino. Inaasahan ding mapapalakas ito ang kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng Pilipinas o sa pagitan ng Pilipinas at Israel, kasabay ng pagsuporta sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas moderno, epesyente at ligtas sa mga serbisyo ng pamahalaan at ang sistema ng kalakalan.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
4: Tinawag na walang basehan at katawa-tawa ng isang maritime expert ang naging pag-iit ng ilang Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes Islands. Ayon kay maritime expert at UP Institute of Maritime Affairs Director, Attorney Jay Batong Bakal, matagal nang punterya ng China ang Batanes Islands dahil sa strategic importance nito, hindi lang sa usaping pang-depensa kundi sa larangang pang-ekonomiya. Ayon kay Batong Bakal, kung may plano na ang China na tuluyang sakupin ang Taiwan, ay tiyak na kasama na rin sa plano nito ang pagsakop sa mga isla ng Batanes na parte ng isang mas malaking plano ng China. Aniya, ang mahalaga sa ngayon ay patuloy na tuligsain at harangin ng pamahalaan ang mga haka-hakang ito at maipakita sa international community ang patuloy na agresyon ng China at sa posibleng mga susunod nilang hakbang.
14: Gagamitin nilang justification yan. Pagdadahilan nila yan, pag kinuha nila yung Batanes. Ngayon pa lang, dapat din, tinutulitan natin yung mga ganyang haka-haka. Lalabanan natin sa diskurso yung ganyan, no? Para ipakita sa mundo na wala talagang mararating yung ganyang mga invento. Kung saling in the future, gagawin na nila, alam ng buong mundo kung sinong magsasabi ng totoo.
4: Ang tinig ni UP Institute of Maritime Affairs Director Attorney Jay Batong Bakal.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
5: Plano ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na pangunahan ang humanitarian mission sa Myanmar bago matapos ang taon. Kasunod ito ng back-to-back meetings ng kalihim sa Thailand kasama ang Southeast Asian Foreign Ministers at Myanmar stakeholders. Natalaki ng mga opisyal ang nangyayaring politika sa Myanmar. Layo ng humanitarian mission na palawakin ang akses sa mga lugar na nangangailangan ng tulong.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
4: Nianig ng magnitude 6.3 na lindol ang timog kanlurang bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kagabi. Una na rin iniulat ng FIVOX ang nangyaring magnitude 6.5 na lindol na may lalim na 10 kilometro. Ito ay aftershock ng magnitude 7.8 offshore Sarangani noong Hunyo at magnitude 6.5 offshore Davao Occidental earthquake. Samantala, naramdaman ang lindol kagabi sa Kiamba, Sarangani, Palimbang, Sultan Kudarat, Bagumbayan, Calamansig, Lebak, President Quirino at Tacoronng City sa Sultan Kudarat, ganun din sa Maluso at Basilan. May pagyanig din sa Kiblawan, Davao del Sur, Davao City, Kitapawan City, Emlang, Cotabato, Columbio, Sultan Kudarat at Isabela City, Basilan.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
5: Bilang na mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at nagdaang bagyong Inday, pumalo na sa 26 ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa ulat ni J-Mart Dagala.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
15: Nadagdagan pa bilang na mga napaulat na nasawi sa epekto ng habagat na pinalakas ang bagyong Inday, batay sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, lumakit na sa 26 ang bilang ng mga napaulat na nasawi. 10 sa mga ito ay mula sa Sarangani, 7 sa Lataw del Sur, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Sambuanga, Sibugay, 2 sa Bukidnon at 1 sa Iloilo. Sa batal, iniulat din ang NDRRMC na nananatili sa siyam na napaulat na nasaktan. Sama-samang panahon habang 14 naman na napaulat na nawawala, may higit na 244 na libo pamilya ang apektado ng bagyo at habagat na katumbas naman ng nasa 1 milyong individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
4: Aabot sa 66.4 million pesos ang halaga ng naipaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Inday at habagat. Kabilang dito ang mahigit 80,000 family food packs, mahigit 11,000 ready-to-eat food boxes at 3,064 na non-food items. Hanggang kahapon, nakapagtala ng mahigit 244,000 families o mahigit 1 milyong individual na apektado ng masamang panahon. 21,557 na katao naman ang nananatili sa mga evacuation center.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
5: Minamadali na ng National Irrigation Administration o NIA ang konstruksyon ng 20.554 billion pesos Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, Sinabi nitong malaki ang maitutulong hindi lang sa agri-stakeholders tulad ng mga magasaka bilang irrigation water source ng nasabing dam, kundi marami din itong magiging gamit. Sandaling matapos ang proyekto, inaasahang makakalikha ito ng 43.5 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan na nasa gitnang Luzon gaya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Meron din itong flood control components sa makakatulong naman sa flood mitigation efforts.
16: Productivity na mangyayari, yung tulong sa ating mga farmers kasi ilang magsasaka ang may bibigyan niya ng trabaho, ng pagkakitaan, ano po, ilang pamilya. At bukod po doon, meron pang potential po ta. Malaki rin po yung hydropower na mapoproduce niya.
17: Apo.
16: 40 megawatts din yung kanya mapoproduce. Ano po? And of course, yung aquaculture, yung bulk water, tourism, ano po, at higit sa lahat, meron pa siyang flood control component.
5: Yan ang pahayag ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
4: Pangamba ng rotational water interruption, pinawi ng Maynilad. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. Report.
18: Wala pang ipatutupad na rotational service o water service interruption ng Maynilad Water Services Incorporated sa kabila ng natiling mababa sa critical level ng tubig sa Angat Dam. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ng Maynilad na bahagyang tumaas ang level ng dam dahil sa mga pag-ulan habang nakatutulong din sa supply ng tubig ang mga ipo at lamesa watersheds. Gayunman, patuloy na nila na naghahanda ang Maynilad ng contingency measures dahil ang gandam pa rin ang pangunahing pinagkukunan nito ng raw water para sa West Zone. Kabilang naman sa mga hakbang ng paggamit ng karagdagang water sources, pagpapalaki ng imbakan, pressure management, network optimization at pagbabawas ng water losses. Nakahanda rin ang mga mobile water tanker at stationary water tank sakaling magkaroon naman ng localized service interruption. Pinayuhan ng Maynilad ang publiko na magtipid sa tubig, agad ipaay sa mga taga sa bahay at i-report ang mga taga sa kalsada at illegal na koneksyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
5: Ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang pagtutulungan ng pamahalaan at publiko para ibsan ang epekto ng climate change. Sa programang Boses, sinabi ni CCC Task Force Commandant Gerardo Zamudio na ito ay sa gitna ng banta ng malalakas na pag-ulan at dry season. Anya, pinalalakas ng CCC ang task force para sa strategic response at planong ibaba sa barangay level.
19: Naniniwala kami na ang pagtugon sa ganitong sitwasyon ay hindi dapat limitado sa relief operations lamang. Kailangan sabay-sabay nating isulong ang disaster preparedness, climate adaptation, ang environmental protection at sustainable development. Hindi natin kayang pigilan ng bagyo, ngunit kaya po nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung magiging handa po ang ating pamahalaan at bawat komunidad.
5: Si CCC Task Force Commandant Gerardo Zamudio.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
4: Walang patid ang pagtulong ng pamahalaan, partikular ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga Pilipinong nangangailangan sa ilalim ng Pantawid Pamilyong Pilipino Program o 4Ps. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na pumalo na sa 1.6 million households na 4Ps beneficiaries ang graduate na sa programa matapos makita na nagkaroon na ng positibong pagbabago sa kanilang level ng well-being. Sa ngayon, aniya, aabot pa sa 3 milyong households na beneficiaryo ng 4Ps ang patuloy na minomonitor ng DSWD na inaasahang makakagraduate din para maputol na ang tinatawag na intergenerational poverty. Idinetalye din ni Dumlao na masusi ang ginagawa nilang pagsusuri para matiyak na talagang graduate na ang isang pamilya sa 4Ps program.
20: Yung pong mga 4Ps beneficiaries na na-improve na yung kanilang level of well-being o na-achieve na yung level 3 sa social welfare development indicators.
17: Mm-hmm.
20: Ang ibig sabihin yan, yung pamilya ay nakapagpakita na ng improved socio-economic conditions at sila ay capable na masustain yung kanilang basic needs na hindi na nangangailangan ng program assistance.
4: Yan po ang kinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tiniyak ng Department of Education o DepEd na lalo pang tinututukan ngayon ng pamahalaan ang pagdevelop at pagpapaganda pa sa National Academy of Sports kasunod na naging inspeksyon dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ay kay Education Secretary Sunny Angara, naniniwala si Pangulong Marcos sa malaking potensyal ng mga atletang Pinoy, partikular ang paghubog sa mga batang atleta upang mas bigyan sila ng mas mataas na tsansa na makaabante hindi lang sa national kundi sa world stage ng iba't ibang larangan sa palakasan. Isang napakalaking hapang din ito upang suportahan sa pamamagitan ng isang boarding school for sports na ginagampanan na ng National Academy for Sports ang elite athletes ng bansa mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na mas malinang pa ang kanilang mga kakayahan at potensyal.
17: So far maganda dahil we have a lot of elite athletes winning sa table tennis, sa badminton, sa swimming. So we're hopeful na going forward, pag nalaman ng tao, papadala nila pag may pambato ang Mindanao, ang Visayas, dito sila pupunta. Definitely, yung NAS is indikasyon ng kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating sports program. Dahil it will be the future breeding ground for our elite athletes and our medal winners.
5: Si Education Secretary Sunny Angara.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nanindigan naman ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA na hindi mapapatid ang suporta nito sa National Academy of Sports o NAS at sa iba pang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa sports development ng bansa. Ayon kay BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang, patuloy ang isinasagawang development ng BCDA sa mga pasilidad ng NAS para maging mas kapakipakinabang ito sa mga atletang Pinoy. Sa ngayon aniya, fully operational na ang Phase 1 ng NAS project na siyang sumasaklaw sa academic at administrative buildings at multi-sports gymnasium. Nasa 98% naman nang tapos ang Phase 2 na kukumpleto sa gymnastics hall, staff residences at sports performance building, habang isinasaayos na ang Phase 3 na siya namang bubuo sa 5-story student athletes dormitory at dining hall.
17: Tulungan namin ang National Academy of Sports in building world-class facilities. No? We have a stadium and aquatic center, but also in their campus. No? We just completed 2 high-performance gym and sports science building, and now BCDA is also building their dormitory para man maalagaan din ang ating mga estudyante. Kasi we believe that sports development is for the welfare of the citizen. And we thank the President for his continued strong support.
4: Ang pahayag ni BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Alas 11:31 ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
21: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Gandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak else. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
24: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
25: Ay, aircon ba ako?
24: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalba pala itong rep natin?
25: FYI lang ha, Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kliyente.
2: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. National Bureau of Investigation o NBI nakatakdang imbestigahan ang umano'y irregularidad sa pagpopondo sa ipinatayong New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, John. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang umano'y irregularidad sa pagpupondo sa ipinatayong New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Itinayo ang pasilidad noong 2018 at binuksan noong 2019 bilang pangunahing venue ng Southeast Asian Games. Sa isang ambush interview, sinabi nga ni NBI Director Melvin Batibag na sa pagbisita niya sa pinatayong NBI Academy sa New Clark City, nakatanggap siya ng impormasyon hinggil sa umano'y bilyong-bilyong piso ang unliquidated funds para sa naturang sports complex. Kasama niya aniya rito ang 10 bilyong pisong ibinayad ng mabilisan sa isang Malaysian company sa pamamagitan ng congressional insertion at walang bidding. Paglilinaw naman ni Matibag na iba pa ito sa kontrobersyal na cauldron o kaldero na ginamit sa 2019 SEA Games na aniya'y sisilipin na rin nila. John, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
21: News Nationwide.
5: Pinaiimbestigahan na ng pulisya sa anti-cybercrime group ang insidente ng umano'y pagbabanta ng karahasan ng ilang kabataan sa social media. Kumakalat kasi ang isang video kung saan makikita ang ilang menor de edad na may dalang kutsilyo at mga baril. Samantala, nakausap na ng Caloocan City Police Station ang barangay na sangkot sa insidente, subalit hindi na tinukoy kung anong barangay at wala nang ibinigay na iba pang detalye. Ayon sa pamilya ng mga sangkot, lumang video na ang kumakalat at hindi ito bagong insidente. May mga tao manong nagbabanta sa kanila at humihingi ng pera upang hindi ikalat ang video sa social media. Sa ngayon ay kontrolado na ang sitwasyon at patuloy na iniimbestigahan ang mga pagbabanta at illegal na pagkalat ng video para matukoy kung may dapat kasuhan.
21: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
4: Iginiit ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa kamay na ngayon ng Department of Justice o DOJ ang kahihinatnan ng kaso ng pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Matibag, formal na nilang naisumite sa DOJ ang kanilang kumpletong investigasyon, gayon din ang mga inirekomendang kaso para kina dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at 11 pang individual. Aniya, sa ngayon ay naisagawa na ng NBI ang kanilang parte sa pag-iimbestiga kung saan kanilang ikinonsidera ang lahat ng nakalap nilang ebidensya at impormasyon kaugnay ng mga inirekomendang kaso. Ayon pa sa kanya, nasa DOJ na ang bola hinggil sa kahihinatnan ng kaso.
8: Ang NBI will always be driven by the evidence, by law, and the process. So, base dun sa ating mahabang pag-iimbestiga yun, that is really a recommendation. But of course, ang huling say pa rin dito is the Department of Justice.
4: Ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
21: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
5: Maaga ang pagresolba sa isyu ng bank at tax records, posibleng layunin ng prosekusyon sa maagang pagpapasabpina ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte ayon sa impeachment court spokesperson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
21: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
21: Report.
9: Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na maaaring layunin ng House Prosecution Panel na maresolba agad ang usapin sa pagsasailalim sa sabina ng bank at tax records si Vice President Sara Duterte para mabawasan ang mga procedural issue na haharapin pa ng impeachment court sa mga susunod na pagdinig. Gagamitin kasi ang tax at bank records ng Vice Presidente sa pagpresenta ng Article 2 ng Articles of Impeachment o ang tungkol sa unexplained wealth, false salaries at continued businesses ng Vice Presidente. Ayon kay Tunggol, karapatan ng prosekusyon na humiling ng compulsory process tulad ng sabina Samantala, binahagi ni Tunggol ang ilan pa sa mga pangunahing pagtutol ng depensa sa paglalabas ng sampina para sa mga dokumento batay sa isinumite nilang memorandum noong Lunes. Kabilang dito ang umano'y pagiging confidential ng tax record sa ilalim ng Section 270 ng National Internal Revenue Code, ang pagsasama ng income tax return mula sa mga panahong hindi pa impeachable officer si Duterte, posibleng paglabag sa Data Privacy Act at ang argumento na hiwalay na legal na personalidad ang 22 corporations na kabilang sa kahilingan kaya hindi dapat masaklaw ng sampida. Sa usapin naman ng bank records, pinunto na may umiiral na exemption sa bank secrecy law para sa mga peso deposits para sa impeachment proceedings, pero walang katulad na exemption para sa foreign currency deposits sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act, bagay na pinupunto ng depensa. Nasagot naman anya ng prosekusyon ang bawat isyong ito ng depensa. Ilan lang ito sa mga inaantabayan ng magiging mga argumento sa oral arguments mamayang hapon sa Senate Impeachment Court. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sinagot ang paratang ng depensa na walang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Capunan iginiit na abangan ang mas maraming credible witness sa impeachment court. Mula naman sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Gantiin ng batikang litigator at private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na marami pang ihaharap ang prosecution ng mga matitibay na ebidensya at testimonya ng mga testigo. Binasag din ito ang hirit ng kampo ng depensa na bigo ang House prosecution na patunayan ang kaso laban sa Vice Presidente. Matapos ang ikalimang araw ng impeachment trial, sinabi niya na nakapagpresenta na ang prosecution ng mga competitive witnesses sa ilalim ng Article 4 o ang kaso ng grave threats. Sa katunayan niya, nakapagpasok na ang prosecution ng 19 na documentary exhibits bilang ebidensya. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
1: When they say there is no evidence, wait a minute. These documents are not evidence. These two credible witnesses, competent witnesses, are not evidence. So, and there will be more coming. In this article on grave threats and inciting, which is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, and the three other grounds for impeachment, mas marami pa silang makikitang evidence. Sana naman, pag puro typo error, no, ang evidence ng defense.
0: Habang papasok ang Senado sa oral arguments ngayong araw, sinabi ni Capunan na muling susuriin ng prosecution ng kanilang listahan ng mga testigo bago magsumite ng panibagong abiso sa impeachment court sa susunod na Martes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang kanyang kahandaan na tumistigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ni Matibag na pakiusap at hindi pagidikta ang kanyang sinabi sa kagustuhan niyang agad nang maisalang ngayong Linggo sa witness stand. Una nang sinabi ni Matibag na ang dahilan ng kanyang pakiusap at hiling ay dahil sa dadaluhan niyang International Anti-Scam Summit na gaganapin sa Bangkok, Thailand. Ani Matibag, napakahalaga ng kanyang magiging pagdalo rito, lalo't kabilang sa mga magiging focus dito ay ang pagtanggal sa Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Inaasahan din anyang makakadaupang palad sa nasabing summit si United States Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel.
10: This is one of the occasion kung saan yung ating pagiging pag-stay out of the gray list dun sa money laundering, may point system kasama sana to. And the best part dito, kaya ako personal na gusto pumunta, yung opportunity na magkaroon kami ng side meeting ni Director Kash Patel na ina-arrange nung mga counterparts namin from the FBI sa US Embassy. Because of our success dun sa mga most wanted nila na ibalik natin sa kanila.
5: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, Attorney Zuleika Lopez posible pa ring tawagin bilang testigo ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang report natin sa atin ni Luisa Erispe.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: posible pa rin humara. Bilang testigo, si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez, pero hindi na ng prosecution panel, kundi sa panig na ng depensa. Gayet ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, kung talagang kakailanganin ay posible siyang tawagin ng panig ng depensa. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
14: There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman sa tingin namin nung ginagawa namin yung pretrial brief is hindi naman integral yung magiging testimony. So as far as I can say now pa lang, no? As far as I'm concerned for now, hindi pa, wala kaming desisyon kung gagawin namin siyang witness or hindi. Kaya din hindi namin siya nailista.
11: Ayon naman kay Poa, hindi nakalista si Lopez sa kanilang pre-trial brief bilang testigo dahil hindi pa nila nakikita na kailangan ng kanyang testimonya sa ngayon. Pero pwede nilang iharap si Lopez kung talagang may testimonya ito na mahalaga para sa kanilang panig. Matatandaan na kahapon sa salang sana bilang witness si Lopez matapos itong ipasabpina ng impeachment court. Pero hindi na ito iniharap sa korte dahil iwinidraw siya bilang testigo ng prosekusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
5: Senador Rodante Marcoleta, inilipat na ang kustodiya sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
15: report.
18: Ched, pasado alas 10:40 nga kaninang umaga nang dumating na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ang kusto na sakay ni Senador Rodante Marcoleta. Ito ay sabisan ng utos ng Sandigan by 3rd Division na mailipat na ng kustodiya ang senador sa rekomendasyon ng UPPGH na hindi na ito kailangan pang makonfine sa ospital. Ang PNPCIDG na ang naghatid sa QC Jail para sa turnover ng custody. Nakipag-ugnayan na rin sila sa pamunuan ng QC Jail Male Dormitory para sa maayos na paglilipat ng senador. Hindi pa naman naisa lang si Senador Marcoleta kanina sa arraignment sa kasong plunder dahil may pending pa itong mga motion sa korte. Nag-ugat ito sa kabuang 75 milyong donasyong tinanggap ni Marcoleta noong tumakbo ito sa pagka-senador. Samantala, ang kanya namang mga kapwa-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotle Viray ay naghain ng not guilty plea sa natura kasong plunder sa Sandigan Bayang 3rd Division. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
16: Radyo Pilipinas, Sports.
4: Sa ating balitang sports, top surfer ng Pilipinas lalahok sa 2026 World Surfing League Champions Tour. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
19: Handa nang sumalang sa hamon ng pinakamagagaling na surfer sa buong mundo ang pambato ng Pilipinas na si John Mark Tokong. Ito ay matapos makakuha ng wildcard entry ang 29 anyos sa huling stop ng 2026 World Surfing League Champions Tour na i-host ng bansa. Katuparan ito, aniya ng kanyang mga pangarap noong siya ay bata pa. Makakalaban ni Tokong ang top 24 surfers sa prestigyosong surfing competition mula October 31 hanggang November 10 sa Cloud 9 Siargao. Inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio, PSA Sports Ambassador Vinnie Marcos at WSL Asia Pacific President Andrew Stark ang hosting ng bansa sa isang press conference kahapon. Nasa huling yugto na ng preparasyon ang PSC at local government ng Siargao. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas,
15: News Nationwide.
4: 4 minuto po bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
13: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service,
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
20: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
17: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
20: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
17: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 10 minuto bago mag-alas 12 na tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Higit 2,400 mangingisda sa La Union nakatanggap ng Presidential Cash Assistance. Ang detalye ng balita hatin ni Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo.
21: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas. Report.
25: Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pagkakaloob ng pamahalaan ng iba't ibang tulong sa mga mangingisda at magsasaka sa bansa. Sa La Union, ipinahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 na aabot na sa mahigit 2,400 na mangingisda ang nakatanggap ng tig 2,325 na cash assistance. Ito ay sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFP ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga beneficiaryo ay mula sa mga bayan ng Bangar, Luna, Balawan, Baknotan, Rosario, Santo Tomas, San Juan, Bawang, Agoo, Caba, Aringay at sa City of San Fernando, La Union. Ayon sa BFAR, ang PAFP ay isang programa ng pamahalaan na nagnanais maghandog ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka na nakaranas ng matitinding hamon upang sila ay mas mabilis na makabangon. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
21: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas
21: News Nationwide.
5: Sa punto na ito, balik na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa press briefing. Naroon nakabantay ang ating kasamang si Raquel Bayan.
21: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
29: Yes, Chad, pakinggan na natin sa Undersecretary Clear Castro ngayon tanghali.
30: Na aabot sa halos 4.3 million metric tons.
0: MGN na ang binili nila na shares ay hindi korektado sa Solar Philippines or rather Solar Power sa Bayan Corporation na nabigyan ng prangkisa. Walang congressional franchise ang naibenta pabor sa MGN para sa proyektong ito. Ang nasabing proyekto na pinangunahan dati ng SPNEC ay naisakatuparan ng MGN at ilang investors nang mamuhunan ang mga ito sa Nueva Ecija at Bulacan. At ngayon ay makakapagsupply na ito ng kuryente sa milyon-milyon nating kababayan. Hindi ito ghost project dahil naitayo na ang proyekto nang naaayon sa batas. Ang pangarap noon ay realidad na ngayon. Sa groundbreaking nito noong November 2024 kung saan nakasama ng Pangulo si Senator Loren Legarda na nasabing champion ng green and environment issues sa Pilipinas kasama ang opisyal at ilang empleyado ng Meralco sa panguna ni Chairman Manny Pangilinan at ilang partners sa private sector ay nabanggit ng Pangulo na ang landmark project na ito ay mailalagay ang Pilipinas sa mapa bilang bansang nangunguna sa renewable energy. Natupad ang vision ng proyektong ito at mapapakinabangan na ng sambayanang Pilipino. Sa kanyang mensahe sa inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto na patunay ng pagsisikap ng pamahalaan at pribadong sektor na palakasin ang seguridad at katatagan ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, halos tapos na ang Phase 1 ng proyekto na inaasahang magiging ganap na operational sa susunod na buwan, habang ang Phase 2 naman ay target na makumpleto sa pagsapit ng 2027. Sa oras na matapos ang proyekto, makakapagbigay ito ng hanggang 3,500 megawatts ng solar power at susuportahan ng malaking battery storage system. Inaasahan din itong lilikha ng malaking benepisyong pang-ekonomiya kita ng mga lokal ng pamahalaan at suporta sa mga komunidad. Dagdag pa ng Pangulo na nananatiling mataas ang pagdepende ng bansa sa coal, kaya mahalagang palawakin ang paggamit ng renewable energy upang mabawasan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng pandaigdigang fuel at mapatatag ang supply ng kuryente. Patuloy ding isinusulong ng administrasyon ang mga pamumuhunan sa renewable energy. Mula 2022 hanggang 2026, daan-daang renewable energy contracts ang aprobahan at inilunsad din ang 10-year Green Energy Auction Program upang madagdagan ang kapasidad ng renewable energy hanggang 2035. Target din ng pamahalaan na itaas sa humigit-kumulang 40% ang bahagi ng renewable energy sa power mix ng bansa pagsapit ng 2040. Binanggit din ni Pangulo Marcos Jr. ang pagpapalawak ng energy storage capacity at ang modernisasyon ng transmission grid sa pamamagitan ng smart and green grid plan upang mas mahusay na masuportahan ang paggamit ng malinis na enerhiya. Hinikayat din ng Pangulo ang lahat na ipagpatuloy ang ganitong kooperasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad upang makamit ang isang mas matatag, malinis at sapat na supply ng enerhiya para sa pag-unlad ng ekonomiya at mas maliwanag na kinabukasan ng mga Pilipino.
1: It proves one point. We are for clean and green energy, but also world-class. The president has been very clear from the start. We need to have 35% by 2030 na renewable na siya, whether solar, wind, or kung hydroman. And this project gives us a big jump towards that objective. These kinds of projects will help our country reach its goals.
3: So this provides more affordable renewable energy for the Philippine market.
6: Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. It's public-private partnership, support and encouragement by the President. We couldn't have done it without his endorsement. The government agencies, the local government units, and the host communities have been very cooperative in assisting the workers to complete.
7: This M-Terra solar project stands as one of the clearest expressions of that commitment. The phase one has already reached about 91% completion. It's expected to be fully commercially available by August of this year. As operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Indeed, the M-Terra solar project is proof that the Philippines is capable not only of envisioning world-class infrastructure, but also delivering it. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix. Equally importantly, its impact will be felt in the daily lives of our people. Once again, congratulations to everyone who was involved in this grand project.
0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
8: Unang tanong mula kay Lef Narciso, DZRH.
9: Good morning, Yusek. Kahapon po ay naglabas ng statement si VP Sara, and she reiterated that the complaints against her are not supported by evidence. Sabi niya po, hindi magiging makatotohanan ang mga kwento lang sa paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman, pag-iimbento na may assassination at paglikha ng mga gawa-gawang ebidensyang susuporta dito. Ano pong masasabi ng malakas?
0: So, ang Vice

0: sabihin na paulit-ulit na walang basihan. Since it was the vice president who admitted in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the president, the first lady, and the house speaker. Ano pa ba ang dapat na patunayan? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa vice-presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
1: Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV.
2: Good morning, Yusek. Yusek Defense Counsel Mark Vinluan during the impeachment trial emphasized their position that the statements made by VP Duterte were not threats in the first place dahil ito raw po ay pagtugon lamang sa Q&A.
0: Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So, ang ganitong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat or maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang panalang to sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, vice-presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng vice-presidente noon? Kung hindi, ano yun? Wala siyang binanggit. Sinabi lang paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng vice-presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niyang yon? In the first place, wala siyang dininay na ito ay kanyang sinabi. Gina-justify na lamang nila kung bakit nila ito sinabi. Dalawang reasons kung bakit niya daw ito sinabi ayon sa kanyang mga abogado. Una, di umano ay oppressive ang House of Representatives patungkol kay Attorney Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil di umanong may grave threats. So itong mga justifiable reasons na ito, since sila ang nag-bring up, sila ang dapat magpatunay kung totoo ito.
2: Yusek, binanggit din po na it was never aimed directly to President Marcos FL and former House Speaker. Kung hindi naman daw po pinanood yung video, hindi naman daw po sila matutukoy.
0: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una,

0: hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsumate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.
1: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
2: Hi ma'am, good morning po. Ma'am, sinabi po ng prosecution na maihahambing yung kaso ni Vice President Sara Duterte sa isang public school teacher na naaresto po matapos di umanong magbanta sa buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pananaw po ng palasyo, how is it different dito po sa grave threat allegations against VP Sara?
0: Pareho may pagbabanta. Pero doon sa issue ng teacher na agad na hinuli, agad pinakulong, at sinabi ng NBI officer at the time na siya yung humuli doon sa teacher, ito ay mali dahil may issue about national security. Ang ginawa ng teacher, nagsabi siya, nag-post siya na nag-offer siya ng 50 million sa taong magpapapatay kay dating Pangulong Duterte. Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang siya. Biro man ito o hindi, may kakaya naman siya na i-produce ang 50 million? Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang. So wala pang meeting of the minds. Pero kay Vice Presidente, kay Vice President Sara Duterte, inamin niya mismo sa video na may kausap siya at sumang-ayon. No joke, no joke. Doon makikita na meron ng pagkakasundo ang dalawa. Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang Vice Presidente natin, may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement, at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sino man. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
1: Sunod na tanong mula kay Junel Maribojo, QNTV.
3: Maganda tanghali po, Yusek. Ibang usapin naman po. Nagbabanta ang pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo dahil dun sa nagpapatuloy na giyera ng US at Iran. Ano po ang inaasahang tulong muli sa mga maapektuhang sektor? At isingit ko na rin po, magkano po ang inilaan para sa subsidiya sa ilalim ng 2027 NEP?
0: Sa ngayon po ay nakausap natin mismo si Secretary Banoy at sila man po ay inaatasan na na pag-aralan ang sitwasyon at kailangan na balansihin ang mga pangyayari dahil kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangan matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balancing pamamaraan. So, inaaral po ito ngayon according to Secretary Banoy Lopez.
3: Yung pong dun sa subsidies, meron na po bang figures para dun sa ilalaan for 2027 na budget?
0: Wala po tayo munang babanggitin about the 2027 budget. Hayaan po natin ang Pangulo na siya pong mag-ulat nito.
1: Sunod na tanong mula kay Christian Yuzores, DZMM.
4: Good morning, Yusek. Related po sa tanong ni Kuya Nel. Yesterday, more than 4 pesos yung itinaas ng kada litro ng diesel. And in lieu of this, Pasang Mazda said na sumulat sila sa Malacanang requesting the president, well, last week nila ipinasa, asking the president na ibalik yung pisong dagdag pamasahe na sinuspend last March. Is the president open to finally grant that fare hike for full implementation sa mga PUV?
0: Isinabay po rin natin ang tanong na ganyan dahil nga nakikita natin sa news. At muli binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan, pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer.
4: One follow-up lang, ma'am. May update po ba sa meetings ng Uplift Committee? Kasi last time ang in-announce ni President ay suspension or removal ng excise tax before sa kerosene and LPG, and pending pa yung pag-aaral sa suspension or removal ng excise tax sa diesel at gasolina.
0: Sa ngayon, wala pa pong naipapaabot sa atin na update. At kapag mayroon po ako naibigay sa akin na anumang impormasyon, ilalahad ko po ito sa inyo agad.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
5: Hi, Yusa. Good morning. Senator Aimee Marcos backs Washington's condemnation of the ICC and said, nagkikibit-balikat daw po ang administrasyon sa panawagang ito. We get that we're not part of America's policies, but how do you respond to the senator's claim and statement?
0: Sa ngayon po ay pinag-aaralan ano ang maaaring maging epekto nito. Pinag-aaralan din naman kung ano ang magiging epekto nito sa pagpapatupad ng ating batas.
5: And Senator Aimee also urges the government to disclose any agreements daw po sa kooperasyon ng Pilipinas sa ICC.
0: Anong dapat i-disclose? Meron ba siyang alam na dapat i-disclose? Yeah, just give us the context on that. Wala kaming alam kung ano yung gusto niyang i-disclose. So siya muna siguro ang bigay ng anumang impormasyon. Kung meron siyang alam na dapat i-disclose, at least makakaalam kami kung ano yun.
5: Yusek, last na po. Matagal na po tayong kaalyado ng Amerika. Are we supporting their call or are we neutral on this?
0: Sa ngayon, hindi po ako makakapagbigay ng anumang komento. Hihintayin po natin mismo kung ano ang nasa loobin ng ating Pangulo. At si Secretary Tess Lazaro ay atin din pong kinausap at siya rin po ay naghihintay ng announcement patungkol po dyan ng Pangulo.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror.
6: Good afternoon, ma'am. I-ask lang po namin kung may update na po kayang naibigay ang Congress sa Malacanang sa status ng 8 bills under Proclamation 1318 na gusto mapasan kagad ni President Marcos.
0: Yes, opo, Sam. Hiningi ko po talaga ang update patungkol po dito at basahin ko po. Yung National Center for Geriatric Health, pending pa po, pending bicameral conference committee deliberation. Number 2, Amendments to Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, pending bicameral conference committee deliberation. AICS, or Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, again, pending bicameral conference committee deliberation. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act for enrollment process. Last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas schools act. Enrolled copies sent to Malacanang June 25, 2026. Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Sponsored in the plenary last June 17, 2026. Anti-political dynasty law. House of Representatives approved on third reading. Senate second reading period of interpellations. Presidential Merit Scholarship Program. House of Representatives approved on third reading. Senate pending with the Committee on Higher Technical and Vocational Education. Yan po ang pinaka-update sa ngayon.
6: Follow-up ko lang po. Is the palace confident na mapapasa pa rin po kaya yung mga priority bills within this year amid dun sa expected start ng budget season next month at saka yung ongoing impeachment trial?
0: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan, so mas gusto niya po ito maipasa agad.
6: May mention po kaya ito ni Pangulo sa SONA?
0: Ayokong pangunahan ng Pangulo.
6: Sige po, thank you po.
1: Okay. Santar mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
7: Hi ma'am. Ma'am, dun sa improving survey lang ni PBBM, ano po ang reaksyon ng Palacio dito? From 49% the satisfaction, 45% na lang siya, and 38% naman daw po yung satisfied.
0: Siguro, every time na itatanong niyo sa akin ang survey, every time, ito lang ang sasagot ko sa inyo. Kaya uulit-ulitin ko na lang to. Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
7: So ma'am, how important yung survey or dinidisregard ba totally ng president?
0: Hindi yan dinidisregard. At ito naman nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
7: Ang follow-up na lang po dun sa ICC, nabanggit na po ba ni Pangulong Marcos kung napag-usapan ba ulit kung dadalo, ay, magme-member ba tayo ulit?
0: Wala pa po. Katulad ng dati, wala pa po. Mm-mm.
7: Thank you.
1: Follow-up question mula kay IV Reyes, billionaire yun. Oh, Ace Romero, Philippine Star.
8: Yusek, about ICC, nabanggit nyo there will be efforts to study the potential impact of the US pronouncement regarding the ICC. Una, who will study the impact? And ikalawa, ano yung maging scope ng study na gagawin?
0: Ginausap ko po, mismo sa Secretary Tess Lazaro, at mayroon po silang maaaring imansahe dito, pero kakausapin muna po nila ang Pangulo kung ano talaga ang maaari nating stance patungkol dito.
8: Given na meron pong ongoing efforts to run after fugitives and then meron tayong coordination with them with regard to the drug war, how will this affect or potentially affect yung cooperation natin with the International Tribunal?
0: Since meron po kasing pinupursue patungkol sa justice para sa atin din mga kababayan na di umano ay naging biktima ng karumal-dumal na pagpatay, hindi ito basta-basta mapapabayaan ng ating gobyerno. So, pero still, hindi po tayo mangunguna kung ano po ang magiging pronouncement ng Pangulo patungkol dito. Dahil ang buhay ng bawat tao, ang hustisya para sa atin ay mahalaga. So, kung ano man ang kahihinatnan ng kaso sa ICC, sa tingin ng Pangulo, ay hustisya ang maidudulot nito. Hindi lang sa di umanong biktima, kundi din sa mga masasabi nating respondents o defendants or accused.
8: So is it accurate to say that despite that review, tuloy yung cooperation ng government, ng Philippine government sa ICC with regard to the drug war related cases?
0: Wala po ako sinasabi. Ang sabi ko po, mahalaga ang hustisya, pero hintayin po natin kung anong pronouncement ng Pangulo patungkol dito.
8: Under review pa?
0: Under review.
8: Okay, salamat po.
1: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, suporta ng pamahalaan para sa mga kabataang atleta, isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Sipag, dedikasyon at husay sa larangan ng sports, iyan ang alay ng mga atleta sa ating mga bansa o sa ating bansa tuwing nasa paligsahan. Kaya naman, 1,000, todo suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng pamahalaan sa mga natatanging kabataan. Kahapon, July 14, ay tumungo ang Pangulo sa National Academy of Sports sa New Clark City upang mag-inspeksyon sa mga pasilidad. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon si DepEd Secretary Sonny Angara at NAS Executive Director Francis Carlo Diaz. Kabilang sa mga binisita ng Pangulo ang Academic and Administration Building at Multi-Sports Gymnasium na kasalukuyan na nagagamit para sa pagsasanay at pag-aaral ng mga scholar. Layunin ng National Academy of Sports na maghatid ng world-class learning at coaching sa mga atletang Pilipino bilang suporta sa grassroots sports development ng ating bansa. Ang nais ng Pangulo, walang batang atleta ang mapag-iiwanan dahil sa kakulangan ng oportunidad. Hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na bigyan ng pagkakataon ang mga bata upang linangin pa ang angking husay sa iba't ibang larangan ng palakasan. Maliban sa pagiging full government scholars, ang bawat estudyante ng NAS ay may access sa maayos at ligtas na dormitory at daily meals at snacks. Nakakatanggap din sila ng strength and conditioning support, 24-hour student care at monthly allowance na 3,000 pesos. Batay sa tala, nasa 247 ang scholars ng NAS sa iba't ibang programa gaya ng aquatics, athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis at taekwondo. Umabot din sa 1,029 medals ang naiuwi ng NAS athletes mula sa national at international competitions noong 2025. 26 medals naman ang nasungkit ng mga student athletes sa 2026 palarong pambansa. Sa tulong ng mga guro at coaches at world-class facilities ng NAS, nahahasa ang husay ng mga bata upang balang araw ay mapabilang sa liga ng elite Filipino athletes.
9: Definitely, yung NAS is indikasyon ng kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating sports program. Dahil it will be the future breeding ground for our elite athletes and our medal winners, yung mga the next Heidelin Diaz, the next Carlos Yulo, the next Alex Ayala.
10: All students are full government scholars and then we provide full housing, board and lodging to them. So 24/7 care ho yung nabibigay namin sa mga estudyante nila. Pero all throughout the whole calendar school year, nandito lang po sila sa academy, studying and training in their respective sporting events.
11: I want to thank Mr. President Bongbong Marcos po for the support na binibigay niyo po sa lahat ng student athletes po dito sa NAS. Kasi napakalaking tulong po nito na ibigay niyo sa amin kasi nagkaroon po kami ng place na talagang mahahasa po namin yung kung anong dapat namin, mga talento po namin, and yung skills na dapat po namin i-improve.
0: At bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement. Naitalaga po bilang chairperson of Government Peace Implementing Panel for the Government of the Philippines More Islamic Liberation Front Peace Process, si Secretary Mel Senon S. Sarmiento. Yun lamang ang ating announcement sa ngayon. Senen, Mel Senen S. Sarmiento. Ang ibinigay po sa atin sa ngayon ay na italaga rin siya. Okay? Ibibigay ko po ang ibang mga mensahe patungkol po dyan. Okay? At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay makabayan. Nililinaw ang ebidensya at hindi nagpapalabo ng katotohanan para sa interes ng iilan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
12: Sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni o inanunsyo ni Undersecretary Claire Castro yung pagkakatalaga kay Secretary Mel Senon Sarmiento bilang chairman ng Government Peace Implement Panel for the Government of Moro Islamic. Samantala, sa iba pang usapin na itanong rin yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang naipakitang ebidensya ang prosecution sa mga reklamo laban sa kanya sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sabi ni Jose Castro, naniniwala ang ikalawang pangulo na wala siyang ginawang pagbabanta sa first couple, kahit nakita naman niya ng buong mundo yung video kung saan niya binitiwan yung mga pahayag na mayroon na siyang kinausap na assassin noon. Paano daw walang basihan kung mismong si VP Sara na yung umamin sa mga video noon na nakakausap na siya ng tao na willing pumatay sa first couple at sa dating speaker? Ano daw ba yung dapat pang patunayan? Ayon daw sa rules of court, kapag mayroong mga ganitong pag-amin at ginustify pa ng mga abogado nito, yung burden of evidence ay inililipat doon sa tao na umamin na siya yung magpapapatay. Dapat sila daw yung magpatunay ng nararapat na rason kung bakit niya nasabi yung mga pahayag na yan. At kung hindi raw pagbabanta yung tawag dyan sa mga pahayag ni VP Sara, tulad ng sinasabi ng kampo nito, ano pa daw ba yung ibang maaaring maitawag dito? Yung sinasabi naman, yung sinabihan na nais ipapatay ang first couple, hindi raw yan maituturing na simpleng grave threat lamang, lalo't issue na niya ito ng national security, lalo't ang pangulo na mismo ng bansa yung pinagbantaan. Hindi daw normal yung mga ganitong klase ng depensa mula sa kampo ng ikalawang pangulo. Bukod dito, ang nagbabantaan niya hindi lamang isang simpleng mamamayan, bagkus ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Kung hindi daw yan assassination plot at walang pagbabanta sa buhay ng pangulo, ano pa daw ba yung maaaring maitawag dyan? Sa ibang usapin pa, sa gitna pa rin ang banta ng muling patuloy na fuel price hike dahil sa US-Iran war, na itanong sa Malacanang kung may inaasang tulong ba yung gobyerno para sa mga pinag-apektado nitong kaguluhan na ito. Sabi niyo si Castro, na itanong na niya ito sa Department of Transportation at inatasan na daw ang DOTR para pag-aralan yung sitwasyon. Kailangan kasi anyang balansin yung mga pangyayari, lalo na sa pagitan ng pagtaas ng pamasahe na magdodomino effect yan sa pagtaas din ng presyo ng ilang mga produkto. At kaugnay naman doon sa apela ng ilan sa ating mga transport group na ibalik yung piece of fare increase dahil tumataas na naman yung presyo ng petrolyo, ang sabi ni Jose Castro, kasama ito sa mga inaaral ngayon ng Transportation Department to make sure na yung ayuda na ibibigay ng pamahalaan na ayon, tama at walang sektor na maiiwan. Samantala, doon naman sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na tila ay pinagkikibit-balikat ng administrasyon yung isinusulong ng Estados Unidos na i-boycott yung ICC. Ang sabi ni Jose Castro, pinag-aaralan na rin ito ng pamahalaan yung maaaring epekto ng polisiyang niya ng US at magiging posibleng epekto nito sa pagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Kaugnay doon naman sa walong panukala na nasa ilalim ng Proclamation 1318 o yung mga nais maipasa agad ng Marcos Administration, sabi ni Jose Castro, pending pa itong mga panukala na ito, kabilang dyan yung AIX Act, yung pag-amyenda doon sa masasansyang pagkain para sa batang Pilipino Act, maging yung anti-political dynasty law at yung Presidential Merit Scholarship Program. Gayunpaman, ang Malacanang umaasa pa rin na mapapabilis yung paggulong ng mga panukalang ito at maipapasa ito sa lalong madaling panahon, lalong priority measures ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, na itanong rin yung pinakahuling survey ng SWS kung saan kinakitaan ang improved na satisfaction rating kay Pangulong Marcos, ang pagbibigay din niya sa Castro, hindi kailanman affected ang Pangulo sa mga numero na yan. Ang focus ni Pangulong Marcos, trabaho lamang, so tumaas man yan o bumaba, mananatili si Pangulong Marcos na nagsiservisyo lamang sa mga Pilipino. At ito na muna, pinakawalan mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
14: Maraming salamat, Raquel Bay. Natin po ay napakinggan po natin ng Palace Press Briefing. Ang oras po natin, meron na po tayong 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para po sa Bagong Pilipinas ngayon.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
17: Tama po, Yusek Caboy. Magandang tanong po yan. Ang Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas, gaya po na nakikita nila ngayon sa screen, ay isang modernong facility, safe, secure, and sanitary, base na rin sa international standards. Ibig sabihin rin ho, ang disenyo ho niyan ay may nakaakibat na para sa mga medical and health needs ng ating mga persons deprived of liberty. Meron ho yung 24/7 na naka-duty na doctor at nurses. Meron po yan facilities na tinatawag naming infirmary, may ward sa loob na kung pwede makonfine, at matututukan ng mga pangangailangan medical ng kahit sino man hong PDL, basta ho nakakulong dyan sa Quezon City Jail.
18: Okay. Sir Jirex, despite of nasabi nyo nga po na international standards na meron tayo, perhaps an assurance po na wala pong special treatment ay ibibigay ang BJMP.
17: Tama po, pantay-pantay po ang pagtrato ng BJMP sa lahat ng nakakulong, pare-parehas, walang special treatment. Hindi lang ho ito pulisiya ng BJMP, kundi talagang may reminder at pinag-utos pa ho ng aming sekretaryo ng DILG, Secretary John Bicrimulya, at ng aming bagong Chief BJMP, Jail Director Efren Imeño, na talagang walang special treatment at sino man na mapapatunayang nag-violate dito ay mananagot at kakasuhan ng ating pamunuan.
19: Kaya may mga special considerations ba or protocol ang BJMP para sa mga detainee na may iniindang karamdaman or may particular na pangangailangang medikal?
17: Tama, Yusek Caboy. Meron din naman po. Kasi hindi marami rin ho tayong PDL dyan sa Quezon City Jail. May laman ho yan at more than 3,300 na PDL na nakakulong. Mostly in general population. Ganun din po kapag may mga katulad vulnerable population, vulnerable PDL, mga may sakit, senior citizens, ay may mga considerations po tayo sa pinaglalagyan nilang selda, ideally malapit sa infirmary, or kung kailangan talagang may gamutan na gagawin ay sa infirmary mismo. Meron din tayong persons with disability na may special access ang kanilang mga selda. Ganon din ho at iba't iba, kung ano po ang risk nila at mga pangangailangan nilang medical at paano sila mamumuhay sa loob ng kulungan ay gusto rin natin na maayos at makatao ang pamamahala sa kanila. Kaya provided naman po hanggat maaari ang kung ano man ang kakailangan nila, medical man yan o yung pang-araw-araw nilang kailangan.
18: Okay. Sir Jirex, ano naman po ang masasabi ng BJMP sa pahayag ng mga abogado ni Senador Marcoleta na maaaring makaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon ng pasilidad?
17: Una po, nirerespeto naman po natin ang kanilang opinion o obserbasyon sa about dito sa kulungan natin. Sa parte ho ng BJMP, makakaasa naman ho sila, kahit sino pa man ho, na ano, maayos ho itong facility na ito, titiyakin naman ho natin ang una security nila at ang well-being ng kahit sino man hong nakakulong dito. At rest assured, katulad ho nung sinabi ko kanina, may doctor ho tayong tinalaga, exclusive for Quezon City Jail. At ito ay isang infectious disease expert na doctor. 24/7 may nagpapalitan ng nurses, nakatutok sa kliyente nila at hindi lang, pati sa ibang may sakit sa loob ng Quezon City Jail. At kung hindi naman po kakayanin basta may order ng doktor, ay willing naman ho, may mga available hospitals naman po sa labas na dadalhin agad ng BJMP kung kinakailangan.
19: Ako, alam ko na yung sagot dito sa tanong na to, pero tatanong na rin natin, sakaling may pagbabago na irerekomenda ho o karagdagang hakbang ang Sandigan Bayan matapos ang inspeksyon nila, handa ho bang ipatupad ito ng BJMP?
17: Tama po, una tatalima ho ang BJMP sa kahit anumang utos ng ating korte o ng ating mga otoridad. Sa katunayan ho, bago pa ho ito makomit ang ating mga high profile detainees, may mga recommendations na rin ho sa Sandigan Bayan and other oversight authorities sa BGMP. For example, yung paglalagay ng mga access to lawyers and visitation na mga online visitation na nag-comply naman ho ang BGMP at naglagay tayo. At kung may darating pa hong additional na mga rekomendasyon, basta naaayon sa batas at kakayanin ho ng budget ng BGMP, ipapatupad ho agad ito.
18: Okay. And Sir Jerex, if we can paint the picture para po mas maliwanagan din yung mga nag-aalala din kay Senator Marculeta, pakilarawan po yung kasalukuyang kapasidad at kondisyon ng BGMP tulad ng ventilation, supply ng tubig, at iba pang pangangailangan. At nabanggit nyo nga po itong safe, secured, and sanitary.
17: Okay po. Overall, ito ay isa sa pinakabago at moderno nating piitan. May laman po itong 3,300 at ang selda sa general population, no, halos lahat naman ho ng selda ay may sukat na nasa 50 square meters. May laman na 10, may 5 double deck, 2 ventilador at 2 palikuran o banyo. At 10 ang laman nito, ang computation ho kasi natin ay 4.7 square meters of living space kada isang tao. Ngayon po, sa mga special population katulad ng senior citizens, may sakit, vulnerable population, ay may access ho sila yung nasa bandang gitna. Yan ho yung central health facility natin. May infirmary ho yan, may selda rin ho yan. Kumbaga, selda rin ho, kaya lang nasa ward siya at may access na 24/7 sa ating medical personnel. May mga facilities ho yan for laundry, accessible na tubig 24/7, maayos na kuryente. Ventilation ay well-designed, maayos, tagusan ho ang hangin dyan. And may mga available facilities tayo like library, classrooms for alternative learning system, may college education na rin po dyan na ongoing, livelihood and other programs, may access to visitation. Kung gusto po nilang online ang visit, may facilities po tayo for online visits, idalaw na tinatawag, may online hearing din ho. At the same time, the facilities, the equipments are modern at kung kailangan dalhin sila sa hearing sa labas ay madadala naman ho sila. In general, mas marami rin ho tayong employees dyan. Response team ay available din. And overall, well-equipped and well-manned ang ating facility.
19: Kuya, ang mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
17: Sa ating po mga kababayan, makaasa po kayo na ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ng mahirap, may posisyon o wala, lahat ho yan, ordinaryong PDL ang pagtrato natin. At makakaasa ho sila na magiging profesional, walang kinikilingan at pantay lamang ho, patas ang pagpapatupad natin ng mga pulisi at batas ng ating lipunan. Yun lamang po, maraming salamat po.
18: Maraming salamat din po sa inyong oras, Jail Superintendent Jerex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Thank you, sir.
19: Posibilidad ng extension ng no disconnection policies sa singil ng kuryente, ating tatalakayin kasama si Atty. Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Atty. Hines, magandang tanghali po.
20: Magandang tanghali naman po sa inyo lahat.
19: Atty. Kasi sa lukuyong pong pinag-aaralan ng ERC or ng Energy Regulatory Commission, ang posibilidad na palawigin pa ang no disconnection policy na nakatakdang magtapos ngayong July 31. Naku, ano po ang dahilan ng extension na ito at ano-ano yung mga pinag-aaralan pa ho ninyo bago ito aprubahan?
20: Malaki-laki pa din yung binabayaran nating mga consumers at saka tumataas pa din. Kaya ang tinitingnan namin ngayon ay para makatulong din sa ating mga consumers ay palawigin yung low disconnection policy na magtatapos itong July 2026. Ang tinitingnan lamang namin ngayon ay kung gaano kahaba o gaano kaiksi lamang yung aming pagpapalawig nito. 1 month ba o 2 months ba? Kagaya din tatlong buwan yon, May, June, July. Kaya yun yung tinitingnan namin ngayon. Kung ano yung pinakamaganda at patas, hindi lamang sa ating mga consumers, pati na rin yung ating mga distribution utilities. Kasi kung papalawigin mo naman yung load disconnection at walang magbabayad, baka makompromiso naman yung mga babayarin sa mga suppliers ng kuryente na kailangan ding bayaran ng ating mga distribution utilities.
18: And marami pa rin pamilyang Pilipino po ang nahihirapang bayaran ng kanilang electric bills dahil sa sunod-sunod na pagtaas po ng generation charges nitong mga nakaraang buwan. Sabi nga po nila, kahit anong pagtitipid nila, tumataas pa rin yung kuryente, baliwala din. Sa inyo pong assessment, gaano po kalawak ang epekto nito sa mga consumers at paano po sila tinutulungan ng ERC sa kasalukuyan?
20: Ay, alam namin at nakikita namin sa social media at mga dumudulog din sa aming tanggapan na marami talagang reklamo. May mga reklamo na mali yung reading, bakit sumobrang taas, ito lang yung konsumo ko, biglang tumaas ng mga dati mga 600 lang, tapos biglang naging 10,000. May mga ganung kaming nakikita na mga complaints. Kaya yun yung tinitingnan namin ngayon, kung bakit nagkakaroon ng mga ganong sitwasyon. Kaya nga ang inungungkahi namin sa ating mga consumers ay mag-file ng mga complaint dito sa amin sa ERC. Para kasi makita din namin kung bakit nagkaganon yung mga bills ng ating mga consumers. Kasi kung kunwari biglang tumaas, wala namang masyadong nabago doon sa mga appliances, hindi naman gaano kataas yung diferensya ng rate ng nakaraang buwan at saka ngayong buwan, baka yung metro muna ang may diferensya. Kaya meron kaming mga ganung remedies na ibinibigay sa ating mga consumers pag sila yung nag-file sa ERC. Kagaya nun, pag estimated consumption, billing adjustment, differential billings, may mga billing errors through the fault or negligence ng ating mga distribution utilities, pag nag-file sa amin sa ERC, ay nag-i-issue kami ng safe disconnection. Ayun, kung meron namang mga unusually high bills, usually mga high bills na yan ay ang pinababayad lang for the meantime ay yung average monthly consumption for the last 12 months bago yung bill in question. So, hindi yung mismong bill. Ayun, tinitingnan din natin na huwag ding abusuhin. Kasi mahirap din yung mag-issue kami ng no disconnection pag may dispute . Kasi itingnan din talaga kung meron bang basehan yung dispute o wala. Ayun, kung talagang wala nang basehan yung dispute para lang makapag-reklamo, magpa-file, yun naman yung mahirap din payagan na pati yung mga ganung disputes ay walang putulan. So, depende kung ano yung klaseng dispute na itinulong sa amin para magbigay kami ng tamang remedyo para sa ating mga consumers at sa pagdetermina kung ano-ano yung mga tinatawag na reliefs para sa mga consumers ay tinitingnan natin yung circumstances ng dispute at saka nasa batas ba at makikita talaga na ito talaga yung dapat na relief na kailangan ibigay sa ating mga consumers.
2: Attorney, inaprubahan din ho ng ERC ang hiling ng ilang electric cooperatives at distribution utilities na unti-unting ipataw ang pagtaas ng singil sa kuryente. Paano ito makakatulong sa mga consumers?
20: Yung kasing mga generation, di ba yung ang pinakamataas na component ng ating binabayaran buwan-buwan ay yung generation charge. It actually accounts for between 50% to 70% out of your total bill. Ngayon, may mga sobrang taas na mga generation charges. Ngayon, ang mga distribution utilities, nag-susumiti sila ng request sa amin na i-stagger muna yung pagpapataw at pag-re-recover ng generation cost na yon. Kaya ang ginagawa nila, pinagbibigyan naman namin ay assuming na merong nung generation cost yung ipapataw at sisingilin itong buwan na to. Kaya kung sa sungat total niyan ay mas mababa yung sisingilin muna sa ating mga consumers dahil mas mababa yung generation charge. Kaya lang ang mangyayari diyan ay kung kunwari ilang generation charges ng ilang buwan yung ganun ang magiging sistema, magpapangabot din ang magpapatong yan. Pero at least hindi siya isa-isa. Meron yung time na talagang kukunti na lang hanggang sa tuluyang bayad na yung generation charge.
18: Para sa interes.
20: Para na ito lahat sa ano, sa lahat ng electricity consumers, hindi na lang na yung sa mga residential. Kaya tinitingnan din namin ano ba yung dapat na polisiya ngayon. Inamendahan namin yung Magna Carta for residential electricity consumers. Para na ito lahat sa ano, sa lahat ng electricity consumers, hindi na lang na yung sa mga residential. Kaya tinitingnan din namin ano na ba yung dapat na polisiya ngayon, ano na ba ang bagong mga batas at saka ano yung teknolohiya na meron na tayo para naman magamit ito para sa kapanan ng ating mga consumers. Kaya yun lagi ang tinitingnan namin dito sa commission. Ano yung mga pwedeng i-issue na mga bagong polisiya para sa makakanatin ng ating mga consumers.
2: Attorney, may mga nagbababala din na posibleng tumaas pa ang inflation dahil sa domino effect na mas mataas sa presyo ng enerhiya habang nagpapatuloy ho ang oil crisis. Sa inyong pananaw, paano nakikita na magiging epekto nito sa electricity rates sa ating bansa?
20: Kasi talagang dahil yung ating mga fuel, yung panggatong ng ating mga generation companies ay imported, ano, lalo na yung mga coal power plants o kaya yung mga oil-based na power plants, ay hindi talaga maiwasan na magkakaroon ng epekto yung pagtaas ng presyo ng fuel doon sa generation charge. Isama mo na din pag nagkaroon ng peso devaluation. Yung nag-depreciate yung piso natin kasi ang pangbabayad naman natin is dollars. Kaya magkakaroon din ng epekto ito. Kaya talagang hindi na siya mayos. Kaya lang, ang tinitingnan natin ngayon ay dami pa ng ating mga renewable energy resources. Kasi yun, wala ka ng problema sa panggatong mo eh. Nandun na yung, it's the solar, the wind, the biomass. Nandito na, unlimited yung supply. Kaya ito ay ipinapanukala o kaya ito yung sinusulong talaga ng komisyon para dumami yung penetration ng mga RE para mabawasan din yung percentage share ng mga generating plants natin na gumagamit pa rin ng imported fuels.
18: Alright. Attorney, pakipaliwanag natin po, ano po ang posibleng epekto ng panukalang alisin ang excise tax at VAT sa langis, kuryente, tubig pagdating po sa presyo ng kuryente at sa industriya ng enerhiya?
20: Sa una, no, talagang bababa yung babayarin sa kuryente kung tatanggalin yung excise lalo na sa electricity. Pero sa amin, ibinapatunan lang namin sa Department of Finance para at least makita nila sila nang magsasabi kung ano ba yung pinakamagandang polisiya. Kailangan bang tanggalin yung excise tax o yung value added tax o kailangan kung kailangan ma-maintain pa yung ano. Pero kami sa komisyon, basta mas makabubuti para sa mga consumers ay doon kami. Doon yung aming pagiging posisyon doon. Pero syempre, nasa gobyerno din kami, titingnan din namin. Kailangan balansin talaga. Ano ba yung talagang pangangailangan ng ating mga consumers at ano din yung pangangailangan ng ating gobyerno? Kasi yung kung wala rin kulang din sa budget ay makakapekto din sa serbisyo ng ating gobyerno.
19: Attorney, ito yung inaasahan naming tanong ni Joshua at ang karamihan sa ating mga kababayan. Ano ang aasahan natin ho mula sa ating ERC sa mga susunod na buwan upang maprotektahan ang kanilang kapakanan habang pinanatili ring matatag ang ating power industry?
20: Kagaya nga yan, nabanggit ko na kanina, nagkaroon tayo ng amendments doon sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Parami kami mga bagong pulisiya na nakalagay doon. Makikita na lamang natin doon. Nandun na rin yung remedies ng ating mga consumers doon sa kanilang mga disputes o kaya sa mga concerns. At doon naman sa mga rates, tinitingnan talaga namin na tama ba yung ipinapasang mga rates ng ating mga distribution utility sa ating mga consumers. Kinukonfirm namin yon kung tama or meron bang overcharging o kaya kailangan ba ng recoveries. Pag nagkaroon ng mga ganung resulta, yun yung mga pinapatupad namin. Lalo na kung nagkaroon ng over recoveries, yun ay palagi naman naming pinaprefund yung sa mga distribution utilities. At tinitingnan din namin, kagaya nga nitong napag-usapan natin nung una, tinitingnan din namin, baka pwede pa namin palawigin yung stay of disconnection policy na magtatapos itong July. Tingnan lang natin kung isang buwan o ilang buwan yung magiging decision ng komisyon.
19: Ako, asahan ho namin ho yan, Attorney. At maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ho ng ating Energy Regulatory Commission.
18: Salamat, Attorney.
20: Okay, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo.
18: Samantala, sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo na matatagpuan sa Gapan, Nueva Ecija. Ito'y bilang patunay sa matibay na commitment ng pamahalaan na palakasin ang renewable energy at makapagbigay ng maaasahan at malinis sa supply ng kuryente sa bansa. May report si Clayzel Pardilla.
3: Sa mataas na bahagi ng Barangay Puting Tubig, Gapan, Nueva Ecija, nakalatag ang libo-libong solar panel. Kinukuha ang enerhiya mula sa sikat ng araw at ginagawang kuryente. Ito ang Emterra Solar Project, ang pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng proyekto. Nagbibigay na ito ng 750 megawatts ng renewable energy sa Luzon grid at nagpapailaw sa higit kumulang 700,000 kabahayan.
21: Sa oras na makumpleto na ang Emterra Solar Project, inaasahang makapagahatid ito ng malinis na supply ng kuryente sa 2,400,000 pamilya pagdating ng 2027.
22: This facility will be capable of delivering up to 3,500 megawatts peak of solar power to the grid. It is supported by 4,500 megawatt hours of battery storage capacity. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix.
21: Ayon kay Pangulong Marcos, mula July 2022 hanggang May 2026, naaprubahan na ng administrasyon ang higit 600 renewable energy contracts na inaasahang makagagawa ng 45 gigawatts ng kuryente. Bahagi ito sa layunin ng gobyerno na bawasan ang pagdepende sa inaangkat na coal o panggatong na ginagamit sa paglikha ng kuryente. Sa ganitong paraan, mababawasan din ang epekto ng global shock tulad ng krisis sa Middle East na lubhang nakaapekto sa supply at presyo ng kuryente sa Pilipinas.
23: Ito kahit walang ulan, this will go on. And at kagandahan nito, may battery siya. Mas stable siya. At ang sunod yan, dahil dito sa si system nila and sa laki ng project, eventually, ipupush niyang bumaba yung presyo din ng electricity.
21: Bukod sa paglipat sa malinis na kuryente, makababawas din ito sa toneto na ladang polusyon habang napararami pa ang oportunidad sa mga Pilipino.
22: The project is projected to generate nearly 23 billion pesos in financial benefits. And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development.
21: Kulezal Pardilia, para sa bayan.
4: Pagpapaigting ng relasyon ng China at mga bansang kasapi ng ASEAN, yan ang isa sa mga layunin ng isinasagawang China Walk Discover Shandong Media Tour sa China. Kabilang nga sa mga delegado mula sa Pilipinas ng Integrated State Media o ISM, mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, PTV at IBC 13. Sa pamamagitan ng ISM ng Presidential Communications Office, maghahatid ito ng mga impormasyon para mapalakas pa ang pagtutulungan sa cultural exchange, agriculture at biotechnology. Mga impormasyon at tiyak na makatutulong din para sa mga Pilipino gaya ng mga magsasaka at mga overseas Filipino worker. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga Pilipino magsasaka at mga OFW na itinuturing ng mga bagong bayani. Bukod sa Pilipinas, nakikibahagi rin sa naturang tour ang mga journalist mula sa Vietnam at Indonesia. Ang China-ASEAN Media Tour ay inorganisa ng China Media Group bilang bahagi ng 35th anniversary ng China-ASEAN Dialogue Relations at 5th anniversary ng China-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership ngayong taon. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
19: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan, mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako si Undersecretary Apoy Paraiso.
4: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
25: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
26: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
27: Ngayon,
0: makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
25: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
1: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
1: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time, 1:06.
6: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board.
7: Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng
6: Doctors on Board.
7: Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
8: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Midweek na naman, araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Chad Oliva naman po dito sa programa na tatalakay sa kalusugan. Doc, itong buwan ng July, taon-taon, meron pang isang ibang mahalagang health campaign. Idineklara din ito bilang National Blood Donor Month sa bisa ng Presidential Proclamation Number 1021 na layon ay pataasin ang kaalaman ng publiko patungkol sa voluntary blood donation at bigyang pugay ang mga blood donor na tumutulong para masiguro na stable ang supply ng dugo para sa medical crisis, surgeries at iba pang mga sakit. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng blood donation, sino-sino yung mga pwedeng mag-donate, paano ang tamang proseso ng pag-donate ng dugo, at kung paano yung simpleng paglalaan ng ilang minuto ay maaring maging dahilan para makapagligtas ng isa o higit pang buhay.
5: Tama ka dyan, Ched, at napakahalaga ang usapin tungkol sa dugo dahil nasa dugo ang buhay nating lahat. One way or another, kung mamarapatin siguro na may pagkakataon tayo na may matulungan tayo o meron tayong maligtas na isang tao.
8: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin yung ating kwentuhan. Ayan. Ano-ano ba yung mga sakit o sitwasyon kung saan pinakamalaki yung pangangailangan sa dugo?
5: Yes, karaniwang kailangan ang dugo sa mga pasyenteng na aksidente. Sef, alam naman natin, no? Yung mga merong matinding pagdurugo, no? Yung mga inooperahan, so kailangan nila yan. Yung mga buntis na nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak, yung mga cancer patients, mga pasyenta na merong severe anemia, at may mga blood disorders kagaya ng thalassemia, yung mga merong sickle cell disease, nangangailangan ng regular na pagsasali ng dugo. Itong mga ganitong tipo ng mga pasyente, palaging kailangan ang dugo. Kaya nga, yung campaign natin when it comes to blood donation, hanggang ngayon, pinaiigting natin kasi marami talaga sa mga pasyente na nabanggit ko ang nangangailangan every minute of the day.
8: Mm-hmm. Doc, totoo ba na yung isang bag ng dugo ay pwedeng makatulong sa higit sa isang pasyente? At kung oo, paano ito nangyayari?
5: Oo, ang isang bag ng dugo ay nahati sa iba't ibang blood components. Kagaya ng red blood cells, yung plasma at saka yung platelets, nakahiwa-hiwalay ito. At bawat pasyente nangangailangan ng either one or all of the components ng isang dugo. Magkakaiba kasi yung pangangailangan ng pasyente. Posibleng makatulong ang isang donor sa dalawa o higit pa sa isang tao.
8: Mm-hmm. Ngayon, Doc, sino-sino ba yung mga eligible na mag-donate ng dugo? Ano yung mga basic qualifications.
5: Sa pangkalahatan, ano, ang dapat ay nasa mabuting kalusugan. Ito yung pinaka-importante.
8: Mm-hmm.
5: Yung edad, mga 16 years old hanggang 65 years old, pwedeng-pwede mm-hmm. pa rin.
8: Senior pala, Doc, pwede
5: yes,
8: pa.
5: Yes, pwedeng-pwede. Mm-hmm. Merong sapat na timbang, hindi bumababa sa 50 kilos. Normal yung blood pressure niya. Normal yung hemoglobin count. Ano? Ito kasing importante. At walang kondisyon na maaring makapanganib sa donor o tatanggap ng dugo. Ano? So, kahit sino pwede, ang pinaka-importante, ma-approve siya ng doktor.
8: Mm-hmm. Dok, kahit na naka-maintenance, okay lang. Halimbawa, hypertensive o lagi mataas yung BP, nakagamot, pwede ba yon?
5: Well, kung umiinom nga siya ng gamot at matataas pa rin yung blood pressure niya, hindi siya pwede.
8: Ang okay.
5: Importante talaga dyan, at the time of the examination, maayos na maayos siya.
8: Mm-hmm. Dok, yung mga sinasabi, 'di ba sinasabi na hindi basta-basta pinapayagan na mag-donate ng dugo, yung mga may tattoo o body piercing, kailan sila pwedeng mag-donate?
5: Yung mga may tattoo, usually nag-aantay tayo ng karaniwan mga 12 months ano o isang taon ano bago payagang mag-donate. Pwedeng-pwede naman, kaya lang they will have to wait ng mga 1 year pa. Ano? Ito ay para matiyak na walang infection maaaring naipasa niya dun sa dugo na idodonate niya.
8: Ayun, yun ang paliwanag doon. Dok, pwede bang maging donor kung kahit na hindi mo alam kung anong blood type meron ka?
5: Hindi kailangan na alam mo yung blood type mo, no? Kasi bago mag-donate, malalaman mo naman ito sa mga blood centers, no? Bilang bahagi ng proseso ng pagkuha ng dugo, no? So, walang problema.
8: Mm-hmm. Dok, meron bang mga blood type na mas mahirap hanapin o yung mas madalas kailanganin?
5: Oo, mas bihira ang type O na negative, no?
8: Mm-hmm.
5: Yung type AB nga mahirap na rin hanapin, ano?
8: Mm-hmm.
5: Kaya mahalaga ito dahil maaari itong gamitin sa mga emergency kapag hindi pa alam ang blood type ng pasyente. Mahalaga rin yung lahat ng blood types kasi iba-iba ang pangangailangan ng mga hospital, ano? So hindi lang itong type O na ito, hindi lang itong type AB. Lahat ng blood types kailangan niya ng mga hospitals, ano? Kasi hindi lahat ng pasyente puro type B or puro type A, ano?
8: Mm-hmm.
5: Marami sa mga pasyente nga natin merong type O na akala natin madami ang type O, ano? Yung mm-hmm. type O negative pala ko konti lang din, ano?
8: Okay.
5: Along with the blood type AB, no, yung mga ganyan. So mm-hmm. Kung meron kayong kakilala, may kaibigan ka, alam nung blood type at willing na mag-donate, yan, isa rin yan dun sa mga networking na ginagawa natin.
8: Kasi di ba sinasabi nga na yung universal blood type ay yung O, pero yun nga, may ano pala ito, dalawang klase pa rin pala, Doc. May negative, tsaka yeah. positive yung common.
5: Yes,
8: Doc, meron bang expiration ng dugo?
5: Oo, meron. Ano, yung red blood cells, maaaring maimbak ng humigit kumulang mga 35 days hanggang 42 days. Ano.
8: Mm-hmm.
5: Yung platelets naman, mga 5 hanggang 7 araw lang, pwede mapapanis na ito. Kaya kailangan magamit natin at that range ng or yung time span. At yung fresh frozen plasma, pwedeng tumagal hanggang 1 year ano, kapag tama yung manner ng pag-iimbak.
8: Mm-hmm. Dok, mapunta na tayo dun sa proseso ng blood donation. Paano yung tamang paghahanda na dapat gawin ng isang donor bago mag-donate ng kanyang dugo?
5: Kailangan dito na matulog siya ng sapat, ano? Uminom ng maraming tubig, kumain ng masusustansyang pagkain bago mag-donate, ano? Iwasan yung pag-inom ng alak, pagpupuyat, wag pumunta ng walang laman yung tiyan, ano? Kasi kadalasan nanghihina kasi sila . Para naman dun sa mga mayroong maintenance, siyempre, iinumin mo pa rin yan. Ano? Dahil kung tumaas na bigla yung blood pressure mo dun, hindi ka makakapag-donate.
8: Mm-hmm. Paano do kung bigla ka din at na ng period ay nakaschedule na yung blood donation mo?
5: Oo, kung normal naman yung pagre-regla, maayos ang pakiramdam ng babae, pwedeng-pwede. Pero kung sobra yung pagdurugo, nahihilos siya o mababa yung hemoglobin niya, maaring pagpaliban na muna niya yung kanyang pag-donate.
8: Mm-hmm. Dok, pagdating naman dun sa pag-i-screen, ano yung mga pag-usuri na pagdaraanan na ginagawa bago tanggapin ang isang donor, yung isang tao?
5: Yes, may mga health questionnaires tayo dito, ano, mga medical interview, kakausapin natin sila, yung vital signs, ika nga, ano, yung blood pressure, yung pulso niya, yung temperatura niya, yung timbang niya, napaka-importante. At saka yung hemoglobin test, no, kung gaano kadami. Kasi kung mababa na ito, eh, wala na siya pwedeng i-donate. Ano? Tinitiyak muna ng mga naligtas ang donor at ang dugong kukunin. Ano? So, dalawa ito. Yung donor itself at saka yung magdo-donate.
8: Mm-hmm. Doc, gano'n naman katagal aabutin yung buong proseso ng blood donation mula registration hanggang makauwi yung donor?
5: Eh, karaniwang tumatagal ng mga 30 minutes hanggang 1 hour. Ano? Ang buong proseso. Ang mismong pagkuha ng dugo ay mga 8 to 15 minutes lamang. Ano? So, hindi naman matagal. Mas matagal siguro yung nakapila ka.
8: Mm-hmm. Ayun. Okay. Doc, marami pa tayong sasagutin patungkol sa blood donation. Magbibigay lang ng paalala ang ating himpilan.
6: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating kaalamang Asian.
4: Kaalamang Asian.
6: Alam niyo ba na ang bansang Thailand ay itinuturing na biodiversity hotspot? Sa katunayan, tahanan nito ng humigit kumulang 10% ng mga species ng ibon at hayop sa buong mundo. Kasama dyan ang bumblebee bat, ang isa sa pinakamaliit na mammal. Ang munting paniking ito ay kasing laki lang ng daliri at ang bigat ay halos katumbas ng isang barya. At sa tulong ng Asian Center for Biodiversity, patuloy na pinoprotektahan ang mga ganitong natatanging yaman. Yan ang ating kaalamang Asian sa pangunguna ng Pilipinas sa Asian 2026. Navigating our future together.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Ang oras, 1:18 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
8: At ako naman po si Ched Oliva. At ang ating pinag-uusapan ngayong hapon na ito ang tungkol sa blood donation bilang ang buwan ng Hulyo taon-taon ay observance ng National Blood Donor Month sa alinsunod po yan sa Presidential Proclamation Number 1021. At kanina nga po marami na tayong mga nasagot patungkol sa ating health case gaya ng ano-ano ba yung mga sakit o sitwasyon kung saan pinakamalaki ang pangangailangan sa dugo. Sino-sino yung mga eligible na mag-donate nito? Ano yung mga basic qualifications? Sino-sino yung mga hindi naman basta-basta pinapayagan? Sinagot din natin kung pwede bang mag-donor o mag-donate kahit na hindi mo alam yung blood type mo. At napunta na rin tayo dun sa proseso ng blood donation. Paano ito iginagawa? Ngayon, Docs, ay baka pang tanong. Pagdating dun sa ano, sa pagkuha na ng dugo, gaano karami yung kinukuha at depende ba ito sa profile ng donor?
5: Yes, ano, karaniwang humigit kumulang mga 450 milliliters, ano, halos isang bag ng dugo ang kinukuha bawat donor, ano. Ito ay ligtas para sa karamihan na kwalipikadong adult donors, ano, at hindi karaniwang nagbabago, depende sa donor basta pasok siya dun sa requirement. So in other words, sometimes kumukuha sila ng mas mababa pa dito kung depende na dun sa profile ng pasyente. Pero ang usual, kayang-kaya ng isang pasyente yung 450 ml, yung isang bag.
8: Oo, okay. So, yun yung standard, Doc?
5: Yes, yun yung standard.
8: Mm. Doon sa ano, Doc, sa proseso ng pagkuha, may mararamdaman bang kakaiba yung pasyente? Kumbaga, may sakit ba siya na mararamdaman dito? Para may iba ba?
5: Wala naman siyang mararamdaman dito. Siguro yung tusok ng karayom lang, ano, pero otherwise karamihan doon sa yung mga nagkakaroon ng mga symptoms, yung nahihilo sila, ano, they usually stop the extraction. Pero kung during the process itself, wala talaga silang nalaramdaman.
8: Mm-hmm. Dok, meron ba mga pagkakataon na may mga blood donor na nade-defer o pansamantalang hindi pinapayagang mag-donate? Nandun na sa ano, kunyari halimbawa sa donation drive, mga ganon.
5: Well, ang usual naman dito na dahilan na nakikita namin, ano, yung mga tumataas yung mga blood pressures nila, ano, prior to the extraction, normal na normal ang BP, no, pagdating doon, dahil siguro first timer, ano, biglang tumaas yung mga blood pressures nila, yun ay hindi nila kinukuhanan.
8: Mm-hmm. O kaya pagod, baka naglakad pa ng mahaba papunta doon sa area, sa
5: yes,
8: lugar.
5: Yes, so maaaring kadalasan anxious sila, no, kinakabahan, yan yung mga ganun lang, pero usually kapag pinagpahinga sila at nag-improve yung blood pressure dahil sa pahinga, yan, they usually proceed.
8: Mm-hmm. Dok, gano'n naman katagal bago ma-replenish ng katawan ang nag-donate ng dugo, yung blood donor, gano'n katagal na bumabalik yung dugo na nawala sa kanya?
5: Yes, yung component na plasma ng dugo, ano, usually sa loob ng 24 hanggang 48 hours, napapalitan natin kaagad yan, mga 1 to 2 days, ano? Kung lalo na kung sapat ang pag-inom niya ng tubig, ano? Yung red blood cells naman, yung kulay pula, karaniwang bumabalik sa normal sa loob ng isang buwan hanggang dalawang buwan. So, halimbawa, na-extrakan ka, bumaba ng konting hemoglobin mo, expect mo na mag-improve yan in a month or two.
8: Mm-hmm. Doc, gano'n naman kadalas pwedeng mag-donate ng dugo ang isang healthy adult? Kunyari sa isang taon, ano ba yung allowed na dami o frequency?
5: Well, ang pag-donate naman, basta malakas ang pangangatawan mo, napasok ka dun sa requirements, pwedeng-pwede ka hanggang dalo, hanggang tatlo sa isang taon. Ano? Ang pinag-uusapan naman kasi dito, ano, yung nararamdaman ng pasyente. Pero siguro, yung mga elderly na, medyo sa isang taon siguro, nakaisa ka, pwedeng-pwede na siguro yun. Ano? Pero dun sa mga healthy individuals, pwedeng-pwede, makakadalawa o even tatlo pa nga, pwedeng-pwede.
8: Mm-hmm. Dok, ano na yung nangyayari sa dugong naibigay pagkatapos ng donation? Paano ito pinoproseso at ini-store?
5: Well, dinadala ito sa laboratory na kung saan hinihiwalay yung mga iba't ibang mga blood components, sinusuri kung may mga infection, ano, tinatype yung sa blood group, ano, at ini-imbak sa tamang temperatura, ano, hanggang kailanganin ng pasyente. So yung pinaka-importante dito, tama yung temperature nung pag-iimbaka, no, yung ref na nakikita natin, at saka yung na-check na siya, no, dun sa mga iba't ibang uri ng infectious diseases. Kailangan talaga dito, masuri siya sa mga infection, kagaya ng HIV, dapat negative. Yung hepatitis B, hepatitis C, dapat negative yan. Dun sa mga sexually transmitted infections, yung syphilis, dapat negative din dapat ito. Ano? At iba pang mga kinakailangan, mga pamantayan. Ano? Tinitiyak din yung blood type at saka yung histocompatibility. Ano? Bago isalin dun sa pasyente.
8: Mm-hmm. So, huwag tayong mangangamba na pwede tayong makakuha ng mga infeksyon o mga sakit dahil sa na-donate na dugo, ano? O
5: yes.
8: Natagapin nating dugo. Mm-hmm. Maling-mali po yung ganung paniniwala. Kasi nga may mga pinagdaraan ng mga proseso ito at mga test para talaga masiguro na ligtas ang mga dugo na idodonate. Ayan. Doc, paano naman ano yung mga dapat gawin naman pagkatapos mag-donate para makaiwas dun sa pagkahilo o iba pang discomfort?
5: Yan, pwedeng dapat siguro dito, no, magpahinga muna sila ng ilang minuto, iminom ng maraming tubig, kumain siguro, no, yung mga binibigay na snacks diyan, usually mayroon yang libreng merienda, ano, iwasan ng mga mabibigat na trabaho o ehersisyo sa loob ng isang araw, dapat yung benda, wag mo nang tanggalin ito kagad, ano, kasi baka baka hindi pa hilom yung sugat doon sa ano, baka mag-bleed lang ano. Pero yung mga dati nilang iniinom na mga maintenance medication, pwede nilang i-resume ito ano. Pero wag muna silang mag-engage doon sa mga tinatawag nating competitive sports ano, lakad-lakad lang ano, hindi pa pwede talaga yung, kasi siyempre nabawasan ka pa rin ng dugo, although konting-konti lang yon. Kaya lang ayaw natin kasi na magkaroon sila ng pagkahilo eh. Minsan pwede silang bumagsak dahil dito.
8: Siguro maganda umuwi na lang agad ano kapag tapos ng ano. Dok, halimbawa nakaramdam ng pagkahilo o hindi parang may something off dun sa nararamdaman mo matapos sa mag-donate. Ano yung dapat gawin? Tapos wala ka pang kasama.
5: Well, kailangan dito humiga muna ano, itaas yung paa Ito yung tinatawag nating Trendelenburg position. Ano?
8: Ayun.
5: So parang tinutulungan mo na yung dugo na bumalik sa puso ano. Uminom ng tubig o matamis na inumin. Yan. Malaking tulong yan. At magpahinga muna. Kung hindi nawawala yung mga sintomas o lumalala, magpatingin ka agad sa pinakamalapit na health facility.
8: Mm-hmm. Ayun. Doc, may mga pagkakataon ba na hinihimatay yung pasyente patapos sa kuhanan ng dugo?
5: Yung mga takot sa dugo, ano? Yung mga anxious. Minsan at the sight of the blood dripping dun sa ano, no, nakikita nila. Natatakot na sila ano, pero itong mga ganitong reports, napaka-konti lang nito at hindi nagiging sapat na rason para hindi ito matuloy ano, kasi when we check on the ano, if you're going to look at the risk benefit ratio, ang dami-daming benefit kumpara naman dun sa risk na yon.
8: Mm-hmm. Ayun. Kasi may mga ibang tao nga na parang may phobia, di ba, Doc, sa dugo. Makakita na sila ng patak, talagang grabe na yung ano nila, yung kaba at takot nila.
5: Yes, totoo yan.
8: Mm-hmm. Doc, kung madalas ka o halimbawa nag-donate ka ng ano ng dugo ngayong araw na ito, possible ba na manghina ka sa mga darating na araw? Kasi may ganung paniniwala eh na nang ano daw nanghihina o kaya ay nakakataba daw yung pag-donate ng dugo. Ano yung katotohanan sa karaniwang paniniwalang ito, Doc?
5: Well, definitely hindi ito nakakataba. No? Maaari lamang makaramdam ng pansamantalang pagkapagod yung mga ilang donors. Ano? Pero mabilis naman itong nawawala. Ano? Kung sapat naman yung pagpahinga, yung tamang pagkain, yung liberal yung fluid intake niya, magiging madali lang talaga ito. Sa lalong-lalo na dun sa mga malulusog na donor, ano, ligtas naman talaga ang blood donation.
8: Mm-hmm. Doc, gano'n rin ba katotoo na nakakalinis ng system ang pag-donate ng dugo?
5: Hindi ito yung tinatawag nilang paglilinis ng dugo or yung tinatawag nilang detox. Ano? Hindi ito. Ang pangunahing benepisyo ng blood donation ay ang makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan. So, akala nila dahil binawasan sila ng dugo, nabawasan yung dumi. Ano? Hindi po ito ang ibig sabihin nun. Ang katawan naman ay may natural na meron siyang sariling sistema para maalinis yung dugo at alisin yung mga waste products. It is by the way of our kidneys.
8: Mm-hmm. Ayun, may natural way para malinis din yung ating system. Ngayon, Doc, sa tingin ninyo, ano-ano yung mga dahilan bakit nag-aatubili yung ibang tao na mag-donate ng dugo at paano natin maaalis yung kanilang pangamba?
5: Kadalasan kasi yung dahilan yung takot nila sa karayom ano, we can relate siguro dun sa mga taong kapag nakita yung dugo, kulay pula kasi ano, lalong-lalo na kung pulsating yung ano yung dun sa mga na-aksidente, nakikita nila yung dugo, so nakatatak na sa mga kaisipan nila na nakakatakot pag nakakakita sila ng dugo. Ano? May mga maling paniniwala sila na delikado yung blood donation. Ang pinakamabisang paraan ay tamang impormasyon. Ano? Pagpapakita ng ligtas na proseso, siguro, at pagbabahagi ng mga kwento ng mga taong naligtas dahil dun sa mga blood donations natin. And yung mga blood donors, yun yung mga bayani natin ano? Na in their own way, nakatulong sila na madugtungan pa yung buhay ng isang pasyente.
8: Mm-hmm. Ayun, kaya nga, di ba, Doc, sinasabi na altruism,
5: yes.
8: Itong ano, itong pagbibigay ng dugo, na ibig sabihin, hindi mo iniisip yung sarili mo, basta ang mahalaga, nakatulong ka sa ibang tao.
5: Oh.
8: At di ba, kasi yung pakiramdam eh, kapag nakakatulong ka, di ba, nakakapagpataas ng iyong moral, maging yung iyong productivity din.
5: Exactly. At saka, Maganda siguro nga makita nila yung donor ay yung recipient ano para kadalasan kasi hindi na nagkikita yung dalawa eh.
8: Mm-hmm.
5: At saka once na na-donate mo na, ilalagay na nila talaga yan dun sa imbaka, no? Dun sa refrigerator kung tawagin nila, no? At nakakontrol lang talaga yung ano nito, yung temperature. Kagaya nung mga binili natin ng mga vaccines nung COVID-19, ano? Mm-hmm. Mayroong specified degrees ng na kailangan ng lamig, yung tama lang, ano? Ganun din dito sa mga ito. Kapag siguro na magkita yung donor at saka yung recipient, ano, matutuwa siguro yung dalawa, ano, lalong-lalo na kung very very grateful yung recipient, ano, kasi ang blood donation kasi hindi mo naman binabayaran yung dugo mismo eh. Mm-hmm. Binabayaran mo lang yung proseso. Mm-hmm. Pero yung dugo mismo walang bayad dito.
8: Mhm. Ayun. Lalo na 'di ba sa ano sa mga sa panahon ngayon sa social media marami nananawagan,
5: yes,
8: ng mga ano dugo na nangangailangan urgent, 'di ba? Yung mga ganung pagkakataon siguro after no kumustahin din natin ano pag nag-donate tayo ng dugo, kumustahin natin yung ano yung pinagsalina ng ating dugo para at least ano rin tayo makapag-connect din tayo sa kanila, 'di ba, Doc?
5: Oh, kung ako nga tatanungin, mas maganda siguro no magkaalaman yung donor at saka yung recipient. Ano, kasi nga, once na malaman mo na ito pala ang dumugtong ng buhay mo, napakalaki nung very very grateful ka eh, no? And emotionally parang parang may utang na loob ka. Yung utang na loob na ito, it's more like uy, yung parte ng dugo mo, tinulong mo, binigay mo sa akin, hindi ka naging madamot, parang gano'n. Ano? So, palagay ko mas marami pa yung magdo-donate kapag ganun.
8: Mm-hmm. Ayan. Sana mas naliwanagan na kayo patungkol sa mga bagay-bagay patungkol sa blood donation at naitama natin yung mga maling paniniwala patungkol dito. Sa ating namang pagbabalik, tatanggap na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labasang himpilan. Mga paalala uli.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
10: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
4: Doctors, doctors on board.
10: Doctors on board.
4: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
12: Pagod.

0: Kaming ina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka lang pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Health is wealth.
12: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
13: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
14: Doctors, doctors on board.
15: Doctors on board.
16: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Time check, 1:37 ng hapon at tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programa. At tulad nga ng aking nasabi kanina, magpapapasok na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa area ni Mary Ann Bastasa, Quezon City Transport and Traffic Management Department, nagsagawa ng clearing operation sa mga alternatibong ruta sa Congressional Avenue.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
20: Report. Nagkasa ngayon ang clearing operations ng Quezon City Traffic and Transport Management Department sa ilang alternatibong ruta sa kahabaan ng Congressional Avenue, partikular sa Barangay Bahay Toro at Barangay Alicia. Layo ng operasyon na mapanatiling maluwag ang mga alternatibong daanan kasunod na rin ng pansamantalang pagsasara ng Colyet Bridge. Layo din ito alisin ang mga sagabal sa kalsada at matiyak ang ligtas at maayos na daloy ng trapiko para sa mga motorista at pedestrian. Nanawagan naman ang ahensya sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng disiplina sa kalsada sa pamamagitan ng pagsunod sa mga umiiral na batas at ordinansa sa trapiko. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer Angastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Samantala sa puntong ito, narito na ang ating

0: 60 healthcare workers sa Batanes sumasailalim sa pagsasanay sa EME Urgency Cardiovascular Care. Si Bea Gaza de Guzman sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagsasagawa ang Batanes General Hospital o BGH ng Advanced Cardiovascular Life Support o ACLS training na tatagal hanggang July 17, 2026. Umabot sa 60 healthcare professionals ang lumahok sa pagsasanay na hinati sa dalawang batch. Layunin ng aktibidad na mas mapalakas pa ang kaalaman, kasanayan at pagtutulungan ng mga medical frontliners sa pagbibigay ng mabilis at dekalidad na emergency cardiovascular care. Inorganisa ng BGH ang programa sa pakikipagtulungan sa Southern Isabela Medical Center o SIMC. Pinangunahan ito sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Jeffrey Anthony Canceran, Medical Center Chief 1, at sa patuloy na pagtaguyod ng Department of Health o DOH na kinakatawan ni Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagao. Inaasahan na sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, mas maitataas pa ang antas ng kaligtasan at kalusugan ng mga pasyente sa buong lalawigan ng Batanes, alinsunod sa adhikain na ang bawat buhay mahalaga. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Punta naman tayo sa mga kasama natin sa Bicol National Nutrition Council o NNC Region 5. Hinikayat ang publiko na magkaroon ng backyard garden para sa sapat, ligtas at masustansyang pagkain. Si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, naga sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Hinikayat ng National Nutrition Council Bicol ang mga pamilya sa rehiyon na magtanim ng iba't ibang uri ng gulay sa kanilang mga bakuran. Ito ay bilang isang praktikal at napapanatiling paraan para matiyak ang sapat at masustansyang pagkain sa bawat tahanan. Kaugnay ng pagdiriwang ng 52nd National Nutrition Month, sinabi ni Emerenciana Francia, Head at Nutrition Program Coordinator ng NNC Bicol, na ang pagtatanim ng mga gulay ay makakatulong para sa tuloy-tuloy na supply ng sariwang gulay at masustansyang pagkain. Bukod dito, nakakabawas din sa gastusin sa pagbili ng pagkain ang pagkakaroon ng backyard garden at kasabay nito napapalawak din ang mapagkukunan ng pagkain at pagpapatatag ng food supply. Umaasa ang NNC Bicol at ang Department of Health Bicol na sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng bawat pamilya sa pagtatanim, mas maraming Bicolano ang magkakaroon ng sapat, ligtas at masustansyang pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Department of Health ng Cordillera Administrative Region pinalakas ang koordinasyon para sa serbisyo sa mental health. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinangunahan ng Department of Health Cordillera ang pagpupulong ng Cordillera Regional Mental Health Council upang talakayin ang pagpapabuti ng case documentation, pag-uulat at koordinasyon ng mga ahensya kaugnay ng kaso ng mental health sa rehiyon. Dito tinalakay ang panukalang suicide prevention, intervention at postvention protocol, gayon din ang ulat sa kalagayan ng mental health upang matugunan ang mga natukoy na kakulangan sa serbisyo. Nagbigay rin ng updates ang mga katuwang na ahensya sa pagpapatupad ng Project Rise Up Version 2.0, Project Himbing at Youth Life Skills Program. Tinalakay din ang legal na aspeto sa pagtugon sa mga kaso ng suicide at ang epekto ng bagong terminong curriculum para sa school year calendar 2026-2027 sa mental health support sa mga paaralan. Ayon kay Director Amilita Pangilinan, layunin ng pamahalaan sa ilalim ng ginhawa ng pag-iisip at damdamin na higit pang mapalakas ang mga programa at serbisyong pangkalusugan at pangkaisipan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Dako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Borongan. May report si Penelope Pumida, pinalawak na serbisyong pangkalusugan para sa mga ina at bata sa Eastern Samar, isusulong sa ikalawang yugto ng COECA Maternal Child Healthcare Project.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Mas pinalakas pang serbisyong pangkalusugan para sa mga ina, bagong silang nasanggol at mga bata sa Eastern Samar matapos lagdaan ang Memorandum of Agreement para sa ikalawang yugto ng Korea International Cooperation Agency o COICA Maternal Newborn and Child Health o MNCH Project. Nilagdaan ang kasunduan ng World Vision Development Foundation Incorporated, COICA, pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar Provincial Health Office at mga lokal na pamahalaan ng Hipapad, Maslog at Hiporlos. Ang Phase 1 ng proyekto na ipinatupad mula 2021 hanggang 2026 ay nakatuon sa pagpapalawak ng maternal at child health services sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA sa Eastern Samar, Samar at Leyte. Kabilang sa mga naging resulta nito ang pagpapalawak ng access sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga buntis, ina at mga bata sa mga liblib na komunidad. Ayon kay World Vision Philippines COICA MNCH Project Manager Romil Jeffrey Hoson, ang ikalawang yugto ay magpapatuloy at magpapalawak sa mga naabot ng unang yugto sa pamamagitan ng pagpapahusay ng referral system, pagsasanay sa mga health professional at barangay health workers, pag-upgrade ng birthing facility at pagbibigay ng mga kagamitang medical at gamot. Buong Phase 2 mula 2026 hanggang 2030 na may kabuang pondong 9 na milyong US dollars, saklaw nito ang 6 na lalawigan, 2 lungsod at 11 marginalized na munisipalidad sa Eastern Visayas, kabilang ang Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Formal nang binuksan ng Tandag City, Surigao del Sur ang 2026 National Nutrition Month. Si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Formal na binuksan ng City Nutrition Office sa panguna ni Mayor Roxanne Pimentel ang pagdiriwang ng 2026 National Nutrition Month kahapon, July 14, 2026 sa Barangay Mabua Covered Court. Dumalo sa programa si Vice Mayor Honorable Eleanor D. Momo, Barangay Nutrition Committees, Barangay Nutrition Scholars, mga buntis, mga magulang ng mga batang may malnutrisyon, SK Federation, 4-H Club, mga organisasyon ng kabataan at mga katuwang sa media. Nagbigay ng mensahe ang panauhing tagapagsalita na si Ms. Daisy Vete, kung saan binigyan din niya ang kahalagahan ng wastong nutrisyon, sapat na pagkain at pangangalaga sa kalikasan. Kaugnay ito ng subtema ngayong taon na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, habang patuloy naman na isinusulong ang pangunahing tema na sapipan sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Kasabay rin ang pagbubukas ng selebrasyon, ang paglulunsad ng iba't ibang programa tulad ng 120-day dietary supplementation program para sa mga batang nangangailangan ng dagdag na nutrisyon at mga napiling buntis, Pinggang Pinoy Healthy Plate Contest, Nutri Recycling for a Cause at Nutri Garden and Climate Resilient Food Exhibit na nagtatampok ng mga makabagong paraan sa pagsusulong ng masustansyang pagkain at pangangalaga sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: At mula sa Radyo Pilipinas Butuan, City Health Department ng LGU Butuan, pinalakas ang kampanya sa kalusugan ng mga senior high students sa pamamagitan ng pag-asagawa ng symposium. Sa detalye, mula kay May Jess.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report!
7: Pinangunahan ng Butuan City Health Department ang pagsasagawa ng Health Young One Symposium sa isang paaralan sa lungsod ng Butuan sa layuning gabayan ang kabataan tungo sa isang malusog at ligtas na kinabukasan. Target ng naturang symposium ang mga mag-aaral mula sa grade 11 at grade 12 upang magkaroon sila ng tamang kaalaman at practical guide para sa kanilang physical, emotional at social changes sa panahon ng kanilang pagdadalaga at pagbibinata. Kabilang sa mga critical na paksang nilalakay ang adolescence at puberty, responsible sexuality, teenage pregnancy, STI HIV awareness, drug abuse awareness, smoking cessation at mental health. Naisakatuparan ito sa pamamagitan ng suporta ng pamunuan at mga guro ng Pinamangkulan National High School. Nakaisa rin ang mga barangay official at mga barangay nurse na nagpakita ng kanilang suporta sa pagtataguyod ng edukasyong pangkalusugan sa kabataan. Binigyan din ang kahalagahan ng pagrespeto sa sarili, paggawa ng tamang desisyon at healthy relationship. Ipinaalalang huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Ipinahayag na sa pamamagitan ng mga inisyatibong tulad ng Healthy Young Ones Symposium, patuloy na binibigyang lakas ng lokal na pamahalaan ang kabataan upang gumawa ng mga matalinong desisyon para sa isang mas malusog na bukas. Para sa Bagong Pilipinas, May 10, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat RP Reporters. 11 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at konting oras na lang po ang natitira sa atin. At Doc, wala na nga tayong sapat na panahon. Bago tayo pa samantala magpaalam, ano na lang ang mensahe ninyo para mahikayat ang mas marami pang Pilipino na maging regular voluntary blood donors?
0: Yes, ang dugo po ay hindi kayang gawin sa laboratorio. Ito po ay maaring makuha lang kapag may nag-donate, ano, so tao lang po ang may kayang makapagbibigay nito. So kung kayo po ay kwalipikado, nasa tamang gulang, malusog, walang ibang sakit, ano, maaari po tayong makatulong, ano, ilang minuto lang po ito at pwedeng-pwede na po tayong magkaroon ng pagkakataon na madugtungan pa ang buhay ng recipient ninyo. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
3: At umaasa nga tayo na mas na liwanagan na ang marami sa atin sa naging diskusyon natin sa hapon na ito patungkol sa blood donation at iba pang mahalagang bagay patungkol dito bilang ang buwan nga ng Hulyo taon-taon ay observance ng National Blood Donor Month. At sana nga po ay magsilbing paalala ang selebrasyon na ito na ang isang simpleng blood donation ay maaring maging pag-asa at makapagligtas ng isa o higit pang buhay. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at syempre sa lahat ng bumubuo na ating malusog team, mga nakatawag natin sa production and technical side, andyan si na Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Rifarial, Matet Segovia at Rose Ann Erno. Sa production side naman, sa pangungunayan ng ating executive producer, Miss Jam Season, andyan din si Glory Bagon, Isabel Silang at si Ice Adan. Ang tabayan po ninyo, 5 minutong pagkabalita mula sa PBS News Division at pagtapos ay sasa inyo na uli ang special coverage ng Radyo Pilipinas sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Ako naman po si Ched Oliva, nag-iwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. 9 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Konstruksyon ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Irrigation Administration. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Irrigation Administration na paspasana ang konstruksyon nito sa 20.544 bilyong pisong Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2. Ang kautosan ay ginawa sa gitna ng pagnanais ng punong ekutibo na mapakinabangan na ng mga magsasaka sa Central Luzon ang nasabing proyekto. Sa sandaling matapos ang naturang project, inaasahang magbibigay ito ng patubig sa 34,410 hektarya ng sakahan habang nasa 21,776 na mga magsasaka ang makikinabang. Sinasabing makakalikha din ang proyekto ng 43.5 megawatts na renewable energy para sa mga lalawigang nasa gitnang Luzon gaya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: tulong na ipapaabot sa mga pinakaapektadong sektor sa harap ng banta ng muling pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo, pinag-aaralan na ng pamahalaan. Detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sa aral na ng Department of Transportation ang sitwasyon, epekto at gagawing pagtugon ng pamahalaan kasunod ng nagbabantang muling pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kung matatandaan kahapon, panibagong taas presyo sa krudo ang naramdaman ng mga tsuper. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inaaral din ng DOTR ang panawagan ng transport group na ibalik ang piso fare hike na una nang sinuspenda ng Malacanang nitong Marso. Ayon sa opisyal, kailangang balansehin ng gobyerno ang sitwasyon lalo't magdodomino effect ang pagtaas ng pamasahe sa presyo ng iba pang pangunahing produkto. Ang siniguro ng opisyal, ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa oras na magpatupad ng tugon o tulong ang gobyerno. Walang sektor ang maiiwan, kailangan lamang muna anyang mabalanse ang lahat ng panig.
11: At kailangan na balansehin ang mga pangyayari dahil kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangan matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan. So, inaaral po ito ngayon according to Secretary Banoy.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Mahigit 2,200 health desk inilatag ng Philippine National Police o PNP sa buong bansa upang palakasin ang child protection at kaligtasan sa mga paaralan. Live report hatid sa atin ni Diana Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Dayan. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Diana Layar. Magiging desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa pagpapasumpina ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte pwedeng umakyat sa Supreme Court. Mula Senado, may live report si Nimpa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Posible pa rin umabot sa Korte Suprema ang anumang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng mga kahilingan ng prosekusyon para ipasabina ang mga bank at tax records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol matapos tanunin kung maaari pang magsampa ng petisyon o humiling ng temporary restraining order o TRO sa Korte Suprema laban sa magiging desisyon ng Impeachment Court sa usapin ng mga record. Ayon kay Tunggol, may dalawang school of thoughts ng constitutional law hinggil sa saklaw ng kapangyarihan ng Korte Suprema sa mga usaping impeachment. Unang pananaw na isinusulong ng mga tinatawag na strict or textual constitutionalist ay nagsasabing eksklusibong kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court ang paglilitis at magdedesisyon sa kaso kaya't hindi maaaring pakialaman o suriin ito ng hudikatura. Gayunpaman, may isa pang pananaw mula sa mga liberal constitutionalist na naniniwalang maaari pa rin suriin ng Korte Suprema ang mga hakbang ng impeachment court kung may alegasyon ng grave abuse of discretion o pag-abuso sa kapangyarihan na nagre-resulta sa kawalan o labis sa paggamit ng jurisdiction. Dahil dito, sinabi ni Tunggol na nananatiling bukas sa posibilidad o makit nga sa Korte Suprema ang ilang usapin o ng impeachment proceedings, bagaman wala pang malinaw na jurisprudence kung alin sa dalawang pananaw ang mananaig sakaling magkaroon ng ganitong legal na hamon. Ngayong hapon ay magkaroon ng oral arguments patungkol dyan sa pagpapasabina ng bank and tax records ni VP Sara at pagdedesisyonan din ngayong araw ng Senate Impeachment Court ang usapin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Simfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat. Live report ni Diana Layara. Mahigit 2,200 help desk inilatag ng Philippine National Police o PNP sa buong bansa upang palakasin ang child protection at kaligtasan sa mga paaralan. Nagbabalik ang ating kasamang si Diana Layara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, sa Omar, nasa 2,216 na mga help desk ang itinatag ng Philippine National Police o PNP sa buong bansa sa pamamagitan ng Women and Children Protection Center o WCPC. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., layunin ng programa na mahikayat ang agarang pag-uulat sa mga insidenteng maaring magbanta sa kaligtasan ng mga mag-aaralan. Kasabay nito, pinaigting din ng PNP ang nationwide awareness campaign laban sa mga karasan, pang-abuso, exploitation at harassment sa kababaihan at mga bata. Kabilang dito yung awareness activity sa mga paaralan, tanggapan ng pamahalaan, pribadong institusyon at iba pang establishmento. Matatagpuan ang mga help desk sa lahat ng police regional offices at iba't ibang national support units upang maging mas madaling lapitan ng publiko. Tiniyak ng PNP na magpapatuloy ang pakikipagtulungan sa Department of Education, mga LGU, mga magulang at komunidad upang matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat. Live report ni Diane Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions.

0: pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
1: Are inaw nandidong kuwarano ni anarampay na.
0: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
5: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine.
23: Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
30: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
31: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
32: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
33: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
31: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
34: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for

0: Bantay Fake News. Ito po ang inyong fact-checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Nagbabalik po tayo dito po sa ang paglilitis. 3:35 ang ating oras. Kasama niyo pa rin po Jamie Quinto. At ang atin pong mga kasamahan dyan po naman sa Senado, ready na. Umpisahan natin kay Ms. Melanie Valdez-Reyes.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Ms. Lani.
8: Jamie, napakinggan nyo ang manifestation ni Prosecutor Shell Jokno kanina para dito sa oral arguments na kung maglalabas ba o pagbibigyan ng Senate Impeachment Court na ipasabi na ang bank records, ang EMLC report at ang tax record ng mag-asawang Duterte Carpio. Ayon kaya, joke no, importante na ipasabi na ang bank, EMLC record at ang tax record. Anya, ang impeachment court lamang ang may kapangyarihan na mailabas ang naturang mga dokumento upang patotohanan ang tatlong bagay. Na unang-una dito, number one, ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara, ang ari-arian na hindi nito idiniklara sa kanyang salen habang mag-aari niya ng mga ari-arian habang nanunungkulan bilang vice-presidente. Ayon pa kay Jokno, simple ang issue na kinaharap, bubuksan ba ang pinto ng katotohanan o ilalabas ba ang katotohanan para malaman ng publiko kung totoo ba na may unexplained wealth si VP Sara. Masinagot din ni Jokno ang mga naunang pahayag ng depensa. Number one, ayon sa defense, walang kapangyarihan ng impeachment court na ipatawag ang naturang mga dokumento. Ang sagot ni Jokno, base sa bank secrecy law at ang anti-privacy law, ang mga sumusunod ay tumatalima sa batas except sa kaso ng impeachment. Ang rason naman ng depensa, bakit kasali ang mga tao na hindi pa VP o hindi pa pangalawang pangulo si VP Sara? Sagot ni Jokno, noong panahon ng impeachment ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, kung saan pinayagan ng Senate Impeachment Court na ipatawag ang mga bank documents ni Renato Corona mula sa initial deposit na yaman ng dating kalihim. Ayon kasi dito sa depensa ni VP Sara, bakit kasama pa nung siya ay mayor. Kung maalala natin, binigyan dahilan na yan ni Prosecutor Terry Lidon. Ito'y upang ikumpara yung paglaki ng yaman ng pamilya ni VP Sara, siya at ang kanyang asawa. At iginiit din ni Jokno, huwag hayaan na maliitin at insultuhin ang Senate Impeachment Court. Tanging impeachment court ang may kakayahan na magpasya kung ang isang opisyal ay dapat pang manungkulan. At tanging ang impeachment court ang makapagdetermina kung may mga paglabag sa pananagutan at gaya ng betrayal of public trust at culpable violation of that constitution. At dapat din, ang impeachment court din, Anya, yung may power na i-determine kung fit pa ba o unfit na si VP Sara na manukulan sa kanyang pwesto. Sa babanggitin ko na rin, Jamie, yung rebuttal ni Prosecutor Jokno doon sa mga inihayag naman na manifestation ni defense lawyer Michael Poa. Number one, yung sinasabi ni Michael Poa na due process. Ayon kay Jokno, walang debate sa issue ng due process dahil sa ngayon ay ipinapasabi na pa lamang itong mga ebidensya. Wala pa doon sa oras na ilalahad na yung ebidensya. At ito yung mga bank records at ang AMLC report at tax record. Number two, controlling daw ang decision. Sabi ni Jokno, side comment na lang yan dahil ang impeachment complaint ay nilagdaan ng 1/3 votes ng mga kongresista. Number three, fishing expedition. Sinagot na to dati ng House Prosecutor. Sabi ni Jokno, ang SC decision, unexplained wealth, ay nabanggit na doon sa kaso ng Republic of the Philippines versus Rabosa. Kung saan kinonsidera na yung kasong ito ay hindi fishing expedition. Number four ay yung pagbanggit ni POA ng ilang mga batas para patunayan na hindi dapat no na ipatawag itong mga tax at bank records ng pangalawang pangulo. Panghuli, iginiit ni Prosecutor Jokno na hindi confidential ang katotohanan. At yan ang sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Maraming salamat sa iyo si Ms. Melanie Valdos Reyes. Inyo pong napakinggan yung panig ng prosecution. Dito naman po tayo sa panig naman ng depensa. Ihahatid sa atin niya ni Luisa Erispe.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Jamie Marie, tinutulan ng panig ng depensa at tinawag pang fishing expedition ang pagpapasabina ng prosecution panel sa AMLC o AMLAC records, bank records at tax records ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Sa unang argumento ng depensa sa oral arguments na ipinresenta ni Attorney Michael Poa, hindi naman umano issue dito kung may kapangyarihan ba ang impeachment court na magpabukas o magpasapubliko ng mga record ng bise. Ang tunay na issue sa likod nito ay kung nagiging mapanikil o oppressive na ang isang subpoena na nagiging illegal na ito. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
9: Before the impeachment court today is not whether you possess the power to issue a subpoena. The real issue is whether such power may be exercised in a manner that disregards jurisprudence provides that for a subpoena, the issue before the impeachment court today is not whether you possess the power to issue a subpoena. The real issue is whether such power may be exercised in a manner that disregards due process and compels the production of documents and information beyond what is allowed by law. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of one, definiteness, and two, relevance. Direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honor.
10: Bakit na ako ng statement?
8: Okay. Sa ipinunto ni Poa, wala sa orihinal na reklamo o kopya ng Sabalia at Cabrera complaint na inihain sa House of Representatives ang mga attachments sa Article 2 o ang mga attachments o kahit anong attachments sa Article 2 ng Articles of Impeachment ang mga bank records na nais nilang ipabukas sa korte. Wala rin umanong SALN o kahit anong financial record na attachments dito kaya maituturing itong fishing expedition. Tinawag din namang fatally overbroad ang subpoena dahil ang hinihingi mga record ay labas na umano sa panahon na nasa impeachable office ang bise dahil mayroon pa rin dito na nasa 2007 pa o noong panahon pa na ang bise ay vice mayor pa ng Davao City. Gid din ang depensa base sa AMLAC Act at sa pagbubukas ng tax records, hindi kasama ang impeachment sa exemption. Ang may exemption ay sa bank secrecy law, pero hindi umano ito automatic dahil dapat meron pa ring basehan. Paulit-ulit namang hiniling ng depensa na ipa-dismiss ang hiling ng prosecution dahil hindi umano magic wand ang impeachment para gawing legal ang illegal. Sa panahon naman ng rebuttal sa mga ayaw ng depensa na nawawala ang confidentiality kung order nga ito ng presidente. Pero pwede naman anya na magsampan ng kaso laban sa bise. Pero ang impeachment proceedings ay limitado lang dapat sa impeachable offense. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Oras po natin, 3:44 ng hapon. Inyo po naman pong napakinggan ang panig naman ng depensa. Samantala, kaagad po nating isunod. Ano nang update? Ako naku-curious talaga ako. Marami akong gustong itanong dito kay Nympha. Ayan, alamin po natin ang pinakahuli na kaganapan dyan po sa Senado. Nympha?
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Yes, Jamie, sa panig naman ng impeachment court kanina ay dito sa roll call pa lang 19 na senador yung present dito sa impeachment trial. Base yan dun sa naging roll call kanina sa pagsisimula nitong impeachment trial. Kaugnayan nitong ginagawang oral arguments, nag-motion si o nagmungkahi si Senator Judge Alan Peter Cayetano na kung maaari ay pwede pa nilang i-extend sa ibang araw itong oral arguments at pag na desisyon kaugnay ng hilingan ng prosekusyon na ipasabtina yung bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ay bagamat dalawa nga yung kanilang kailangan pagdesisyonan yung tungkol sa pagpapasabtina ng banks at tax records, bawat motion ay merong parang mga sub-issues. Halimbawa, dun sa bank records, merong peso account tsaka foreign account. At tapos dun sa mga bank sa mga tax records naman, meron yung kay VP Sara, sa kanyang asawa, at tsaka dun sa 22 na sinasabing negosyo na iniuugnay sa kanila. Ang minumungkahi ni Senator Judge Cayetano ay hiwa-hiwalay yung pagboboto sa bawat sub-issues na ito, at hindi lang dun sa dalawa, sa bank at saka sa tax records in general. Ang tugon naman ni Senate, ni Presiding Officer Cheese Escudero ay bound sila dun sa dalawang motion lang kasi yung final ng prosecution kaugnay nito, yung tungkol nga sa bank sa tax records, at yun lang yung kailangan nilang pagbotohan kung pabor o hindi sila sa pagpapasabina ng mga records na iyon. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Cheese Escudero.
10: First, to any agreements that will be arrived at in caucus, we are constrained by the motions filed by the parties. There are only two pending motions that this court should act upon. Number one, a motion for the issuance of a subpoena with respect to bank and AMLC records on the one hand, and number two, a motion for the issuance of subpoena for BIR records. Understandably, there are sub-issues underneath each, but we cannot put a vote each and every sub-issue under each motion. So we will most likely, the chair would suggest, put it to a vote by the motions that have been filed by the parties, whether or not to grant it or to deny the motion filed by the prosecutors in this case. Again, subject, of course, any agreements we might arrive at in caucus, Senator Judge Alan. And the chair will submit to that. Now, as earlier agreed in yesterday's proceedings, the prosecution will be given 15 minutes for their...
8: Yan nga yung naging pahayag o naging desisyon ni Presiding Officer Jesus Cordero. Sa ngayon, naka-break o naka-recess itong trial dahil nagko-caucus yung mga senator judges natin kaugnay nitong oral arguments para sa tax records at bank records ni VP Sara. Jimmy?
7: Nympha, una, no? Yun yung caucus na yan. So doon sila, kumbaga parang magboboto, pagbobotohan nila whether papaya gan or hindi, hindi ba yung iparang i-present sa or bubuksan sa impeachment trial yung bank transaction, and then yung BIR documents, pati na rin yung sa AMLAC, no, na transaction. So ito hindi natin mapapakinggan kung ano yung mga magiging argumento nila. Sa madalit sabi, babalik tayo kapag sila ay may desisyon na.
8: Bukod dun sa pagde-desisyon nila, parang pag-uusapan pa nila yung ilan nga dun sa mga usapin na pre-present ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, gaya nga nung kung ano ba, kung pagbobotohan ba nila ay yung dalawa lang, yung yung tax records o yung bank records, o yung minumungkahi nga ni Senator Judge Cayetano na by sub-issues, kasi ang sinasabi nga niya, yung bank records, maraming factors yan, pwedeng yung may hiwalay yung peso account, merong sa foreign accounts, yung mga ganun. Ganyan yung minumungkahi niya. At saka, minumungkahi rin niya na ituloy pa next week itong oral arguments, saka yung diskusyon, dahil kailangan pa daw nila ng extra time para pag-aralan, lalo na itong binigay ng mga argumento ng depensa at saka ng prosecution ngayong araw.
7: Akala ko ba, kumbaga parang ang aim nga nila ay ay kumbaga parang ma-schedule sila, hindi ba? Kumbaga parang ma-on track sila sa kanilang schedule, hindi sila masyadong kumbaga ma-shortened yung period of impeachment, kasi 'di ba that's the main reason nga ay kung bakit hindi na tatawagin pa ng prosecution yung ano, 'di ba? Yung dalawang supposedly ay mag witness ngayong araw na ito, hindi ba?
11: Oo, pero isa yan nga dun sa pag-uusapan nila sa caucus, pero yung paninindigan ni Presiding Officer Chis Escudero kahapon, kasi medyo napahapyawan na itong pag-uusap na ito sa plenaryo kahapon, mm-hmm. ang sinasabi niya, today talaga magkakaroon sila ng desisyon. Pero ang inaasahan natin, pagkatapos ng itong recess, ay mabibigyan rin ng pagkakataon yung mga senator judges na magtanong ng mga clarificatory questions para makatulong sa kanilang pagde-decide eventually tungkol dito nga sa motion ng prosecution.
7: Oo. And also no, bago tayo magsimula, before yung oral arguments na ito, what you call this, yung binabanggit itong si Senator Alan Peter Cayetano, pakilinaw mo nga yun, bakit parang silang magkapatid na naman ay very upset, sabi nga niya no, ni Senator Pia Cayetano, upset siya dun sa nangyari. O, para lang dun may background yung ating mga nakikinig at nanonood.
11: Yes, Jamie. Mm-hmm. Yes, Jimmy, bago nga itong naging oral arguments ay binuksan ni Senator Robin Padilla yung topic tungkol kay NBI Director Melvin Matibag. Partikular doon sa naging pahayag ni Director Matibag sa nalawabas sa mga news na pinapaimbestigahan ngayon iniimbestigahan ngayon ng NBI yung tungkol doon sa mga infrastructure na pinatayo para sa 2019 SEA Games. Mm-hmm. At idinadawit nga dyan si Senator Judge Alan Peter Cayetano o si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ang ginigiit nila Senator Robin, Senator Judge Alan Cayetano at Senator Judge Alan Peter Cayetano ay tila pangigipit ito sa minorya dahil para daw mm-hmm. iniisa-isa na sila at ang sinasabi ni Senator Alan Peter ay Senator Judge Pia Cayetano ay parang layunin nito na ma-distract sila, particular si Minority Leader Alan Peter Cayetano dito sa ginagawang impeachment trial. Ang sinasabi pa ni Senator Judge Pia ay parang intimidation daw ba ito? Tanong niya, intimidation ba ito para hindi matanong ng hard question si NBI Director Melvin Matibag sa kanyang pagharap dito sa impeachment court sa Lunes. Ang sinasabi ni Senator Judge Allen, Senator Judge Pia ay hindi ito katanggap-tanggap at posibleng contemptible o parang pwede siyang ma-subject to contempt of court dahil nga dito sa kanyang ginagawa. Kasi kung matatandaan nga natin, by Monday ay haharap dito sa impeachment court bilang witness ng prosecution si NBI Director Melvin Matibag. Jimmy?
7: Oo, tama. Siguro mas maganda din na maitanong din doon sa kay Senator Cayetano, no, si Alan Peter, si Senator Alan Peter. Nakakaramdam ba siya na talagang intimidate ba siya doon sa naging pahayag na yon ni NBI Director, hindi ba? Kasi sabi ni nung kapatid niya ni Ate, hindi ba? Parang kumbaga dinidistract yung yung trabaho ni Senator. So ibig bang sabihin nito ay nadidistract siya at na he feels intimidated? Tayo po 'yung nagtatanong lang naman, hindi ba? O mas maganda siguro malaman din natin. Kasi parang ganun din 'yung argumento niya, hindi ba? Kahapon, kung babalikan din natin, kailangan ba na may intimidate or makaramdam ng takot ang isang may grave threat? So siguro ibabalik din natin yung tanong din sa kanila, hindi ba? Siya ba ay na-intimidate sa pahayag na yon ni NBI Director Matibag?
11: Yes, Jamie. Kanina dito sa floor, bagyang sinagot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, yung issue na yan, ang sinasabi niya ay naimbestigahan na siya dati at nung yung sinasabi tungkol dun sa congressional insertion dun sa pagpapatayo ng 2019 SEA Games infrastructures, ang ginigiit niya ay hindi pa naman daw siya kongresista noong mga panahong iyon, kaya paano masasabi na bahagi siya nung congressional insertion. Sa tang sinasabi niya ay private company ang siyang gumawa nung kinekwestyong Caldero naayon naman daw sa batas yung naging procurement nung naturang infrastructure.
7: Okay.
11: Yan pa lang yung mga ilan sa mga naging sagot niya kanina dito sa floor.
7: Okay, sige. Patuloy kaming mag-aantabay and good job sa inyo, no, sa inyong tatlo. Oo, napakahirap ng inyong trabaho diyan, 'di ba? Talagang nakatutok talaga kayo ng gusto. But anyway, maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion. Ayan.
11: Yes, muli maraming salamat mula dito sa Senado. Ito si Nympha Asuncion para sa panig ng impeachment court para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Maraming salamat po si Nympha Asuncion. Ayan, inyo po napakinggan. Tatlo po yan na report natin from the Senate. No? Isa ho sa panig ng prosecution, si Ms. Melanie Valdos-Reyes. And nandiyan din po si Luisa Erispe para po naman sa panig ng depensa. At yung kabuuan at mga paliwanag, no, kung ano yung nangyayari sa mismong impeachment trial sa mga senador, sa panig ng senador. Nandiyan po si Nympha Asuncion. At patuloy po kayo mag-antabay dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Marami pa po kami mga balitang ihahatid dahil if I'm not mistaken, meron din hong mga nakatalaga, no, na atin pong mga kasamahan dyan naman din sa labas ng Senado, if I'm not mistaken, no. At bago ho magkalimutan, oo, kanina ho ay mukhang iba't iba rin yung mga nangyaring ano kaganapan, no? Diyan naman sa I think sa Sandigan Bayan, tama ba? Oo. Mukhang dadalhin na daw po ng or nadala na ba? Oo, nadala na ata kasi mukhang kanina pa 'yon yung sa Quezon City jail, tama ba? Itong si Senator Rodante Marcoleta. Ayan. Okay. So, yun pong mga iba pang mga ikangay kaganapan, mag-antabay din po kayo, no? Dahil iyahatid po 'yan ng Radyo Pilipinas dito lamang po sa 104.3 The Capital. Napapakinggan niyo po kami. At may mga good news din, syempre. Oo, naiyahatid po yung ating mga kasamahan katulad po ng pagbubukas ng National Food Authority ng 355.4 million na modernong post-harvest facility dyan po naman sa Iloilo. Ito daw po ay para palakasin ang pagbili, pagproseso at pag-iimbak ng palay. Marami hong mga balita ang naghihintay at iyahatid po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, habang tayo po ay naghihintay sa kung ano yung magiging desisyon ng ating mga butihing senador, ay dito lamang po kayo tumutok sa Day 6, ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ako po si Jamie Quinto. Patuloy po kayo mag-antabay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang radyo

0: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa una. May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Alright, 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa ating special coverage, ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At sa pagkakataon pong ito, may kakapanayampin po ang ating mga kasama mula po dyan sa Senado, particular ho sa panig ng House Prosecutors. Nakatutok doon ang ating kasamang si Melanie Valdos Reyes para kapanayamin po ang ating isa sa mga prosecutor doon. Sila Union 1st District Representative Paulo Ortega.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Roland.
4: Magandang hapon, J. Mark. Magandang yes. hapon. Live tayo dito mula sa Senado. At katabi natin, maswerte tayo si Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union, kababayan ko. Tatanungin natin siya kung ano ang kanyang pananaw dun sa oral arguments kanina na iprinisinta ng defense naman.
5: Naimbaga, aldaw tayo amin, mga listeners po ng Radyo Pilipinas. Salamat po sa pag-imbita.
4: Sir, gaano kakaimportante na malaman o mabuksan itong tax records, AMLAC report at bank records na mag-asawa nga Sara at Man Scarpio?
5: Well, nalatag naman po na maigi ni Congressman Chel Jok, no? Ano, yung importansya nito. Saka yung importansya nito para sa taong bayan na malaman nila yung buong katotohanan. Siguro ang importante rin po ma-realize natin na meron po tayong tinitignan din na pattern kung paano po pumasok itong mga ganitong pera at paano umabot sa mga ganitong amount. So, naglatag din naman po ang depensa kung ano mga punto nila. Pero tayo po naniniwala, nandito na tayo sa impeachment. Buksan na po natin lahat, ilatag na po natin lahat. Total, nakahanda na po ang both parties. Inaabangan lang po natin kung anong magiging desisyon ng impeachment court tungkol po sa paksa na ito.
4: Kong, are you confident na mapagbibigyan tayo ng mga senator judges?
5: On the part of the prosecutors naman. Siyempre, wala tayong ibang gusto kung hindi na mapayagan at mabuksan ang mga records na to, no? Pero kung ano man maging desisyon, lubos po yung paghahanda, saka nakahanda po ang prosecutors. Pero mas maigi na po na wala na po tayong agam-agam saka tanong sa likod ng mga reports na to, maganda na po na mapayagan tayo para mabuksan.
4: Meron kong kasi doon sa House Committee on Justice na banggit itong bilyon-bilyong bank transaction. Importante na makita na ng publiko. Totoo ba o hindi ito? Dahil ito ay pakikinabangan din naman ni VP Sara kung mabubuksan nga.
5: Napakalaki po ng mga credit transfer reports, no, ng AMLAC. Nakita po natin yan during the Committee on Justice na hearing. Sabi ko nga po, yung araw na yun, doon ako medyo kinilabutan sa lahat ng hearings na tinatendan ko. Kasi napakalaking amount po yung mga transfer. Halos parang every other day, 50, 100, plus million, milyones, hanggang umabot na po ng bilyones. No? So, nandito na po tayo. Sana po mapagbigyan ang ating hiling at mapagbigyan po ang request ng taong bayan na mabuksan po lahat to at mailatag po lahat.
4: Kung may mga reaction niya itong mga net

0: netizen natin, meron silang sinasabi na may takot. May takot ba na kung bakit ayaw nila na mabuksan itong bank records ng pamilya Duterte?
1: Well, nung justice hearings po, no, sabi ko, ang tahimik nung buong People Center, saka ang tahimik po ng social media no, nailabas po tong reports na to. So sabi ko, paano pa kaya pag talaga mabuklat at ma-specify at ma-target po bawat bank records. Kaya nga po tayo, naniniwala tayo na ilatag na lang natin, ilabas natin ang katotohanan at hayaan natin na makita rin po ng buong bansa.
0: Kung kanina o maging mga noong nakaraan pa, laging sinasabi ng defense panel na fishing expedition lang itong ginagawa natin ng prosecution panel. Ano pong masasabi nyo?
1: Well, hayaan po natin yung decision sa impeachment court. Mula pa po naman sa hearings namin sa Kongreso, yan na po ang sinasabi nila, informal or formal. Pero tayo, sabi ko, tuloy lang kasi mas maingay po saka malakas po yung ebidensya kaysa po sa mga comments saka ingay na nakapalibot dito sa trial na to.
0: May mensahe kayo ko sa ating mga tagapakinig?
1: Sa ating po mga listeners, patuloy po tayo na manood, mag-obserba, mag-react. Importante po yung taya ng taong bayan dito dahil po ito po ay mekanismo ng konstitusyon, mekanismo po ng accountability. So patuloy po tayo na makinig dito at sa ating trial of the century, sa ating impeachment trial.
0: J. Mark?
2: Yes, Lan. Meron pang nababanggit eh, no, na sabi nga dito sa pag-uusap kanina, may pagkakataon ba na sabi nga, dahil binalik yung ano eh, binalik na yung mga, yung BIR box, di ba? May chances pa ba na ibalik yan sa impeachment court, Talan?
1: Well, binalik po ng both houses, no, sa Senate saka sa Kongreso, kung matatandaan niyo po. Sa batas nga po, yung pangulo ay maaari po niyang bigyan ng access para mabuksan ito. Pero ako, personal kong opinion, maaari po naman na medyo bigyan din po natin ng konsiderasyon na baka pwedeng isapin na yung BIR head natin. Or kung depende po kung anong po mapag-uusapan ng impeachment court gaya po ng nangyayaring caucus nila ngayon. So we will submit up ourselves to the wisdom of the impeachment court. At kung ano man po maging resulta, nakahanda pa rin naman po ang prosecutor to proceed with yung mga nakahanda po na ilalatag nila.
2: Mm-mm. Pero Deputy Speaker, una yung na ano kahapon ano na minanifest ni Attorney Lorna Capuna na hindi na raw ipapaharap si Attorney Zulaika Lopez at yung isa pang testigo ay ano po ba yon na sabi nga hindi po ba makakaapekto yon sa argumento po ng prosecution?
1: Well, malaking bagay po na tumulong po ng konti yung defense doon kasi parang sumamo po sila saka ginamit na rin po nila yung mga ibang ebidensya na nilatag po ng prosecutors and napag-usapan po nila nung nag-huddle sila saka tumayo during the mismong trial po na sufficient na po saka enough na po yung mga naiharap na witnesses at very competent naman po yung mga sumagot na witnesses ang ganda naman po ng pagkalatag ng prosecutors, kumbaga surgical po, saka nakuha po, na-establish po natin na talaga pong may threat na nangyari.
2: Mm-hmm. Pero gaano kahalaga yung dapat sana magiging testimonya nitong si Attorney Lopez sa Kong?
1: Well, pinakita po during yung mga ilang araw po na hearings natin no, na wala naman pong relevance dun sa pag-establish ng threat. Kaya nga po minarapat po nila na okay na tayo, kumbaga to save the court some time and very satisfied po ang prosecutors na nalabas po nila yung mga kailangan na palabasin. Hindi naman po natibag yung ating mga witness and marami nga po nagsasabi parang nag-alanganin o umatras po yung prosecutor. Sabi ko nga, pero nung nakita ko po si sa kapagkakakilala, saka na nakita ko yung press con ni Attorney Lorna Capuanan, yung ali po mukhang wala pong kinakatakutan yung taong yun.
2: Oh.
1: So tingin ko very satisfied po sila.
2: Oo, ano naman yan eh, evident naman sa kanyang track record eh, no, na talagang hindi siya umaatras sa kahit anong laban. Anyway, Kong, maraming salamat po.
1: Maraming salamat, Sir J. Mark.
0: At yan, back to you, J. Mark, mula dito sa Senate Impeachment Court, Melanie Valdez Reyes kasama si Deputy Speaker Paolo Ortega V.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Ayan, ano, napakinggan ninyo po si Congressman Paolo Ortega na siya hong the fifth, no, ng La Union First District at Deputy Speaker din po ng mababang kapulungan ng Kongreso. At sabi nga, confident ang prosecution team. Hindi sila natibag dahil may mga matitibay po ang mga ebidensyang inilatag sa impeachment court na sabi nga ay magdiriin kay Vice President Sara Duterte. No, doon sa kanilang mga argumentong kanilang inilatag po dyan sa impeachment court. Pero nanindigan nga po na itong pagpapalabas po ng mga bank records ni VP Sara ay para po, sabi nga to erase all the doubts, no? Mabura ang lahat ng mga agam-agam at mabura yung mga, sabi nga pagdududa. Masa, kasi parang ano ito, itong DIR box na ito, parang Pandora's box ito eh. Oo. Na kung ano ang nilalaman dito, yun ang magtatakda ng kapalaran ng paglilitis sa pangalawang pangulo. Wala po pinagkaiba ito doon sa Jose Velarde account ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2000-2001, ano? Dahil dito ho eh, dito nagkaroon ho, dito nagkatalo. Ha? Kung yung second envelope nga ba na sinasabing may pirma ni Jose Velarde, ay yung pirma ng Jose Velarde nakapirma doon sa second envelope na yon, kung meron bang laman o wala, ay mapatutunayan kung yun nga bang pirma na yun ay kidating Pangulong Joseph Estrada. Mga kung tawagin nila yung mga escrow accounts. Ha, diba? Ay ganyan din ang sa pera din dinali si dating Chief Justice Renato Corona. Diba? Way back 2012. Dahil yung hindi naman niya pag-dedeklara sa kanyang sal-in. Diyan no talaga, sabi nga, ang kapalaran no ng isang lingkod bayan ay sasalamin po sa kanyang kabangyaman. Sapagkat kung ikaw ay namumuhay ng higit pa sa iyong sinusweldo at sa higit sa pinapasweldo sa inang taong bayan, abay, malaki ho ang pananagutan nyo dyan. Ibig sabihin, dahil tinalikuran ninyo ang lahat ng inyong mga interes sa pagnenegosyo, dahil kayo'y halal na opisyal ng taong bayan, dapat mamumuhay ayon sa sinusweldo. Pero marami ho sa mga lingkod bayan, partikular na mga halal na opisyal, ha? Sabi nga ito lang ang sweldo, pero higit pa roon ang kanilang lifestyle, di ba? Nakabibili ng napakamamahaling mga sasakyan, nakabibili ng kutakot-takot na dami ng mga bahay. Sabi nga fit for a king. Pero ang sabi nga pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin ay walang di iba kundi mula mismo sa kaba ng bayan, sa buwis na ating binabayaran. Sabi nga nila, public service. Di ba? Sa public trust. Dapat yan ang mamutawi sa puso't isip ng mga lingkod bayan. Kaya naman no, ginigit po ng prosecution na may karapatan nung silang busisiin yung mga bank accounts. Eh, ang pinagtatalunan ho kasi dyan, sakop po kasi ng Data Privacy Act yung pong mga bank records na yan. Pero bilang halal na opisyal ng bayan, obligasyon na dapat malaman ng publiko yung pong kanilang natatagong kanilang yaman ano. At dahil doon lalabas kung ito ba'y deklarado o hindi sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. So ngayon no, walang testigong hinarap. Wala pa. Dahil ngayon ay ginawa sa unang bahagi po ng paglilitis, mga kababayan, yung tinatawag na oral arguments. Yung oral arguments na yun, inimay-himay. Yung pong mga, kumbaga parang sila nag-wrap up, no? Para silang nag-wrap up dun sa mga naging pagtalakay nitong mga nakalipas na araw, no? Lalo na dun sa mga hinarap na mga sabi nga, mga testigo. Kaya naman na dito, pagsabi nga eh, pinagdiskusyonan din, no? Yung ilan sa mga argumento na hindi na talakay din doon sa nakalipas na mga araw ho ng pagdilitis. Dahil meron pong apat na articles of impeachment na binibigyan din po dyan. Una ay ang misuse and misappropriation po ng confidential fund. Yung Article 2, unexplained wealth. Yung mga pinekeng salin at yung pagpapatuloy po ng business interest na mag-asawang VP Sara at second gentleman na Manases Carpio. Yung Article 3, bribery and corruption within the Department of Education. Ito yung sabi nga, pamamahagi ng mga confidential fund doon sa mga opisyal ng Department of Education noon si VP Sara pa ang kalihim ng DepEd. At ngayon naman nagpapatuloy no yung Article 4, ang unang sinalang sa paglilitis kasi Article 4 eh. Yung pong naging umano'y pagpaplano, assassination plot laban no kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Arateta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Lumutang din dyan yung sinasabing Operation Romanov. Yun daw pong tangkang pagpaslang sa pamilya Duterte. Yan, sinasabing banta. Alam nyo, kaya ho na nababanggit yung medyo trending ngayon niya, medyo trending ngayon yung salitang Romanov. Kung kayo ho ay nanonood ng Netflix, mga kababayan, panoorin nyo yung The Last Tsar. Dyan yung malalaman ng istorya ng pamilya ng Romanov. Ang pamilya ng Romanov, mga kababayan, yan po ang sabi nga, huling monarkiya ng Russia. Ha? Ang kaya tinatawag na Tsar ay yan ho yung kanilang hari. Yung reyna ang tawag niyan Tsarina. Oo. Galit na galit ho yung mga opisyal ng Russia doon sa kanilang hari dahil ang pinakikinggan ay isang monghe na ang taguri ay si Rasputin, na kinahumalingan naman ng Tsarina at nagkaroon sila ng sekretong relasyon dahil nga napagaling yung bunsong anak ng hari at tigapagmana ng trono. Dahil sa sakit na sa dugo. Oo. Kaya naman Dumating ang aalsa ng taong bayan ng Russia. Napatay itong si Rasputin na sinundan na nga ho ng revolusyon. Pagpapalito ng liderato. Bagamat yung mga sabi nga yung mga nag-alsa, sinubukang agawin sa kanilang kapangyarihan ng mga bataan nung dating hari. Hanggang sa umusbong na nga ang komunismo sa Russia. And nangyari ho kasi dun sa pamilya Romanov, pinatay po yung hari. At yung buong pamilya, wala hong tinira. Sinundo po sa Snow Palace itong pamilya Romanov. At doon dinala sa isang liblib na bahay, sa isang bahay sa liblib na lugar. Doon ho na sabi nga, doon na ho nangyari. Ang sabi nga malagim na pagpaslang doon sa pamilya ng Romanov. Kaya nga ho, diyan din ho mga kababayan nag-ugat yung fiction na kwento ni Anastasia. Si Anastasia sinasabi, fiction ho to ha, fiction, hindi to totoo. Sabi nga, wala, hindi to factual, ito fiction. Meron ho tong libro, meron tong pelikula, meron din tong sabi nga cartoon, no? Meron din tong cartoon. At sinasabi na yung fiction ni Anastasia na siya yung na-survive dun sa pagpaslang sa mga Romanov. Siya yung naka-survive doon. Ayun lang yan yung mga inspirasyon, no? Yan yung mga naging bunga ng inspirasyon, no, dito sa kwento na ito ng mga Romanov. Kumbaga sidelights lang yan para at least naintindihan natin ang konteksto noong kung bakit ito nababanggit yung Operation Romanov dito naman sa pamilya Duterte na di umano'y tangkang pagpatay sa kanila. Dahil nagsimula daw ho ito dun sa naging pahayag ni Mayor Basti Duterte bilang babala sa pamilya Marcos. At hindi raw kay BP Sara, ayon ho kay NBI Director Attorney Jeremy Lotok. Pero sinasabi nga ni Attorney Lotok, kaya nila tinuturing na grave threat ito mga kababayan dahil yung naging banta ni BP Sara laban ho sa unang ginang at sa dating speaker ay pwede pong gamitin ng ibang mga grupo. Pwedeng gamitin ng ibang mga grupo eh. Ibig sabihin, nagpakawala ng salita ang pangalawang pangulo. Pwede raw gamitin 'to ng ibang grupo laban sa pangulo. Adi, antimano, sino mapagbibintangan? Di ba ga? Kaya sabi nga para sa Malacañang hindi 'yung simpleng banta ito eh. 'Di ba? Hindi 'yung simpleng banta itong pinakawalan ng vice-president at hindi lang ito nangyari once. Ilang press briefing pa po ang sabi nga naringgan ang pangalawang pangulo na sabi nga nais niyang paslangin ng pangulo. Yan 'no naging tindigo ng argumento. Diyan sa Article 4 ng Article of Impeachment 4 may kaugnayan nga dito sa tahasang pagbabanta sa buhay ng pangulo, unang ginang at ng dating speaker ng Kamara. Marami tayong narinig, ano? Sabi nga dito talaga naging debate rin kung ito ba'y talagang masasabing grave threat o warning. Diyan no in-establish sa takbo ng impeachment trial. Eh, yun kanina nga, no? Na hindi na rin pinaharap si Atty. Zulaika Lopez ang Chief of Staff ni VP Sara. Kasi nga, sabi nga ni Congressman Paulo Ortega kanina, meron ng naging manifestation ito si Atty. Lorna Capuna ng private prosecutor po. Private lawyer for the prosecution. Dahil na-establish naman na, oo, na-establish naman na doon sa mga naunang ebidensya, sa mga naunang testimonya, yung pong mga naging pahayag nitong si Atty. Lopez. So, parang kung uupo pa siya dyan, konti na lang itatanong sa kanya dyan. Konti na lang itatanong sa kanya dyan. Kasi evident na doon sa mga sinabi niya doon sa video eh. Doon sa Zoom meeting. At ito ho ay walang source, mga kababayan. Dahil ito ay live na napanood ng mga nandoon. At live din doon ito sa Facebook eh. Tanda-tanda ko to dahil nagko-cover din ako ng Vice President dahil ang Office of the Vice President ay nasa Mandaluyong at ang area ko ay eastern part ng Metro Manila. Sakop ko yun. E gabi, may nagpatawag, biglang nagpatawag ng virtual press briefing. Papasok sana ako, di na ako makapasok. O di sana na, imbita, na banggit ang pangalan ko dyan. Pero hindi, pero nakikinig ako doon sa kanilang nakikinig ako doon sa kanilang Facebook Live. Yung dalawang oras na yun. Talagang yun, kung ano yung mga napanood na nakita ninyo sa impeachment. Yun at yun. Walang pagdududa. Yun na yun. Dahil nag-eminate po yung galit ng pangalawang pangulo dun sa tanong ng isang vlogger. Kaya niya nabanggit yun. Yung Princess Maui. Vlogger po yun, mga kababayan. Eh doon kaya yun, sabi nga unnecessary and redundant at surplusage ang naging termino ni Attorney Lorna Capunan. Kaya hindi na kailangan, hindi sabi nga hindi na kinakailangan pang paupuin sa witness stand. Ito si Attorney Lopez dahil napatunayan naman na ng prosecution na mga puntong nais nilang talakayin dyan sa takbo ng paglilitis.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Ang oras po natin, mga kababayan, alas 4:30 na po ng hapon. Babalik po kami.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM.
3: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sports Radio. 918.
11: Radyo Magazine. 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM Collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Mas pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo.
8: Tico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
8: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM Collab.
8: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publico
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
8: World Service
11: Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
11: Radio Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas.
9: Radio Publico
11: 738.
8: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
8: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Collab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Alam mo ba kung ano ang Mamba Bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal Nang Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Alas 4.37 po ng hapon, mga kababayan sa buong kapulang Pilipinas. Kayo pa rin po ay nakikinig sa ating special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang paglilitis sa impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At sa kasalukuyan po ay naka-break, no? Ang naka-suspend po ang trial until further notice. Pero hindi pa naman ina-adjourn eh. Pero suspended lang. So ibig sabihin, naka-break sila ngayon. Kaya habang tayo ho eh, kaya habang naka-break po ang impeachment trial, habang naka-suspended ang trial proper, mga kababayan, kanina nga ay nagsagawa po ng oral arguments ang impeachment court. May kaugnayan nga po rito sa mga ilang mga sabi nga, mga ilang puntos na tinatalakay po sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At kabilang po sa mga pinagdebatehan po ng mga senador ay kung ipasusumpi na ba o hindi itong mga bank at tax records po ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Second Gentleman Man Onas Escarpio at yung mga negosyong naiuugnay po sa kanila. Bagay po na mariing tinutulan naman ng depensa. Eh, sinasabi nga po, itong pinupunto nga ng prosekusyon na bagamat meron na pong mga naging pahayag, no, ang Vice Presidente at ang kanyang kampo patungkol nga sa kanilang pagtutol dito, pero ang pinupunto po ng prosekusyon, eh, meron nung kasing pag-amin laban sa kanyang interes. Ha? Eh, mula dito sa kanyang pagbabanta ng assassination sa Pangulo, eh may tuturing to na sabi nga eh, yung patuloy hong hindi pagsagot ng pangalawang Pangulo dun sa kanilang sa kanyang confidential fund, dun sa mga pang sabi nga binibintang din sa kanyang panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Ito ho yung sabi nga, ang sinasabi ng prosekusyon na ito ho ang magpapawala. O sabi nga, pagtataksil sa tiwala ng publiko, betrayal of public trust. Kaya sabi nga masyado hong ano no, masyadong technical yung ilan ho sa mga terminong ginamit to. Kaya nga maganda siguro may paliwanag ito sa atin no ng ilan sa mga eksperto may kinalaman po sa batas dahil lalo na ho sa mga pagkakataong ito ay may masasabi po na yung pong mga argumento. Sabi nga, paano ba ito maititindig, no? Kaya nga una nindigan nga po ang House Prosecution Panel na sapato at matibay pa rin ang kanilang mga hamak na ebidensya at testigo upang mapatunayan ang unexplained wealth laban no sa pangalawang pangulo.

0: Dahil sinasabi nga ho, malaking tulong para sa mga senator judges sa depensa kung maaga hong mag-i-issue ng mga ang mag-i-issue ng subpoena para sa mga bank at tax records po ni VP Sarat ng second gentleman. Ayon kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong at tagapagsalita rin po ng House Prosecution Panel, the earlier the better, sabi niya. Para daw humabigyan ng sapat na panahon ng mga senador upang masusi, mapag-aralan daw po yung mga tinatawag na voluminous o napakarami sandamakmak na mga dokumento mula ho sa mga bangko at sa Bureau of Internal Revenue, mga kababayan.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.

0: Alas 4.42 mga kababayan ng oras sa buong kapulang Pilipinas, 18 sandali bago po ang alas 5. Antabayanan niyo po ang pagbabalik ng ating kasama si Melanie Valdez Reyes mula pa rin dyan sa Senado sa panig po ng prosekusyon. Hinggil po sa mga pinakahuling update po na kanyang nakalap mula po sa House Prosecution Panel. Ano yung mga susunod na hakbang? Ano yung kanilang mga sabi nga gagawin dun sa mga sabi nga matapos nga itong sinagawang oral arguments na ito. Meron ba silang ihaharap na testigo? Mukha ring mainit no ang pangangailangan para mahumarap naman ito si NBI Director Melvin Matibag. Naalala ko parang may nagwawalan dalawang senator judge kanina. Parang yung kanilang pagwawala sabi nga pumupronta lamang sa kanilang panginginig. Sa takot na sila na ang susunod na kakasuhan. Dahil kanina nga ho nagpuyo sa damdamin nitong si Senador Judge Pia Cayetano sa naging payag po ni NBI Director Melvin Matibag tungkol sa pag-imbisiga sa mga infrastruktura yung pinatayo noong 2019 SEA Games. Para sa kaalaman ng lahat, si Senador Alan Peter Cayetano ang Foreign Affairs Secretary noong mga panahon na yun. Sabi nga siya rin chairman no ng SEA Games. Dahil sinasabi nga nitong magkapatid na Cayetano, dinidistract lang daw ho sila ang publiko at ini-intimidate sila. Para daw ho manahimik sila dito sa issue na ito. Magkakaalaman niya pag umarap na ho si Director Matibag sa Lunes. No? Ayan. Ato, papasukin natin. Nagbabalik ang ating kasamang si Melanie Valdez Reyes mula pa rin dyan sa Senado sa panig po ng prosecution. Kanila nga hong binigyang halaga yung subpoena at bank tax records si VP Sara Duterte. Yun pong Pandora's Box, the VIR Box kung tawagin. Alamin nga natin ang kabuuan ng detalye niya mula kay Melody Valdez Reyes. Lan!
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Mabubuksan ba ang Pandora's Box, Lani?
2: Iyan ang aabangan natin matapos itong caucus ng mga senator judges. Hindi lang natin alam kung ilang oras itong pag-uusap nila, no? Itong magiging resulta ng kanilang desisyon, kung ibabalik ba ang BIR box at yung yun yung tax records no, na mag-asawa.
0: Yes.
2: O itong mga bank records din galing sa EMLC ng mag-asawang Sara at Attorney Man Scarpio. Man Scarpio and VP Sara Duterte. Naniniwala naman ng prosecution team na malaking tulong para sa mga senator judges at maging sa depensa kung mas maagang may issue ang subpoena para sa mga bank at tax record ng mag-asawang Duterte Carpio. Ito ang binigyan diin ni House Prosecutor at panel spokesperson at Lanol Lusur Representative Zia Alonto Adyong bago ang nakatakdang oral arguments bago ilabas yung kanilang desisyon ng Senate Impeachment Court hinggil sa hiling na makuha itong naturang mga dokumento. Ayon kay Adyong, ang mas maagang pagpapalabas ng subpoena ay magbibigay ng sapat na panahon sa mga senador upang masusing mapag-aralan ang sandamakbak na papeles o napakaraming dokumento mula sa mga bank at sa Bureau of Internal Revenue. Alam mo naman, J. Mark, di ba, kung ikaw ay kukuha ng yung tax record, I'm sure napaka-raming dokumento na i-request sa banko mo. Ilan ba yung banko mo, J. Mark? Pero pakinggan muna natin yung pahayag ni Lanao del Sur Representative at House Trial Spokesperson, Zia Alonto Adyong.
3: also allows the court to examine and probably to appreciate these documents. Remember, these documents are not only technical, but it could be voluminous. So to give time for the court also, and for the defense as well, to appreciate these documents and also to have them time na makita nila kung ano yung, and how relevant these are, these documents, to the articles that we would present after the grave threats.
4: Follow-up lang po. Since si Representative Terry Redon po, yun pong assigned prosecutor to lead,
2: and si House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Zamora na sapat at matibay pa rin ang kanilang mga hawak na ebidensya at testigo upang mapatunayan ang hindi maipaliwanag na yaman. Unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sakali naman na kung hindi pagbigyan ng Senate Impeachment Court ang kanilang hiling na isabpin na ang tax record, bank records at mga records mula sa AMLC. Hindi lamang anya nakadepende sa iilang dokumento ang kanilang kaso para sa Article 2 ng Articles of Impeachment, itong Unexplained Wealth, para na tumatalakay sa nakatagong yaman ng pangalawang Pangulo. Hinikayat naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya ang sambayanan na manatiling nakasubaybay sa paglilitis dahil mahalaga na mailabas ang bank records at tax record. Pakinggan muna natin ang pahayag ni House Prosecutor Isabel Maria Zamora.
5: We have enough evidence to support each of the articles, and even if we don't have the documents that we are requesting for, we can support the prosecution of the four articles.
2: At yan ang update mula dito, J. Mark.
0: Oh, yun na, Pilipinas. Natanong mo ko, Lan, kung anong bangko ko, Piggy Bank. Oo, yun lang ang bangko ko.
2: Hindi ako naniniwala.
0: Hindi, yun nga ang bangko ko. Bukod, syempre yung payroll naman natin sa landmark, di mo naman pwede pasukan ng personal mo yun eh.
2: Oo, hindi pwede, bawal.
0: Oo. Kaya pero po, pagka-withdraw ko sa landmark, binabaon ko na sa piggy bank. Pero yung piggy bank, wala sa akin, nasa asawa ko.
2: Pati ang ATM card.
0: Pati ATM card.
2: Land bank. Oh. iAccess.
0: Nasa kanya
2: yung app. Tama.
0: Wala.
2: Dapat talaga hawak ni Mrs. Yon.
0: Baliktarin mo man ako. Taktak mo ako. Wala ka makukuha sa akin.
2: Pero si Mark, alam mo ba, kung sakali, para patunayan ang unexplained wealth, di ba tayo pag, ako rin eh, hindi pa ako nakasubok na mag-request ng bank records, pero meron time na nautusan ako na mag-request. Grabe pala talaga naman, may bayad yun eh.
0: Oo.
2: Parang 50 pesos for every 10 pages. Ang laki ng binayaran dahil nga sa bawat buwan, bawat deposito nandun. So, imaginein mo na lang kung ilan ang bank records o bank account ni VP Sara at maglalabas ng ganun mga papeles. Marami nga naman. Kaya sabi ni House Trial Spokesperson, Adyong, kailangan mailabas na ito para mabigyan isa-isa yung depensa, yung bawat senator judges, para mapag-aralan. Ito mga numero pa naman. So asahan natin yung magiging cross-examination ng depensa. Sabi ko nga, paano kaya ang cross-examination ng defense? Very technical.
0: Kaya nga.
2: Maghahanda tayo sa Article 2 na isa ng huli. Ito na yung pang-apat na article. Sa paglilitis, no? Dahil maraming numero tayong babasahin. Depende kung papayagan ng Senate Impeachment Court. Pero sabi naman ni Zamora, marami pa naman daw silang kasama na dyan yung SALN na nakuha nila sa Office of the Ombudsman. Kaya nakita nila na hindi na naka-declare doon yung ilang bilyones. Hindi na-declare doon yung mga umano'y mga nung clarificatory hearing ng House Justice Committee na mga kumpanya ng mag-asawa, hindi rin kasi naka-declare doon. So ilan yon sa mga hawak na lang ebidensya?
0: Ayan. Masabi mo nga, abangan ang susunod na kabanata. Pero gano'n pa man, Lan. Sabi nga, pagka...
2: Ayan, may tanong ba si...
0: Oo. Ayan, narinig mo ko, Lan?
2: Mga kapatid.
0: Ayan. Ayan. So kung... Kung magkakaalaman mamaya, ano ba mangyayari pagkatapos itong caucus? Wala ba kayo naririnig na mga sabi nga, parang naulitin ganyan, may mga nagsisigawan sa loob ng caucus area?
2: Naku, malayo tayo, J-Mart. Bawal din kami pumasok doon eh. Pero ang ilan sa mga inaabangan natin, yung mga prosecutor, nandito lang pakalat-kalat sa press center. Halos magkakatabi nga. Dito sa kinaroroonan natin, kung mapapansan na ng camera, magkakatabi tayo. PTV4, Bombo Radio, yung mga kapatid natin istasyon, magkakatabi lang. So, yung mga tagapagsalita ng prosecutor at tagapagsalita naman ng depensa, nandito lang sila na pwedeng hilahin para ma-interview. Pero yung kanina nga narinig ko na binabanggit mo ay yung kaabang-abang sa Lunes. Yun yung kanilang privilege. Ano ba tawag doon? Privilege speech o manifestation?
0: Manifestation yun.
2: Ng magkapatid. Manifestation.
0: Oo.
2: Nakita nga natin may mga question na pwede palang manifestation ng ibang talakayin sa Senate Impeachment Court na nag-convene na. So, aabangan natin sa Lunes yung pagdating ni NBI Director Melvin Matibag. Kung siya ba ay matitibag. Yun yung binanggit ni Senator Cayetano kanina.
0: Si Attorney Tongol ba nandyan?
2: Oo, nakikita natin siya tuwing hapon. Umiikot siya sa mga istasyon. Ini-interview rin si Attorney Tongol na sabi naman niya, pwedeng ma-interview kaya lang magpapalinya ka nga lang dahil sunod-sunod yung interviews din niya sa TV at saka alam mo naman ang radyo ngayon, TV na radyo
0: correct.
2: Pa. So marami tayong katunggali din dito na nakaset up sila ng may camera, yung mga radyo at maging mga print, mga online.
0: Pag nadaan nga sa iyan,
2: na studio.
0: Pag nadaan nga sa iyan, ba nag-uusap tayo, pakihila mo na nga.
2: Oo. Sige.
0: Pero ilan ito no. Ang isa sa mga sabi nga after nitong ano na to, after nitong caucus ng mga senator judge, ang inaasahan is mailalabas na ngayon din ba mailalabas na yung desisyon kung tatanggapin ng Senate Impeachment Court yung BIR box?
2: Ina-expect natin na J-Mark ilalabas yan. Ngayon, yung desisyon kung ipapasabpi na ba nila. Ito ang hiling kasi ng prosecutor eh. Sa isabpi na yung bank records, yung tax record from BIR, bank records from AMLC. Kung natatandaan mo nung clarificatory hearing, may binabasa yun, isang opisyal ng AMLC. Nandun yung mga records ng withdrawals and deposit. Kaya nga umabot ng hanggang 7 billion yung transaksyon sa banko ni VP Sara. Kung ipapasabpi na yon, malalaman natin ngayon. Pero inaasahan natin na baka tatayo muna ang bawat senator judges at sasabihin ang kanilang saloobin. So inaabangan namin na baka bago ang botohan kung ilalabas itong sabina, eh magsasalita muna ang bawat isa. Pero J-Mark, importante rin yung botong yon mamaya dito sa caucus dahil kung ano man ang kalabasan nun, pwedeng... Okay, kanina nga kakwento ka, pwede bang mag-reflect ito sa pinaka-kuling botohan? Kasi... nabanggit ko dun sa isang interview kay Lead Prosecutor Jervil Luis, nabanggit niya na ang per boto ng bawat senator judges ay base sa bawat artikulo. So inaabangan namin pagtapos pa nitong 11 days na pagtalakay ng grave threat and sedition Article 4, yung unang sumalang, eh magbobotohan ba ang ating mga senator judges para dito? Then sasalang naman yung Article 2, I think, itong confidential fund pala, confidential fund ang sasalang na susunod. So, abangan natin yung magiging botohan mamaya at baka kasi mag-reflect siya sa susunod or baka naman mag-iba dahil nga ipipresenta na yung mga ebidensya.
0: Okay.
2: Kasi sa ngayon, wala pang numero, di ba? So, abangan natin yun.
0: Ayan. Okay, Lan. Mukhang anytime now ay mag-re-resume na ang sesyon. At mamaya-maya, dadakuha muna natin ang ating kasamang si Nimpa Asuncion. Salamat, Lan!
2: Maraming salamat, J-Mark. Back to you.
1: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
0: Ayan, mga kababayan, si Melanie Valdos Reyes ang inyo po napakinggan sa panig po ng prosekusyon. At anytime now, mukhang meron na ho mga pahiwatig na muli magbabalik o magre-resume ang impeachment trial matapos o ang suspension nito. Kaya sisikapin natin na makakuha muna ng ilang mga impormasyon mula sa ating kasamang si Nimpa Asuncion na nakatutok naman sa panig ho ng impeachment court. Dahil yun nga no, pag sa inaasahang pagre-resume nito, mapagpapasyaan na nga ba Yung pagsabi nga, pagtanggap doon sa BIR box para mabusisi na ito. Eh, pero sabi nga, magre-reflect daw, sabi ng prosecution, magre-reflect daw ito doon sa magiging final vote. Ang tanong ngayon, yung argumento doon sa isang provision na ano ito? 2/3. Tama ba? 2/3 of the entire members of the Senate. Pag sinabi mo kasing 2/3, sa 24 senador, dapat meron kang 16. Diba? Ilan na lang ba mga senador ngayon? Diba? At ilan ngayon yung nakaupo dyan sa impeachment court na senator judge? Dahil nung bago yan, lahat sila nanumpa na bilang mga senator judge. Meron na hong mga nakulong. At mukhang may nagbabadya pa makulong uli. Naku po, sus Ginoo. So, malalaman natin yan, no? Alamin muna natin, no? Bago, habang inintay natin ng pagbubukas muli ng pag-re-resume na ng trial proper, makakausap naman natin ngayon natin kasama si Nim Pasuncion sa panig naman ng impeachment court.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Nim pa, ang ano bang aasahan natin after ng caucus na ito?
6: Yes, J. Mark, dun sa caucus ng mga senador ay inasahan natin na dun na pag-usapan nila kung paano yung magiging botohan dito sa motion nga ng prosecution dun sa dalawang motion nila na ipasubpoena yung tax records at yung bank records ni Vice President Sara Duterte. At sa ngayon ay nagbabalik na dito sa plenary hall o sa session hall itong mga senator judges pati yung mga defense and prosecution panel at antabayan na natin na pagkatapos ito ay maglalabas na ng desisyon yung impeachment court. Inaasahan din natin kung sakasakali ay magtatanong din ng clarificatory questions itong mga senator judges at magkakaroon ng konting talakayan tungkol dyan sa dito nga sa oral arguments tungkol dito sa motion ng prosecution panel. J-Mark?
0: Yan, siguro nagsimula na ba? At kung nagsimula na, atin na pakinggan.
6: Yes, ito na nga at nagbabalik na itong impeachment court sa kanilang session. Pakinggan natin.
7: Chairman, I recognize the lead prosecutor, the Honorable Luistro, as I understand she intended earlier to make a manifestation with respect to their intended witnesses on Monday. Kindly already exclude Monday, Honorable Luistro.
8: Yes, Your Honor. First of all, we would like to acknowledge the positive response of the Honorable Impeachment Court to our previous manifestation. Accordingly, we would like to reiterate that the prosecution will no longer be presenting Attorney Zuleika Lopez as well as Captain Belinda Bello. Reiterating, however, the same concern on redundancy, surplusage, and lack of necessity, the prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number one, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative,

0: ko sa harap yan ng pagsusuri sa 2027 National Expenditure Program.
1: Taubling yan, binigyang diin din ng nararapat na nakatugma ang mga panukalang gastusin sa pambansang plano at para sa mataas na pampublikong benepisyo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
2: Matiyak na mapupunta sa mga programang pakikinabangan ng taong bayan. Iyan ang target ng pamahalaan hinggil sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Kaya para masigurong mailalatag ng maayos ang pambansang pondo, tuloy ang pagsusuri ng gobyerno dito. Katunayan, nagkaroon ng pulong ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa pangungunan ni Executive Secretary Ralph Recto para repasuhin ang 2027 national budget. Sabi ni Recto, ang mga panukalang gastusin ng pamahalaan ay dapat na nakaayon sa pambansang plano at magbigay ng mataas na pampublikong benepisyo. Ipinaalala rin niya sa mga ahensya ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanging mga proyekto lamang na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Umaasa niya ang Pangulo na ang National Expenditure Program o NEP na binabalangkas ng DBM ay masusing mahihimay at mapag-aaralan. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina DepEd Secretary Sonny Angara, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DA Secretary Francisco Tiu Laurel, DOLE Secretary Francis Tolentino, at DOE Secretary Sharon Garin kasama ang iba pang opisyal ng DPWH, DOTR, at DOH. Noong July 10 mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa cabinet meeting kung saan natalakay at naaprubahan ang 2027 NEP na iprinisinta ng DBM. Ang NEP ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan na nagsisilbing batayan ng Kongreso sa pagbabalangkas ng General Appropriations Bill na magiging General Appropriations Act kapag nilagdaan ng Pangulo. Batay sa National Budget Memorandum No. 158 ng DBM na inilabas noong June 25, target ng Administrasyong Marcos Jr. ang 7.2 trillion pesos sa pambansang budget para sa 2027. Katumbas ito ng 21.7% ng Gross Domestic Product at mas mataas ng 407 billion pesos kumpara sa 2026 national budget. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng isang irrigation project sa Tarlac na makatutulong hindi lang sa patubig sa sakahan maging sa paglikha ng kuryente sa Central Luzon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: Sa ulan, umaasa ang palayan ng magsasaka na si Alberto sa barangay Maamot sa Nose, Tarlac. Kaya maliit na nga ang ani, malaki pa ang gastos para makapagpatubig.
4: Sa gastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalikit po ng gastos.
3: Pero maiibsa na ang hirap na pinapasa ng mga magsasaka gaya ni Alberto. Ipinag-utos na kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatayo ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na magbibigay ng irigasyon sa 34,000 hektaryang mga sakahan sa gitnang Luzon. Kumpleto na ang halos kalahati ng proyekto.
5: Ang gagawin natin, ito na lang yung high dam natin. Pag natapos natin ito, mag-irrigate na yung Balog-Balog High Dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila.
4: So, pagka po naayos po ito at nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po.
3: Tiniyak naman ng National Irrigation Administration ang mabilis at maayos na paggawa ng irigasyon na hindi lamang tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, kundi magpapataas din sa produksyon ng pagkain.
6: Yung ibid namin ito, tinaasan na namin yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Iyon na lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Yan kailangan ng food security, irrigasyon, di ba?
3: Inaasahang makapaglilikhari ng 43.5 megawatts ng malinis na kuryente ang irrigasyon na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Central Luzon. Clayzel Pardilla para sa Bayan.
1: Muling sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang para mabawasan ang epekto nito sa mga tsuper, pasahero, maging sa mga consumer.

0: babalik si Clayzel Pardilia.
1: Panibagong serye na naman ng mga pag-atake ang pinakawala ng Amerika at Iran kasunod ang nabigong peace deal ng dalawang bansa. Ang epekto niyan, dagdag presyo sa produktong petrolyo matapos muling isara ng Iran ang Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing daanan ng langis. Ngayong araw, ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang higit kumulang 2 hanggang halos 5 pisong aumento sa presyo ng diesel at gas. Sa pula naman dyan ang mga tsuper.
2: Hindi na nga ako makapagpadala ng mais na isasawa ko eh. Puro dati papadala ko ng 900, ngayon 600 na lang.
1: Muling umapela ang grupong pasang Mazda na ipatupad na ang pisong dagdag pasahe o provisional fare increase na una nang sinuspende noong Marso.
3: Ah, laki naman ng epekto po. Laki ng bawas ng kita namin. Dapat po, kahit peso yan, makakadagdag din yan sa kita.
1: Panawagan naman ng ilang pasahero.
4: Wag muna po. Katulad po sa akin, nag-commute lang po ako. Minsan po nag-short ako ng pamasahe.
1: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang panibagong epekto ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ipinag-utos din ng Presidente na balansihin ang posibleng epekto ng hirit na taas singil sa pasahe sa mga tsuper at consumer. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na tingnan ang mga tulong na maaring ibigay sa mga apektado ng mahal na presyo ng petrolyo.
5: Kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangang matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan.
1: Kaya ng Energy Department, posibleng sa katapusan pa ng 2026 maramdaman ang tuluyang paghupa sa presyo ng langis dahil sa pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
0: Bagamat walang humarap na testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa naman ng oral arguments para sa hiling na magpalabas ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Para sa iba pang mga naging kaganapan sa Senado, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard?
6: Ay sinimulan na ng impeachment court ang oral arguments para sa hiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinagawa ang oral argument sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ng pangalawang pangulo. Gayun din ang ilang dokumento ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Mans Carpio. Sakbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno kumatawan sa prosekusyon habang si Attorney Michael Powa naman ang tumayong kinatawan ng depensa. Ayon kay Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na magpalabas ng subpoena para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Iginip niya na hindi hadla ang Data Privacy Act at ang Bank Secrecy Law sa pagkuha ng mga record na mahalaga sa impeachment case. Ayon pa sa kanya, batay sa record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahon na siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Anya, direktang may kaugnayan ng mga record na ito sa issue ng pagiging karapat-dapat o hindi karapat-dapat ni Duterte na manatili bilang Vice Presidente. Dagdag pa ni Diokno, mahalagang masuri ang mga record para matiyak kung may hindi may paliwanag na yaman ang pangalawang pangulo. Sa panig naman ng depensa, hiniling ni Powa na ibasurang motion ng prosekusyon. Ayon sa kanya, may mga valid ang isang subpoena, dapat ito ay matugunan ang dalawang mahalagang requirements. Sinagot naman ng prosekusyon ang argumento ng depensa na confidential ang mga dokumentong hinihiling ng kanilang panig. Ang kinjoknong layunin ng impeachment court ay maitaguyod ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan kaya mahalaga ang pagkuha sa mga record nito. Bagong oral arguments, hiniling ni Senator Judge Robin Padilla na payaga makalok sa impeachment trials na Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Pinuna rin ni Padilla ang paglulunsad ng NBI ng investigasyon sa umuling anomalya sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games kung saan nagsilbing chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee si Senator Judge Allen Peter Cayetano. Gwenel Tahani Cayetano ang umano'y chilling effects sa mga senadora ng pag-aanunsyo ng investigasyon. Tinawag din niyang Marites Accusation ang mga paratang laban sa kanya. Isa sa mga isyong muling nabanggit ang SEA Games Squadron na nagkakalagaan ng 50 million pesos. Ipiniliwanag ni Cayetano nung pinondohan ang nasabing proyekto. Anya, hindi siya magpapa-intimidate pero pinayuhan ng NBI na huwag nang i-anunsyo mga ganitong investigasyon dahil maaari umanong maka-apekto sa integridad impeachment court. Samantala, pinuno na rin ni Senator Judge Pia Cayetano umano'y pressure at intimidation sa kanyang kapatid. Ipinakita naman sa impeachment court ang video ng panayam kay NBI Director Melvin Matibag kung saan inanunsyo nito ang pag-imbestiga sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayos na katakdang pagdesisyona ng impeachment court sa Lunes, July 20, yung hinihiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte. Ayos?
0: Maraming salamat, Bernard Perez. Samantala, katawa-tawa, ganyan inilarawan ng Malacanang ang pahayag ng depensa na hindi naman umano direktang tinukoy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
7: Ano pa ba ang dapat patunayan? Yan ang tanong ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala umanong naipakitang ebidensya ang prosecution sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at dalawang iba pa. Sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kitang-kita ang umano'y pagbabanta ng bisyo sa kanyang online press conference noong November 2024. Paano masasabing walang basehan kung mismong ang bise ang nagsabing may nakausap na siyang assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker?
8: Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismong ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nag-shift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa vice-presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
7: Hindi rin anya maikakailang threat o pagbabanta ang tinuran ng bise. Hindi rin daw ito simpleng grave threat lamang, lalo't isang presidente ang pinatutungkulan, kaya maituturing na banta ito sa national security. Sinagot din ng Malacanang ang ginigiit ng defense team na hindi naman direktang tinukoy ang Pangulo na siyang target ng banta ng vice-presidente.
8: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsumate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ng crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.
7: Magkaiba rin ayon sa Malacanang ang kaso ng bise sa isang public school teacher na hinuli matapos mag-post sa Facebook na magbibigay umano ito ng 50 million pesos na pabuya para patayin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng palasyo sa kaso ng vice-presidente, inamin umano nitong may nakausap at nagkaroon ng kasunduan na anya'y malinaw na kaibahan sa kaso ng guro na nag-post pa lamang sa social media na magbibigay ng pabuya para patayin ang dating Pangulo.
8: Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap. wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte. Pero ang Vice Presidente natin, may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement. At ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sino man. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
7: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Walang kondisyong medikal. Ito ang naging resulta ng isinagawang medical examination ng Philippine General Hospital kay Senator Rodante Marcoleta. Dahil dito, ipinag-utos na ng Sandigan Bayan ang kanyang paglipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory para doon ikulong. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
9: Pasado alas 8 ng umaga nang dumating sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta sakay ng coaster ng PNP. Nakasuot ng bulletproof vest at naka-wheelchair ang senador nang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa pagdinig kaugnay ng kinakaharap niyang kasong plunder dahil umano sa hindi niya idineklarang campaign donations. Kasama rin niyang dumalo sa hearing ang mga kapwa-akusado na sina dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na mga umano'y nag-donate ng pera kay Marcoleta. Binasahan na ng sakdal sina Defensor, Espiritu at Viray at lahat sila ay naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Si Marcoleta naman ay hindi pa naa-arraign dahil nakabinbin pa ang kanyang motion to quash o hiling na ibasura ang kaso. Samantala, isinailalim din sa pagdinig ang medical findings ni Marcoleta. Humarap sa korte si Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legaspi na nagpaliwanag ng isinagawang medical exam sa senador. Lumalabas na walang kondisyong medikal si Marcoleta na nangangailangan ng patuloy na pagka-confine sa ospital, pero inirekomendang i-isolate ang senador dahil sa kondisyon nito. Dahil dito, iniutos ng Sandigan Bayan ang paglilipat ng kustudiya ni Marcoleta patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Agad namang tumalima dyan ang PNP.
10: So today, may order yung 3rd Division, no? That commitment order na si Senator Marcoleta ay dadalhin sa New Payatas, Quezon City Jail. So we will be abiding with it. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail na dadalhin namin ngayon. Kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nga sa karamdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon ng BGMP can provide that.
9: Magmula nang dumating hanggang sa umalis sa Sandigan Bayan ay hindi na nagbigay ng pahayag si Marcoleta.
0: Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa August 10 ang pre-trial sa kaso ng tatlong kapwa-akusado ni Senador Marcoleta. Sa ngayon, mananatili muna silang apat sa New Quezon City Jail sa Payatas habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan. Samantala, napansin ng mga residente sa Maynila ang malaking pagbabago lalo na itong nakalipas na pananalasa ng habagat at bagyong Inday. Ito ay dahil wala ng pagbaha sa kabila ng malakas na pag-ulan. At isa na itinuturing susi dyan ay ang epektibong pumping stations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Pagrefaura Pumping Station sa Roas Boulevard sa Maynila matapos itong ayusin ng Department of Public Works and Highways nitong Hunyo. Halos isang taon kasi itong nakatenga dahil sira.
12: Ito ang nakita natin. Isang taon niyang ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAF tsaka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Paura, magbabaha sa Kalaw, magbabaha sa lahat yan, Magate. Kasi hindi gumagana eh.
11: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi ito hinayaan ng DPWH at agad nilang tinanggal ang sandamakmak na basura at putik na dahilan kung bakit nasira ang pumping station. Gumawa rin ang paraan ng DPWH para makonekta ang Pagrefaura Pumping Station sa Meralco, katuwang ang Manila LGU upang siguraduhin na magtutuloy-tuloy ang operasyon lalo na sa oras ng pangangailangan.
12: So yun ang ginawa namin. Nakipag-usap kami sa Meralco, nakipag-usap kami sa LGU kay Yorme, nagturong-turong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat itong mga pumping station dito sa Roas Boulevard.
11: Samantala, ang Abad at Remedios pumping station sa Kagaan ng Roas Boulevard parehas na rin gumagana. Sinigurado naman ang ahensya na magtutuloy-tuloy din ang pagpapanatili sa kalinisan ng mga pumping station para hindi na ito muling masira. Ayon sa ilang residente, mabilis nang humuhupa ang tubig baha sa kanilang lugar, lalo na sa tuwing malakas ang ulan sa lungsod ng Maynila, gaya ng nagdaang habagat at bagyong Inday. Si Adelina, matagal ng residente at nagwawali sa may kahabaan ng Taft Avenue, kapansin-pansin niya nitong nagdaang mga pag-ulan sa lungsod ang malaking pagbabago.
13: Dati actually sir, nung nagbagyo-bagyong nakaraang mga taon, umabot dito, pag lumusong ka dyan, nung Inday, wala nang baha na.
11: Pero bilang isang tagalinis para mapanatili ang kalinisan sa komunidad, hindi pa rin anya tumitigil ang ilang residente sa pagtatapo ng basura kung saan-saan, dahilan para maipon sa drainage system lalo na kapag umuulan.
13: Kahit kami nagwawalis kami sa mga gilid ng drainage. Yung iba, puno na ng mga basura.
11: Kaya hiling ng DPWH sa publiko ang maging disiplinado sa pagtatapo ng basura dahil mababaliwala ang mga proyekto kontra baha kung walang kooperasyon ng ating mga kababayan.
14: Patuloy namang tinitiyak ng DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan na fully operational na mga pumping station sa loob at labas ng Metro Manila, lalo na sa mga flood-prone areas ngayong tag-ulan. JM Thompson, para sa bayan.
0: Mayorya ng mga Pinoy ay sinabing dapat maging prioridad ang modernization ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Muli namang lalahok ang Philippine Air Force sa isang pagsasanay sa Australia kung saan dati na silang tinawag na rockstar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
15: Dumating na sa Darwin, Australia ang apat na FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force para ito sa paglahok ng PAF sa Exercise Pitch Black 2026 na gagawin sa Northern Australia mula July 17 hanggang August 7. 200 tauhan ng PAF ang bubuo sa contingent ng Pilipinas.
16: Sincerely thank the Royal Australian Air Force for the assistance and the very warm welcome for us here in Darwin.
15: Ito ang ikalawang beses na sumali ang PAF sa Pitch Black na mayroong 21 bansang kalahok at isinasagawa kada 2 taon tampok ang air combat exercises sa panguna ng Royal Australian Air Force. Noong 2024, tinawag na rockstar ang PAF sa kanilang unang paglahok sa Pitch Black.
17: The exercise provides a valuable platform for enhancing interoperability, strengthening operational readiness, and deepening defense cooperation through complex tactical flying missions and integrated multinational training.
15: Prioridad naman ng mga Pilipino ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Base ito sa Social Weather Station Survey na isinagawa noong June 20 hanggang June 29 na may 1,200 respondents at kinomisyon ng Strat-Based Institute. Nang tanungin ang mga respondent, 45% ang may first choice sa AFP at PCG modernization, habang second choice ang pagpapalakas sa alyansa at partnership sa iba pang mga bansa. Samantala, iniulat ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, na idineliver na sa Clark, Pampanga ang $80 million ng critical defense equipment mula Estados Unidos na nagpapalakas sa alyansa ng Amerika at Pilipinas. Patrick De Jesus, para sa bayan.
0: Nagpapatuloy ang search and rescue operations sa 5 pang nawawalang individual sa Jose Abad Santos, Davao Occidental dahil sa pagbaha. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
18: Apat na bangkay ang narecover ng mga otoridad sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos ang pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon sa Jose Abad Santos LGU, unang natagpuan ang 2 bata at 1 matanda na pawang miyembro ng iisang pamilya. Kasunod na natagpuan ang 1 pang bangkay. Base sa inisyal na ulat, nasa 4 na pamilya ang naapektuhan ng pagbaha na kinabibilangan ng 10 individual. Bukod sa mga nasawi, 1 ang sugatan at 5 pa ang nananatiling nawawala. Naninirahan sa tabi ng sapa ang mga pamilyang biktima na naabutan ang pagragasan ng tubig baha.
19: So, ang kwento po noon is yung family na yun po is magi-dinner po. After the dinner, we'll immediately evacuate po sana na.
20: Mm-mm.
19: Since hindi nila na-foresee na lalakas po pala bigla yung baha, that's why po napangay po talaga sila ng baha.
18: Nilinaw naman ang opisyal na bago pa mangyaring insidente, nagpalabas na ng kautosan ng lokal na pamahalaan na magsagawa na ng forced evacuation dahil sa lakas ng ulan at sa peligro ng kanilang tinitirhan. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation ng lokal na pamahalaan para sa mga nawawala. Nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan sa pagtulong sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection o BFP at mga tauhan mula sa karatig na munisipyo.
19: They're working hand in hand po talaga to immediately have the search and rescue operation po. Since we cannot definitely have or verify exact location kung saan matatagpuan po yung mga natangay na mga tao.
18: Sa ngayon, bukod sa paghahanap sa sapa, nagsasagawa na rin ng operasyon sa karagatan na karugtong ng sapa. Nananawagan din sila sa mga residente sa baybayin dagat na maging mapagmatsyag dahil maaari silang makatulong sa paghahanap sa mga nawawala. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
0: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources sa mga hakbang laban sa epekto ng climate change. Kabilang sa mga inisyatiba ang mas mahigpit na solid waste management, reforestation at responsableng pamahala sa pagmimina. Inangulat ni Elijah Canlas.
21: Naglatag ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga konkretong hakbang para sa climate change adaptation sa bansa, kabilang ang mas pinaigting na solid waste management, reforestation at responsible mining policies. Binigyang diin ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na bagamat mababa sa 1% ang kontribusyon ng Pilipinas sa global warming, kabilang pa rin ang bansa sa mga pinaka-vulnerable sa matitinding kalamidad. Sa issue ng solid waste, nagbabala ang kalihim na kailangang pairalin ang disiplina ng publiko upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng mga katubigan.
22: Alam nyo, masakit man aminin, tayo po mga Pilipino sa mundo, kinikilala po mga malilinis na tao, pero nakikita po natin ng amount of litter na nakikita po natin na umaabot po sa ating mga katubigan, siyempre nagagaling sa mga tao to. So, kailangan paalalahanan natin lahat ng tao.
21: Dagdag pa niya.
22: We welcome anything that will lessen the amount of waste na magkakalikage o mapupunta sa lansangan o sa mga katubigan. Kaya lang, ang punot dulo po is kahit ano pang material yan, kung maayos po ang pagtatapon natin, hindi po tayo magkakaproblema na hinaharap natin ngayon.
21: Kaugnay ng proteksyon sa mga high-risk na komunidad, ipinaliwanag din ng kalihim na patuloy na gumagamit ang ahensya ng Geohazard Maps mula sa Mines and Geosciences Bureau o MGB upang gabayan ang mga lokal na pamahalaan sa ligtas na relokasyon at maagang paglikas tuwing may kalamidad. Samantala, upang matugunan naman ang mga pinsalang dulot ng deforestation at quarrying, isinusulong ng DENR ang pangmatagalang rehabilitasyon sa pamamagitan ng National Greening Program o NGP na nagbibigay din ng kabuhayan sa mga lokal na people's organization. Ayon kay Secretary Cuna, hindi lang ito hakbang para sa isang lunti ang kinabukasan, kundi tulay rin para sa malinis na pangkabuhayan.
22: Ito pong National Greening Program, hindi lang po reforestation itong proyektong ito, itong programa na ito, pero job generation din. So, ang kinukuha po natin sa isang lugar ay mga members ng mga people's organization sa lugar. Magsisimula po yan sa seedling production. So gagawa muna yung seedling, magproduce muna ng mga seeds, tapos siyempre magtatanim, and then may maintenance and protection po yan. So that's a 3-year program. Ang challenge namin is after the 3 years, we have to ensure na naalagaan pa rin at namomonitor pa rin yung mga tinanim.
21: Bukod dito, nakatutok din ngayon ang kalihim sa Responsible Mining Regulation kung saan nakikipagtulungan ang DENR sa iba't ibang lokal na rehiyon upang magtayo ng one-stop shops na gagabay sa mga small-scale miners. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Na nagdadala ng maaraw at tuyong panahon ang high pressure area sa North Pacific. Dala ng HPA ang mas maaliwalas sa panahon sa Luzon. Ayon sa PAGASA, mahina rin ang epekto ng habagat hanggang this weekend. Wala na rin tayong binabantayang sirkulasyon na nakakaapekto sa ating bansa. Magpapatuloy po ang generally fair weather conditions sa kabilang na rin dito sa Metro Manila at buong Luzon. Makararanas naman ang bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa kanlurang Luzon, particular sa Ilocos Norte, Batanes at sa Babuyan Islands sa North Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan ng good weather condition. May posibilidad na lamang ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan.
2: At susunod, Philippine National Police pinaigting pangkampanya para sa school-based safety and crime prevention awareness.
0: At aktres na si Bea Alonzo, ikinasal na nga ba? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial, katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV.
20: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
3: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Nananatiling tiwalang House Prosecution Panel sa naging testimonya ng dalawang naunang testigong humarap sa impeachment court. Kaya't nagdesisyon na ang prosekusyon na hindi na ipatatawag ang anim pang testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Inaulat ni Sheila Natividad live. Sheila.
1: Dayan, matapos ngayon naging oral argument sa pagitan ng prosecution panel at ng defense team, nagkaroon ng pagpapasya ang prosekusyon na huwag na ngang ipresenta yung anim pa nilang testigo na nakasaad doon sa kanilang pre-trial order na related doon sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte o yung usapin ng umano'y grave threats. Sa naging anunsyo ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luis Tro, kinonsidera ng prosekusyon ang pagtatanggal kina dating Sheriff Abe Andres na sinapak ni VP Sara nung mayor pa siya ng Davao City noong kasagsagan ng demolisyon doon. Kapwa journalist na sina Mikhail Flores at Bones Magsambol na present doon sa online press ko ni VP Sara kung saan siya umano nagbitiw ng pagbabanta. Isang psychiatrist para sana patunayan yung estado ng pag-iisip ng bise noong sinabi niya yung umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker, mga miyembro ng pamilya ng biktima ng alleged threats at yung kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office. Narito yung naging pahayag ni Lead Prosecutor Luis Tro hinggil sa kanilang naging motion ng kanilang panig.
2: The intention of the prosecution is never to abuse the time of the impeachment court. It is never to influence the senator judges. Neither is it to influence the viewing public. The explanation was a statement of the position of the prosecution, and of course it is anticipated that the same is adverse to the other party because it is apparent that we are in the prosecution side while the opposing counsel is on the defense side.
1: Kumpiyansa na rin kasi ang prosecution panel sa naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung at NBI Barn Director Attorney Jeremy Lotok na nagpatunay doon sa authentication ng video ni VP Duterte mula sa kanyang 2024 online press conference. Kaya't hindi na rin kakailanganin pa nila yung karagdagang testimonya para sa Article 4 para makapagpatuloy na rin sa iba pang articles of impeachment. Sa ginanap namang oral argument, sabi kanina ni House Prosecutor Representative Chel Jokno na nanguna sa panig ng prosecution, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Narito naman ang kanyang pahayag.
3: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vicepresidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
1: Lumalabas sa reports ng Anti-Money Laundering Council na isinumite sa House Committee on Justice na yung financial activities ni VP Duterte ay nag-increase significantly simula noong maupo siya bilang Vice Mayor noong 2007 sa Davao City na tinatayang nasa 208.15 million pesos. Sabi ng prosecution panel, sapat na ito para maging batayan ng pagpapahintulot na mabuksan itong BIR box para malaman at mabusisi yung nilalaman nito kontra doon sa sinasabi ng depensa na irrelevant ito. Diane, sabi ni si NBI Director Melvin Matibag na yung magiging huling testigo ng prosecution panel para dito sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay VP Duterte o yung usapin ng umano'y grave threats. Habang padadalhan naman ng subpoena ng Senate's impeachment court yung kanilang mga susunod na testigo para naman dito sa Article 1 o yung usapin ng confidential funds. Kasama rito sina Marivic Pareha, Director of the House Legislative Archives, Violeta Constantino, Denita Pusano at Lynette Ortiz ng Land Bank of the Philippines. Dayan, sabi nga kanina ni Attorney Lorna Capunan, isa sa mga private prosecutors, lahat ng sobra ay masama kaya nararapat lamang na mag-proceed na ang prosecution panel sa susunod na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. At iyan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Dayan.
0: Maraming salamat, Sheila Natividad.
4: Tiwala ang Malacanang na makalulusot sa Kongreso at maisa sa batas ang walong priority bills na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ng palasyo, nararapat lamang na maisabatas ang mga ito dahil nakaangkla ito sa pagpapabuti ng buhay ng ating mga kababayan, kabilang ang pagtatag sa National Center for Geriatric Health Act, pag-amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at Anti-Political Dynasty Law.
0: Paiigtingin pa ng Philippine National Police ang kampanya para sa school-based safety and crime prevention awareness para maprotektahan ang mga estudyante mula sa mga krimen, online exploitation, misinformation at radicalization. Ay kay PNP Chief General Jose Melenso Nartatas Jr., ang crime prevention ay nagsisimula sa kamalayan. Kaya naman sa murang edad pa lang ay dapat turuan na mga bata na tukuyin ang mga posibleng banta sa kanilang seguridad at maging responsable sa kanilang mga aksyon. Kasunod nito, inatasan ng hepe ang kanilang police units na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at local stakeholders para sa pinaigting na information campaign sa cyber safety, anti-bullying, anti-illegal drugs, anti-online scams at responsableng paggamit sa social media.
4: Para mas maihanda mga estudyante, guro at school personnel sa mga dapat at hindi dapat gawin sakaling magkaroon ng shooting or school shooting incident. Isang senaryo na may kunwaring active shooting sa isang paaralan sa Maynila ang isidekawa bilang bahagi ng security at safety drill sa pangunguna ng Department of Education. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Padre Faura Pumping Station sa Roas Boulevard sa Maynila matapos itong ayusin ng Department of Public Works and Highways nitong Hunyo. Halos isang taon kasi itong nakatenga dahil sira.
6: Ito nakita natin. Isang taon yan ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAP tsaka sa all the way hanggang Pio Campo.
0: Samantala, lumalalim pa ang investigasyon sa pamaril na ikinasawi ng isang tsuper sa Muntinlupa City matapos maibnay ng isang aktibong pulis sa kaso. Lumutang sa investigasyon na pangungutong ang naging ugat ng krimen. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
7: Pinatay nila yung tatay ko. Unang kalaban-laban. Pinarin nila ng patalikod. Ayup sila.
8: Hinagpis sa poot ang nararamdaman ng mga kaanak na pumanaw ng tsuper. Nambarilin umano ng tauhan ng isang pulis ang kanilang padre de pamilya sa isang terminal ng jeep sa Muntinlupa City noong June 7. Batay sa impormasyon mula sa National Police Commission o NAPOLCOM, pangungotong ang naging ugat ng pamamaslang sa biktima na kinilalang si Michael Ferrer. 45 piso ang sinisingil umano ng suspect na si Police Executive Master Sergeant Edwin Figueroa sa bawat biyahe na nasa 70-80 mga jeep. 4 na tauhan ni Figueroa ang pumepweso at nangongolekta ng pera sa 2 terminal ng jeep sa Muntinlupa.
9: Kung hindi ka magbabayad ng butaw sa kanya, hindi ka talaga makakapila doon, so wala kang kikitain.
10: Siya po yung nagpursige na mabuhuyin po yung grupo namin para paglabanan po yung anomalya po na ginagawa. Kasi lahat po kami binantaan, pati ako binantaan din po. Naku, hindi kami titigil, uubusin nila kami.
11: Kasi doon po sa meeting nila, hindi po talaga laging maganda yung meeting. Tapos nung nag-walk out po si Edwin Figueroa, titindigan po siya ng masama para daw po siyang papatayin.
8: Batay sa imbestigasyon ng otoridad, sasakyan ni Figueroa ang ginamit ng gunman.
12: Gusto ko pa sana mangyari, makulong po siya.
8: Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, 2022 na magsimulang mangoto ang suspect at ngayon ay nagmamay-ari ng 50 unit ng jeep at 2 condo units. Magsasagawa ng lifestyle check ang NAPOLCOM kay Figueroa. Maharap ang suspect sa kasong murder habang hiwalay ng reklamong administratibo ang iahain ng NAPOLCOM.
13: Lahat po ng tumatanggap ng kotong sa jeepney driver, kapag nalaman po namin, tatanggalin po namin sila sa serbisyo. Magsumbong lang po kayo dito. Maglakas loob po kayo. In the same way na inuubos namin ang lahat ng tiwaling pulis, inihikayat ko po ang taong bayan na tulungan ho kami sa pamamagitan ng pagsumbong sa amin dito.
4: Vel Custodio, para sa bayan.
0: Samantala, nakatanggap ang Department of Transportation ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit matapos isagawa ang review sa consolidated financial statements ng DOTR para sa fiscal year 2025. Ang unmodified opinion ay nangangahulugang tama, wasto at kumpleto ang financial statements ng ahensya batay sa rules, regulations and standards ng COA. Matapos ang mahigit 30 taon, ngayon na lang muli nakatanggap ang DOTR ng unmodified opinion mula sa COA sa ilalim ng paumuno ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nagsisilbi din itong patunay na sumusunod ang ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natiyaking napupunta sa tamang proyekto na mapakikinabangan ng mamamayang Pilipino ang bawat sentimo ng pondo ng bayan. Pinagtibay na ng Justice Department at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang kasunduan para bumuo ng isang Joint Technical Working Group para sa RICO-related criminal cases. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
14: Lumagda ng kasunduan ang Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU para bumuo ng isang Joint Technical Working Group para sa mga RICO-related criminal cases. Layo nitong pag-aralan at gumawa ng pamamaraan paano may sasama ang mga local peace agreements sa mga criminal cases nang hindi nababawasan ang prosecutorial discretion o judicial independence. Mula 2023 hanggang Abril ngayon taon, aabot sa 161 ang na-monitor ng mga community-based conflicts-related incident o RIDO na patuloy pa rin banta sa kapayapaan, kaayusan at seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at iba pang mga lugar. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kalimitang away sa lupa, politika, dangal ng pamilya o kaya krimen ang pinagmumulan ng mga RIDO. Anya, walang pag-unlad sa mga lugar na may karahasan at kinakailangan ng whole of government approach para malutas ang mga ito.
15: This chronic conflict undermines governance, stalls economic development, and deprives our citizens of stability. Resolving community-based conflict is not simply a peace and order problem. It is fundamental to governance, development, and justice.
14: Para naman kay Peace Advisor Secretary Mel Sarmiento, hindi lamang makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa mga hidwaan. Makakamit ito sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng tiwala at pagpapalakas sa samahan sa pagitan ng mga mamamayan kapag nagkasundo ang mga nasa komunidad.
16: We lay the foundation for stable governance, sustainable socio-economic development, inclusive economic opportunities, and an improved quality of life for every Filipino. This is the enduring peace we are committed to build together.
14: Inaasahan na sa loob ng 45 araw ay magsusumite ang technical working group ng kanilang report at rekomendasyon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Iginit ng Malacanang na hindi nagpapaapekto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtaas o pagbaba ng kanyang satisfaction rating sa mga survey kasunod ng pag-angat ng kanyang resulta sa pinakahuling poll. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nananatiling nakatuon ng Pangulo sa pagtatrabaho at sa paghati ng mga kinakailangang serbisyo sa publiko sa halip na sa mga numero ng survey. Hindi rin ito batayan ng Pangulo sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Gayunman, hindi rin ito binabaliwala dahil pinagbabatayan din ito sa kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Umakyat sa 38% ang satisfaction rating ng Pangulo, gayon din ang kanyang net satisfaction rating.
17: Hindi yan dinidisregard. At ito naman nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
4: Inilabas na ang mga gabay para sa pagkakaloob ng 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Secretary Gerald Handa ng Organizations and Systems Improvement Groups ng Department of Budget and Management, layunin ng PBB na kilalanin ang mga ahensyang nakatupad sa kanilang mga target, nakapagbigay ng maayos na serbisyo sa publiko, at nakagamit ng wastong pondo ng pamahalaan. Sisimulan ang pagpapalabas ng 2024 performance-based bonus mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon.
18: Inaasahan niyo po na ang EO61 Technical Working Group, kabilang po ang DBM, ay magpoproseso po ng maayos at mabilis ang 2024 PBB para po bago matapos ang taon ay maibigay na po ito sa mga kwalipikadong kawani ng ating pamahalaan.
0: Ibinida ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang kanilang mga programang may kinalaman sa paggamit ng artificial intelligence at teknolohiya para sa pagpapaunlad ng Wikang Pilipino at maging ng katutubong wika. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
19: Ibinahagi ng Komisyon sa Wikang Pilipino o KWF ang mga programa at proyektong nailunsad nito sa unang semestre ng taon. Ang tema ng talakayan sa ginanap na kapihang wika ay Wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon.
20: Bilang pundasyon ng ating kulturang pagkakilanlan, ang ating mga wika ay nangangailangan ng patuloy na kalinga. Ang semestral na pag-uulat na ito ay nagtatampok sa mga pagsulong ng ating nakamit at sa mga hamon na dapat nating sama-sama harapin.
19: Itinampok din ng ahensya ang kauna-unahan nitong radio program na Tarana, Usapang Wika, Sigla ng Bansa, ang KWF Dixie Mobile Application at ang Atlas ng Mga Wika ng Pilipinas, kasamang iba't ibang publikasyon, ortografiya at mga sangguniang pangwika. Tinalakay rin ng komisyon ang kahalagahan ng RA 1106 o Filipino Sign Language Act na layong mapalawak ang akses sa impormasyon at mga serbisyo para sa mga kababayan nating kabilang sa deaf community bilang bahagi ng pagsulong sa mas inklusibong komunikasyon.
21: Emphasis on Act o RA 1106 at mula noon ay naging katuwang na at lead agency na nagpapatupad dito ay ang Komisyon sa Wikang Pilipino sapagkat kinukonsidera ng batas na ito ay isang linguistic community at hindi ito isang kapansanan.
19: Ayon kay KWF Chairperson Attorney Marites A. Barrios Taran, hindi dapat katakutan ng artificial intelligence. Sa halip, dapat itong gamitin bilang kasangkapan para mas mapaunlad ang wikang Pilipino at mga katutubong wika, lalo na sa pagpapalawak ng impormasyon at edukasyon.
22: Mayroon po tayong 40 nangangalig ng wika. Ang 40 nangangalig ng wika na po ito ay ating dinodokumentuhan. Bukod pa po riyan, sa ilalim po ng aming programang sa GIPWIKA, mayroon po kaming itinatag na Master Apprentice Language Learning Program. Isa po itong Language Revitalization Program para po lumakas ang wika.
23: Na ang AI po ay isang tool, no, o kagamitan para mapalawak pa natin ang wikang Pilipino at mga katutubong wika. Ang sabi niya, ang inyong pag-aalangan ay baka tayo natatapunan, hindi po. Paano ninyo kami matulungan? Sa pamamagitan po ng pag-download, paglagay ng mga papasahin, mga dokumento, gamit po ang wikang Pilipino.
19: Jana Madrid, para sa Bayan.
4: Aktres na si Bea Alonzo, ikinasal na nga ba? At aktor na si Jericho Rosales na meet ang Hollywood star na si Matt Damon. At ilang pang Hollywood stars matapos siyang umattend sa isang international premiere ng pelikulang The Odyssey. Yan at iba pa sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
19: Nagkaroon ng kilig fanboy moment ang aktor na si Jericho Rosales kasama ang Hollywood star Matt Damon, kung saan sinabi pa nito kay Echo na sana'y makatrabaho niya ito. Dumalo ang Filipino actor sa international premiere ng pinakabagong pelikula ni Christopher Nolan, The Odyssey, sa Mumbai, India, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang ilan sa pinakamalalaking pangalan ng Hollywood, kabilang ang mismong filmmaker at ang kanyang asawa, ang producer na si Emma Thomas, kasama ang mga lead star na sina Matt at Tom Holland. Pero isang pambihirang pagkakataon ang naging highlight ng kanyang gabi na ibinahagi niya sa kanyang Instagram. Habang naghahanda si Matt na pirmahan ang kanyang notepad, sinamantala ni Jericho ang pagkakataong sabihin sa kanya kung gaano niya hinahangaan ang kanyang trabaho. pinirma ni Makati City Mayor Nancy Binay na kasal ng aktres na si Bea Alonzo at Pure Gold President Vincent Co. Nag-post din si Binay ng litrato kasama si Bea na kuha sa kanyang opisina sa Makati City Hall. Coffee with CoffeeMate hashtag One More Chance isinulat ng mayor sa caption na tinutukoy ang hit 2007 film na pinagbidahan ni Bea. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng naunang pahayag ng showbiz commentator na si Audrey Diaz na nagpakasal ang mag-asawa sa isang tahimik na civil ceremony sa Makati City Hall nitong Lunes, July 13, alas 7 ng gabi. Lumutang ang espekulasyon tungkol sa kasal ng mag-asawa matapos kumalat online ang mga larawang nagpapakita ng kanilang civil ceremony. Pinananatiling privado ni na Alonzo at Co. ang kanilang relasyon. Sa unang bahagi ng taong ito, ang mag-asawa ay naging usap-usapan matapos ipublicize ang marriage vows at ang isang overseas ceremony. Pero iniulat na ang lahat ng mga ito ay nakansela. Ayon kay Audrey, ang prenup ay hindi kailanman naging pangunahing issue sa pagitan ng dalawa. Ayon sa mga ulat, iilan lamang ang dumalo sa kanilang civil wedding. Ang celebrity lawyer attorney Lorna Kapunan ay present din sa wedding. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
4: At yun po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
2: Sports Radio Radio Pilipinas World League Service.
24: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
24: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli
25: sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
24: Radyo Magazine,
2: Servicio Publico,
24: the AM and FM collab,
2: sa Capital 104.3 FM,
26: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Bahay kubo, kahit munti.
29: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
28: Bahay, kubo,
29: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
3: Ang halaman doon ay sari-sari.
29: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain.

0: Bato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
1: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
10: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
9: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
11: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
9: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. 7:06 in the evening. Ito po ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama ninyo hanggang sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 8 ng gabi. Iba't ibang ihahatid namin sa inyo balita. Siyempre, mga kaalaman, impormasyon na dapat ninyong malaman mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya naman, samahan nyo ako. Muli ako si Nords Maguindanao. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ito po ang Salam Radio. Nako, kumusta na ang inyong mga araw? Kumusta na ang pagsubaybay ninyo sa impeachment trial ni Vice Presidente? Kumusta na ang inyong mga kumbaga ay mga natutunan ninyo? Ako for me, on a personal note, napakaganda nito dahil kumbaga we saw again a glimpse of what is happening inside courts, di ba? Kasi yun po, kung tayo medyo nababaguhan tayo or bago sa atin yung mga scenario na ganun dun sa mga lawyers, eh, talagang it's their bread and butter, eh. It's their daily grind, kumbaga, no? Yun ang ginagawa nila having their profession, kumbaga, no? Yan ang daily routine nila. So, alam mo yon yung mga terminologies na ginagamit on how people... Pero ang kagandahan nun, alam mo ba, no? Minsan nga, may mga magkakasama pa. Kasi sa isang, kumbaga, kung ikaw ay nag pag-aral, no, well,

0: sempre, no? Technically, sa law school rather, no? Sa law school, ay merong mga certain fraternities within the law school, no? And then sometimes, sabi nga nila, excuse me, sometimes sabi nga nila, yung mga magkakalaban inside court, no? Magkakasama sa fraternity. And then after that, parang okay lang din sila after which, parang okay, sige, wala lang. Parang ganyan yung nakikita natin ngayon, no? Kumbaga, when they are inside the court, they are very professional. So, yan naman ang importante. Anyway, 7:09 in the evening, marami po tayong balita na iahatid sa inyo. Ito na po ang ating mga headlines sa gabing ito.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Bantay Senado nananawagang iwasan ang teknikalidad sa impeachment trial. Regional Joint Security Control Center at security stakeholders pinulong ng COMELEC BARMM bilang paghahanda sa seguridad sa nalalapit na barn parliamentary elections. PDEA Region 1 at BOC Region 1 pinagtibay ang koordinasyon kontra illegal na droga sa mga pantalan. Sibugay Governor Hoofer nakipagpulong kay Energy Secretary Garin.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Yan po ang mga headlines na pakabangan ninyo mamaya dito sa ating programong Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. At mamaya po abangan din ang translation na Division or Translation Information Division mula sa BTA BERMM na kung saan ay makakuha na naman tayo ng bagong impormasyon, bagong kaalaman mula sa ating mga kasama dyan sa BERMM. Anyways, gaya nga na nabanggit, banggitin ko lang. In etong nagdaan na etong si Habagat at saka si yung super typhoon na Inday ay marami sa ating mga kababayan dyan sa Lanao del Sur, particularly in Mindanao in general, na dumaan sa matinding pagsubok. At ang pagsubok na ito ay yung mga nasa lanta, nasira ang kanilang mga kabahayan, bunsod nitong pagbaha, flash flood, mudslide, lahat na, no? Dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-uulan in some areas in Mindanao. Particularly, dahil sa Lanao del Sur, nabalita natin actually, no? Days before, no? After the what happened, naibalita natin dito sa ating programa, 7 yung namatay, confirmed namatay doon sa landslide na nangyari sa Calanugas area. Ito po ay mga kipot na daanan sa Lanao del Sur na kung saan ay may isang bahay doon actually na apat. Parang alam mo yun, yung parang daan niya is snake route. Oo, yung kalsada. So sabi nga nila may isang bahay na apat na beses mong dadaanan. And unfortunately, mula doon sa pinakataas, pinakatuktok, no? Ay doon nang galing yung mud na o yung landslide na kumitil sa iba't ibang mga bahay, mga kabahayan, residente doon sa naturang lugar. Buti na lamang at nangyari in sa umaga, no? Nangyari ng umaga na hindi sa gabi, sa umaga, at hindi ika nga nahirapan na hanapin yung ilan sa mga pamilyang nakasurvive. Pero yung ilan naman sa mga pamilya ay talaga natabunan. Nandiyan naman ang MSSD, ang Barm Ready at ibang mga ahensya ng BARMM, lalo na ang Lanao del Sur Rescue na tumugon naman sa pangangailangan agad ng ating mga kababayan dyan. And not only that, no, marami din mga areas like in Maguindanao area, in some areas of Davao del Sur and Davao Oriental ang same na nakaranas. Actually, it is Habagat. Hindi daw yun na lumakas lang yung habagat dahil nga doon sa pagdaan ni Inday, no? Super Typhoon Inday. na kung saan nagresulta nga sa tuloy-tuloy. Pero ganoon naman talaga sa Mindanao eh. Like as we are always mentioning here in our program, sa Mindanao kahit na ang init, 'di ba? Just few days ago, tuloy-tuloy or kaya months, no? Months na tayong hindi nakakaranas ng pag-uulan in Metro Manila, pero dun sa Mindanao tuloy-tuloy pa rin yung pag-uulan nila kasi ganoon talaga yung weather nila. In some areas of Mindanao, most particularly in the central part. Like Cagayan de Oro, Iligan, Maguindanao, yan, yung mga area na yan. Central region or central area of Mindanao, no? In the outskirts like Gensan, Davao, and Zamboanga, hindi naman masyado, but unfortunately, yun na nga, no? Kaya naman, nararanasan always yung paglambot ng lupa at resulta ng pag-mudslide at ng landslide. Anyways, marami tayong balita na iatid sa inyo. TID, mamaya abangan po ninyo. 7:14 in the evening. Magbabalik po sa Salam Radio. Pag-render ng paalala.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitude.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
6: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
4: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:17 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. And like I said po kanina, because it's a Wednesday, mapalad tayo na tayo'y meron namang bagong episode mula sa Translation and Interpretation Division ng BTABARMM Language Kapatid Connect. At eto na nga po, tunghayan po natin.
14: Assalamu alaikum, Bangsamorong. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpailang gabi pong muli sa ating lahat. At muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Mga kapatid, malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-92nd episode na po ng ating programa at live po tayo ngayong gabi dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas para po sa araw ngayon, July 15, 2026 at first day po ng Safar 1448 po sa Hijri calendar. Ito ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya samahan niyo po kami mga kapatid ngayong gabi, sama-sama po natin tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hinding-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating Word of the Week. At ang ating Word of the Week ngayong episode ay tungkol po sa require. Ayan. So alamin po natin, aralin po natin, sabay-sabay po nating matutunan kung paano po ito isinasalin sa iba't ibang katutubong wika ang salitang require. Narito po mga kapatid.
12: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
15: Word of the Day, require, need for a particular purpose. Sa Pilipino, kailangan.
16: Kinakailangan nating panagutan kung anuman ang mga nagawa natin sa opisina.
15: Sa Maguindanao, nasisita.
17: Siya sa mga Punggalbakan na nasisita, imaakota, salakita, agwayway.
15: Sa Maranao, kinangulan.
18: Si ikumadar pa galbakan na kinangulan sa kapangapuntano kung mga galbaktano.
15: Mga basa su, guna.
19: Kahunahan na to akuhon in mga tanggong jawab tungod ha mga kakahinang nato hapaghihinangan.
15: Bang siiyakan, kalagihan. Kalagihan we tampat paghinangantin, mas uliyahin, supaya tatunay may hininangin. Sa iranun na, wagib.
20: So panggalabakan na wagib sa rakitano, so kapagkapat sa mapya siya ko panggulalantano.
15: Bahasa sama, masinama, kagunahan.
21: Ang sagatampat paghinangan, kagunahan magkita ng gung kawajiban mga kakahinang ta.
15: Sangkagan kay nisisita.
22: Yung mga lugar ng gabok, yaga nisisita, sangkanato naman ang upan ng kanating mga liha.
15: Ini kasabratiduray, kiwagib.
23: Ite konon gamalbak, beroy uwane kwagiban, tebetong para debdekatong do kagalbak.
15: Bil Arabi, yatapala.
24: Amakinul amali, tatatalabu minna tahammul al masuliyati an af'alina.
14: At ayun na po ang ating Word of the Week. Maraming salamat sa ating mga kapwa tagasaling dito po sa ating tanggapan sa Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng DTA-BARMN. Ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa isa na namang isa pang segment ng ating programa, ang ating pong trivia. At ang trivia na ito ay bahagi lamang po ng mga naisalin na na batas dito po sa ating rehiyon. At para sa episode na ito, muli po nating babalikan ang Bangsamoro Autonomy Act number 13 mula po sa Title 7, patungkol po ito sa Indigenous Peoples Affairs, Chapter 1, General Provisions. Narito po mga kapatid, ang salin nito sa mga katutubong wikang meron sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
25: Bangsamoro Autonomy Act number 13, Title 7, Indigenous Peoples Affairs, Chapter 1, General Provisions. Section 1, Declaration of Policies. It is the policy of the Bangsamoro Government, letter A, to recognize, respect, protect, promote, and support the rights of the indigenous peoples within the framework of the Constitution and national unity and development.
26: Baan number 13, Administrative Code. Pamagat 7, mga usapin ng mga katutubong pamayanan, indigenous peoples. Kabanata 1, pangkalahatang mga provisyon. Section 1, pahayag ng mga patakaran. Patakaran ng mga pamahalaang Bangsamoro na letra A, kilalanin, igalang, pangalagaan, itaguyod at suportahan ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanan, Indigenous Peoples o IPs, sa loob ng balangkas ng konstitusyon at ng pambansang pagkakaisa at kaunlaran.
14: Langkum aayatan. Section 1, kapabayag sa mga pangitaban. Naadun a pangitaban ng gobyerno na Bangsamoro. Letter A, kilalan, pagadatan, ulaman.
2: pagkapyan, dutabangan sa mga indigenous peoples sa kanong mga kawagib nilan ang nalusod sa antangan ng Constitution, the National, kinapamag-isa-isa, dutagkapya.
3: Ilano aikapito, mga kaulawla o mga batangar ataw. Chapter 1, kalangulangwan o mga kukuman. Saginta sa ikaisa, kapakalangka pa kung mga aturan. Aturan o gobyerno abang sa Moro, akilalaan, gupagadatan, gupurungan, gupakausuran, gudaurugin sa mga kabnar o mga batangar ataw, sa kapakambubukan iyan, kutaungan o maporo apangitaban, gulangkap akaisaysa, gukapagumarga.
4: الباب السابع شؤون الشعوب الأصلية الفصل الأول الأحكام العامة القسم واحد إعلان السياسات تتبنى حكومة بنغساموورو السياسات التالية الاعتراف بحقوق الشعب الأصلية واحترامها وحمايتها وتعزيزها ودعمها وذلك في إطار الدستور والوحدة الوطنية والتنمية الوطنية
5: باء نمبر 13 أدمين كود Sa Iranun na Title 7 Indigenous Peoples Affairs Chapter 1 General Provisions Section 1 Gyapayag ko mga aturan Gyaso aturan ng gobyerno o bangsa Moro A. Pagkilalanan, pagadatan, protektan, pakaisigan Ago suportan sa mga kawagib o indigenous peoples IPs sa ludap na framework o constitution Ago kapag isa-isa o nasyonal Ago kagkaulad
6: Baan number 13, Admin Code, Bahagian Ika-5, Indigenous Peoples Affairs. Tabasa maundang-undang ika-isa, General Provisions, Ayat 1, Pamahalayak Saga Panahoan, yaitu Panahoan Min Parinta Bangsamoro. Letter A, Nikila, Mag-addat, Nijagahan, Nisagina, Maka Niparihala Baanan Kapatot Saga Indigenous Peoples, IPs, Pasal Lamud Itu Majaloman. Aturan's Constitution, maka National Unity and Development.
7: Baa 13, Law of Admin Code, Mando 7, Nauret ng Tagdaandang ito. Rantan sa baan, Luhanay de Katayan. Section 1, Kupayag Bade Ukit. Ukit ibang sa Moro Gobernante. Letter A, Pagilolonan, Pagadatan, Padoyogan. Uwitan, Barat Suportahan, Idekwagi Bide Andang ito. Gasoodor Bade Mantana Itab. Brab dap ko pa insagba katome kasatobong brab ko fiyonon.
8: Title 7, Indigenous Peoples Affairs, Chapter 1, General Provision, Section 1, Deklarasyon ng mga pamakait, yani ang pamakait ng gobyerno ng Bangsa Moro. A. Untakilon, iadat, sirabunon, isasaya, o suportahod ng mga kapatot ng mga limad na otaw, sang sorbing balangkas ng konstitusyon o pangkanwa ng pagkasambok o pagbudyangon.
14: At yun na po ang salin ng ating trivia na patungkol po sa Indigenous Peoples Affairs Chapter 1 General Provisions. At ayan, maraming salamat muli sa ating mga sagasalin sa wikang, iba't ibang katutubong wika. At binabati po natin ang mga may-ari o gumagamit ng mga wikang ito sa buong Pilipinas. O kahit saan man kayo naroroon ngayon, ano? Para po sa wikang Arabic, Filipino, Maguindanao, Maranao, Iranon, Yakan, Bahasa Sugtadaray, Sinama at Kagan. At ngayon naman, dumako naman po tayo mga kapatid sa ating quotable quote. Mahalaga din po na lagi po nating naipapakilala sa ating mga kababayan kung sino-sino po yung mga ating mga mambabatas. At para sa episode na ito ay quotable quote na magmumula po kay BTA Speaker Honorable MP Muhammad S. Yacoob. Para po sa kanyang quotable quote. Pero bago yan mga kapatid, narito po muna ang kanyang bio sketch para higit pa po natin silang makilala. Narito po.
27: Honorable MP Muhammad Shuaib Yacoob is one of the 80 members of the parliament appointed by President Rodrigo Roa Duterte in February of the year 2019 for the first BDA. Then he's also one of the 80 members of the parliament appointed by President Ferdinand R. Marcos Jr. on August 12, 2022 for the second BDA. MP Yacoob is a Sharia law degree holder at International Islamic University, Medina Al Munawara, Kingdom of Saudi Arabia, and a doctor of philosophy, graduate at the Cotabato State University, was also the former executive director of the MILF-led non-governmental organization, the Bangsamoro Development Agency, Incorporated. He served as the head of the said office for 9 years and significantly led the agency to reach out to constituents inside and outside the region and produced a competitive workforce. He is currently serving as the Speaker of the BPA Parliament, providing legislative leadership focused on strengthening institutions, promoting good governance, and advancing laws that support a stable and progressive Bangsamoro homeland.
14: At yun na po ang bio sketch ng Honorable BPA Speaker MP Muhammad S. Yacob. At narito naman po ang kanyang quotable quote at ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika. Pero yan, ang kanyang quotable quote po ay, "The Bangsamoro journey is one that has been shaped by resilience, perseverance, and a shared aspiration for a future defined by peace, progress, and meaningful self-governance." Mga kapatid, narito po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro.
0: Sa Pilipino ay,
1: ang paglalakbay ng Bangsamoro ay hinubog ng katatagan, tiyaga, at isang hangarin para sa isang kinabukasang nakabatay sa kapayapaan, kaunlaran, at makabuluhang sariling pamamahala.
0: Sa Maguindanao na,
9: so na pamagukitukita no Bangsamoro, iisa ang nadsabapan na kinadigal, kinadsabar, doon na upakatan asinganin para kanumo maatimpo at pagkagahanda sa kalilintag, kagkapya, no balapantag asarili at kanggubilno.
0: Sa Maranao na,
10: so kya sinagadan o Bangsamoro, na isa kung aninsan at pianagumbalay ngulalan ko kapakatigr, gusto pilagi-lagidan a araparap para kububulos ang makapumamaana sa kalilintad, gukapakausur, gusto mapia imaana ang maradika akang gobyerno.
0: Bangsiyakan,
11: hibal Bangsamorohin pahantang iye, sabab me bakas kageget, pagmehet-mehetan ilugtuan, sarta pagtayakupan pangapaskasan ng sipasongan, kalanjut do pameis ganta si self-governance.
0: Sa Iranon na,
12: so kaya pagukit o kitan o Bangsamoro na isa kung niya baloy a kya tigur, kya panamat, ang gupya kaisanan a kapangingarap para kanong makatutundog agay pantag o kalilintad, kagkaulad, agubara pantag a sarili akang gobyerno.
0: Sinama,
6: ya pamaranan Bangsamoro di kayo yasuntuan labayan beni kosogan, magmuhot-muhot ni lugtuan, makadi kayo duni angan-angan e kamemon, ni paniya ya kasalamatan, kasanangan, hantap kasongan, makabontol, magparinta.
0: Sangkagan kay,
13: yang pagpano ng Bangsamoro kaya maindog na aon kaligon, pagkasabar o magkasambukon na panganay, supaya sang sambok na kaorianan, ngaya makabasis ang kalinaw, kaudyangon, o makabunna na pagduma sang ginawa.
0: Dutiduraye,
16: ika gagawi Bangsamoro e fanawo kapabagare, katarasay, bramiray katayan, farabre gumahan, tanundu, ika gabaya-baya we, kinsag barafantag kufananguit.
0: Bilarabi,
28: inna masira ta Bangsamoro, تجسد قصة نسجتها قيم الصمود والمثابرة ووحدتها تطلعات مشتركة إلى مستقبل يسوده السلام ويزدهر بالتقدم ويستند إلى حكم ذاتي فاعل يعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته.
14: Ayan, at na, naway may natutunan po tayo doon ano, at masakilala po natin kung paano po binibigkas ang mga wikang meron po dito sa farm. Ayan, at dyan na po natatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating ika-92 na episode ng ating programang ni Kapatid Language Connect. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pakikiisa, ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. Ayan, naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmula ng kultura, kasaysayan, at pagkakakilanlaan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pa nating episode. Mas marami pa po tayong matututunan. Muli po, ito po ang inyong lingkod, ang tagasalin sa wikang Pilipino mula po dito sa Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service of the Bangsamoro Transition ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Norain Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamualaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
29: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
29: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
29: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
18: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita
18: sa LAM Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Si Bugay Governor Hoover nakipagpulong kay Energy Secretary Garin. Para sa detalye, live ihatid sa atin mula sa Sambuanga si Bugay ni Leslie Cubol.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
19: Leslie.
20: Yes, sir Norbs, nakipagpulong si Sibugay Governor Dorcian Kiyoper kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin upang talakayin ang mga hakbang na magpapabuti at magpapahusay sa pangungulekta, pagulat at pagre-re.
19: Okay, babalikan natin si Leslie Cubol mamaya-maya. Samantala,
18: sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Regional Joint Security Control Center at security stakeholders pinulong ng COMELEC BARMM bilang paghahanda sa seguridad sa nalalapit na barn parliamentary elections 2026. Para sa detalye, gikan iligan, alamin natin kita, Andy Macrambon.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Andy.
2: Pinangunahan ni COMELEC BARMM Regional Executive Director Attorney Ray Sumalipaw ang Regional Joint Security Control Center o RJSCC Conference Hulyo 14 idinao sa Camp Brigadier General Salipa de Pendaton Headquarters parang Maguindanao del Norte bilang kabahagi ng mga paghahanda sa nalalapit na BARMM Parliamentary Elections sa Setyembre 14, 2026. Dinaluhan ng pagpupulong ni Deputy Chief PNP for Operations, Police Major General Wilson Joseph Lopez at Pro-Bar Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha. Nandun din si PNP Director for Operations, Police Major General Ponce Rogelio Peñones Jr. at Director for Intelligence, Police Brigadier General Arnold Ardiente, Deputy Commander for Internal Defense Operations ng Western Mindanao Command, Brigadier General Bayani Kuraming, mga regional directors ng Police Regional Offices ng Regions 9, 10, 11, at 12, iba pang mga police at army officials. Binigyang diin sa pagpupulong ang pinaigting na kolaborasyon at pinag-isang commitment at pagtutulungan ng security stakeholders para tiyakin ang payapa, maayos, ligtas at kapanipaniwalang halalan sa rehiyong Bangsamoro. Nagsilbi itong mahalagang platform para palakasin ang interagency coordination, tasahin ang umiiral na kalagayan ng peace and security ng rehiyon at pagtugmain ang mga operational plan para sa darating na halalan. Tumutok ang mga talakayan sa mga election areas of concern sa buong rehiyong Bangsamoro para sa maayos at strategic na election security operations. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, balikan natin si Leslie kaugnay ng pagbisita o kapakipagpulong ni Governor Hoover kay Energy Secretary Garin. Leslie?
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Leslie?
20: Yes sir, Nords, balik tayo sir Nords. Nakipagpulong si Sibugay Governor Dolcian K. Hoover kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin upang talakayan ang mga hakbang na magpapabutit, magpapahusay sa pangungulekta, pagulat at pagririmit ng bahagi o siye ng lalawigan mula sa pambansang Yaman. Kasama ni Governor Hoover sa kanyang pagtungo sa tanggapan ng kalihim si Provincial Administrator Attorney Christian J. Milena. Sa lalim ng Local Government Code, ang mga unit ng pamalang lokal ay may karapatan sa 40% ng kabuuang koleksyon na nalikom ng pambansang pamalaan mula sa paggamit at pagpapaunlad ng pambansang kayamanan. Kabilang dito ang mga nalikom mula sa mga pinagkukunan ng enerhiya, buhis sa pagmimina, singil sa kagubatan at mga royalty mula sa reserbasyon ng mineral. Ang pagtitiyak sa napapanahon at tumpak na pagpapadala ng mga pundong ito ay magpapalakas sa kapasidad ng panalapi ng lalawigan na magbibigay daan sa pamalang panalawigan na mapabilis ang pagpapatupad ng mga prioridad na infrastruktura, serbisyong panlipunan, suportang pang-agrikultura at iba pang programa sa pagpapaunlad ng direktang nagbibigay pakinabang sa mga mamamayan ng lalawigan. Sa pamamagitan ng matibay na pakipagtulungan sa mga pambansang ahensya ng pamahalaan, ang pamalang panlalawigan ay nananatiling nakatuon na sulitin ang bawat magagamit na mapagkukunan upang maitayo ang isang basa progresibo, matatag at maunlad na Zamboanga Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo.
19: Maraming salamat, Leslie. Samantala, 7:42 in the evening, magbibigay daan lang tayo sa Aisha Azan at magbabalik po ang Salam Radio. Pagkailan nilang paalala.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
2: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
1: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
2: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
1: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
2: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
1: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Pag-usapan natin. Programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan.
6: Pag-usapan natin.
5: Kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: In the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Before we continue with our program, basahin lang natin itong napakadali lang itong mensahe ng pagkatalaga kay Secretary May Senen ng OPA Prubi ang bilang chairperson ng Government Peace Implementing Panel. Today, I humbly accept my appointment as the chairperson of the Government Peace Implementing Panel for Peace Process with Moro Islamic Liberation Front. I express my deepest gratitude to President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust and confidence he has placed in me, serving as the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity while concurrently leading the Government's Peace Panel is needed. Is indeed a big challenge, but it provides seamless alignment. These roles will complement one other as we accelerate our collective guests to advance the Bangsamoro peace process. The President's guidance is crystal clear. The Marcos administration will double its effort in implementing the landmark and historic comprehensive agreement on the Bangsamoro. We remain unyielding in our commitments to the milestone achieved with the MILF. I look forward to working closely and constructively with my counterparts in the MILF to ensure the productive, collaborative, transparent, and time-bound implementation of the remaining commitments of the comprehensive agreement on the Bangsamoro. To the Bangsamoro people and our vital local and international peace partners, your unwavering support is a bedrock of this journey. I appeal for your continued steadfast commitment as we walk this path together, spearheading a lasting and inclusive peace under Bagong Pilipinas. Yan po yung mensahe ni OPA PRU Secretary Senen or Mel Senen Sarmiento on his appointment as chairperson of the Government's Peace Implementing Panel.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Napaka-importante po dahil it's been 3 years, if I'm not mistaken, or more, na walang namumuno sa GRP-MILF. At syempre, sa ating pag-tutok sa ongoing peace negotiation, ay napaka-importante na merong mamuno on the side of the government. Samantala, sa ating mga balita, PDEA Region 1 at BOC Region 1 pinagtibay ang koordinasyon kontra illegal na droga sa Pantalan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mildred.
6: Nagpulong ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 at Bureau of Customs Regional Office 1 upang higit pang palakasin ang koordinasyon laban sa pagpasok at paggalaw ng ilegal na droga sa mga pantalan ng bansa. Isinagawa ang courtesy visit ni PDEA Region 1 Regional Director Julius Paderes kay BOC District Collector Clarence Anthony Gamad sa tanggapan ng BOC Regional Office 1. Tinalakay sa pulong ang mas mahigpit na koordinasyon sa vessel boarding operations kabilang ang pagsunod sa itinakda ng boarding procedures at wastong dokumentasyon ng lahat ng operasyon upang matiyak ang epesyensya, pananagutan at pagsunod sa umiiral na protocols. Napag-usapan din ang pagsasama ng mga tauhan ng BOC sa nalalapit na Regional Intelligence Workshop upang mapalakas ang intelligence sharing, operational coordination at pagpapalitan ng pinakamahuhusay na pamamaraan sa hanay ng law enforcement agencies. Sa pagtatapos ng pulong, muling pinagtibay ng PDEA at BOC ang kanilang pangako na palakasin ang interagency collaboration bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
8: Maraming salamat, Mildred. Oh, andito na si Princess. Princess.
9: Yes, Norz.
8: Okay.
9: Yes, Norz. Nako, ayan, may inabutan pa tayo, no? Sobrang traffic. Oo, anyway, ito muna, bantay Senado naman nanawagan na iwasan ang teknikalidad sa impeachment trial. Alamin natin ang balita niya mula kay Ray Ferre.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nanawagan ang bantay Senado sa impeachment court na iwasang mantala ang paglilitis dahil sa mga teknikal na usapin. Ayon kay Professor Clive Argelias, tagapagsalita ng bantay Senado, dapat pagtuunan lamang ang mahalagang isyong nakapaloob sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat ding tiyakin ng presiding officer na magiging malinaw at madaling maunawaan ng publiko ang mga argumento ng prosecution at defense dahil ang impeachment trial ay sinusubaybayan ng mga ordinaryong mamamayan. Iginit din ng bantay Senado na hindi dapat maging paligsahan ng mga abogado ang proseso. Anila, mas mahalagang matukoy kung ang mga umano'y pahayag ng Vice Presidente ay maaaring ituring na betrayal of public trust sa halip na maliis ang pagdinig sa mga teknikalidad. Samantala, sinabi ng grupo na unang beses nilang nagsagawa ng public viewing ng impeachment trial sa isang simbahan. Bahagi umano ito ng kanilang layuning mapalawak ang partisipasyon ng publiko at maipalaganap ang pagtalakay sa usapin ng impeachment sa iba't ibang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Alright, maraming salamat mula sa ating kasamang si Ray Ferrer. Anyway, Norge, no?
8: Kumusta? Nakatutok ka ba sa ano? Sa impeachment?
9: Alam mo, actually, Norza, sobrang na-busy na rin. Parang pieces by pieces na lang din yung mga napipick up natin, ano? Pero, syempre, sabi nga natin, at the end of the day, ang gusto talaga natin ay manaig yung katarungan.
8: At ako, syempre,
9: yung
8: game.
9: What's the cry of the public talaga ay maibigay sa publiko. Kasi, sabi nga natin, sino bang nagbe-benefit nito, Norza? Sino bang nagbe-benefit sa government? It's only us, no? Mm-hmm. Tayo, lalo na yung mga mahihirap, yung mga talagang nasa middle class na who is really working hard na tayo mismo na kinakaltasan ng tax, no, yung hirap na hirap dito. So, ang panalangin natin na mabilis kung ano man ang plano ng ating pamahalaan para syempre makamove on. Kasi napakarami pa, Nords, na mga dapat din nating tutukan, na mga issue din.
8: And, kumbaga, eto na din yung contribution natin sa pagtutok at pagsubaybay sa mga nangyayari.
9: Ay, tuloy-tuloy lang sila dito tumutok ha, sa Radyo Pilipinas, no? Whatever ang ating mga updates, no, tinututukan yan ng ating pamahalaan through the Presidential Communication Office. Katuwang nito ang Radyo Pilipinas. So anyway, Nords, no, nakita naman natin kaliwat kanan din yung mga dumadating na mga tulong ha sa ating mga kababayan nandiyan, yung sa Sarangani, sa Jensen. Unfortunately, this morning nagkaroon na naman ng ano, ng isang malakas din na pagyanig, about 7.3 ang nasa center na naman, no? So hoping pa rin that Jensen, alam natin napakalaki ng affected dito is ang Mindanao State University Jensen. Wherein hanggang ngayon hearing pa actually yung sa medicine building at saka sa ibang iba't ibang mga gusali nila na may ano kasi may investigation eh. Oo, bago kasi yung bago. Oo, ay yung medicine college kasi ang dinig natin ay bago lang siya nagusali. Unfortunately, it was shook by the earthquake, hindi nila inexpect yung napakalaking damage. So sabi nila hindi dapat ganon. So parang may sinisilip, no, ayon sa imbestigasyon na parang may corruption. So kaya talaga may hearing, imagine mo ongoing pa tapos may tuloy-tuloy pa rin nitong pagyanig. But we're praying, no, sa ating mga kababayan doon, lalo na we have professors, and then actually yung kapatid ko mismo, no, Professor Jamil Nur Sarip din, na maging maingat, no, it's better pa rin na maging safe kung nasaan tayo.
8: Oo, at saka just recently nabanggit din na nga natin yung mga nasawi in the areas of Calanuga sa Milano del Sur.
9: Oh yeah, isa pa.
8: Pag-uulan. At mudslide and landslide na naramdaman in the area. No, sana ay makabawi ang ating mga kababayan diyan, lalo pat makatulong yung ating mga kababayan, ating gobyerno, ating pamahalaan sa mga nasira yung kanilang bahay-bahay. Ang alam ko latest is that pinagbabawalan na silang bumalik doon sa kanilang sa kanilang area.
9: Yeah, lalong na doon sa mga area na ipinagbabawal na po ngayon ng ating pamahalaan. Oo, kasi mahirap na mamaya kasi yung iba, Nords, alam naman natin na yung mga kababayan natin hindi naman po nila maiwasan na bumabalik pa rin sila, no, kung nasaan sila, dahil lang iniisip nila, Nords, wala naman silang ibang tutuluyan, no? Yes. Which is alam naman natin very napaka obvious naman yung rason ng ating mga kababayan. So we are hoping that our government through our local government units na silipin din natin. Make sure na kung ang ating mga kaibigan, kababayan doon ililipat natin, ay yung paglilipatan naman po natin, yung relocation naman po ay maayos at malayo rin sa disgrasya.
8: Anyway,
9: just this weekend also, no, i-extend din natin ulit ang ating congratulations. Nagkaroon nga ng isang Thanksgiving ang ating First Bank sa Moro. Commodore. First Star General kay Norsal Diampuan Dimaporo. So, it was attended actually by his colleagues, no, ng both AFP, ng Philippine Navy, ng kanyang mga kaibigan from OPAPRU, from PMA. So, it was actually a great night. Nakita natin dun, Nords, na hindi lang yung pamilya ang nagbigay pagpapahalaga sa pagka-promote, no, ng ating kauna-unahang general ng Bangsamoro in the Philippine Navy. But also it showed yung friendship, no, that he had earned over these past few years serving into the military, na talagang pinahalagahan din ito ng kanyang mga kaibigan na dumating ha, doon sa event na yon. Yung iba galing pa sa mga malalayo, Tapos talagang they really greeted him, mm-hmm, and they really made sure to be present that night. So congrats again kay Commodore Dimaporo and of course to the family and the whole Bangsamoro for having another milestone, another achievement for the Bangsamoro community.
8: Mabruk sa ating Commodore. Samantala, pasalamat din tayo, congratulations din dun sa Rauda by Himaya.
9: Dinig
8: ko ay successful daw yung 10 days na ano nila.
9: Tuloy-tuloy yun, ha?
8: Tuloy-tuloy. Thank you very much sa lahat ng sumuporta at pumunta, bumili sa ating mga merchants dyan sa Rauda by Himaya. Sana magkaroon pa ng gano'n. No?
9: Sana nga. Alam mo, Nords, naging usap-usapan na nga yan. Ito kasi si partner Nords, mm-hmm, siya yung isa sa mga kasama natin na imbitahan doon to host the opening event. Kaya syempre, hindi rin natin pinalagpas na bumisita dahil sabi nga natin, it is our way back of giving back to the community, mm-hmm, no? Being with the Salam Radio under the government, na it is the only Muslim-oriented program that we have, dapat talaga na naipapakita rin natin, yes, na ipapapamalas natin yung ating suporta sa ating community. So, by then, Nords, no, nakita naman natin yung support natin sa kanila and their love for us. No? Ay, yun nga, dugtungan natin na parang napagkwentuhan na gusto nilang madugtungan ulit, no? Magkaroon ulit. So, sabi natin, why not? Kasi since nagkaroon naman po kayo ng first trial, so, syempre, mas gaganda pa yan sa mga susunod.
8: Sana ang salam dyan.
9: Yes. Pwede naman actually tayo naglagay ng banner or no? Or yeah, if we want merch, siguro they will be very happy to have us there. Pero alam ko, Nords, marami na rin palang mga nagpapabazar na mga, what do you call that? Organized by our Muslim community. Mm-hmm. So this coming 24 to 26, if I'm not mistaken, meron dito sa QC. Somewhere in like Aviri building ba yun? Mm-hmm. So sabi ko masilip nga. So ganun din, shop and dine, no? Shop and eat. Tingnan natin. Maganda doon kasi, Norns, alam naman natin sa mga malls, siguro namamahalan pa rin yung ibang mga MSMEs natin na kumuha ng isang pwesto, bumayad monthly talaga, kasi mahal naman din talaga. So ang ginagawa, itong mga bazaar na to, doon tayo nakakakita ng mga premium hijab, yung mga itong mga sinusuot namin sa headwear namin ng mga kababaihan, yung mga abaya like sourced out from Malaysia, Dubai, Saudi Arabia, at napakaraming produkto. Doon nga ako naisip na ay tama lang pala na may bazaar din na ganito kasi wala naman ito sa mga mall, di ba? Wala namang abaya sa mall. Walang parka or mga sportswear pang babae na mga Muslim sportswear,
8: ah, meron din pala doon?
9: So meron doon, no? Sa courtyard, for example, and the Love collection kay sis Akmida, no? Meron siya doon sa kanya.

0: nabubuksan natin sa publiko, lalo na dito sa Metro Manila, that what we're saying is that we are seen and we feel that we belong. And this kind of activities, doon natin yung Nords nararamdaman.
1: Yes, definitely. Anyways, okay.
0: Alright, so anyway, maraming salamat. Ay, nakatutok sa atin, Nora Burse, Nelson De Jesus, Bernabe Lagsila, and of course, sa aking mga kapamilya, maraming salamat. Ayun, no, lahat naman na sila, nakatutok na naman. Thank you sa ating mga kababayan dyan sa may Cotabato area. Maraming salamat po sa patuloy po na suporta ninyo sa ating Nords. Congratulations nga pala sa ating butihing former secretary ng DBM, who is now appointed as the CEO ng Amana Bank. Ayan. So congrats natin si Ma'am Amena. Mm-hmm. Amena Pangandaman. Oo, dahil sa another milestone na naman for the Bank Samoro rin. Alam mo ba, Nords, na natuwa ako dun sa parang naging seat interview niya with itong vlogger, mm-hmm, na nagmaranaw siya. Mm-hmm. Nagmamaranaw siya while in interview. So nakakatuwa lang, she really embraced being, you know, part of the Maranaw lineage.
1: Ah, talaga?
0: And she's very proud of it. Kasi ako, hindi ko pa siya naririnig in person na magmaranaw eh. Kaya masaya ako, no? I feel proud. Well, and sabi nga natin, nakakatuwa.
1: I had the opportunity to talk to her. Mm-hmm. Yun, nakuha ko din. Nag-usap kami, Maranaw din.
0: Oo, talaga.
1: That was what. Pero mababa lang.
0: Oo.
1: Sabi niya,
0: may
1: tubo.
0: Oo. So, nung ina-interview nga siya, medyo marami-rami Nords yung kanyang mga yung kanyang mga sinasabi. Alright. So, okay. So, anyway, inshallah, bukas, kita-kita po muli tayo dito sa ating programa, syempre, sa ating Salam Radio. Ayan. Mm-hmm. Dito lang sa ating mas pinalakas na Radyo Pilipinas. Ang inyong mga lingkod,
1: Nords Maguindanao.
0: At syempre, Princess Abiba Saripaudak. Maraming salamat ang ating mga engineer, Rose Ann Erno, Mama Tetsi Govia, and Sir Marvin Tulidana. And sa ating mga executive producers, nandiyan po si Ma'am Isabel Silang and ang ating butihing executive producer, Ma'am Jamie Quinto. Inshallah, kita-kita po tayo muli bukas. Assalamu alaikum.
2: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
3: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makikiang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
0: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Magandang gabi, Pilipinas. At tayo po ay nagbabalik dito sa ating programa Vloggers ng Bagong Pilipinas aka bago na po no vlog, the Vloggers Corner. So sooner or later po makikilala niyo po kami as Vloggers Corner kasama ng aming mga vloggers din nakasama dito. At tayo po ulit ay napapanood pa rin sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas at YouTube ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tayo po ay napapakinggan sa 738 kHz AM band at 104.3 The Capital. So ayan, magandang gabi po sa lahat at kasama niyo pa rin po ako, Rod Musa. May mga pag-uusapan tayong mga magagandang balita ngayong linggo, no? So unahin natin yung pagkaka-appoint ng dating DILG Secretary Benhur Abalos na ngayon ay magiging cabinet secretary na or naging nanumpa na bilang cabinet secretary ng administrasyon ni PBBM. At pag-uusapan din natin yung Heroes Welcome na ginawa para kay Alex Iyala na nagbigay karangalan nga sa atin sa larangan ng tennis. At pangatlo, pag-uusapan natin yung inauguration nitong rehabilitation ng Navotas Fishport na pinakamalaking bagsakan or pinakamalaking port ng isda sa Metro Manila at Luzon. At lastly, pag-usapan natin yung inauguration na nitong napakalaking M-Terra Solar power plant or with battery storage. So phase 1 po, naganap phase 1 yung inaugurate dyan sa Nueva Ecija. At bago tayo magtapos, papaalala lang rin po natin yung mga bagong segment natin dito sa Vloggers, The Vloggers Corner. So ayan, unang pag-usapan po natin itong pagkaka-appoint kay Secretary or Cabinet Secretary Benhur Abalos. Ayan, nanumpa na po bilang Cabinet Secretary itong ating idolo since batang Mandaluyong tayo. Alam natin na napakahusay niya bilang konsehal, vice mayor, naging mayor. Matagal naging mayor po si Attorney Benhur Abalos, dating DILG Secretary, at ngayon nagbabalik sa gabinete ng ating Pangulo. Ito po ay bilang Cabinet Secretary, hindi po basta-basta yung trabaho na to, no? At inanunsyo nga nitong nakaraang linggo, Miyerkules, July 8, ni Palace Press Secretary Claire Castro na magsisilbing pangunahing tagapayo ni PBBM o Pangulong Marcos sa mga usaping politikal at governance. Nakita naman po natin yung galing niya bilang dating kalihim ng DILG, pati ng chairman ng MMDA at naging political campaign manager din noong 2022. Itong si CabSec Benhur Abalos. So ayan, meron po siyang page na ginawa, Office of the Cabinet Secretary. Pwede niyo po yan mahanap sa Facebook, paki-like at follow na rin po yung page ng ating bagong Cabinet Secretary. Office of the Cabinet Secretary po, mahanap natin sa Facebook. At syempre, meron pa rin siyang 1.5 million followers sa Facebook as Benhur Abalos. So yan. Yung inatang po sa kanyang responsibilidad, no, hindi po madali yan kasi yan nga po yung tinatawag na president's manager. So yung president's, imamanage niya po itong mga kabinete rin. So isa sa kanyang mga responsibilidad ay yung pagbibigay ng panahon sa mga strategy, payo sa Pangulo tungkol sa mga isyong pampolitika, lokal at international. Siya rin po yung magiging liaison ng Pangulo sa iba't ibang national government agencies, local government units, political organization, civil society groups. So, ayan, pamumuno sa strategic action and response ng office. Parang siya rin po yung mag-aano ng mga departamento. Bawat departamento siya po yung mag- poposisyon at magdedirekta ng appointment mula sa mga sa Pangulo. So yan, napaka-exciting part na nagbabalik ang ating Secretary Benhur Abalos sa kabinete. At abangan po natin yung mga gagawin pa niya dyan sa cabinet ng Pangulo. So yan, please follow and like yung pages Benhur Abalos and Office of the Cabinet Secretary Facebook. Alright. So, dumako po tayo sa pangalawang report natin. Heroes welcome kay Alex Ayala sa kanyang pagkakapanalo. Isa na naman pong pride or Philippine pride sa tennis naman po itong si Alex Ayala. At nitong ang Lunes, July 13, tinanggap ni Alex ang isang homecoming reception sa Malacanang mismo kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. So matapos ang makasaysayang laban niya sa Wimbledon, Wimbledon Championships. So kung saan siya ang unang Pilipino na umabot sa round of 16, fourth round sa Grand Slam Singles Tournament. So yan, napakagaling po, no? At may video tayo tungkol doon sa Heroes Welcome kay Alex Ayala dito sa Malacanang. Panoorin po natin 'to.

0: Ayan po, no? So, sa seremonyang yan, personal siyang binigyan ni PBBM ng presidential citation bilang pagkilala sa kanyang husay, tiyaga at determinasyon sa kanyang papel bilang inspirasyon ng bagong henerasyon ng mga Pilipinong atleta. So, ayan. Sabi pa nga po ni Alex sa kanyang mensahe, lubos niyang pinagmamalaki ang pagiging Pilipino. And, quote, I carry the flag with me wherever I go. So, yan, nakaka-proud po, no, na dala-dala niya po yung bandila natin kahit saan siya pumunta, kahit anong laban yung harapin niya sa tennis. So, nagsisimula pa lang po, pero isang malaking karangalan na po ang binibigay niya sa ating bansa. Kaya, karapat-dapat na nabigyan siya ng ating Pangulong Marcos ng presidential citation, and heroes welcome pa nga po. So, ayan, kasama rin po niya yung mga magulang niya, si Rosemary Maniego Iala at Michael Iala, sa isang gabing puno ng pagmamalaki para sa buong bansa. So, ayan, proud na proud po tayo, and congratulations kay Alex Iala. And next topic po natin, pag-usapan natin itong patuloy na pagre-rehabilitate sa Navotas Fish Port. At nitong Sabado po, July 11, personal na in-inspeksyon ng ating Pangulo itong Navotas Fish Port, ang pinakamalaking bagsakan ng isda sa bansa. Kasama niya sa pagbisita si Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr., kung saan sinaksihan nila ang operasyon ng Market One mula sa pagbaba, pagbibenta at hanggang sa paghakot ng mga isda. So ayan, panoorin po natin to.
1: Pulada ng isda ang dumaraan sa Navotas Fishport Complex, ang pinakamalaking sentro ng bagsakan, bentahan at distribusyon ng isda at iba pang produktong dagat sa bansa. Ngunit matapos ang halos 5 dekadang operasyon nito, kailangan ng tugunan ang mga lumang pasilidad, limitadong espasyo at mga hamon sa maayos at ligtas na paghawak ng isda. Mga suliraning maaaring makaapekto sa kabuhayan ng mga manggagawa at sa supply ng pagkain sa mga pamilihan.
2: Well, unang-una, dati yung condition nito sa sobrang sama niya, yan, binabaha na, oh, binabaha. Ngayon, inangat ito eh. So, yung, parang yung capacity dito dati, or the number of days of operation, parang nabawasan ito, let's say, from, let's say, one full year, nabawasan ng 25% to 30% dahil sa baha, high tide, tapos yung inefficiencies nito dahil sa 50-year-old port.
3: Doon dati, binabaha. Kasi kumakapaw ito, gumataas eh. Ngayon, tingin ko, hindi na to.
2: Compared to what is this last time, ito ay inangat na natin ng 1.3 meters. Ito na ngayon yung bagong flooring niya at itong bagong structure niya.
1: Nitong July 11, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na rehabilitasyon at pagpapalawak ng Navotas Fishport Complex. Kasama sa proyekto ang pagtatayo at pagsasaayos ng mga market hall, wharf, breakwater at iba pang mahahalagang pasilidad upang gawing mas moderno, mas ligtas at mas matatag ang pinakamalaking fish port sa bansa.
4: Simula nung ginawa itong proyekto na to, nagkaroon kami ng pag-asa. Mas maraming makikater na mga seafoods maibenta sa buong Metro Manila at saka parte ng Luzon.
1: Malaki ang inaasahang magiging epekto ng modernisasyon ng nasabing fish port sa kabuhayan ng libo-libong manggagawa nito. Mula sa mga mangingisda at trader hanggang sa mga batilyong araw-araw na nagbubuhat ng mga huling isda. Oras na matapos, mas mapapabilis nito ang paggalaw at distribusyon ng sariling isda. Mababawasan ang post-harvest losses at mapalalakas ang kabuhayan ng buong sektor.
5: Ang laking support ako dahil nabibigyan ng pansin ng Department of Agriculture ang maliliit na mamamayan, maliliit na mga ngalakal sa tulong ng ating Pangulo. Malaking tulong po sa amin ito.
1: Isang mas maayos na pantalan para sa mas matatag na supply ng pagkain at mas abot kayang isda sa kapag ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Ayan, so napakaganda po yung ginagawa ng ating Pangulo at ng Department of Agriculture dito sa rehabilitation. Ilang dekada na po na baha at putik ang nararanasan ng ating mga kababayan dyan, pero ngayon po sementado na at nabawasan na yung pagbabaha. At tuloy-tuloy po yung rehabilitation na yan at maasa tayo na mamomoderna na itong port na ito na magpapabuti sa kabuhayan ng mga mangisda, mga negosyante. Magsisiguro na steady ang food supply para sa milyong-milyong Pilipino. So, ayan. So, good job, Agriculture Secretary Francis Laurel Jr., Francisco Chu Laurel Jr. at PBBM. So, ayan. NFPC Modernization Program po yung tawag na dito. And 1.6 million na budget mula sa Philippine Fisheries Development Authority para dito sa rehabilitation ng market hall, pantalan, drainage system, at yun nga, ang layunin ay mabawasan yung pagbabaha para sa mapanatiling ligtas at epesyente ang operasyon kahit may mga tag-ulan at may bagyo. So, dumako na po tayo sa ating last topic. At ayan, inauguration po ng M Terra Solar Phase 1 or Solar and Battery lot. So yung ito po ay in partnership sa Meralco at iba't iba pang organization, sabi nga po Pangilinan, si Mr. Pangilinan, no. So ayun, isa po sa pinakamalaking balita ngayon, itong Martes lang po o kahapon, July 14, pinangunahan nga po ni PBBM ang inauguration ng Phase 1 ng M Terra Solar Project sa Gapan City, Nueva Ecija. Ito ang tinatawag na magiging pinakamalaki integrated na solar and battery energy storage facility. So, yun po, facility sa buong mundo. So, isa po yung lokasyon na kasama. Kasama po dyan si First Lady Liza Marcos at yan, kasama si PBBM, Energy Secretary Sharon Garin at syempre ang chairman ng Meralco, Manuel Pangilinan. So, Mr. Manny Pangilinan. So, ilang detalye lang po, makakapag-energize po or makakapag-produce ng 1,373 megawatts ng solar electricity at 825 megawatts na battery storage yung maikukontribute nito sa ating energy supply at aabot din. Umabot na sa 91% completion ang phase 1 nitong inauguration nga po. So target na maging operational itong phase 1 by August this year at pag nakompleto na po, mahigit 2.4 milyong sambahayan ang pakikinabang dito sa kuryenteng ibibigay or mapuproduce nitong ating M Terra Solar Power and Battery Facility Storage. So, yan. Makakabawas ito ng humigit kumulang 4.3 milyong toneladang carbon emission kada taon kasi ito po ay ipapalit natin sa coal, no? So, yan. Makakabawas po ng malaki sa ating carbon emission na makakatulong din sa environment. So, panoorin po natin to.
6: It's the biggest in the world. Not just in the Philippines, it's the biggest in the world na may solar at may battery. It has put the country in the world map as being the biggest and one of the fastest and most efficient projects that's ever been done. With the guidance of the president, basta we help these kinds of projects, we help our country reach its goals, which is 35% by 2030 na renewable energy.
7: This provides more affordable renewable energy for the Philippine market.
8: Hindi na kailangan na tayo mag-import ng coal or gas or whatever because sariling atin na ito, araw ng Pilipino ito. No? Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. Nagsimula ito sa support and encouragement by the president of this project.
9: Pagdiktad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa at pagsisika para sa kapakanan ng mas nakakaraman.
0: Ayan, sobrang ganda, sobrang galing. So sabi nga po ng Pangulo, hindi lamang yung ibang bansa ang pwedeng magkaroon nito, no? Pwede rin tayo magkaroon ng mga world class infrastructure kagaya nito. So pinakamalaki sa buong mundo, no? So solar power and battery storage at sobrang laki ng maitutulong niyan sa ating energy sector. At mapapababa. Sana mapababa kasi maraming mapababa ang singil sa kuryente dahil dito kasi hindi na tayo gagamit ng mga coal na nakadepende sa presyo ng world market, no? So ayan, ayan po yung kabuuan ng ating report today at sana po ay na-inspire tayo lalo na doon kay Alex Ayala na nagbibigay karangalan sa ating bansa at tayo po ay maging kaisa sa pag-unlad ng ating bansa at yan. Kasama po ang vloggers ng Bagong Pilipinas, The Vloggers Corner. Nag-aano po kami, no? Tumatanggap kami ng mga suggestion or fake news na nakikita nyo para ating ma-debunk, katulad na lamang po nung kumalat noon na nitong nakaraan lang na may mga nagpa-print or may mga nagpa-photocopy ng Philippine peso. At ito po ilabag sa BSP kaya dapat po ay maging maingat tayo sa paggawa ng mga content or pag-share, pagpo-post nitong mga ganitong klaseng balita. At according nga po sa BSP, illegal po yun. At hindi porket may nagsabi na photocopy is original, eh maniniwala po tayo. Ang binabanggit po doon sa statement na yun, ebidensya sa Supreme Court at sa mga korte. So, ang photocopy po ay kinukonsidered ng original sa evidence, hindi po sa pera at hindi sa documents. So, ayan, samahan niyo po kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, mag-debunk ng mga fake news, alamin ang katotohanan, so pwede tayo mag-truth check. So, ayan po ang magiging segment natin sa mga susunod na araw. At tuloy-tuloy po, Monday to Friday na, ang Monday to Friday 8 p.m. to 9 p.m. ang vloggers ng Bagong Pilipinas, The Vloggers Corner. At tuwing Saturday and Sunday naman po, 7:30 p.m. to 8:30 p.m. Tuwing weekends po. So yan, abangan niyo po kami. Lagi po kami magabalita ng mga good news at pagdedebunk sa mga fake news para hindi po madala sa kung ano-anong misinformation or fake news ang ating mga kababayan. So dito na po kayo manood, dito na po kayo makinig at sama-sama nating alamin ang mga bagong magagandang balita na ginagawa ng ating pamahalaan, magandang balita na istorya ng bawat Pilipino at magbigay inspirasyon sa bawat isa. At yun, buksain po natin ang fake news at mga nagpapakalat nito. Hopefully po, i-follow nyo rin po ang bagong page ng The Vloggers Corner. Doon po, mag-share rin tayo ng mga videos and updates sa mga nangyayari sa Pilipinas. At bibigay din tayo ng mga karagdagang impormasyon na hopefully makatulong sa ating mga kababayan. So, yun po. Maraming salamat po uli sa pagsama sa akin ngayong gabi. At sa susunod po, sa susunod na linggo po, ako pa rin po inyong makakasama, Rod Musa. At ayan, again, napapanood po tayo sa Facebook and YouTube ng Radyo Pilipinas. At sa TV Plus po, Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. So nasa TV rin po tayo. At again, sa AM band 738 kHz and 104.3 sa okay. So, yun po. 104.3 The Capital sa FM band. Alright. So, yun. Please like and share and comment sa ating Radyo Pilipinas Facebook page. And follow na rin po kung hindi pa kayo nakaka-follow. Malapit na po mag 2 million ang Radyo Pilipinas. So, yan. Pabutin po natin. So, again, maraming salamat po. Ako po inyong lingkod, Rod Musa. At God bless po sa inyong lahat. We'll be right back.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 00-64790, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Timidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Lumapit kayo sa akin. Maligayang araw ng Huwebes, kapatid, at maligayang kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng Bundok ng Carmen. Pagbati sa mga kapatid nating Carmelites at sa lahat ng deboto ng Birhen del Carmen. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 11, Talata 28 hanggang 30.
2: Sinabi ni Jesus, "Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo. Kunin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin na mahinahon ako at mababang loob, at makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa, sapagkat mabuti ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin."
1: Isinulat ni Sister Aida Adriano ng Daughters of St. Paul ang ating pagninilay. Kapag meron tayong malaking problema, maaring sa kalusugan, relasyon, material o moral, ang ating natural tendency ay maghanap ng kausap o karamay upang maibsan ang bigat na ating dinadala. Sa ganitong paraan, maaaring makatagpo tayo ng lunas. Subalit, pansamantala lamang ito. Sino nga ba ang tunay na makapagbibigay sa atin ng totoong lunas at kasagutan sa ating mabigat na dinadala? Walang iba kundi si Jesus, ang daan, katotohanan at buhay. Kaya't ang paanyaya niya ay, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Hindi ipinangako ni Jesus na mawawala ang lahat ng problema natin, ngunit ipinangako niya na bibigyan niya tayo ng kapayapaan at lakas habang hinaharap ang mga ito. Kasama natin siya sa pagpapasa ng ating krus, kaya't ito ay gumagaan. Isa sa nakakabahalang problema ng ating lipunan, ang depression sa ating mga kabataan. Marami sa kanila ang nakakaisip na wakasan ang kanilang buhay. Alalahanin natin na bilang Kristiyano, palagiin natin ang pag-asa. Pag-asa sa pagmamahal at pagkalinga ng Diyos na kailanman ay hinding-hindi tayo pababayaan. Sa Kanya, makakatagpo tayo ng kaliwanagang pang-espiritual, kapayapaan at lakas upang maharap natin ang anumang pagsubok sa buhay. Ngayong kapistahan ng Mahal na Birhen ng Carmen, ipinapaalala sa atin na mayroong natatanging pagsanggalang ang Mahal na Birhen para sa lahat ng kanyang mga deboto. Siya rin ay mayroong natatanging tulong na laan, lalong-lalo na sa panahon ng kamatayan.
3: Hanggang dito po muna tayo, mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: course, mabuhayang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan niyo po kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw, mga brad, ha? Araw po ngayon ng Webes! July 16, 2026, ibig sabihin, babae, pwede na tayo mag-relax-relax, ano? Dahil palapit na po ang weekend bukas, oo. So dapat on pace po tayo, on track tayo sa ating mga trabaho para by the time na mag-Biyernes, aba, hayahay po tayo. Ha? Yung may mga natirang sweldo last week, aba, pwede pa nating magamit. Oo, na hindi pang bayad utang, ha? Pwede natin may-enjoy this coming weekend, mga brad. Kamusta po ang inyong naging Wednesday, ang inyong naging midweek? Usually, dyan po ang pokpokan ng trabaho. Kamusta, mga brad? Ay, syempre, kamusta rin, ha? Maganda-magandang morning din doon sa mga papauwi pa lang sa kanikanilang mga trabaho at yung magsisimula pa lang din ang kailang araw ngayon. Maganda-magandang morning. Syempre, sama-sama nating aalamin, mga brad, ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Pero bago yan, oo, yung nakasanayan natin, mga brad, aba, yung mga nanalo muna. Oo, yung ating nanalo ng weather, ay hindi pala weather, nanalo ng ating power interruption, mga brad, ha? Siyempre, hindi pa huhuli dyan. Mukhang Meralco lang, ah. Meralco lang ang sole winner ngayong araw na ito, mga brad. At mukhang kabilang ang siyempre hindi mawawala, Quezon City. Oo, dyan po sa Cubao. Nagkakaroon po ng pansamantalang pagkawala ng kuryente. Simula po po yan alas, ano to, kagabi to, July 15. Oo, yung ngayong araw. Hanggang kanina, oo, ito yung binanggit natin kahapon. Ang Barangay Kulyat, mga brad, hanggang alas 4 po ng hapon. Alas 4 ng madaling araw, ngayong araw. Oo, nagsimula po yan kagabi. Sa Muntinlupa naman, mga brad, ang Barangay Kupang at Alabang, mawalan din po ng kuryente simula po yan alas 8 ng umaga hanggang alauna po ng hapon. Kabilang po dyan na maapektuhan ang mga bahagi po ng Corridor Street mula Alabang Zapote Road hanggang Tierra Nueva Subdivision, pati na rin po ang Alabang Medical Center. Naku, kailangan pong ready yung inyong andito, ha? Yung inyong mga generators. Delikado pala yan, kasali yung mga ospital. Ganyan din yung Wendy's Restaurant at yung Tierra Nueva Realty. Mawawalan po ng kuryente, mga brad, ha? Pasok din, ha, sa mga nagwagi ngayong araw ng power interruption ng Cabuyao City, Laguna. May nakatakdang power interruption mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa bahagi ng Circuit Balibago para po sa maintenance. At syempre sa Cavite, magkakaroon po ng pansamantalang pagkawala ng kuryente mula alas 8.30 po ngayong umaga hanggang alauna 1.30 ng hapon. Ang apektado po dyan sa Cavite, mga brad, ang Ignacio Subdivision sa Barangay San Nicolas 2. Ayan, ha, i-ready nyo na ang inyong mga power bank. Ang inyong mga pang-charge ngayong araw habang meron pa kayong kuryente. At mamaya magkakaubusan po, ano, alas 4.12 ng umaga, mga brad. O, rekta natin yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una, mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Department of Budget and Management kinumpirma na aprobado na ang 2024 Performance-Based Bonus o yung PBB na bahagi ng mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno. Ang PBB, mga brad, inaasahang may pamamahagi mula October hanggang December 2026. Active shooter drill at iba pang security exercise sa mga paaralan, ilinunsad naman ang QCPD sa lungsod Quezon. Napulco, mga brad, nagbantang sisibakin sa serbisyo ang mga pulis na sangkot sa kotong. Bakit banta lang? Ano? Ang MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go, mga brad, pansamantalang inalis sa clearing operations ng MMDA dahil sa panibago reklamo kaugnay ng viral video ng panghuli sa isang guro na walang suot na helmet. At defense team, mga brad, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi muna makakapagpresenta ng kailang testigo at ebidensya.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas, Lawrence Tanhoco, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM, kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment, left turn, right.

0: U-turn! U-turn! Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
1: Alas 4.14 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Good news muna ulit, ha. Paalala lang namin doon sa ating mga kababayang government employees. Kinumpirma po ng Department of Budget and Management at DBM na aprobado na ang 2024 Performance-Based Bonus o yung PBB. Ito po yung inanunsyo ni Sec. Clair Castro, mga brad, nung nakaraang araw, ha. Para po ito sa mga, syempre, yung mga performance. Baka mamaya, hindi ka naman nag-perform, gusto mo umasa ng bonus. Ito po para po sa 2024 Performance-Based Bonus o yung PBB ng mga kwalipikadong kawaninang pamahalaan. Sa panayam po ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni DBM Assistant Secretary Gerald Handa na sangayon ito sa DBM Memorandum Circular Number 2026-1. Aniya, bahagi ito ng insentibo ng mga empleyado ng pamahalaan sa kanilang pagkamit sa targets at deliverables. Kasama rin aniya dito ang satisfaction ng kailang mga kliyente sa serbisyo po ng sa serbisyo publiko at kalidad na paggamit ng pondo at kagamitan ng gobyerno. 4:15 in the morning, mga brad, ibinahagi naman ni Assistant Secretary Handa ang apat na pangunahing criteria sa pagtanggap ng PBB ng mga ahensya ng gobyerno. Kabilang anya sa mga ito ang performance result, kung saan kailangan maabot ng mga ahensya ng gobyerno ang outcome at output indicators na kakaloob sa General Appropriations Act o yung GAA. Ikalawa, ang process results o yung pagpapabuti ng internal at external na procedure at process ng kanilang tanggapan. Ikatlo naman, ang financial result o ang matalinong paggamit ng pondo ng kailang ahensya. At ang panghuli, ang kalidad ng serbisyo na ibinibigay ng mga ahensya sa gobyerno. Ayan. Diba, kaya siguro wala na yung mga nagsusungit sa City Hall, ano? Yung magtanong ka lang, susungitan ka. Tapos habang nagpapamanicure sila. Wala na siguro yung lumang panahon pa yun, ha? 4:16, remember, nasa Bagong Pilipinas na tayo. Alas 4:16 ng umaga, mga brad, inihayag naman ni DBM Assistant Secretary Handa na inaasahan pa ngayong buwan ay magsisimula na magsumiti ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ng kailang performance reports. Aniya, magkakaroon ng hanggang 60 days ang mga validating agencies at ang technical working group na binuo naman sa ilalim ng Executive Order Number 61 para suriin at i-validate ang mga isusumiting dokumento. Sinabi rin ni Handa na pagkatapos ng validation process ay ilalabas ang final eligibility assessment na magsisilbing batayan ng mga ahensya sa pagbuo ng listahan ng mga kwalipikadong empleyado na makatatanggap ng 2024 Performance-Based Bonus. Target anya na mailabas ang resulta ng assessment sa pagsapit ng Setyembre-Oktubre upang makapagsimula naman ang mga ahensya ng pamahagi ng PBB sa mga kwalipikadong empleyado po mula October hanggang December. For 17 in the morning, mga brad! Nanawagan naman ang National Police Commission sa lahat ng mga pulis na itigil na ang anumang uri ng pahingigil o kotong. Nagbabala si NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisa na agad nasisibakin sa serbisyo ang sinumang pulis na mapapatunayang sangkot sa naturang ilegal na gawain. Naglabas ng direktiba si Kalinisan kasunod ng reklamong inihay ng transport group na manibela at ng mga pamilya ng isang napatay na pampaserong jeepney driver laban kay Police Executive Master Sergeant Edwin Figueroa. Inakusahan ng pulis na umano'y nag-utos sa pagpatay sa driver matapos itong tumanggi magbigay ng ilegal na koleksyon o yung tinatawag pong butaw. Ayon kay Kalinisan, inatasan niya ang inspeksyon, monitoring at investigation service na pabilisin ang investigasyon at tiyaking maresolba ang kaso sa loob ng 60 araw. Binigyan din ng opisyal na walang puwang ang mga anumang areglo sa investigasyon at pinakamabigat na parusang administratibo ang ipapataw na sinumang pulis na mapapatunayang nangingikil. Ginikahit din, mga brad, ng NAPOLCOM ang publiko, partikular ang mga transport workers at iba pang biktima ng pahingikil na agad magsumbong sa ahensya, sa National Capital Region Police Office o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang problema dyan, Commissioner Rafael Calinisan, Ralph Calinisan, sir, yung ating mga kinikikilan, usually, merong dahilan. Kumbaga, sabi nga, it's take It takes two to tango. Oh, meron dahilan ba't kinikikilan niya mga yan at meron dahilan po bakit siya na nangingikil. Di ho ba either illegal terminal o dili naman kaya illegal kung ano man yung illegal. Most of the time, ha? Hindi po siyempre 90% kasi ang lakas ng loob ng isang pulis na mangingikil nang walang ginagawang mali o dili naman kayo walang ginagawang kabulastugan yung kinikikilan. Diba? The reason or most of the time bakit isa sa mga madalas na rason bakit kakikikilan ng isang pulis kasi nakita niya na may mali ka. At para hindi kanya arestuhin at para hindi kanya kumbaga sitahin at magbulag-bulagan siya, yun ang kapalit, diba? May kikil, may kotong ba? Diba? Parang sa ano lang yan eh, parang sa mga kumbaga tinatawag nating mga traffic violations, diba? Kaya ka na para dahil may mali ka. Ang problema, isa pang diskarte dyan, wala ka namang mali sa traffic violation ha, hahanapan ka ng mali. Ayaw, para kumita. Pasok din dyan yung mga transport worker. Ang tanong lang dyan, sir, dapat to hindi na to ipinapanawagan. Dapat to nakikita po ito. Oo. Baka meron na po kayong mga nasibak sa pwesto na mga kapulisan. Dapat ito yung ginagamit nyo. O, babala dapat, huwag kayong tumulad sa mga ganito. Yan. O, meron na po kaming 100 pulis na nasibak sa pwesto dahil sa... Ayan, dapat ganun ang panawagan natin. Kasi kung dadaanin nyo po sa ganito kabait na panawagan, kung pakiusap ba, ako, Diyos ko. Matitigas ang bungo niya mga yan, sir. Alam niyo naman, personal, naka-ano na ako dyan, nasa receiving end na ako ng mga kawalangian ng pulis. Ano ho? I can attest to that. Kung gaano kaya yabang at gaano kagagaling mambaligtad po yung mga yan. Siyempre, hindi lahat naman. As usual, sabihin natin hindi lahat. Dahil marami rin naman tayong kaibigang pulis na matitikas. Mababait at tapat sa serbisyo. Sila yung tiyatawag nating pulis ng Pilipino. Ayun. Yung ganun. Pero, syempre, meron at meron pa rin yung mga matitigas ang bungo. Ayan, ha? So, ingat po at syempre, sana more power sa ganyan po. Ako kahit sabihin mong, di ba meron recently yung pulis na sinabi, huwag po kayo magpapogi. Yung mga ganun. Mas okay na yung mga nagpapapoging mga official. At least kahit pa paano. Kung meron silang ginagawa, oo. Mahirap naman yung hindi na nga nagpapapogi, wala pang ginagawa. Or nagpapapogi na nga, wala pang ginagawa. Ito sana po kay Commissioner More Power. At syempre, makakita po kami ng resulta ng mga previous na mga police na iniharap nyo po kung ano po ang nangyari. Ano ho? Alam nyo, yung ginagawa niyang Napolcom, ang ginagawa ng LTO, yan yung mga, kumbaga, konting kibot lang, makita lang mag-viral, talagang gina-actionan. Hindi naman yan, hindi naman yung pamamahiya. Oo. Hindi naman kayo, kumbaga, ano na yan, nasa solusyon na po, nasa part na yan. Kumbaga, nag-viral na kayo prior to the, to the apprehension. Kaya, kumbaga, yung tao, na-hook na. Kumbaga, sa seleserye, nag-showing na . Napanood na kayo . So, kailangan nilang ng ending. Oo. So, binibigyan nyo ng dahilan, yung Napolcom, yung LTO, na bigyan kayo ng ending. Ng sapat na ending, ha? So, dapat yun talaga ito, kumbaga, we owe it to the public, sabi nga. Na, kumbaga, mabigyan ng tinatawag na ending itong mga tinatawag nating mababait. Oo. Parang daga lang . Yung mga mababait na tauhan ng pulis. At saka hindi lang yung tauhan ng pulis. Even itong mga nag-road rage, banggitin na rin natin yung LTO, di ba? Ang LTO, di ba? Pag nag-viral ka lang ng kahit nga hindi totally viral . Minsan nakita ko show cause order na agad yung lumalabas . Tapos doon ko lang hahanapin yung video na ito pala, ginawa nitong magaling na ito. Di ba? So, good thing yan kasi nagiging responsive. Kaya naman sana, yung ilan nating mga kasamahan, mga brad dyan sa mga ganyang klase ng industriya o yung mga naninita ba, otoridad, yan. Sana ho, huwag niyong pahirapan yung ating mga kababayan na magreklamo sa inyo. Dahil the more po na may nakikita yung taong bayan na action na ginagawa coming from your agency, eh the more ho na mas nagiging madali ang pagsusumbong mula sa kanila. Kasi nakikita nila na may resulta yung sinusumbong nila. Di ho ba? Kumbaga, nakita mo nag-viral yung isang video o nakita mo, nakuha na mo ng video isang senaryo na alam mo namang mali at alam nating lahat na mali. Hmm. Ang ginagawa po ng NAPOLCOM at ng LTO, they act on their own. Iimbestigahan na lang. No need for complainant. That alone is enough. Kung ano yung video na yon, papatawag na po yan para mag-imbestiga po sila. Tingin ko ganun po yung dapat eh. Di ho ba? Para kumbaga eh, sabihin nyo nang papansin, sabihin nyo na nagpapapogi or what not. Mas ganun po ramdam ng tao yung ano, yung action. So sana po yung mga ibang otoridad natin na merong kayang magbigay ng serbisyo na ganun kabilis, gawin nyo po. Ang DPWH ha, ganun lang. All you have to do is to tag them dyan po sa Facebook or saan mang social media platform. Tag them at action na po sila, mag-iimbestiga na po sila. Diba, pakita nyo yung mga nakabuyangyang na mga hindi tapos na proyekto. Ayan, a-actionan daw po yan ni Secretary Dizon. And meron na silang ginawa. Kaya sabihin po nila, eto si Secretary Dizon papogi or si itong sinapolcom commission Ralph Kalinisan papogi, wala na ho siguro tayong pakialam kung papogi yan. Ang importante po nare-receive po ng taong bayan, nakikita ng taong bayan kung ano yung resulta na paparusahan yung mga gumagawa ng mali. Kasi yun ang mahalaga, yung makita po ng taong bayan na nagkaroon ng hatol. Oo. Sana naman itong kala Commissioner Rafael Kalinisan sa LTO, sana meron pong ano, meron mang ending ano ho. Hindi ho mga showcos laang ha. 4:26 in the morning. Ay nako mga brad ha. Ang presyo po ng produktong petrolyo nagbabanta na namang tumaas sa susunod na linggo. Batay po sa pinakahuling trading dito po sa world market. Naku, Diyos ko, paano hindi magkakaroon ng ganyan? Yung naantala nga po yung peace treaty. Yung, di ho ba, yung nagkapirmahan ng at lahat-lahat, di ba? Nagkapirmahan at lahat-lahat nung linggo, all of a sudden, bago matapos yung isang linggo, nag-away na naman. Daig pa mag-asawa nitong Iran at Israel. Ay, Iran at Estados Unidos eh. Sige, alamin natin mga brad ha. Ang produktong petrol daw posibleng magkaroon ng malakihang taas presyo sa susunod po na linggo. Alamin natin ang kabuong detalye mula kay kinakapatid AJ Ignacio. Radyo Pilipinas. Report. Kinakapatid!
2: Ayun na nga kinakapatid, tama ka talaga sa intro mo sa akin eh. Talaga para nagkakaroon ng lover's quarrel ang pagitan ng Iran at Estados Unidos. Pero dahil dyan sa LQ na yan, kinakapatid na Lawrence, ay mukhang magkakaroon tayo ng malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Batay nga sa pagsipat natin sa bolang kristal sa world market, kinakapatid, posibleng pumalo ng 9 pesos and 60 centavos. Yes, ang kada litro ng diesel. Habang sa gasolina, kinakapatid, parehas tayong nakagasolina, di ba? Ito, 3 pesos and 20 centavos naman ang itataas sa gasolina. Habang ito ang pinakamalaki, kerosene, sa lahat ng mga gumagamit ng mga gasol de bomba, kinakapatid, ito, posibleng pumalo ng 10 piso o 10 pesos and 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Alam mo na, kinakapatid, dahil sa pagkakaroon nga ng LQ sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran, ay magpapatuloy ang epekto nito. Batay sa ating mga sources sa world market, ay posible pang tumaas ito sa mga susunod na araw. Kinakapatid, aantayin pa natin ang trading simula mamaya, ngayong Webes, at yung final trading ng Biyernes, yung ikalimang araw ng trading para sa linggong ito. At syempre, anunsyo yan ng Department of Energy ang magiging final na oil price adjustment nito para sa susunod na linggo. So kapit muna, no? At kailangan muna nating magigpit ng sinturon dahil nga dito sa wag naman sanang matuloy na presyo sa susunod na linggo. Kinakapatid na Lawrence, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alas 4:29 ng umaga, mga brada. Pinagtagpo pero hindi tinadhana itong US at Iran. Yung kanilang tinatawag na peace treaty, ha. Sana naman matuloy. Oo. Sana naman ay muling magbahalan itong dalawang ito. Dahil alam mo naman, pag yan ay hindi nagmahalan, ang nagmamahalan yung presyuhan ng gasolina. Ano ho? Alas 4:30 na nagmamadaling umaga, mga brada. Wala mo nang bibitiw, magbabalik pa rin. Siyempre, Ronda Pilipinas.
0: Ronda Pilipinas. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcor.gov.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: Okay, nagbabalik mga brother on the Pilipinas. Morning good muna sa ating mga sukal listeners. Kay Sean Cal Flores, good day Sir Lawrence. Sean Cal Flores, a first year college student, currently studying Associate in Computer Technology at City College of Angeles and watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Morning good sa'yo brother. 4:37 in the morning. Speaking of student mga brada, inilunsad po ng Lungsod Quezon, particular ng Quezon City Police District, ang student security protocol sa inilunsad po sa darating pong Biyernes, July 17, na kinabibilangan ng active shooter drill at iba pang emergency response exercises sa mga paaralan sa buong sa Pulong Balitaan sa Camp Clame. Sinabi ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glem Silvio na layunin ng programa na ihanda ang mga mag-aaral at iba pang school personnel sa tamang pagtugon sa iba't ibang uri ng insidente at karahasan na maaaring mangyari sa loob ng paaralan. Bukod po sa active shooter drill, isasagawa rin ang mga simulation para po sa mga stabbing incident, bomb threat at riot scenario bilang bahagi ng pagsasanay. Ayon kay Silvio Mangbrad, makikibahagi sa aktibidad ang Department of Interior and Local Government o DILG, Lungsod Quezon, at ang mga opisyal po ng paaralan at mga mag-aaral. Inigulat din ni Silvio na mayroon ng Viber Group ang lahat ng station commander ng QCPD kasama mga school principal at school heads upang mapabilis ang koordinasyon at agarang responde sakaling may mangyaring insidente sa mga paaralan. Alas 4:39 po na nagmamadaling umaga mga brada. Pansamantala muna ang inalis sa mga isinasagawang clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA si Special Operations Group Head Gabriel Go. Ito ay kasunod ng isinagawang investigasyon ng MMDA kaugnay sa viral video na kinasangkutan ni Go kung saan hinuli ang isang guro na walang suot na helmet. Sa isang pahayag, sinabi po ng MMDA mga brad na umabot sa kailan tanggapan ang viral video ng insidente, gayon din ang mga liham na ipinadala ng iba't ibang mga grupo mga brad ha. Kaugnay nito, gumugulong naman ang ebidensya sa posibleng pananagutan ni Go. Binigyan rin ng opisyal na show cause order at inatasang magsumite ng paliwanag bilang bahagi ng sinasagawang investigasyon. Nauna namang kinundinan ng Teachers Dignity Coalition ang naging agresibong paglapit ni Go para hulihin ang guro na nakuhanan ng video kahit tumanggi itong mailabas sa publiko. Gitna ng grupo na labag ni Go ni umano ang karapatan ng guro dahil tumutol ito na makunan ng video habang nangyayari mga brad ang nasabing insidente. Ito medyo katakataka itong nangyari po na ito. Ito mapapansin nyo dun sa video na nangyayari po ngayon, no? Napapanood nyo ngayon. Ako wala akong nakitang mali doon sa ginawa ni Gabriel Go dito. Bagamat ganyan naman talaga siya lumapit sa mga, kung napapanood nyo yung mga video ng mga nagbo-viral sa Facebook, ganyan naman talagang walang kakaiba. Kumbaga, walang kakaiba doon sa kanyang ginawa para po lapitan yung guro. Sinabi ng guro na wag mo akong videohan. Pwede bang wag mo akong videohan? Sabi niya, okay lang, naka-blur ka naman. Wala namang, nalabag ako. Wala akong nakitang nalabag personally dahil hindi mo naman kilala kung sinong guro yun eh. Diba? Unless, siguro yung iba, baka yung uniforme, mga ganyan, posible. Pero exactly kung sino man yan, hindi kumbaga, hindi yan kilala. Unless yung nga, yung sinasabi natin, yung mga taga sa school nila, posible, di ho ba? O pwede naman siguro, kinrap na lang, o buong, buo siguro yung biller ni Gabriel Go. Pero ang punto lang natin dyan, bakit pag yung mga guro nahuhuli, biglang ganyan. Ang dami nang nahuhuli. Tsaka hindi, totoo namang mali yung guro. Totoo namang mali siya. Wala namang sana kung pinilit lang na hinanapan lang siya ng butas. Hindi naman. Totoo namang walang helmet. At hinuhuli naman talaga yun. Porkit guro, bawal nang hulihin. Hindi naman siya binastos. Hindi rin naman siya. Saglit lang yun. Wala pang 2 minuto ata yung huli na yun. Ang sinabi doon, ang basa ko doon sa mga nagko-comment. Ang dami ko kasing nag-comment dyan eh. Isa po doon sa mga kinagagalit nila mga brother, yung approach na paano ka magtuturo kung ikaw mismo ay lumalabag sa batas. Parang ganun yung sinasabi ni Gabriel Godoon. Mapaplay ba natin, madam, yung ano, na may audio? Pakinggan nga natin. O sige, pakinggan nga natin yung mismong ano, yung first part niyan. Play nga natin para marinig nung mga kababayan natin, ha?
1: Talaga dito? Tatakbo pa eh. Taga saan ka ba?
2: Dito po.
1: Ano ka dito?
2: Teacher po.
1: Teacher? Ba't may radyo ka?
2: High school po namin.
1: Ano ka, security ng ano?
2: Sa ano po, sa school po namin.
1: Pang?
2: Para po sa ano ng school namin.
1: O, teacher ka tapos wala kang helmet.
2: Sorry po.
1: Paano naman natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganun? O, RCR na rin po.
2: Sir, baka pwede huwag din ang liyan sa ano?
3: Kaliwa kayo?
2: Sa... ano nyo, nakapit dito.
1: Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Eh, dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali.
0: Exactly.
1: Beles!
3: Paisa-isa lang kaya, Dick. Paisa-isa lang yung contract natin. Para ano?
1: No helmet.
3: Happy. Sige.
1: Ipatawag mo yung skog ng baklaran.
3: Wala. Duman kami ng lunser eh. Sa ano? Malinis yung ano ng baklaran doon. Wala.
1: Pwede po yan sa Bayad Center.
3: Bayad Center.
1: Opo, pwede.
3: 1-5 po sir.
1: 1-5, no helmet. Sa paop!
0: Alas 4:44 mga brad, nakita nyo? Wala akong nakitang kakaiba maliban doon sa guru siya. Kung ikaw ay guru, hindi ka nagpa-video, sige, pagbigyan natin yung video part. Kitang-kita sa kilala ka doon sa area na walang helmet. Parang ano rin eh. Ganun din yun eh. Para mong pinangangalanda ka na mas matikas ka sa batas dahil guru ka. No? At kaya mong, kilala ka pala sa ere, dapat nagiging ehemplo ka. Parang ganun yung gusto sabihin ni Gabriel ko. Ano ba, pinagtatanggol ko ba si Gabriel ko? Siguro, posible. Dahil ang daming nahuli ng mama, wala namang ganyang reaction. Then all of a sudden, biglang magkakaroon ng ganyan. But sana kung walang mali yung guru, okay, maintindihan natin. Diba? Pero hindi eh. Malinaw pa sa sikat ng araw mga brad eh. Oo. Malinaw pa sikat ng araw na mali naman yung teacher at wala namang masama doon sa sinabi ng opisyal ng pamahalaan. Diba? Ngayon, itong mga teacher na nasita, yung mga kapwa teacher, umalma, sumunod siguro kayo sa batas. Hindi naman binastos yung teacher eh. Siguro mayabang yung dating kasi imaginein mo ikaw, yung araw-araw mong ginagawa yan, tinatakbuhan ka at hindi mo naman kilala kung sino yan eh in the first place, di ba? Nakita mo, tumakbo, syempre tatakas pa, di ba? So nung nakilala niyang teacher, nakupo naman yan, na iba naman yung pakungusap, di ba? Initially hindi kasi kala niya kung sinong ano eh. Siguro yun dapat ang baguhin ni sa side naman ni Gabriel Go. Medyo dapat maayos yung approach mo regardless kung sino, di ba? Dahil una, taxpayer yan. Dapat tayo. Pero kasi minsan pag tumatakbo na, brad, hindi mo nga, hindi maiwas yung ngit-ngit mo, di ba? Mahirap yun. Pag yung takbo na lang tayo, yung nambabastos na ng, sila yung naunang mambastos, yung, kumbaga, yung mga tauha mo, binabarubal, ayan. Mahirap yung ganun, mahirap yung ganun. So, ito po, tingnan natin kung ano magiging update dyan sa MMDA. Kasi mukhang pinagkakakitaan din naman to ni Gabriel Go. Dahil merong pangalan niya, 'di ba? Merong ano niya, merong pangalan niya yung video and ina-upload yan and definitely kumikita unless mapapakita niya na hindi monetize yung kanyang FB. Pero mahirap din kasi mawala yung ganyan kasi pag ganyan, magiging aral po yan eh sa ating mga kababayan. May pinanangilagan sila, hindi man yung mismong fee. Hindi man yung mismong batas ang pinangingilagan nila, pero yung mapahiya sila, malaking ano yan, ha? malaking kumbaga takot din po ang ginagawa niya. Kita mo naman yung guro, oh. 'Di ba? Pero end of the day, wala naman pangalan, walang pagkakakilanlan basically yung guro. So I doubt kung meron ditong nalabag. Pero syempre, alam mo naman yung ating mga kababayan, nowadays konting kibot talaga namang kala mo naapi na eh. With all due respect sa mga teachers nating mahal, ha. Wala naman pong nakita akong wala tayong nakikitang mali doon. Maliban doon sa mismong teacher. Walang mali maliban sa mismong teacher. Eh siguro kung mabibigyan niyo ng batas na bawal yung ano, bawal yung kasi meron ng prior ano yan eh, may prior memorandum na ang MMDA na bawal mag-video. Pero alam ko yung video na yon is yung memo na yun pertaining to vloggers, kasi dati ang daming vloggers na ano diyan eh, na sumasabay po sa MMDA. Ang dami. Eh merong before that, merong mga nag-viral na ganyan. Ang kumbaga dahil nga po sa dami ng mga kung ano-anong nakita sa camera, pinagbawal. Oh. Eh ngayon, eto eh mismong yung official po ang may video. Eh pwede mo sabihin na part 'to ng trabaho para makita ng katrabaho ko. Oh. Eh hindi naman to kapritsyo lang. Oh. Pagpalagay mo ng kapritsyo, it still helps. May job as ano ba siya? Special Operations Group Head. Di ba? So, sa panig na to, aba, tingnan natin kung ano mananaig. Ang si Gabriel Go o ang guro. Ayan, sige. 4:49 in the morning, mga brada. Reports muna tayo, ha? Ang AFP handang tumugon sa hinaing ng mga residente ng Capas Tarlac kasunod ng pagigipit sa base militar doon. Ramonda sa balitang yan. Kinakapatid J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Bukas ang Armed Forces of the Philippines ay daan sa maayos na pakikipag-usap upang maplantsa ang anumang gusot. Bilang tugon nito sa panawagan na Capas Tarlac Mayor Roseller Butz Rodriguez sa AFP at DND na pakinggan ang hinaing ng kanilang mga residente na apektado ang kabuhayan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nakikinig naman sila sa hinaing ng bayang kanilang pinaglilingkuran at angad din nila ang mapayapang solusyon sa usapin. Una kasi rito yung umaalma ang nasa 3,000 katutubo at residente sa paligid ng Colonel Ernesto Ravina Air Base na kilala rin Crow Valley dahil sa ginagawang paghigpit dito ng Philippine Air Force. Paliwanag ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, ginawa ang paghigpit para na rin sa kaligtasan ng publiko, lalo't dito madalas ginagawa ang live fire exercise tuwing may pagsasanay militar gaya ng balikatan. Kasunod yan, inatasan ni Browner ang Air Force na ilatag ang mga solusyon sa usapin gaya ng konsultasyon, bagay na ginagawa naman ngayon na naturang sangay ng sandatahang lakas. Para sa Bagong Pilipinas, Jim Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas.
0: Oy, 50 minutes after 4 in the morning, mga brad. Morning muna, ha, kay Vice President. Vice President na wala sa impeachment court, ha. Vice President Jer Reyes. Nakatutok ngayon, nakikinig. Ayan. Morning good sa'yo. Dako naman tayo, mga brad. Lungsod ng Baguio. COVID-19 cases po sa Cordillera bumaba ng 44%. Ramonda sa baldang yan mula sa RP Baguio, Jong Munar.
5: Bumaba ng 44% ang naitalang kaso ng COVID-19 sa rehiyon Cordillera ngayong taong 2026. Batay sa datos ng kagawaran ng kalusugan sa rehiyon, umabot sa 71 kaso ang nailista ngayong taon mula Enero 4 hanggang Hulyo 11 kumpara sa 126 na bilang na naitala sa kalintulad na panahon noong 2025. Sa paliwanag ni DOH CAR Regional Epidemiology and Surveillance Unit Medical Technologies 2, Madeline Aliba, pangunahin at karamihan sa mga naging biktima ng COVID-19 ay edad sa pagitan ng 25 hanggang 49, kung saan 44 o 62% ay pawang mga kababaihan. Hango sa clustering ng mga kaso na naitala sa Baguio General Hospital and Medical Center, karamihan sa mga kaso ay nagmula sa lungsod ng Baguio na may 53, 17 mula sa Benguet at 1 mula sa Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Ronda Pilipinas. 4:52 in the morning, mga brad. Inflation rate naman nung June sa Ilocos Norte mas baba mula po sa karang buwan ng Mayo. Rumonda sa balitang yan, Ronnie Dorilag.
6: Naitala ang 6% inflation rate ng Ilocos Norte sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority Ilocos Norte, mas mababa ng 1% sa pinakahuling inflation ang 7% inflation noong buwan ng Mayo. Ngunit hamak na mas matas naman ito sa 0.1% inflation noong Hunyo 2025. Ayon kay OIC Chief Statistical Specialist Ren Sanchez ng PSA Ilocos Norte, ang mga dahilan ng pagbaba ng inflation ay ang gasolina, diesel, gas, liquid fuels, cereals, karne, isda at iba pang seafoods. Ang mga naturang produkto niya ang pangunahing nakapag-ambag sa mas mababang inflation kumpara sa nakaraang buwan sa lalawigan. Maalalang sumipa ang inflation rate ng Ilocos Norte noong buwan ng Abril na umabot sa 8.1% dahil sa gulo sa Middle East na sanhi ng pagbaba ng supply ng langis kasabay ng pagtaas ng presyo nito at iba pang bilihin. Ngunit sumaklolo naman ang pamahalaan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga apektado ng mahal na petrolyo sa pamamagitan ng mga national government agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Ronda, Pilipinas.
0: 4:53 in the morning, mga brad. 44 na pamilya sa Marikina tumanggap naman ng titulo sa ilalim po ng Expanded 4PH Program. Rumonda sa balitang yan, Madam Marian Bastasa.
7: Nadagdagan pa ang mga benepisyaryo ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ng Marcos Administration matapos nagawaran ng titulo ang 44 na pamilya sa Marikina City. Pinangunahan ni DSUD Secretario Ceramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President Federico Laksa ang pamahagi ng mga transfer certificates of title sa mga miyembro ng samahang magkakapitbahay ng Purok 3 Homeowners Association Incorporated Phase 2A sa Barangay Malanday. Bahagi ito ng pagkapatupad ng Enhanced Community Mortgage Program ng SHFC, isa sa mga programang muling pinalakas sa ilalim ng Expanded 4PH para matulungan ng mga informal settler families na magkaroon ng seguridad sa paninirahan. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo, lalo't mahigit 3 dekadang pangarap na umuno nila ang magkaroon ng sariling titulo sa lupang matagal na nilang tinitirhan. Mula sa DSUD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At syempre, halos 4 MSMEs naman sa Bicol, mga brad, dumalo sa 2026 Bicol MSMEs Conference sa Legazpi City. Rumonda sa balitang yan, Paul Hapin.
8: Aabot sa 400 micro, small and medium enterprise o MSMEs mula sa iba't ibang panig ng Bicol Region ang dumahok sa dalawang araw na 2026 Bicol MSME Conference na ginanap sa Marison Hotel sa Legazpi City na may temang Navigating the Shift, Building Resilient and Future Ready MSMEs. Kabilang sa mga pangunahing pandangal sina Department of Trade and Industry o DTI Assistant Secretary Grace Baluyan at Regional Development Council Chairman at Albay Governor Noel Rosal. Layunin ng naturang aktibidad na mabigyan ang mga MSMEs ng pagkakataong makakuha ng mahalagang kaalaman mula sa mga industry experts, matuklasan ng mga makabagong teknolohiya at makabuo ng ugnayan sa mga mentor at kapwa negosyante upang mapalago ang kanilang mga negosyo. Sa ngayong pambunga na mensahe, hinikayat ni DTI Bicol Regional Director Dean Dunabol ang mga kalahok na sulitin ang pagkakataon na magtanong sa mga speakers, pagpapalawak ng network, pakikipagtulungan at pagtuklas ng mga bagong paraan upang higit pang mapaunlad ng kanilang mga negosyo. Kasabay din sa programa ang iba't ibang service lanes mula sa mga ahensya ng pamahalaan, financing at digital partners, export at accreditation partners, logistics providers, gayon din ang SSF Showcase Greening Lane na tampok ang mga makabagong teknolohiya at sustainable business solutions para sa mga MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: At panghuli, mga brad, pagbawi naman ng mga testigo ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, wala umanong epekto sa defense team. Rumonda sa balitang yan, Luisa Irispe.
9: Radyo Pilipinas. Pilipinas Report.
10: Na umanong kahulugan o epekto para sa defense team ang pagbawi ng prosecution panel ng mga testigo na iaharap sa impeachment trial. Sa panayam kay Attorney Michael Poa, matapos ang ika-anim na araw ng paglilitis kahapon, anya para sa kanila, Ang ibig sabihin lang nito ay maghahanda na ang depensa para naman sa pagpepresenta ng ebidensya ng prosecution panel sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Ayon din kay POA, kapag dumating din naman sa punto na sila na ang magpepresent, ay posible rin silang magbawas ng kanilang mga testigo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael POA, tagapagsalita ng defense team.
11: Sa amin naman po, wala. No? That is really the prerogative of the prosecution. Pagdating din ng time ng defense, kami rin po ay baka mag-withdraw ng maraming witnesses depending on how we think our case is going. So sa atin, we will just move on to prepare for Article 1. No? But we have been preparing naman for quite some time. So we just need to shift our attention now to Article 1. But of course, without forgetting that Director Matibag will still be called next week.
10: Hindi naman binabaliwala ng depensa ang huling witness na iyaharap ng prosecution para sa grave threats articles of impeachment na si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ronda, Pilipinas.
12: I've been cheated by you,
13: Papa Lorenz.
0: Uy, maraming salamat mga brad ha, sa lahat ng nakinig sa Bubaybay Tumutok for Today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman, syempre, para po sa pagsubok sa buhay. Lorenz Tanho ko mga brad, magkarinigan tayo next week. Si Pangulong si Vice President Jerez, ay may interview pala daw kay MDSW sa Biyernes, ano? Sige. Lorenz Tanho ko mga brad, adios!
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
17: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
18: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
19: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
20: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
21: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
18: I'm happy to report naman na kitang-kita naman natin dito na medyo maganda yung facility. It's a real big upgrade though, from what it was before. Pero unang-una, dati yung condition nito sa sobrang sama niya. Yan, binabaha na. Oh, binabaha. Ngayon, inangat ito eh. So, parang yung capacity dito dati or the number of days of operation, parang nabawasan ito, let's say, from let's say one full year, nabawasan ng 25% to 30% dahil sa baha, high tide. Tapos yung inefficiencies nito dahil this is a 50-year-old port. So ngayon, mas mabilis ang mag-unload, mas maraming ma-unload, mas maraming days siyang open. So malaking bagay. At hindi lang yun eh. Meron tayong plano na hindi lang ito magiging fish port. Pati yung mga ibang goods from, let's say, Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, na agri-goods, may ibababa na rin ito, mabenta ng wholesale para mabawasan ang transport cost, mabawasan din ang traders. So hopefully makatulong din to sa pagbaba ng inflation, makamura ng bilihin sa mamamayan Pilipino.
13: Malaki ang maibabawas sa tinatawag natin na post-harvest losses. As of now, nasa between 30% to 40% ang nasa statistics no, na tinatawag na post-harvest losses. Ang Nabotas Fishport ang premier fishport natin sa buong bansa. Pag naayos natin ang Nabotas Fishport, yan ay nagsisignify na bubuti at patuloy na bubuti yung mga regional fish ports, municipal fish ports natin. At malaking epekto yon sa kabuuang fishing industry. So as of now, PFDA, DA and PFDA, and of course with the support of the administration of President Bongbong Marcos Jr., ay talagang marami tayong inaayos. No? Almost lahat ng nine regional fishing ports natin ay ongoing at inaayos natin, may patapos na. No? And may mga binubuo tayo or tinatapos tayo ng mga ice plant, no? And small fishing ports also sa municipal level. So, yung Nabotas Fish Port ay naglalarawan ng estado ng mga fishing ports sa buong bansa. Pag naayos natin to, susunod na lahat yan sa regional at saka sa provincial and even municipal level.
23: Ginawa ito noong 1976, ngayon lang siya in-improve. At para sa inyong kaalaman din, ang unang bumisita dito ay si former President Ferdinand Marcos. Ngayon, sinulungan na kami, sinuportahan na kami, at bibisitahin pa kami ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Kaya sa amin ay napakahalaga nito. Napakahalaga nitong suporta na tinanggap namin at napakahalaga nitong i-improve itong facility.
24: Salamat po ako kay President Bongbong Marcos. Salamat po sa kayo nga kasi pinalawak niya po itong Nabotas Fish Port namin. Pinaganda niya. Mr. President, maraming salamat po sa pinagawa niyo sa amin dito sa Nabotas Fish Port. Okay. Lumaki na ho, kung namin dito, Fish Port. Medyo nakaluwag-luwag po kami, hindi katulad ng araw, masigip, medyo binabaha kami. Ngayon po, napakaganda po. Maraming po salamat, Mr. President.

0: yung mga pinaka-importanting component.
1: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na ito sa Farm to Market Road. Namin ng malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasap-asap ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapaabot ko sa kanila.
2: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products natin.
3: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasap-asap ng LGU Masinloc at buong bayan po namin.
4: So, muna-muna, nagpapasalamat tayo. Pinagkalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by the 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pagpunta.
5: Higit 2,000 hektarya ng palayan sa Iloilo ang susuyurin ng libreng agricultural drone services ngayong wet cropping season dahil sa agri-drone project na handog ng Department of Agriculture. Ang sinasabing drone services ay magbibigay ng 7 uri ng serbisyo upang suportahan ang rice production. Ito ang molluscicide spraying, direct seeding, pre-emergence herbicide application, post-emergence herbicide spraying, insecticide application, fungicide spraying, at foliar fertilizer application. Sa pamamagitan nito, kinakailangan na lamang ng mga magsasaka na maglaan para sa mga farm input tulad ng seeds, pesticides, fertilizer, at tubig. Ang Agri-Drone Project ay parte ng Masagana Rice Industry Development Program ng DA na may layuning palaganapin ang precision farming, bawasan ang production costs at labor requirements at pabilisin ang proseso ng pagsasaka.
6: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 12 minutos na kabitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ngayon ng Huwebes, 16 sa buwan ng Hulyo pa rin, 2026. July 16, way back 1990, the killer earthquake ano ho? Po namatay huron, ano? Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuloan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay po tayo napapainggan sa ito ng impila ng Radyo Pilipinas. Ano ho? Of course, kasama pa rin po natin dyan ang Radyo Television, ang 104.3 The Capital FM. Diyan pong DWC-SMF Pitig, Ilocos Norte pa rin. Good morning kay Mayora Gina. Diyan po naman sa may DWC-SMF, pati po naman ng Cagayan. Gandang maga naman kay Governor, Tom Lanchon, ang nakatutukur yan. Diyan si Governor Ed Aglipa, ayun, dati nating Chief BNP noong araw. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, pakiusap lang. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibena ho. Bawal ang pikon sa kalsada si Mamang Chuper. Ikalabit lang pang igising pag balasikitan na ho natin. Para iwas disgrasya, iwas ako na tayo ho. Yun naman yung matandaan ho, galing sa ospital, bantay sa ospital, bibili lamang ng pagkain o uwi ng bahay. Katapatan ng ospital, tumatawid doon sa pedestrian lane. Gapa naman. O naman. Para sa akin, dapat yung mga naa-aksidente, lalo na yung mga namamatay, tumatawid sa pedestrian lane, dapat may mas matinding parusa sa mga naka-aksidente. Kumpara doon sa mga nasa gilang sa gilid-gilid, pedestrian lane ka na, siya-asyaan, ano yun, kahit mapano, talagang tawiran mo na yun eh. Safe ka na ron eh. Kahit doon ka nadali, doon ka napatay, dapat may mas mahigpit na parusang igawad. Mga pedestrian lane, lalo na nakatapat sa ospital, sa mga eskwelahan, before and after, dapat sana magkaroon ng mga humps, yung malalapad na humps. may mga taong nakaposi talaga. Nababantayan nyo kaligtasan ng mga dumatawid doon.
6: Usapang Agrikultura.

0: Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw galaw para hindi bumana. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa tatapang hunating mangisda, hot na gusto yan. Nanay kay tatay, kay lolo at lola. Good morning din sa mga nakatutok sa atin dyan sa Philippine Fisheries Development Authority, PFDA. Na pinakita ko namin sa inyo. Sa Nabotas ho yun, na pinagaganda ho yung fishbowl complex na yan. Yan po, hindi lamang sa Nabotas na pinaglaanan po ng malaking budget na gugugulin. At ibang mga lugar na meron tayong mga pangunahing mga fishbowl. Ang araw, Chris, tingnan natin, makuha natin si Atty. Glenn na pangapalan. Ang mismo ang general manager ng PFDA. Kaugnayan malang natin ito. Andito lang naman sa tapat natin yata yan eh. Good morning po sa mga taga-PFDA ho. Thank you po sa kay Atty. Glenn Pangapalan. Thank you sir. Thank you ho. Thank you. Thank you. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa tanggapan ho ng Department of Agriculture. Good morning kay Ate Monchet. Thank you sa mga way back 90s. At siyempre kay Secretary Jules Aurel Jr. Kailangan kami gugulatin din eh. Tutungo tayo sa ating mga balita muna ngayong araw na ito at sa magiging lagay po ng ating panahon. Wala namang LPA na binabantayan ngayon. Ano, pero ganun pa man, siyempre dapat mag-iingat pa rin ho tayo. Magdala pa rin ho tayo ng payong pananggalang. Sa mga estudyante naman, dapat ang daladala ho ayong kapote. Ano ho, hindi ho kutsilyo, hindi ho panaksak, hindi ho baril. Purga-purga sa mga eskwelahan, baka naman pwedeng tigil-tigilan niyo muna yung purga-purga ngayon. Minay, nagiging sanin, nakamatay na mga estudyante. Sinasabi yung bagyang maulap hanggang sa may kalaki ang ulap na may mga pulupulong pag-ulat, pagkidlat, paghulog. Sinasabi yung maranasan po ng malaking bahagi po naman ng ating bansa. Wala namang binabantayang low pressure area. Merong parating, parang may binabantayang, parang meron eh. Dito po sa batin ng Luzon, sa Batanes at Babuyan Islands, sabing makararanas ho dyan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may hiwalay po pag-ulan, ulot pa rin po ng habagat, yan po yung southwest monsoon. Ang Metro Manila po naman, papangbahagi ng Luzon, asahan po naman yung pulupulo pag-ulan pa rin, ang kidlat, pagkulog, sa mga, dahil po naman sa mga lokal na thunderstorm, partikular na po paghapit po ng hapon at sa gabi. Ang temperatura dito sa Metro Manila ay nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ano ho? At tinamaan ng Visayas at Mindanao, sinasabing magiging mahagyang maulap hanggang sa maulap pong kalangitan na may kasamang panandali ang pag-ulan o thunderstorm pa rin. Mga babala ho, maring magdulot po po ng biglang pagbabaguhon lupa, magkakaroon po ng malalakas na matagal na mga pag-ulan. Kondisyon ng karagatan at hangin ay hina hanggang sa katamtaman mula sa timog hanggang timog kanluran. Ang tala katamtaman po naman ang lagay ng dagat na may taas po ang 0.6 hanggang 2.1 na metro. Sa yan po'y galawan po sa dagat. Ano ho? Okay, 7 minuto na kami naman. Makalibas ang alas 5 naman din ng araw, tutok tayo sa ating mga headliners.
0: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: ESWD na mahagi na ng emergency cash transfer sa mga mangisda at magsasaka dyan po naman sa Mindanao.
0: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
1: Ay git naman sa 2,200 na mga magsasaka sa Sultan Kudarat, tumanggap po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP-FFP Cash Aid.
0: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
1: Ay construction po ng Balog-Balog Multi-Purpose Project sa Tarlac. O kasi madali na natin si si Engineer Edgelian. Pinamamadali na ni Pangulong Marcos Jr. sa National Irrigation Administration.
0: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito.
1: At kadiwa ng Bayan Store, matatagpuan sa bagong bukas na MMDA Nature Park dyan po naman sa Cavite.
0: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mga detalye ng ating balita, nagsimula ng mamahagi po naman ng Department of Social Welfare and Development ng emergency cash transfer sa mga magsasaka. Mga mangisda pong naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol, dyan pa rin po naman sa Mindanao. Kailan lang lumindol ulit dyan sa Mindanao, sa Dabao? Abot po sa magigit sa 7,700 binipisaryong unang nakatanggap po ng TIG 5,175. Pulong pinansyal, payout na sinagawa po sa Oval Plaza, General Santos City. Ino sa DSWD, maring kamiti ng ayuda sa pang-araw-araw na pangailangan. Sa unti-unti po naman papapanumbalik na kanilang kabuhayan habang patuloy na bumabangon po naman, wala pa rin po naman sa epekto ho ng kalamidad. Ang hindi nito ng disaster recovery efforts ng pamalaan sa ilanin po ng direktiba pa rin, ipangulong Marcos para mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan po naman ng lindol.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagkaroon tayo ng report na dalawang persons of interest sa kaso ng pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental. Hindi pa itinuturing na suspect ayon sa PNP ho. Medyo ano pala, malalim pala yan ano? Medyo malalim pala itong mga istoryang yan. May mga, naku, iba-iba na nakikita ang angulo. Amin natin ang mga detalye ng balita na katutuko dyan si J. Mike Degala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi pa itinuturing na suspect ang dalawang person of interest sa kaso ng pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sa pulong balitaan sa Campo Crami, sinabi ni PNP Acting Spokesman, Police Colonel Allen Rico, na nakadepende pa kasi sa nagpapatuloy ng investigasyon ng binuong na Special Investigation Task Group kung ano ang magiging kapalaran ng dalawang POI. Una rito ay inihayag ni SITG Head at Negros Oriental Provincial Police Director Police Colonel Timar Alam na kanilang inilagay bilang POI ang kinakasama ni Carpenter at kapatid nito. Ito dahil sa ilang impormasyon na kinakailangan nilang verifikahin bunsod ng ilang pagbabago sa salaysay ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pinod natin si Mary Ann Bastasa, ho, Pasko sa Hulyo. Muling umarangkada para sa mga lolo at lola dyan po naman sa Valenzuela. Itali ng balita dyan si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsimula na muling lumarga ang programang Pasko sa Hulyo sa Valenzuela City para sa mga senior citizens sa lungsod. Maagang handog ito ng lokal na pamahalaan para sa mahigit 75,000 rehistradong senior citizens bilang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan at makatulong na mabawasan ang gastusin ng kanilang mga pamilya. Bawat beneficiaryo ay makakatanggap ng 10 kilong rice gift pack na ipapamahagi sa iba't ibang barangay ayon sa itinakdang schedule ng lokal na pamahalaan. Ayon naman sa Valenzuela City Government, bukod sa pagbibigay ng tulong sa mga nakatatanda, na ipapakita rin ng programa ang suporta ng LGU sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng nasa 43 milyong halaga ng bigas mula sa nagkakaisang magsasaka ng Isabela Agriculture Cooperative. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ganun sa mga nagre-request natin, may mga nagte-text kumisa na dapat daw mag-announcer tayo ng mga anunsyo about kadiwa ho ng Pangulo. Okay, sige ho. Ipong araw na ito ng Huwebes, Hulyo 16, murang bigas, sariwang gulay, lokal na produkto sa iba't ibang panig po ng NCR. Okay, may ilang mga lugar po ng kadiwa ng Pangulo na pwede puntahan. Diyan po sa Manila City Hall, Inner Court, Ground Floor, Manila City Hall, aras 8 po ng umaga hanggang alas 5 ho yan ho. Huling araw, dalawang araw ng rollout, Hulyo 15-16, araw sa mga dekalidad na abot kayang lokal na produkto. Sa Makati City naman, kinasal pala dyan si Mayor, ano? Sikat ng mga ano, sikat ng mga artista, may kinasal kailan lang. Kaya tingnan po yung anunsyo sa Makati web portal para sa eksaktong barangay o venue dyan po sa lungsod. Ano ho? Official po, itinakda na pang malokal ng Makati ang kanilang kadiwa na Pangulo ngayong araw po naman. Yan. Iba pang NCR outlets po ng kadiwa, ang tabay po lamang, ang tabay po sa Radyo Pilipinas Facebook page, ano, tingnan nyo ron. O, pwedeng mabili ho riyan, murang bigas. Ha, patuloy po yung abot kayang bigas sa, para sa mga pamilyang pa nangangailangan. Riwang purutas at gulay na direktang galing ko sa mga lokal na magsasaka natin. Mababa yung presyo kumpara sa mga pampublikong proda palengke. Hindi pong itlog, karne, mga processed food at mga lokal na handicraft, ang mga MSME. Yan ho yung mga inyong makikita ho dyan sa kadiwa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi po ng ayuda sa mga magsasaka sa bayan po na Dambayong, Sultan Kudarat, sa ilanin po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ay kalawang araw na payout, 2,210 ng mga magsasakang nakarehistro po naman. RSBSA, tumanggap po ng 2,325 bawat isa. Ayon po sa Department of Agriculture, abot na po sa 5,000 o 5.138 million ang kabuang halaga na naipamahagi sa mga benepisaryo. Magpapatuloy ang payout upang maabot po naman ay papang kwalipikadong benepisaryo sa iba't ibang barangay po naman dyan sa Lambayong. Ayon po ng programa na magbigay ng agarang tulong sa mga magsasaka, mahingis ang apektado ng iba't ibang sulirin sa sektor pa rin po naman ng agrikultura. Mandala, 20 pesos kada kilo ang bigas. Muling mabibili po naman sa kadiwa na Pangulo. Po naman sa Lapu-Lapu City Hall, Cebu. Diyan po ngayong araw. Detalye naman dyan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Makakabili na naman muli ngayong araw ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga residente ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo sa City Hall. Inikayat ni Mayor Cindy King Chan ang mga residente na gumising ng maaga dahil limitado lang sa 500 katao ang makakabili ng naturang murang bigas sa City Hall. First come, first serve ang pagbili nito. Prioridad pa rin ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at mga mahihirap. Hinimok din ng alkalde ang publiko na patuloy na suportahan ang mga lokal na magsasaka habang ginagawang mas abot kaya at madaling makuha ang nasabing bigas para sa bawat pamilyang upunganon. Dinadala din sa mga barangay sa Lapu-Lapu ang Benteng Bigas Meron Na Program upang mas ilapit sa mga residente. Ngayong araw, mabibili ito sa barangay Suba Basbas, bukas naman sa barangay Punta Inganyo at sa iba pang mga barangay sa susunod na mga araw ngayong Hulyo at Agosto. Nagpapatuloy ang programang ito dahil sa partnership ng Lapu-Lapu City Government at Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu. Good morning kay Tata Frank Benedicto ng Barangay Sabatera. Bang kapitan diyan, boss. Atin natin naging network manager nung araw way back 90s. Isang malaking network na sleeping network kung tawagin. Parang nag-sleep talaga eh. Matala ho, D.A. Cagayan Valley. Ang ilan po lang 1.19 bilyong piso para po naman sa konstruksyon ng 65 Farm to Market Road sa Region 2. Detalye ho niya, nandiyan po si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tuguegaraw.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas magiging madali na sa mga magsasaka sa lalawigan ng Isabela ang pagbiyahe ng kanilang produkto sa tulong ng ipapagawang Farm to Market Road o FMR projects ng DA sa lalawigan. Sa katunayan, lumagdan na sa kasunduan ng provincial government ng Isabela at ang Department of Agriculture Regional Field Office 2 para sa pagpapatupad ng proyekto kung saan 65 FMR ang naibigay sa probinsya. Ang kasunduan ay nilagdaan ni Governor Rodito Albano at DA Regional Executive Director Rosemary Aquino. Kabuang 1.19 billion pesos ang halaga ng nabanggit mga proyekto kung saan ang counterpart na provincial government ay ang kinakailang permits, clearances, right-of-way acquisition, preparation ng program of works at ilang documentary requirements. Ang pamahalang panlalawigan din ang responsable sa operasyon at maintenance ng proyekto kapag natapos na ito. Pinasalamatan ng gobernador ang DA sa tuloy-tuloy na suporta na ibinibigay sa kanila, lalo na sa sektor ng agrikultura sa Isabela. Anya ang proyekto ang siyang susi sa mabilis na paglabas ng produkto ng mga magsasaka na makatutulong para sa pagganda ng langkita at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Bureau of Soil and Water Management sa bagong pamunuan po dyan. Bago natin director dyan at syempre binabati pa rin natin ng good morning, Director Gina Pinilo. Ayun. At mga nakatutok dyan sa National Meat Inspection Service, ano ho, pangunguna ni Director Londok. Ayan, si Randy Londok, si Dr. Bob Umali, Doc Duque naman. Ay, good morning sa inyo lahat dyan. Ay, good morning kay USEC Attorney Assis Beres ng DA. Usap tayo ulit, usap tayo ulit. Samantala, recalibration ng mga timbangan sa mga pamilya sa Naga City, Camarines Sur, eh, sinagawa po naman. May natin ng detalye, nandiyan po naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsimula na ang recalibration ng mga kiluhan sa Naga City Public Market. Ang hakbang na ito ay isinasagawa ayon sa nakasaad sa Consumer Act of the Philippines o RA 7394, na kung saan nagbibigay ng mandato na ang mga kiluhan at meter stick ay kailangang i-check at i-recalibrate ng 2 beses kada taon. Ang programang ito ay may layuning masiguro na tama, patas at tapat ang pagtimbang sa mga produktong binibili ng mamamayan para mabigyan ng proteksyon ang mga consumers. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Maraming salamat, Kamsur. May balita lang ako dun sa good news ito sa mga sumasakay sa aeroplano. Pagbaba po ng pamasahe ngayong araw, ha? Bahagi ng buwan at mga bagong mamumuhunan, magpapatatag po sa ekonomiya at infrastruktura ng Pilipinas. Yun, aba, ha? Dahil po sa muling pagbaba po ng fuel surcharge, ha? 16 hanggang 31. O, ikanim na sunod-sunod na pagbaba ng singil, kaya asahan po ang mas murang airfare. Raho naman sa mga bibiyahe pa rin na yun. Thank you. Mga pamilya na apektado po ng fuel crisis po naman, panggap ng bigas sa mga bagong streetlights sa Katugban, Bates, sa Sulat, East and Samar, pinasinayaan naman. Ay detalye naman dyan si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal nang pinasinayaan ng pamahalaang bayan ng Sulat ang bagong decorative streetlights sa Katugban Bridge at ipinagpatuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga pamilyang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis bilang bahagi ng mga programang naglalayong mapabuti ang serbisyo sa komunidad. Pinunduhan ang proyekto sa Katugban Bridge sa pamamagitan ng Fiscal Year 2024 Seal of Good Local Governance Incentive Fund na nagkakalaga ng 1.153 million pesos, habang naglaan naman ang lokal na pamahalaan ng 1.149 million pesos bilang counterpart mula sa 20% Economic Development Fund. Saklaw ng proyekto ang paglalagay ng siyam na vintage-style decorative streetlights sa kahabaan ng Katugban Bridge sa Poblasyon Sulat upang higit na mapahusay ang kaligtasan, kaginhawaan at kaayusan ng mga residente at mga dumaraan sa lugar. Ayon sa DILG na isakatuparan ang proyekto, matapos mapagkalooban ang sulat ng Seal of Good Local Governance bilang pagkilala sa mahusay na pamamahala, transparency, accountability at epektibong paghatid ng serbisyong publiko. Ipinagpatuloy rin ng lokal na pamahalaan ang unang bugson ng pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Growth Equity Fund sa programang Rice for Every Home, an Emergency Food Assistance Program for Families Impacted by the Fuel Crisis. Ayon sa DILG, sumasalamin ang mga inisyatibang ito sa patuloy na pagtutulungan ng ahensya at ng pamahalaang bayan ng sulat upang maisulong ang napapanatiling kaunlaran at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan. Bago tayo mag-break, congratulations mulit at dito kay Alex Ayala. Ano ho? Naging special na panauhing pandangal ng First Family dyan sa palasyo noong nakalipas lang niya. Kaya po yung ginawa noon ng Presidential Citation, ating Pinay sa tennis star na yan. Tapos po niyang maabot ang kanyang bagong career hires na ranking sa Women's Tennis Association, WTA. Yun po ng kanyang laban sa Wimbledon. Muli ang aming pagbati kay Alex Ayala ho. Saya-saya ng mga Pinoy dahil sa iyo. Babalik mo kami. Sandali lang. Ilan mo ng paalala.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ang napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tapos bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Kaso natin kapit bahay, 38 minuto na makalipas, ang alas 5 na madaling araw. Ay, teka muna, bago tayo tuloy ang makalimot, binabati muna natin yung mga celebrator natin ngayong Hulyo. Ito ng mga agrikulturista, mga agrikulturist. Yun. Birthday advance kila Ana, kay Diana Sweetie, kay Weng Paule, kay Cecil Angrande, kay Grace Nandian Isip Nonato, Joel Gayod, Froylan Alberto Jr., ganyan din kay JCCJ, kay Larry Claudette Chu Silva. Oy, magbe-birthday ka na pa, pare ko. Siyempre, birthday. Siyempre, yung mga celebrator natin for today ay binabati natin si paring Ricky Boy Arabejo. Ang PTV4, ay kamusta ka na, paring Ricky? Long time no see? Ano may mga tropa peeps natin dyan sa PTV4? Mga barkada natin dyan, kamusta na kayo? Good morning sa inyo dyan. Kailan, director? Para yung ibang tropa natin dyan. Ganun yung pagbati natin. One and only, isa sa mga executive producer natin, Julius Gonzales. Pwede pala ni Julius Gonzales ngayon. Pwede ni Julius Gonzales. Bas na ba? Umorder na. Lumabas na, umorder na. Alam mo na mga celebrator, maligayang karawan na lamang sa inyong lahat dyan. Oh, okay. At pa rin sa mga nasa biyahe, pakiusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay, humigit ko mulang, 40% mga magsasakit po naman sa Kalinga, gumagamit na ng binhi, ipadala ngayong wet cropping. Hindi natin ang mga detalye ng balitang niya, si Estrella Loke ng Radyo Pilipinas na Bug.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Humikit kumulang 40% na mamagsasaka sa lalawigan ng Kalinga ang kumamit ng binhi ipadala ngayong wet cropping. Base sa Certified Inbred Rice Seeds Distribution Data ng TA Phil Rice Isabela, mula sa mahigit 25,000 bags ng naturang butil na naibahagi sa Ikalinga Farmers, abot sa halos 10,000 bags ang naipaabot gamit ang naturang digital voucher system. Ipinaliwanag ni Virginia Luciano ng TA Phil Rice Isabela, lahat ng magsasakang nakatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay eligible gumamit ng binhi ipadala digital voucher system sa kanilang availment ng libreng putil mula sa PhilRice. Anya, pinadadali ng naturang teknolohiya ang rice seeds distribution bukod sa mas mainam din ito dahil nakakapamili ang benepisyaryo ng putil na gusto niyang ipunla sa kanyang palayan base sa talaan ng available seeds. Unaan niya ay dumadaan ang magsasaka sa pre-registration. Susundan ito ng pagtanggap ng bawat farmer beneficiary ng SMS kung saan ay nakasaad ang kanyang unique claim code at pick-up point. Para sa Bagong Pilipinas, Australia Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
7: Usapang Agrikultura. Usapang
6: Agrikultura. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tabuk. Shoutout lang kay Ganghan Yuji at ganyan din sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna, kay Lily Tonini. Okay, ganyan din kay Ate Irene Cesor, Washington, US of A. Doka Manuel Kaday, dyan din po naman sa Amerika. Ate Esther Parlade, happy anniversary pa rin, no? Sa Estados Unidos. Shoutout na sa mga, sa mga lahing Robregado dyan sa Canada. Ayun, morning. Sa Australia, good morning na rin.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Samantala, higit sa 2,200 mga pamilya po naman sa Oriental Mindoro. Tumanggap po ng bigas mula po naman sa sagip sa Kaag. Detalye naman dyan sa May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Tumanggap ng 10 kilong bigas ang mahigit 2,200 pamilya mula sa 15 barangay sa Bulalakaw, Oriental Mindoro sa ilalim ng Sagip Sakaak o RA11321. Ayon sa PDRRMO Oriental Mindoro, ito ang unang bahagi ng apat na nakatakdang distribusyon sa Bulalakaw mula sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng Sagip Sakaak na palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa sa pamamagitan ng direktang pagbili ng mga produkto mula sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba. Ang mga benepisyaryo na tumanggap ng 10 kilong bigas ay nagmula sa mga residenteng lubhang nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Nangasiwa sa pamamahagi ang PSWDO, Provincial Agriculturist's Office, PDRRMO, katuwang ang ibang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura.
6: Maraming salamat, May Farmaran. At gusto ko lang banggitin na si Victoria Minjola Ella. Sino siya? Si Madam Victoria Minjola Ella, siya po yung kauna-unahang babaeng plant pathologist po natin. Kilalang lady agriculturist dito sa Pilipinas. Ayun. Aha. At yung kagawaran po ng agrikultura, yung pong Department of Agriculture, diwang nang anibersaryo last June 23. At naghuyan way back June 23, 1898. Mismo, Pangulong Emilio Aguinaldo. Yun. At ang naganuho sa kanya dyan, ang unang secretary ng Department of Agriculture, si Jose Alejandrino naman. Ayun, para sa kalaman ng lahat.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
6: Mag-usapan natin ngayon yung high zinc rice. Ano bang importansya niya? Ba't kinakailangan yan? At bakit ba sinasama na sa bigas yan sa mga butil? Well, Jam, inarapan po natin kaugnayin ang tanggapan ho ng field rice. Good morning sa mga katutok sa atin sa field rice. Diyan sa Nueva Ecija, no? Sa iba rin party pa rin. Good morning. Kasama po natin si Dr. Lisa Bilgos Ramos. Ayantis 1, registered nutritionist, dietitian, rice chemistry and food science division. Ang field rice pa rin po, Central Experiment Station, under pa rin po ng Department of Agriculture. Dr. Lisa Bilgos Ramos, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahiro, ma'am. Kamusta ka na po?
10: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa lahat ng nanonood at kinig sa inyong palatuntunan na ito.
6: Yes, ma'am. Dok Lisa, good morning po sa inyo. Ma'am, abalahin ko muna Zumba mo, ha? Kamusta? Andiyan po ba kayo sa, nasa ano ba kayo ngayon? Nandiyan ba kayo sa Region 3 ngayon?
10: Yes po, ang Philrice po Central Experiment Station ay nandito sa Nueva Ecija, sa Maligaya, Muñoz. Dito po kami sa Region 3.
6: Kayo sa Region 3. Eh ma'am, pag-usapan nga natin ma'am yung high zinc rice na yan. Ano ho? Para saan ba yan? Bakit nakatuto kayo dyan? Ano bang pakinabang natin dyan? Ano pwede yung pakinabangin na magsasaka natin sa mga high zinc rice na yan? At sinasabi pa na ito na yung mabuti sa bata at sa mga buntis. Saan po ma'am? Saan nyo na po manggaling?
10: Ang high zinc rice po ay isang uri ng bigas na ating pong dinevelop para po sana ma-address yung ating stunting. Alam niyo po siguro yung stunting masyado siyang naririnig niyo ngayon ng mga panahon kasi po kalalabas lang po ng ating DUST FNRI nung result ng kanilang 2025 National Nutrition Survey and apparently po medyo tumaas na naman ng konti yung pagkabansot ng mga bata sa Pilipinas. So, yun po yung stunting na para pong mababa po para sa edad ng isang bata yung kanyang taas or yung weight for height for age na sinasabi natin.
6: Ibig sabihin, may kakulangan sa zinc. Kaya ganon.
10: Yeah po. Isa po ang zinc kasi sa importanteng micronutrient or mineral na kakunti lang naman yung ating kailangan. On the average, 5 milligrams lang naman yung kailangan maisupply sa katawan para maging lumaki tayo ng normal. Kasi po ang zinc ay part po ng normal growth and development, lalo po sa mga bata na yung time na kailangan nilang lumaki, maging malusog, at maging yung lahat ng nag-grow sa kanila, pati yung brain, ay masuplayan ng zinc. So yun po kasi yung importansya ng nutrient na yun or ng mineral na yun.
6: Ma'am, paano ho ba ang pagtatanim ho niyang mga zinc rice na yan? Kapareho din po ba ng mga regular na palayan?
10: Yes po, lang siya po. Karaniwan lang po siya na wala pong pagkakaiba yan sa karaniwang tinatanim ng mga magsasaka natin. Pareho lang po ang way ng pagtanim, pareho lang din po yung cultural agricultural management dyan sa field. Wala pong pagkakaiba yan, hindi rin po siya. Even po sa hitsura ng butil, wala po siyang kakaiba. Ang lang po yun, kasi nasa loob po nung grain o nung bigas, yung zinc. So, hindi naman po siya talaga makikita or walang kaibahan. So, yung usual lang po. Kaya madali pong itanim ng mga magsasaka natin.
6: Sinasabi pa, at darin daw ito sa mga buntis talaga, no?
10: Opo. So, yun po, kailangan po kasi yan, mula po kasi ng pag nagbubuntis na yung isang tao, kailangan na po masuplayan itong mineral na to para masuportahan yung pag-develop ng brain, ng lahat ng mga dapat mabuo doon sa bata. Kaya po critical yon sa first 1,000 days hanggat pong preschool yung mga bata.
6: Siyempre, pagka kinakailangan yung matatag na immune system, dapat talaga meron sapat na zinc yung katawan, protection sa mga bata, karaniwang sakit, kagaya po ng sipon, ng ubo, ay yung pabalik-balik na mga pagpupupo na yan. Ano ho?
10: Tama po. Yung po kasing katawan natin, mapapabuti lang yung immune function pag kumpleto yung lahat ng mga kailangan, minerals and other nutrients. So yun po kasi, isa lang naman po yung ang zinc sa kailangan natin sa mga ganong function. So immune function, normal growth and development. So all those po na stages ng life na mabilis ang paglaki at mabilis ang pagdevelop, yun po ang dapat maisupply na enough na nutrients. Kaya po, unfortunately po kasi ang zinc ay hindi naman kailangan malakihang amount or hindi siya Kaya lang po, pagka nang kinulang siya, malaki po ang impact. Kasi nga po, hindi natutuloy yung pag-develop or pagkakaroon natin ng normal na function. Kaya po, maraming sakit siya na a-address kung enough yung nutrient na yon.
6: At yung zinc, sinasabing may mahalagang papel din po sa tinatawag na cognitive development o yung pag-unlad po ng isip at memorya, di ba, ng mga bata para mas maging aktibo tsaka matalas yung pag-iisip.
10: Yes po, kasi nga sa sinabi ko kanina, habang lumalaki po sa stage po ng paglaki ng bata, lalo dun sa first 1,000 days hanggang siya ay preschooler, dun po kasi yung full development halos ng brain. Kaya po, critical yung enough na zinc doon at other nutrients.
6: Oh.
10: Opo. Kasi
6: Dok Risa, po yung binabanggit na ano, yung triple iron tsaka yung triple iron at double zinc. Ano ho, ito rin, kauna-unahang bigas sa mundo ha. Kauna-unahang bigas sa mundo na pinagsama-sama yung mataas na level ng iron at tsaka yung zinc. Ha? Sa mga bagong biotechnology, ano naman ho yun?
10: Ayun po kasing sinasabi natin na 3-in-1 o yung mga combination po, ay kasalukuyan pong dinidevelop yun na may yung isang uri ng bigas na may enough na or may enough na iron, may enough na zinc at of course yung pong sa vitamin A or pro-vitamin A. So tinatry po yun ngayon na i-develop ng Philrice para po ano nga, yung masuplayan kasi yung po yung mga kulang kung makikita nyo sa mga nutrition survey ng ating DOST FNRI, yun po yung mga kulang lalo na po sa mga bata at sa mga nagbubuntis. Yun po ang kailangan talaga na hindi na nila kailangang masyadong mag-supplement, makukuha na nila yun sa kinakain nila. Kasi alam naman po natin ang mga Pilipino, talagang nakadepende tayo mostly sa rice for our nutrients. Kaya po, sa dami po ng kinakain natin ng rice, very impactful po kung nasusupply na halos 1/3 of our recommended nutrient for that certain nutrient yung nakukuha natin sa every time na kumakain tayo ng kanin.
6: Dok Risa, ito bang high zinc rice na pinag-uusapan po natin? Hindi ba mahihirapan yung mga magulang dito para ito ipakain po sa mga kanilang mga anak? Meron mga mapiling bata, di ba, yung mga picky eaters kung tawagin. May papapansin ba sa pagkakaiba pagka isinarip ito siya sa mesa?
10: Wala po siyang pagkakaiba. Oh. Hindi po siya walang ibang color. So, parang typical lang po siya na kanin. Ang kanin naman po natin, yung iba medyo grayish white, medyo yung iba puting-puti. So, wala naman po siya. Ganun lang din po ang color niya sa karaniwang kanin. So, hindi po siya naiiba. So, madali pong ipakain. Ang problema lang po sa mga bata, lalo po sa mga preschoolers, hindi po sila ganun ka daming kumain pa. Kasi usually half cup lang sila. Good thing with high zinc rice po, yung kalahating kanin, significantly, magpo-provide na po yun. Eh, di ba tayo, kumakain naman tayo ng kanin halos 3 times a day. So, parang yung pong sinasabi ko, yung every kain, konti-konti man yan, maiipon yan in a day, so halos kalahati na nung requirement natin for zinc, makukuha na nung bata.
6: Mas mahal daw po ba, ha, Dok Risa, yung high zinc rice kumpara dun sa ibang nabibili natin dyan, yung kinakain natin? Mas mahal ba ito?
10: Hindi po. Kasi po ito ay ibebenta lang natin na parang karaniwang rice and papatanim po natin sa mga farmers. Same lang po ng practice ng pagtatanim. Wala po siyang special na way ng pagtatanim. So, pareho lang po sa na common rice o other rice na tinatanim ng ating mga magsasaka. Wala na pong
6: maganda pala ito, Dok Risa, kung doon sa mga ilang mga nagsiserve ng pagkain na only rice, pwedeng ito nang ihutos natin iserve nila kasi maraming bata na gusto only rice. Baka makatulong ito.
10: Opo. Pero po, kailangan din po nating in right amount. Kasi po, baka po puro rice lang naman ang kainin natin. We also promote po yung rice possible or responsible consumption para po tayo, kasi isa po sa mababang amount na kinakain ng mga Pilipino ay gulay at prutas. So, dapat po, yun din, in combination with other nutritious foods po, gulay, prutas, kailangan pa rin po yun, huwag masyadong puro kanin. Kasi po, para makatulong din tayo na maging sapat ang bigas sa Pilipinas, pa-half-half cup rice muna po. Kasi kung masasayang lang yung ano nyo, yung kinuha nyong rice kasi sobrang dami naman na, sayang din po, di ba?
6: Correct.
10: Kaya kailangan din po ang tandaan lang natin sa pagkain, diversity is key to get all the nutrients that we need. Hindi po pwedeng nakadepende lang tayo sa rice for our nutrient needs during the day.
6: Makatulong yung high zinc rice na ito sa mga preso, yung mga nakakulong, di ba? Para maging masustansya rin sila.
10: And anybody can eat po naman itong rice na to. Wala pong tong na parang kailangan niyo pa ng ibang rice i-combine. You can just eat the high zinc rice as it is kasi po hindi naman na siya yung tipong kailangan ng mga special preparation. Yung typical na pagsaing lang lahat po 'yon.
6: Okay.
10: Kasi ito po ay karaniwan lang po talaga siya. Ang kakaiba niya lang niya sa ibang variety ay mas mataas yung sink niya significantly.
6: Dok Risa Abilgos Ramos, ma'am, marami pong salamat sa pagsagot sa tawag, sa mga paliwanag. Ma'am, naabala ko sumba mo. Balikan mo na sumba mo.
10: Hindi pa po, mamaya pa.
6: Opo. Ah, Dok Risa, maraming salamat. Hanggang sa muli po ha, magkaugnayan tayo. Thank you, ma'am. Ingat po kayo. Good morning. And
10: Salamat din po.
6: Keep safe. Thank you, ma'am. Thank you.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ano kami yung oras? Ang bilis yun ang oras. July 16, killer earthquake. Ano ho? Killer earthquake. Uso yan doon sa birthday boy na tumutugon sa pangalan Julius Gonzalez. Killer earthquake dyan. Kill ka ngayon dito. Eday, ha? Julius Gonzalez, si Manoy. Kabikulano, ha? Bahala na kayong habulin dito. At tayo papaalam na sa ngalan nila Roger, Radyo Marie Rolly, Alvin Arnel, Mike kay Mariana. Kabago kasama to, sila Mike Bukiron, Marian Milius. Okay, thank you. Ilanida, Susan Jamal, kasama pa rin po natin sila sa Marisol Julius, Camille Rona. Siyempre, ating birthday boy, si Julius Gonzalez. Birthday pa naman ito, buong isang linggo. Grabe ito, kumisang nga, ginagawa pa isang buwan, ibang klase. Oh, nakala pa rin po ni Christopher Terambolo na siya ho namang magsasharon mamaya sa mga dala nito. Pero ilustre na brigado, nag-iiwan. Naman bagay na matidatama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayo maniniwala sa fake news, oh. Tayo basta-basta nagpapalin lang.
11: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
16: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
14: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto, makaligpas ang 6:00 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga bagong balikatan para sa kapwa pag-unlad ng Pilipinas at Singapore. Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong.
0: Headlines.
3: Digital infrastructure at healthcare services sa bansa. Patuloy na pinalalakas ng Administrasyong Marcos kasunod ng pakikipagpulong sa Pangulo o ng Pangulo sa mga investors sa Singapore.
0: Headlines.
3: 20,000 police personnel handang ipakalat sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos ayon sa National Capital Region Police Office.
0: Headlines.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, rehabilitation ng mga fish forts sa iba't ibang bahagi ng bansa nagpapatuloy.
0: Headlines.
3: Pilipinas, lumalakas ang pag-export ng sariwang saba sa New Zealand. Ikalawang shipment muling sinagawa.
0: Headlines.
3: Issue ng confidential funds ni Vice President Sara, isasalang na sa impeachment trial.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News.
6: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Webes, July 16, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga bagong balikatan para sa kapwa pag-unlad ng Pilipinas at Singapore, tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakapulong na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa Istana sa gitna ng nagpapatuloy na 3 araw na working visit ng Pangulo sa Singapore. Sa pulong, binigyang diin ng 2 lider ang pananatiling matatag ng samahan ng Singapore at Pilipinas at upang isulong pa ang kooperasyon sa iba't ibang mahalagang sektor. Tinalakay rin ng 2 lider ang pagpapalawak pa ng kalakalan sa pagitan ng Singapore at Pilipinas, pag-take advantage sa mga oportunidad bunsod ng artificial intelligence, pangyikayat sa mas maraming mamumuhunan at pagpapatatag ng kolaborasyon sa health at social development. Nagkasundo rin ang 2 lider na buksan ang mga bagong bilateral agreement na pagkikinabangan ng kapwa mamamayan nito, habang nagbigay ng commitment ang Singapore at Pilipinas na magtulungan sa pagpapanatili si ASEAN region bilang isang mapayapa, matatag at mayabong na rehiyon na mayroong maraming oportunidad para sa mga mamamayan nito. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Administrasyong Marcos ang digital infrastructure at healthcare services sa bansa kasunod ng pagpulong ng Pangulo sa mga investors sa Singapore. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Singtel Group, Globe Telecom at Ayala Corporation. Tinalakay ang mga hakbang upang mapabilis ang digital transformation ng Pilipinas at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan na magpapalawak sa digital connectivity ng bansa. Pinahayag ng Singtel ang patuloy nitong pagtitiwala sa merkado ng Pilipinas sa pamamagitan ng pamumuhunan nito sa Globe Telecom. Gayun din ang pagpapalawak ng operasyon ng NCS Philippines na isang joint venture ng NCS at ng Yondu.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ayon naman sa mga opisyal, lumaki na sa mahigit sa 1,200 ang workforce ng NCS Philippines mula sa 1,500 employees lamang noong ito ay itatag. Pinalakas din dito ang kakayahan ng bansa sa larangan ng digital technology, cloud computing at artificial intelligence o AI. Patuloy din ang pagbuo ng mga data center ng ST Telemedia Global Data Centers sa Quezon City at Cavite. Inaasahang magpapalakas ito sa digital infrastructure ng bansa, lilikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at magbibigay ng dagdag na suporta sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binalitang patuloy na pamumuhunan sa healthcare sa Pilipinas ng isang Singapore-based investment firm sa gitna na nagpapatuloy na working visit nito sa Singapore. 10,000 trabaho inaasahang malilikha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bunga ng pakikipagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na nasa linya din ng healthcare. Sa Facebook post ng Pangulo, ibinahagi nito ang patuloy na paglalagak ng puhunan sa Pilipinas ng ABC Impacts sa larangan ng healthcare sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Ayon sa Pangulo, magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa pagdating ng 2027. Lilikhaan niya ito, sabi ng Pangulo, ng 10,000 direct healthcare at retail jobs para sa ating mga kababayan. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos.

0: serbisyong medikal at iba pang pangunahing healthcare services. Ayon sa pamahalaan, healthcare ang inaasahang lilikharin ang pagpapalawak ng AC Health ng libo-libong trabaho sa healthcare at retail sector, habang pinapalakas naman ang isang mas efficient, mas accessible at mas matatag na healthcare system para sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas nakatutok sa trabaho at hindi apektado ng numero na lumalabas sa mga sinasagawang survey. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Inigyan din ng Malacanang na trabaho ang focus ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ang numero na lumalabas sa mga isinasagawang survey. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagtaas ng satisfaction rating ng Presidente sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon kay Castro, nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa pagtatrabaho at maipaabot kung ano ang dapat na maipaabot sa ating mga kababayan. Kung mayroon anong lumabas na survey na naman sa susunod na buwan at ang resulta nito'y bumabaman o tumaas, ay iisang tiyak. Hindi apektado ang Pangulo ng numero. Ang gagawin lang anya ng Pangulo ay tuloy-tuloy na trabaho at wala sa isip ang makapagbakusyon man lamang. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nasa 20,000 pulis handang ipakalat sa ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa National Capital Region Police Office. Ang balita atin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nasa 20,000 police personnel ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa buong Batasang Pambansa Complex sa darating na ikalamang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, sa nasabing bilang ay ipapakalat ito sa iba't ibang bisinidad ng Kongreso, kabilang na rin ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dagdag pa ni Asilo na may ide-deploy rin na Civil Disturbance Management upang magbantay at magkontrol sa anumang pagtatangka ng kilos protesta ng ilan nating mga kababayan. Muli naman siniguro ng NCRPO na patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan para masiguro ang maayos na paglalatag ng seguridad ng sona ng Pangulo. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office NCRPO sa Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maayos na pagsasali ng kapangyarihan bilang pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinawi ng Armed Forces of the Philippines sa pangamba magkaroon ng leadership vacuum sa nakatakdang pagre-retiro ni outgoing Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon sa AFP, sa pamagitan ni Colonel Francel Margaret Padilla, may nakalarag naman silang sistema lalo na kung wala pang mapipili ang kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sandali, kung wala pang permanenteng may tatalaga pagsapit ang pagre-retiro ni Browner sa Hulyo 21, agad na nagtatalaga muna ng isang officer in charge. Paliwanag ni Padilla, hindi maaaring matengga ang operasyon ng AFP bilang isa sa mga pangunahing ahensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Sa kanyang panig, sinabi naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na nananatili matatag ang chain of command sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang rehabilitasyon ng mga fish ports sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naglaan ang pamahalaan ng halos 190 million pesos para sa pagtatayo ng 2 makabagong municipal fish ports sa Davao del Sur. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng pangisdaan at seguridad sa pagkain sa bansa. Layunin din ang post-harvest losses o layunin din ng mga bagong fish port na mabawasan

0: asa ng mga post-harvest losses, mapabilis ang bentahan at distribution ng isda, gayon din upang makahikayat ng mga mamumuhunan at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga mangingisda. Ayon kay Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, mahalaga sa modernisasyon ng industriya ng pangisdaan ang pagtatayo ng mga makabagong pasilidad upang mapahusay ang paghawak, pag-iimbak at paghatid ng mga produktong isda sa pamilihan. Kabilang din ang pagtatayo ng trading hall, bodega, administration building at iba pang pasilidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lumalakas ang pag-export ng Pilipinas ng produktong saba sa bansang New Zealand. Muling nagpadala ang Davao Region ng panibagong shipment ng sariwang saba o Cardava Bananas patungong Auckland, New Zealand. Binubuo ang kargamento ng isang 40-foot refrigerated container na may 1,400 na kahon ng saging mula sa mga accredited na taniman sa Davao del Norte. Ang bawat kahon ay may timbang na 12 kilo. Ayon sa Department of Agriculture, nakuha ang ikalawang export order matapos maihatid sa New Zealand ang unang shipment na nasa mahusay na kondisyon. Pumasa rin ito sa maigpit na quality standards ng buyer. Inaasahan naman ng ahensya ang mga regular na pag-export ng saba o ng saba bananas sa mga susunod pang buwan. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga magsasaka at magpapalakas sa agricultural exports ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
6: Navigating our future together.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Issue ng confidential funds ni Vice President Sara. Isasalang na sa impeachment trial. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakatakda ng isalang sa Senate impeachment trial ang kontrobersyal na usapin hinggil sa umunoy maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito ay matapos formal na hilingin ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa impeachment court ang sabina ng ilang mga testigo. Inaprubahan naman ng korte sa pamumuno ni Presiding Officer at Senate President Francis Cheese Escudero ang pagkapatawag sa mga sumusunod na testigo. Ito ay sina Marivic Pareha mula sa Legislative Archives and Museum Management Service ng Kamara, Violeta Constantino, dating Branch Manager ng Landbank Shaw Boulevard Branch, Nenita Camposano, dating Branch Manager ng Landbank DepEd Branch. Ayon kay Luistro, inaasahang tatapusin ang prosecution ang paghaharap ng ebidensya para sa Article 4, Grave Threats at Inciting to Sedition sa susunod na Martes, Hulyo 21, kung saan isasalang bilang huling testigo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
5: Dahil kompleto na, tapos na yung nauna, we should not waste the time of the impeachment court. We have to proceed immediately to the next article in accordance with the order which we submitted to the impeachment court. And the next is confidential fund. Similar to the first article which we presented, we are equally confident. We have strong evidence, and that is why we feel ready to proceed to the presentation of evidence in support of the misuse, misappropriation, and irregular disbursement of confidential fund of both the OVP and the DepEd.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapasyahan ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, kung pagbibigyan ng kahilingan ng House Prosecution Panel na magpalabas ng sabina para sa Tax, Bank at Anti-Money Laundering Council o AMLC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, ayon kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Nagkasundong mga senador na ipagpaliban ng desisyon upang mabigyan ng sapat na panahon ang bawat isa na pag-aralan ng mga legal na isyong kaugnay ng kahilingan. Sinabi ni Escudero na sa Lunes bibigyan ng pagkakataon ng mga Senator Judge na nais magtanong sa magkabilang panig bago tuluyang magpasya ang impeachment court sa usapin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, binawi ng House Prosecution Panel ang plano nitong iharap ang 5 sa natitinitong mga testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint. May kaugnayan ito sa pagbabanta ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Giniit naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ng Vice Presidente, na wala silang pagtutol sa paglalabas ng mga financial records ni Duterte. Anya, ang mahalaga ay masunod ang umiiral na batas at ang mga tinakdang proseso ng Korte Suprema sa usapin ng privacy bago maglabas ng anumang sabina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagtalakay sa confidential funds ni Vice President Duterte sa impeachment trial, pinagandaan na ng defense team. Narito naman ang report ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagsisimula na ang defense team na maghanda para sa inaasahang pagpresenta ng mga ebidensya ng House Prosecution Panel sa susunod na linggo hinggil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente ang unang article sa Articles of Impeachment. Sa panayam kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi naman nila isinasawalang bahala ang pagpresenta ng prosecution kay NBI Director Melvin Matibag sa susunod na linggo bilang witness. Pero kasama na rin anya sa kanilang paghahandaan ang Article 1 o Confidential Funds na artikulo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team.
11: Oh, as I said, we're just shifting gears because I think after Director Matibag, we will proceed with Article 1. So now, of course, we're focusing on Article 1. Although we're prepared for it, syempre, as the trial goes, parating naman may fine-tuning yan here and there. So that's what we'll be focusing on.
9: Tulad pa rin naman ang paghahanda ng defense team sa Grave Threats Article o Article 4 na unang ang tinalakay sa nakaraang dalawang linggo. Lahat ng abogado ng defense team pwede umanong tumayo sa rostrum para mag-cross-examine sa mga testigo at ebidensya. Samantala, ipinauubayan na naman ng defense team sa mga senator judges kung ano ang magiging takbo sa pagpapatuloy ng oral arguments sa Lunes hinggil sa kung bubuksan ba ang bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Pero ayon kay POA, sanaan niya tumatak sa mga senator judge ang naging argumento nila hinggil sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sandigan Bayan Justice nag-inspeksyon sa Quezon City Jail matapos ilipat noon ng kustodya si Senator Marcoleta. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Personal na ininspeksyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda ang New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas kung saan nakadetine si Senador Dante Marcoleta. Ito matapos na iutos ng korte na mailipat na siya ng kustodiya sa BGMP mula sa PNP General Hospital habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Sa pag-inspeksyon ni Justice Miranda ay partikular nitong sinilip ang kahandaan ng QC Jail na tumanggap ng persons deprived of liberty na may mga pangangailangan medikal. Kabilang sa inspeksyon ng intake area, detention cells, infirmary at iba pang medical facilities, skills development education area, sunning area, classrooms at ang e-dalo facility. Ayon naman sa BJMP, isang linggo munang mananatili si Marcoleta sa infirmary ng QC Jail bago siya ihalo sa general population. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Patuloy ang pag-alboruto ng Mayon Volcano matapos muling makapagdala ang Feebox ng lava flow at Strombolian activity o katamtamang pagsabog mula sa bunganga nito kagabi. Ayon sa Feebox, ito na ang 192 magkakasunod na araw ng effusive eruption ng vulkan. Naitala mga aktividad dakong alas 7.27, alas 7.35, alas 7.45 at alas 11.43 ng gabi. Batay naman sa obserbasyon ng kanilang quick response team, kasabay ng pagdaloy ng lava, nagpapatuloy din ang pagbuga ng mga pyroclastic density currents o uson at pagguho ng mga bato mula sa dalisdis ng vulkan. Nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Mayon Volcano na nangangahulugang may matas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad. Muling pinaalalahanan ng Feebox ang publiko na maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometrong permanent danger zone upang maiwasan ang panganib dulot ng patuloy na pag-alboruto ng vulkan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na paglilinis, pagpapalawak at dredging ng mga pangunahing daluyan ng tubig sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na nakikipagtulungan ang ahensya sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng OPLAN kontra baha upang palakasin ang flood control measures. Layunin ng programa na mabawasan ang abala sa mga residente, motorista, commuter at mga estudyanteng na apekto ng pagbaha tuwing tagulan. Kabilang sa mga prioridad na lugar ng OPLAN kontra baha ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley at Tarlac, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Naga, Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE laban sa paggamit ng pondo at iba pang resources ng pamahalaan para sa kanilang kampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring ipagpatuloy ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda, ngunit kailangan muna itong mabigyan ng exemption mula sa COMELEC. Binigyan din pa ni Garcia na maigpit na babantayan ng komisyon ang paggamit ng mga pondo ng gobyerno upang matiyak na hindi ito nagagamit sa pangangampanya. Hinikayat din niyang mga incumbent officials na muling tatakbo na umiwas sa pamamahagi ng anumang ayuda upang maiwasan ang pagdududa ng vote buying. Lilinaw din ang COMELEC ng mga programang tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX at ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP ay maaari lamang ipatupad kung may paindulot ng komisyon at hindi dapat isagawa sa presensya ng sino mang kandidato.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hinikayat naman ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute ang mga ahensya ng pamahalaan na ganap na ipatupad ang Philippine Tropical Fabrics Law o PTF Law upang mas mapalawak ang paggamit ng mga lokal na telang gawa sa bansa. Nakasaad sa Republic Act No. 9242 o PTF Law ang kautusan ng paggamit ng mga telang yari sa lokal na natural fibers tulad ng abaka, pinya, saging, kawayan, bulak at seda. Ayon pa sa DOSTPTRI, maaaring umabot sa 17.8 billion pesos ang halaga ng merkado para sa mga uniformeng yari sa lokal na tela batay sa taon ng clothing allowance ng mga empleyado ng pamahalaan. Tinatayang kalahati naman ng pondong ito ang mapupunta sa pagbili ng tela na katumbas ng umigit kumulang 30 million meters ng tela bawat taon para sa paggawa ng mga uniforme. Samantala, sinabi ni DOSTPTRI Director Julius Lianyo na ang buong pagpapatupad ng batas ay makakatulong sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng tela mula sa pagtatanim ng hibla hanggang sa paggawa ng sinulid, paghahabi at pagtatahi ng mga kasuotan. Dagdag pa ng ahensya, sapat ang lokal na supply ng cotton at iba pang natural fibers upang matugunan ang pangangailangan ng bansa na inaasahang magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga lokal na producer at manggagawa sa industriya ng tela.
1: Radyo Pilipinas.
0: Department of Health nagpatupad ng balasahan matapos ang pagpapalit ng liderato. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas Report.
13: Nagpatupad ng balasahan ang pamunuan ng Department of Health at DOH upang palakasin ang paghahatid ng mabilis, dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa buong bansa. Sa ilalim ng Department Personnel Order Number 2026-4726, nagtalaga si Health Acting Secretary Dr. Jose Briggs Buhalte Jr. ng mga opisyal ng pansamantalang posisyon sa Central Office, Centers for Health Development at Piling Operating Units habang sinusuri ang mga programa at prioridad ng ahensya. Tiniyak ng DOH na magpapatuloy ng walang aberya ang operasyon ng mga tanggapan, hospital, attached agencies at specialty centers habang isinasagawa ang transisyon. Layunin ng realignment na mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Pinoy at higit na maisulong ang universal health care. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Responsableng paggamit ng artificial intelligence sa pangangalaga ng sariling wika, panawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Mula sa Radyo Pilipinas o sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas Report.
14: Panawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF para sa isang responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI habang tinitiyak na mapapangalagaan at mabibigyan ng makabuluhang espasyo ang wikang pambansa. Ang mahalagang advokasyang ito ang naging pangunahing sentro ng mga bagong programa ng komisyon upang hindi maiwan ang sariling wika sa agos ng makabagong teknolohiya. Sa ginanap na kapihang wika sa Philippine Information Agency, ayon sa pahayag ng KWF, bagaman isang makapangyariang instrumento ang AI na nagpapabilis sa pagkuha ng impormasyon, hindi nito dapat palitan ng likas na talino at kakayahan ng tao. Sa halip, dapat itong tingnan bilang kasangkapan upang maitaas palalo ang kalidad ng pananaliksik at mapayaman ang diskurso sa wikang Filipino. Narito ang pahayag ni Atty. Marites Barrios Tarana, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino.
15: Ang tugon ng Komisyon sa Wikang Filipino ay isang matapang at positibo. Hindi po tayo patatalo. Bagkos, gagamitin po natin ang artificial intelligence at ang digital na makinarya upang mas mapalabong natin ang Wikang Filipino at ang mga katutubong wikang.
14: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa iba, yung dagat banta ng Iran sa mga rutang pandagat nagpapataas ng pangamba sa pandaigdigang seguridad. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas Report.
16: Nagbabala ang Iran na maaari nitong harangin ang iba pang mahalagang rutang ng pandagat matapos ipag-utos ni US President Donald Trump ang muling pagpapatupad ng blockade laban sa Tehran. Ayon sa ulat, sinabi ng Iran na handa itong gumamit ng lahat ng paraan na maaaring gamitin upang tutulan ang hakbang ng Estados Unidos. Kabilang na rito ang posibilidad ng pagpapahinto sa paglalayag sa Bab el-Mandeb Strait sa pamamagitan ng mga kaalyadong Houthi sa Yemen na isang estratehikong daan ng pandagat. Dahil dito, tumindi ang pangamba sa seguridad sa pandaigdig ang kalakalan lalo na sa supply ng langis at iba pang mahalagang produkto. Samantala, pinalakas naman ng Estados Unidos ang presensya ng mga pwersang pandagat nito sa rehiyon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga sakyang pandagat at makanatili ang malayang paglalayag. Nanawagan naman ang ilang bansa sa magkabilang panig na pairali ng diplomasya at pagpipigil upang maiwasan ang mas malawak na sigalot. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdig ang komunidad ng mabilis na paglalaan ng sitwasyon at ang posibleng epekto nito sa ekonomiya at kapayapaan sa buong mundo. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa PBA, Converge at Phoenix nananatiling undefeated sa ongoing na PBA Governors Cup 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Kapwa undefeated pa rin ang Converge Fiber Xers at Phoenix Fuel Masters sa PBA 50th Season Governors Cup sa naging doubleheader kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Naunang tinalo ng Fiber Xers ang Terra Firma Jeep 105-103 para ma-improve ang kartada sa 2-0 sa Group A competition. Tinalo naman ng Fuel Masters ang Meralco Bolts 98-97 para ma-improve sa 2-0 din sa Group B naman at ang solo lead sa nasabing pangkat. Sa kasalukuyan, maliban sa Phoenix at Converge, number one team overall pa rin ang NLEX Road Warriors na may 3-0 record. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
19: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
20: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan pero aware. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
21: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
22: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
22: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko!
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mountain Province Police Provincial Office at Camalec nagpulong para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Apollo Padain.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Apollo.
3: Nagkaroon ng pulong-pulong ang mga membro ng kapulisan at COMELEC ng Mountain Province para sa paghanda sa darating na sanggunyang kabataan at barangay election. Ayon kay Mountain Province Provincial Election Supervisor Attorney John Paul Martin, obligado na ang COMELEC na maghanda dahil siguradong matutuloy ang sanggunyang kabataan at barangay election sa Nobyembre 2 ngayong taon. Kasabay nito ang pagpupulong ang ginanap na kapihan sa paggunita ng 31st anibersaryo ng Police Community Relations Month. Ang tema ng nasabing aktibidad ay sa Bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan tapat, maasahan, mararamdaman ng bayan. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga hepe ng bawat munisipyo ng probinsya at dalawang force commanders. Para sa Bagong Pilipinas, sa Pulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Single-use plastic, kinokolekta at ginagawang plastic armchairs sa Baguio City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joseph.
4: Patuloy na isinusulong ng Baguio City ang wastong pamamahalan ng basura sa pamagitan ng Basura to Silya Project, kung saan ang mga single-use plastic ay ginagawang matibay na armchair para sa mga paaralan. Sa pagbisita kamakailan ni Sentinel Upcycling Technologies CEO Jonathan Cohn sa Baguio Central School, kanyang ikinatuwa ang paggamit ng mga estudyante ng mga armchair na donasyon ng kumpanya na yari sa Upcycled Plastic Waste. Ayon kay Ko, layunin ng proyekto na ipakita na ang mga plastic na nakukolekta sa mga komunidad ay maaring gawing kapaki-pakinabang at matibay na kasangkapan sa halip na mapunta sa mga tambakan. Inihayag naman ni Baguio Central School Principal Jackson Cayaos na bukod sa nagsisilbing upuan ang mga ito, maaari ring gamitin bilang kagamitan sa pagtuturo tungkol sa recycling at tamang pagtatapon ng basura. Inihayag naman ng General Services Office na ang mga single-use plastic na nakokolekta sa mga barangay ay naiipon sa materials recovery facilities bago dalhin sa Sentinel Upcycling Technologies. Ang programang ito ay bahagi pa rin ng circular economy ng syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: panawagan sa mabilis na pagkumpleto ng Balog-Balog Multi-Purpose Project sa Tarlac. Ikinatuwa at pinagpasalamat ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ricky.
6: Mas maraming taniman, dagdag na cropping season at mas malaking pagkakataong kumita ang inaasang pakinabang ng mga magsasaka sa itinatayong Balog-Balog Multi-Purpose Project Phase 2 o ang BBMP2 sa San Jose, Tarlac. Kabilang sa mga umaasa sa proyekto si Imelda Licuana na Pangulo ng isang Irrigators Association, aniya, kasalukuyang nakadepende lamang sa tubig ulan ang kanilang mga membro kaya limitado rin ang lawak ng lupang maaaring nilang mataniman. Kakulangan din sa patubig ang madalas na nagdudulot ng pagkalugi kay Annalisa Mendoza, isang mabigat na pasanin para sa maliliit na magsasaka na tulad niya. Sa pamamagitan ng proyekto, umaasa sina Licuanan at Mendoza na magkakaroon ng mas maaasang supply ng patubig na magbibigay ng mas maraming cropping season at magpapataas sa produksyon at kita ng mga magsasaka. Dahil dito, nagpahayag sila ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa aktibong pagtutulak na mapabilis ang pagkumpleto ng proyekto. Sina Licuanan at Mendoza ay kabilang sa tinatayang mahigit 21,000 na magsasaka sa Tarlac na inaasang makikinabang sa BBMP na ayon sa pamunuan ng National Irrigation Administration o NIA ay inaasang makukumpleto sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Job fair para sa mga persons with disability, matagumpay na isinagawa. Halos 600 trabaho inialok sa naturang job fair. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jerome.
10: Matagumpay na isinagawa ng Naga City Government sa pamamagitan ng Metro Peso Naga at Persons with Disability Affairs Office o PDAW, katuwang ang Department of Labor and Employment Camarines Sur, ang PWD job fair nitong Hulyo 15 bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week at PWD Month sa lungsod. Ayon kay Attorney PJ Barosa, Department Head ng PDAW, nasa 584 na trabaho ang inalok sa fair na ninahukan ng 6 na mga employers mula sa iba't ibang panig ng Naga City at sa Camarines Sur. Sa tala naman ng Dole Cam Sur, 47 na PWDs ang nagparehistro habang 139 naman ang naitalang walk-in applications. Ikinatuwa naman ng mga PWD job applicants ang aktibidad dahil nabibigyan sila ng pagkakataon na makahanap ng oportunidad sa hanap buhay sa kabila ng kanilang estado. Samantala, ipinunto ng PDAW na ang ganitong mga job fair ay bahagi ng mga hakbang sa inclusive employment habang pinatitibay ng DOLE ang pangako nito na maghatid ng maagap at people-centered na employment services para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Libreng pagsukat ng lupain pinagkaloob ng DAR sa mga agrarian reform beneficiaries sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Rosie.
23: Upang mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang mga suliraning kinakaharap ng mga benepisyaryo ng programang agraryo sa San Miguel at Viga, Catanduanes, isinagawa ng Department of Agrarian Reform ang pagsukat ng mga lupang saklaw ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Project. Sa ilalim ng nasabing survey, nakatanggap ng libreng serbisyo ang mga agrarian reform beneficiaries sa San Miguel, partikular sa mga barangay ng Katipunan, CI, Kilikilihan at JMA Tukaw. Samantala, isinagawa rin ng ahensya ang kaparehong subdivision survey sa ilang barangay ng Viga bilang bahagi ng pagpapaigting ng sektor ng agrikultura sa tinaguriang rice granary ng Catanduanes. Sa kasalukuyan, 117 na lote na may kabuuang lawak na mahigit 490 hectares na ang nasukat sa ilalim ng survey by contract sa buong isla at inaasahang madaragdagan pa ito sa patuloy na pagpapatupad ng nasabing proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 50 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Persons under parole and probation sa Southern Leyte nagtipon sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Parole and Probation Administration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko So Good. Narito ang report ni Ria Mikate.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ria.
27: Nagtipon ang humigit kumulang 120 persons under parole and probation mula sa iba't ibang bayan ng ikalawang distrito ng Southern Leyte sa Municipal Gym ng Sugod nitong Martes, Hulyo 14, bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng Parole and Probation Administration. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni 2nd District Parole and Probation Office Chief Probation Officer Joe Andacera na isinagawa ang pagdiriwang sa pamagitan ng Wellness and Family Day na naglalayong isulong ang kalusugan, pagkakaisa at pagpapahalaga ng mga pamilya ng mga persons under parole and probation. Naging tampok sa aktibidad ang iba't ibang tradisyonal na larong Pinoy bilang paraan upang mapaigting ang disiplina, pagtutulungan at pakikisalamuha ng mga kalahok. Ayon sa tanggapan, bahagi ang selebrasyon ng pagunita sa 5 dekada ng Parole and Probation Administration sa patuloy nitong pagsusulong ng rehabilitasyon, maayos na pagbabagong buhay at matagumpay na reintegrasyon ng mga persons under parole and probation sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mandaue Business Month pinagandaan na ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
28: Inihahanda na ang iba't ibang aktibidad sa taunang pagdiriwang ng Mandaue Business Month ngayong Agosto. Ito'y sa pangunguna ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry or MCCI, katuwang ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Mandaue, Cebu. Tinalakay ang mga paghahanda sa gagawing mga aktibidad sa loob ng isang buwan sa pagbisita ng mga opisyal at miyembro ng MCCI sa pangunguna ng kanilang pangulo na si Barbara Bambi Gothong Tan sa opisina ni Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Junki Owano kamakailan. Isa sa mga nakaplanong inisyatiba ay ang Industry Academy Collab kung saan pipili ang MCCI ng paaralang makakatuwang nito sa nasabing aktibidad. Layunin nitong turuan ang mga mag-aaral tungkol sa iba't ibang trabaho at oportunidad sa loob ng industriya. Ito'y upang palawakin ang nalalaman at pananaw ng mga estudyante na ang trabaho ay umiikot lamang sa mga profesyon tulad ng pagiging doktor, guro, abogado at mga katulad nito. Ngayong taon, ang tema ng Mandaue Business Month ay Navigating Change, Rising Stronger. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Libreng medical, dental at optical mission hatid ng Provincial Health Office sa pagdiriwang ng 67th Araw ng Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Malik.
15: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 araw ng Lanao del Sur, nagsagawang Provincial Health Office, Ranao Infirmary ng libreng medical, dental at optical mission para sa mga residente ng Lalawigan na kinabang ang mga dumalong pasyente sa iba't ibang serbisyong pangkalusugan, kabilang ang libreng konsultasyon, dental services, pagsusuri sa mata, pamamahagi ng libreng dirisitang salamin sa mata para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa Provincial Health Office, layunin ng programa na matugunan ang pangunahing pangangailangan pangkalusugan ng mamamayan at may lapit ang dekalidad na serbisyong medical sa bawat komunidad. Ipinakita rin ng aktibidad ang patuloy na pangako ng pamahalang panlalayugan ng Lanao del Sur na gawing mas abot kamay at mas aksesibol ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Hinikayat ng Provincial Health Office ang mga residente na samantalahin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan na patuloy na inihahatid sa iba't ibang lugar sa lalayugan. Para sa Bagong Pilipinas, Maling Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marami.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagbebenta ng frozen meat na hindi naayon sa requirements, sinuspinde ng City Veterinary Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ryan.
16: Dahil sa hindi pagsunod sa mga requirements sa pagbebenta ng frozen meat, ipinatigil ng lungsod sa pamamagitan ng City Veterinary Office ang pagbebenta ng mga naturang produkto sa mga palengke ng Cogon at Carmen simula noong nakarang Lunes. Kaugnay nito ang joint team ng City Veterinary Office, National Meat Inspection Service at City Health Office ang kumumpiska ng humigit-kumulang 384 kilograms ng imported pork sa isinagawang joint inspection. Nakumpiska rin ang 27 kilograms ng lokal na supply ng sariwang pork at 39 kilograms ng karne ng manok dahil sa maling paraan ng paghawak at pag-iimbak ng karne. Pati na rin sa pagbebenta ng mga imported na frozen meat products na walang kaukulang pasilidad para sa cold storage. Magpapatuloy ang CVO, NMIS at CHO sa pagsasagawa ng mga regular na inspeksyon, kampanya para sa impormasyon at edukasyon at mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas upang matiyak ang ganap na pagsunod sa Republic Act 9296 at sa mga direktiba ng Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, July 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Webes na. July 16, 2026. Oh, nangangalahati ng buwan ng Hulyo ng taong 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
5: Good morning po, Sir Alan. Sila po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Nagay po ng ating trafiko sa Morsetas sa may EDSA southbound. Moderate to heavy traffic po sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa may Buendia. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bisandali sa kyan. Yung pagsapit po sa Cabrera hanggang makarating na po tayo ng top avenue. Asahan na po natin pagbagal ang daling sa kyan. Sa may EDSA northbound po, sa may Park Avenue hanggang Top Avenue, heavy traffic po. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ang dahil sa Ken. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Ganun din po sa dalan, sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo ng G. Vargas. Paglagpas po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Silverville Avenue po, asahan natin magbabagal ang dahil sa Ken. Ganun din po sa dadaan po sa may Libis flyover hanggang makarating na po tayo ng Cali Industria. Moderate traffic din po sa may Tendesitas hanggang makarating na po tayo sa may Pid Kandak Street. Pagsapit po sa may sa Upper Makini, asahan na po natin pagbagal ang daling sa Ken. Sa may C5 northbound po, Levy Mariano hanggang makarating na po tayo ng Makini. Heavy traffic po, paglagpasan po yung tuloy-tuloy pabisang daling sa Ken. May pagsapit po sa may Pid Kandak Street, asahan na po natin pagbagal ang daling sa Ken. Paglagpasan po yung light traffic na po yan, ngayon pagsapit po sa may Silverwood Avenue hanggang Ateneo Gateway, moderate to heavy traffic po. Pinapalala po sa ating mga motorista sa babiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa pangkatanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MMD Hotline 136. Ngayon po lagi na ating trafiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
3: Thank you so much, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron po tayong 8 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, ito ho ah. Sa LRT Line 2, iwas pila para hassle-free ang inyong biyahe. Ha? Meron pong tinatawag na cashless payment dyan sa LRT Line 2. Mas convenient na pong biyahe sa LRT Line 2. Yan po yung matapos na ilunsad ng Department of Transportation and Communications kahapon, yung pong cashless payment method. Yan po'y katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang private sector. Yan po'y kasunod ng utos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mabilis at maginhawa ang biyahe ng mga commuter na araw-araw pong gumagamit ng tren. Binigyan din ni Transportation Secretary Manoy Lopez na malaking tulong ang mas modernong sistema ng pagbabayad sa LRT Line 2. Sa pamamagitan po ng cashless payment, maaaring magbayad ang mga pasahero ng LRT Line 2 gamit ang kanilang Visa at MasterCard credit at debit cards, GCash, QR code, NFC-enabled mobile at wearable devices at iba pang mga digital payment options. So yan, electronic na, e-cash na ang pagbabayad sa LRT Line 2 para doon sa mayroong mga kaukulang gadgets at Visa credit at debit cards. Yan, okay. MasterCard din pala, pwede. Yun.

0: the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 12 minutes makalipas pa ang alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan nun tayo mga kaibigan kay DOST FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
7: Yes, sir, magandang umaga din po sa inyo.
6: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. Merong mga naitala na naman ng mga activity ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw, sir.
7: Yes, may mga Strombolian activities tayo kanina and... In fact, ongoing to since nag-start yung effusive eruption natin. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 168 volcanic earthquakes sa Mayon Volcano. And kahapon din, between 12 a.m. kahapon to 12 a.m. kanina, meron tayong 293 rockfall events. And yung kahapon, meron din tayong 15 na Uson or yung tinatawag natin pyroclastic density current. And yung pinakamahaba ay nasa 2,000 meters or 2 kilometers sa may Miisigali, this is in Daraga, and 2,000 meters din sa may Bongagali sa Legazpi, and the same din, 2,000 meters sa may Basudgali sa may Santo Domingo. And yung sulfur dioxide natin kahapon ay nasa 8,050 tons per day. Mas mababa ito kaysa yung na-measure natin previously na nasa 9,028 tons per day.
6: Opo.
7: And so far, yung total number of volcanic materials na ilabas na ng vulkan ay umaabot na ng 84.97 million cubic meters. Again, this is equivalent to a little above 7 million 10-wheeler trucks. So, ganun karami.
6: Mm-hmm.
7: And kahapon, again, yung meron tayong minor Strombolian activity. Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
6: Opo. Director Bacolcol, ito nabanggit nyo na mga activities na ito ng vulkan, yung naitalang volcanic earthquakes, yung mga rockfall events, yung pagdaloy ng uson. Itong na-monitor ng nagdaang 24 hours, how does this compare to the previous periods po nito nagdaang mga araw, sir?
7: Alos, pare-pareho lang yung nakikita natin. For instance, although yung sulfur dioxide, mas mababa ito kesa nung July 11 na umabot ng 13,128 tons per day.
6: Opa.
7: So ito yung pinakamataas since nagkaroon ng eruption nung 2000. So record to for the last 26 years. And bumaba na naman siya nasa 8,050 tons per day. Pero ito yung 8,050 tons per day. This is the third highest that we recorded this year.
6: Mm-hmm. At yung tuloy-tuloy na aktibidad ng Bulkang

0: Ayon has been going on for almost 200 days. Tama ba yung bilang na yon, Director?
1: Yes, that's right. That's right. Since January 6 pa yan. So, sana humupa na. But
0: opo.
1: Again, with you know, activity niya, parang we were expecting na katulad ito nung 2023 na after 6 months, na ibaba na natin kagad yung alert level. Pero this one is more than 6 months na, and wala pa tayong nakikitang paghupa ng for now as we speak based on the parameters that tinitingnan natin. Pero sana hindi na rin ito mag-escalate further.
0: Opo, ayun. So ibig sabihin, itong for quite some time ay consistent naman more or less itong pinapakitang aktibidad ng bulkan. Ano? Hindi pa bumababa. Pero hindi rin naman nag-e-escalate, Director Bacolcol, ano pa?
1: Yes, that's right.
0: Mm-hmm. At yung permanent danger zone sa Bulkang Mayon, sir?
1: Yung permanent danger zone ay nasa 6 kilometers pa rin. Maintain pa rin natin yan. In the event na i-raise natin yung alert level, from alert level 3 to alert level 4, we may extend the danger zone. But right now, the permanent danger zone recommendation stays.
0: That is 4 kilometers na radius po, sir.
1: 6 kilometers.
0: Sorry,
1: yung
0: six.
1: 4 kilometers is Canlaon Volcano.
0: Ah, okay,
1: and
0: yes. For Mayon, it's 6 kilometer radius na permanent danger zone, sir.
1: That's right.
0: Okay. Sir, kunin na rin namin opportunity to get updates sa monitoring ng ating FEVOLX sa iba pang mga aktibong vulkan, sir, please.
1: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, we recorded one volcanic earthquake. And yung last na minor Phaiatou magmatic eruption natin na record is 4 days ago pa, July 12, so hindi na ito nasundan. And kahapon yung sulfur dioxide niya is nasa 289 tons per day, so medyo mababa ito. And right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And yung... Again, uulitin ko lang yung recommendation natin na permanent danger zone is the whole of Taal Volcano Island. So, bawal pong pumunta doon. Mga turista ay bawal po doon. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic magmatic or even phreatic eruption.
0: Mm-hmm. So, the entire volcano island ng Taal, yan ay off limits, sir?
1: That's right. Off limits po yan.
0: Mm-hmm. Okay. So, Taal, Mayon, yung iba pa po?
1: Canlaon Volcano.
0: Canlaon.
1: For the past 24 hours, yes. Nakapagtala tayo ng 26 volcanic earthquakes and kahapon yung sulfur dioxide is nasa 845 tons per day. And wala tayong ash events since July 10.
0: Mm-hmm.
1: This 6 days na and sana tuloy-tuloy na para eventually huhupa na yung activity and pwede natin i-lower to alert level 1 from alert level 2. But right now, again, maintain pa rin natin yung alert level 2 kasi minsan nagpa-fluctuate yung mga parameters na ating na minomonitor. So, hindi siya consistent na bumababa. Minsan bumababa, minsan tumataas.
0: Okay. Now, Director Bacolcol, sir, ngayong buwan ng Hulyo, National Disaster Resilience Month, sa panig po ng FEVOLX, ano pong mga aktibidad na inihanay ng FEVOLX kaugnay ng paggunita o sa observation po ng National Disaster Resilience Month, Director Bacolcol, sir?
1: Well, kami naman sa FEVOX, we consider, hindi namin dinidistinguish yung July as National Disaster Month. Every day for us is whole year round sa amin yung pagbabantay ng mga vulkan, yung mga activities natin whole year round yan. So, although may mga activities kami right now, may mga nasa field kami ngayon, mamonitor, nag-investigate yung mga teams natin sa Mayon at sa Canlaon. At the same time, kapag nasa field sila, nag-share din sila ng mga materials,
0: yes,
1: information dissemination campaigns. So, and nagpapaalala din sa ating mga kababayan about yung mga hazards sa kanyang lugar.
0: Ayan. At syempre, galing na rin sa inyo, palaging pinapaalala na dapat ang attitude, ang pag-iisip ay palagi tayong nakahanda. So, Director, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan at nanonood ng takikinig ngayong umaga, lalo tigit ngayon pong buwan ng Hulyo, National Disaster Resilience Month. Sir, please go ahead po.
1: Okay, so para sa ating mga kababayan, hindi lang tayo mag-prepare for July. Yung mga activities natin ay hindi lamang nakatutok sa month of July. Dapat all year round maghanda tayo kasi like yung earthquakes, anytime it can happen. And earthquakes are random events, hindi po yan sumusunod ng schedule. Same with our volcanoes. They have their own timeline. So kung kailan sila puputok, kung right na yung conditions for a volcano to erupt, puputok at any time. So ang gagawin natin is we have to be prepared every day and make sure na yun yung the best course of action is always preparedness. And kapag nakatira tayo malapit sa mga vulkan, we have to make sure na we don't go inside the permanent danger zones. And kapag nasa kapag may malakas naman ng lindol, dapat alam natin yung ginagawa natin. Dapat mag-duck cover and hold tayo, and once the shaking stops, mag-evacuate tayo to an open space.
0: Ayun, at nabanggit nyo nga, siyempre ang vulkan may mga senyales dahil nagpapakita ng aktibidad kung sakali nandyan yung maaring maipredict more or less ang mga susunod na aktibidad ng vulkan. Pero yung lindol, definitely hanggang ngayon hindi pa kaya ng teknolohiya na mapredict kung magkakaroon ng lindol. Director, di po ba?
1: Yes, right. That's right. Walang technology anywhere in the world can tell us exactly when an earthquake would happen, at what date, what time. Wala pa po tayong technology that can tell us exactly kung kailan ito mangyari. So kapag may nabasa kayo sa Facebook na magkakaroon ng lindol at this time, at this day, ay huwag po kayong maniwala.
0: Okay. Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga paalala at mga update mula sa FEVOC, sir.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you, sir. Good morning. Director Teresito Bacolcol ng FEVOC, Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses, at tayo inapapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa National Food Authority o NFA.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oh, sandali lang. Ilan munang makapaalala.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
4: Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Hi! I would like to order 1 caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Ang mga ilaw!
6: Sinilaw ba ilaw?
5: Bukas naman ba ang mga ilaw. Kung naging habit kong tipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito sa Baga, Manila. Napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Sports Radio, 918 kHz. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. 29 minutes, makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. At bilang bahagi po ng patuloy na paghahanda ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority dito sa mga posibleng epekto po ng tag-ulan. Siyempre, panahon na ng tag-ulan. Ininspeksyon ng MMDA yung mga pumping stations sa Taguig, diyan po sa Labasan at sa Tapayan. Mga pumping stations po para tiyakin ang kandaan at ang maayos na kondisyon ng nasabi pong mga pasilidad. At kasabay po niyan, mga kaibigan, in-inspection din ang amphibious excavator at water hyacinth harvester na ginagamit sa pagtanggal po ng mga water hyacinths, pagde-desilt at paglilinis ng mga ilog. Yung pong pandredge ng mga ilog, ibang bahagi kasi bumababaw na. Sorry. So, kailangan i-desilt, i-dredge, yun ha. Meron hong mga aparatong ganyan, mga equipment na ganyan na magagamit para muling mapalalim yung mga ilog na dadaluyan ng tubig baha. Patuloy ding nagsasagawa ang MMDA ng regular po na inspection, maintenance at paglilinis ng kanilang mga pumping station at ng daluyan ng tubig. Yan po'y bilang bahagi pa rin ng mga hakbang para mapanatili ang kahandaan ng mga flood control facilities sa Metro Manila, lalo't tigit ngayong panahon na ng tag-ulan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan din sa National Food Authority o NFA. Makakausap natin, NFA Administrator Larry Lacson. Administrator Lacson, sir, magandang umaga po.
9: Hi, magandang umaga, Alan. At magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
0: Yes, sir. Good morning. Nako, makikibalita kami from your end sa National Food Authority dahil of course ang usapin ng bigas at pagkain ay mahalagang mahalaga para sa ating lahat. Ayan. Okay. Una, of course, please give us an update muna dito po sa mga post-harvest modernization project ng inyo pong ahensya. Kasi lalong pinalalakas, I understand, ang suporta para sa ating mga mananim ng palay, lalo na sa kasalukuyan, Administrator, sir.
9: Yeah, tama ka dyan, Alan. Ano, talagang alam natin ang ating mga magsasaka ng palay. Ang problema nila dyan, pagpapatuyo at ang ito nga sa milling, kung gusto nilang paghiling at ibenta ng bigas, yan ang mga malalaking concern ng ating mga magsasaka. That's why ang National Food Authority sa pamumuno at utos ng ating secretary at ni Pangulong Marcos, no, nagsagawa ng modernization ng ating facilities, no. Kabuuan niyan na itinatayo sa ngayon, 36 po lahat yan nationwide.
0: Opo.
9: At kauna-unahan nga po ay yung kahapon na aming pinasinayahan, no, inaugurate natin kasama po natin si Secretary Kiko Laurel, no, isa pong napakalaking rice milling and drying facility, kompleto with the packaging machine, no. So ito po ay moderno at kaya po nitong magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day. At kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour, or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito, lalo na po dyan sa Iloilo, na siyang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
0: Opo. And we understand, of course, kung nananatili sa traditional na pamamaraan ng ating mga magsasaka, ano, eh may tuturing na may kalakihan o malaking porsyento rin ng kanilang ani yung nasasayang dahil dun sa dating mga pamamaraan ng paggiling and even storage ng palay. But given these interventions, Dr. Lacson, we understand na higit na mapapaliit yung wastage pagdating sa produktong palay ng ating mga magsasaka, sir.
9: Tamang-tama po yung sinabi nyo, no? Tama yun, Alan. Kasi alam naman natin, ang traditional na gawa ng ating mga magsasaka, pagkaani ay binibilad sa basketball court, binibilad sa daan, ang daming nawawala at maraming nasisira, no? Eto, kapag natapos na po itong ating mga pasilidad na to, malaking tulong po ito dahil hindi na po nila kailangan problemahin na patuyuin pa yung kanilang mga palay, kundi pwede na nilang ibenta sa pinakamalapit na NFA, no? Ang NFA na po ang magpapatuyo.
0: Mm-hmm.
9: So, mas marami po yung output o yung kanilang produkto na maibibenta. Kasi walang nasayang, walang nawala, no? At the same time, kami naman, gusto rin namin yun para at least mas maganda ang kalidad kung kami ang magpapatuyo. Sa ngayon, no? Kapag nakompleto itong ating mga facilities na to, although makakatulong, pero hindi pa rin sapat, kanya nangihibarin tayo ng pondo para mas lumawak pa itong ating mga dryers at milling facilities. Sa ngayon, kapag nakompleto na yung ating mga drying at milling facilities sa nationwide, kaya naming patuyuin mga 27% ng aming mga bibiling palay na. Sa ngayon, habang hindi pa natatapos, 10% lang ang aming kayang bilhin, kanya may jump na 17% sa aming kakayaan.
0: Ayun. So, itong binabanggit nyo, alimbawa ng mga drying facilities and also milling facilities, ito po'y tinatayo o sa mga malapit mismo sa mga tinuturing na mga rice granary natin all over the country, sir?
9: Tama po yan. Yan ang emphasis natin, no? Yung mga rice big rice producing regions natin ang talagang nagtaya tayo ng maraming ganitong facility. Classic example diyan yung nga kahapon na ating in-inaugurate sa Iloilo, no, sa Dumangas. Diyan po sa probinsya ng Iloilo na isang napakalaking producer po ng bigas. Tatlo pong pasilidad na ganun po ang size ang ating tinatayo. Isa po sa Dumangas, yung in-inaugurate natin kahapon. Isa po sa Haro sa Iloilo City. At isa po sa Dueñas, Iloilo Province. No? So, tatlo po yan. Ganun din po sa Region 3. Tatlo rin po ang ating tinatayo dyan. Region 2, Region 1. Yan po kasi ang mga big producing region. Region 5. No?
0: Sa Bicol.
9: Region 4. Oh, 1 to 6, mataas po ang production dyan. Region 12. Region 9, mas marami po ang ating facility na tinatayo po dyan.
0: Opo. So, ibig sabihin, ang mga magsasaka, halimbawa may grupo ng mga magsasaka, sila mismo ay pupunta sa NFA at yung palay na kahit na bagong ani pa lang, bibilhin ang ating National Food Authority sa kanila, and then galing doon sa puntos na yon o sa point na yon, NFA na ang magpoproseso utilizing these facilities, these modern facilities po, Admin Larry Sir.
9: Tama po yun, no? Kasi sa ngayon, dahil 10% lang kaya namin tuyuin, kadalasan pag basa ang palay na magsasaka, sasabihin natin na, sir, patuyuin nyo muna kasi wala kaming dryer dito, wala kaming capacity. Ngayon, kapag nakatayo na lahat nitong mga drying facilities, hindi na po ganun ang sitwasyon. Tatanggapin na po namin, sige po, chichikin na natin yan. Siyempre, may mga parameters. So, kahit basa, patutuyuin po namin yan. At kami na po ang bahala.
0: Ayun, okay. Sa kasalukuyan po, Administrator Lacson, sir, more or less magkano naglalaro ang bilihan ng palay? Yung halimbawa, bagong ani talaga at kayo na magpo-process sa National Food Authority, magkano po more or less ang bilihan ng NFA sa ating mga magsasaka sa kasalukuyan, sir?
9: Sa kasalukuyan kasi halos matapos na yung ating ani, no? Pero sa monitoring natin, ang tuyong palay, tuyo, ano, mga nasa 25 pa ang presyo kada kilo, na kung saan kami naman sa NFA, ang bili namin nasa 27. No? Kando kaunti na yan. Kung ganyan po ang presyo na 25 ang tuyo, roughly ang basa po dyan o yung fresh palay ay nasa 20. 19-20. Ganyan po.
0: Ayun, okay. And then, ang processing, lahat NFA na magsasagawa hanggang sa ito ay maisako, mailagay sa inyong mga warehouses, sir.
9: Tama, oo. At hanggang sa ito ay aming iimbak at gigilingin kung kailan na kailangan para sa ating mga kalamidad at mga pangangailangan during emergencies.
0: Ayun, oo, okay. So, ibig sabihin, dito sa ganitong uri ng proseso na inyo pong binabanggit at na inyong sinasalaysay ka nga, Admin Larry, sir. Ibig sabihin nito, mas nakatitiyak ng mas malaking kita. Ika nga ang ating mga magsasaka. Admin, sir.
9: Tama po yun. Kasi una, yun lang supposed to be post-harvest losses or wastage.
0: Mm-hmm.
9: Hindi po nawala yun sa magsasaka. Meaning, kasama na po yun sa maibebenta nila sa amin, no? Tapos ang pangalawang aspeto noon, dahil nga meron na kaming kakayahan bumili ng fresh palay,
0: yes,
9: mas mataas po ng 2 piso, at least 2 piso kaming mas mataas sa trader. So, talagang mas malaki ang kita ng ating magsasaka kapag sila ay nakapagbenta sa NFA. Pero ano, Alan, ganito lang, gusto ko lang din isabihin, no, kumbaga ang kapasidad ni NFA. Kahit gustuhin man po natin, nabilhin natin lahat ng palay ng magsasaka, ay hindi po maaari at hindi namin kaya. Unang-una, ang pondo po na binibigay sa atin ay roughly sasapat lamang sa 3-5% ng kabuuang inaani sa Pilipinas. Maliban na lang kapag dinadagdagan yung ating pondo, lumalakit po yan. Of which ngayong darating na itong second half of the year,
0: yes,
9: ang DA po ay nagbigay ulit sa atin ng karagdagang pondo once maubos na yung pondo natin na nasa NFA, mas malaki po ang ating kayang bilhin itong anihan, itong tag-ulan, no, by October, November. So, siguro po yung 3% na ating kayang bilhin hanggang 5%, baka kayanin po yan hanggang mga 9 to 10%.
0: Oy, okay. At siyempre, itong intervention na ito niyo, inyong binabanggit on the part of the National Food Authority, eh, kumbaga, yung ilang mga private traders na maaring nanlalamang sa ating mga magsasaka, eh, unti-unti, out of the picture na sila, admin, sir, di ba?
9: Alam mo, Alan, posible yon. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi natin hangad sana na maging out of the picture sila.
0: Mm-hmm.
9: Ang pinaka main goal natin ay kung ang presyo ni NFA ay 27, ay sumabay sila.
0: Yun.
9: Meaning, itaas naman nila yung mm-hmm. presyo nila. Kasi whether we like it or not, sila'y naghahanap buhay din, wag lamang mananamantala.
0: Yan.
9: We don't want them to be out of the picture.
0: Uh-oh.
9: Yan po ay ating mga ano din. No?
0: Katuwang.
9: Katuwang at may mga pangangailangan din. Kailangan mm-hmm. din sila ng industriya. Kaya lang, ang role natin sa gobyerno ay maiwasan yung konting pananamantala at
0: yun.
9: Sumabay sila sa NFA, sa presyuhan.
0: Mm-hmm.
9: Para, bottom line, nakinabang ang ating mga magsasaka.
0: Yan. Okay. Sa isang aspeto pa, Dr. Lacson, sir, ano, administrator, of course, ito, panahon na ng tag-ulan at may mga biglaan din na mga pag-ulan na dala o hinahatak ng habagat. Ano, kukumustahin lang namin, sir, ang inyong mga storage facilities, mga warehouses ng National Food Authority all over the country, sir.
9: Okay, no, magandang tanong yan. Alam mo, part of our modernization, kasama din yung mga repairs ng aming mga warehouses. Kabuuan yan, mga 128, pinaparepair natin. Sa ngayon, mga nasa 90, more than 90 na ang natapos, no? Yan, yung sinasabi mo, yung kahandaan pagdating ng tag-ulan,
0: opo,
9: bagyuhan, kasama po yan sa mga ni-repair. Kailangan mas maging climate resilient, no? Mas matatag, maayos.
0: Mm-hmm.
9: At hindi lamang yan, kahit nasa loob ng bodega yan, nakahanda po ang mga lona ng National Food Authority. Bago po dumating ang, kunwari, may paparating na bagyo,
0: yun,
9: ang atin pong mga stocks ay sinasakluban pa ng lona. Ibig sabihin, nasa loob na nga ng bodega, sinasakluban pa ng lona para lang just to make sure kung sakaling merong isa o dalawa o lumipad na yero, hindi pa rin mababasa yung ating mga stock sa loob.
0: Mm.
9: So, ganun po yung mga paghahandang ginagawa natin. And at the same time, yung ating mga kinoconstruct na mga bagong facilities talaga ay mas matatag na sa climate, ano, ika nga, kung bagyo man yan o kung ano pa man o lindol man yan, it can withstand.
0: Mm.
9: Kasi buffer stocking agency tayo
0: na yes,
9: tayo tumutugon sa kalamidad, eh baka mamaya tayo ang unang makalamidad, mm, eh napakasagwa mm-hmm. naman, di ba?
0: Opo, opo.
9: So kailangan mas handa tayo.
0: Yes. At yung paraan ng pag-i-stock dito, baka mamaya yung mga ilang warehouse eh, nasa mga flood-prone areas, so nakapaleta at nakaangat ho yung mga sako ng bigas sa pinakasahig para kung sakali hindi maabot ng tubig, baha, sir?
9: Ay, tumpak na tumpak yung sinabi mo, Alan. Yan ang ginagawa natin. Kasi identified naman na namin yung mga bodega na medyo mababa. Alam na natin, no?
0: Opo.
9: So, yung mga yan, talagang pinaghahandaan ng mga paleta. Yung iba nga. Ito, classic example, yung isang napakalaking bodega natin sa Valenzuela, eh, 4-5 paleta minsan ang inaano natin. Dahil flood-prone yun, eh, sa may Valenzuela, no? Yan, tapos yung iba sa ibang mga probinsya, meron ding mga ilang-ilang ganyan, nakahanda ang mga paleta at dun talaga nilalagay ang ating stocks.
0: Ayun, okay. Isang puntos pa, Administrator Lacson, sir. Ano, syempre, sabi rin ng pag-asa, eto na, unti-unti nang nararamdaman yung ano, El Nino, di ba? O tagtuyot. Although, pagkatapos nitong panahon ng tag-ulan, ina-anticipate na posibleng next year, matinding tagtuyot naman. Paano po ina-anticipate iganga ng National Food Authority ang posibleng maging epekto nito sa ating supply? Una sa mga nagtatanim, of course, ng palay at sa supply ng bigas natin sa bansa, sir.
9: Well, yan, no, yung itong nalalapit na El Nino, tapos kakambal niyan, sunod La Nina, meron ng projection ang DA dyan kung ano ang magiging epekto sa ating production, of which iniinaasahan nga na medyo bumaba ang ating production dyan. So ang ating paghahanda dyan, alam natin na bababa ang production. Kailangan lang mas maging aggressive tayo in getting the stocks or supply for our buffer stocking. Kasi alam natin, bababa ang production. So, we are forewarned. Yun lang pinaka paghahanda natin dyan, no? But the rest, yung mga programa ng DA ay lahat na nakaalalay sa magsasaka, pagbibigay ng seeds, pagbibigay ng fuel subsidy, pagbibigay ng mga assistance na yan, napakarami yan. At alam mo, Alan, kasama tayo lagi sa DA Strategic Committee at saka sa Crisis Committee, okay, kung saan pinag-uusapan yan halos linggo-linggo kung ano ang magiging hakbangin, no, para maiwasan ang mas matinding epekto ng mga weather phenomenon na ito. Kanya, talagang pinaghahandaan ng DA at NFA yan.
0: No, yun. Okay. Naku, Administrator Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga update na ito at sa mga impormasyon na ito mula sa National Food Authority, sir.
9: Wala po nga naman at magandang umaga po sa ating lahat.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7388.
0: 47 minutes po, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7:38 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7:38 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din po sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oy, good morning muna mga nanonood at nakikinig sa atin, ha. Ito, nag-post si Glinda Gorzon. Sabi niya, good morning. Si Eunice Pinongkos, sabi rin niya, good morning. Good morning din sa inyo, ha. At salamat din sa pakikinig at panonood. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Iyan po ang collab station ng Presidential Broadcast Service. Ganon din, of course, Sports Radio 918 kHz. at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Pag-asa Forecasting Center.
13: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid po sa atin ni Chanel Dominguez. Chanel, good morning!
16: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, naasahan po natin yung buong bansa natin ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero inasahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng panandali ang buhos ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. So pinapaalalahanan na po natin, mga kababayan po natin, magdala po ng pananggalang sa init at dito na rin po sa mga pag-ulan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Chanel!
16: Yes po.
0: Wala nang aaliligid ng mga low pressure area, ha?
16: Wala po sa ngayon po.
0: Okay. Thank you, Chanel Dominguez.
16: Salamat po.
0: Thank you, Chanel Dominguez. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Hoy, sabi po mga kaibigan ng Department of Social Welfare and Development, as of yesterday, ay umabot na po sa almost 87,000 family food packs at mahigit sa 12,000 ready-to-eat food boxes at mahigit sa 3,000 non-food items ang naipamahagi nila sa mga lugar po na naapektuhan ng Typhoon Inday at ng Habagat. Yan po mga kaibigan ay bahagi ng augmentation request mula sa mga local government units na nakalaan po para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga areas na ito, sa Cagayan Valley, sa Calabarzon, Mimaropa, sa Bicol Region, sa Western Visayas, sa Negros Island Region, sa Zamboanga Peninsula, Soxarjen, at maging sa BARMM. At patuloy po na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagdugon at tuloy-tuloy na paghatid po ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, July 16 na, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.